0: Chavales Pulgo sa inyo ang katotohanan.
1: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
2: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ampalaya Plus.
3: Ampalaya Plus.
4: Oras na para pag-usapan ang pangangalaga ng ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation, kaagapay sa kalusugan. Kasama sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla tuwing Lunes, Martes at Huwebes, alas 7 ng gabi at tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Kaagapay sa kalusugan. Maririnig na rin tuwing Miyerkules, alas 3 ng hapon at tuwing Linggo, alas 10 ng gabi. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, kaagapay sa kalusugan. Makinig.
5: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
6: Panginoon, aminado po kami na napapagod ang aming mga lupang katawan, ngunit umaasa na lagi mo kaming palalakasin, iingatan at babantayan, at ilalayo mula sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kailangan namin ang iyong kalakasan at karunungan upang sa bawat araw ay makagampan kami ng aming mga tungkulin sa pamilya, hanap buhay at maging sa kapwa. Gamitin mong instrumento ang palatuntunang kaagapay sa kalusugan upang matuto ang aming mga kapanalig na mapalakas ang kanilang pangangatawan at mapanatili ang maayos na kalusugan.
5: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
7: Mga kapanalig, ngayon pong umagang ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa My Marvel Tahibo. Sasagot tayo ng inyong mga tanong na pinadadala tungkol po dito sa magandang natural at herbal na produkto na ito. Alamin natin kung ano bang iba't ibang na itutulong ng My Marvel Tahibo sa ating kalusugan. Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan!

0: Isang magandang, magandang umaga ang aming bati sa lahat. Hi, hello, and welcome to Kaagapay sa Kalusugan, mga kaibigan, mga kapanalig. Kumusta na po kayo and welcome to the program. Natutuwa kami at tayo po'y sama-sama na naman ngayon pong araw na ito. At pag ganitong mga oras, syempre usapang pangkalusugan po tayo. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Itong pag-uusapan natin ngayon na produkto, itong My Marvel Tahibo, ito ang unang-unang product ng Herbs and Nature Corporation. So kung ngayon marami na kayong iba-ibang mga naririnig na produkto, na mga natural supplements, ngayon may mga gamot pa nga, di ba, mga vitamins, ang My Marvel Tahibo ang nagpasimula ng lahat ng yan. So mga early 90s pa lang, meron na nitong My Marvel Tahibo. Bakit kaya? Mula dati hanggang sa ngayon, ilang dekada nang lumipas, tuloy-tuloy pa rin na iniinom itong My Marvel Tahibo. Aalamin natin mamaya yung mga health benefits niya sa tulong nga po ng inyong mga pinadalang text. Doon tayo magko-concentrate later sa mga text questions, sa mga Facebook messages na inyong pinadala sa amin dito sa ating programa. Kaya't samahan niyo po kami sa isang buong oras nating mga talakayan sa tuwina. Kami po ang inyong mga laging nakakasama. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Magandang, magandang umaga! Good morning, everyone! Good morning sa lahat. Magandang umaga sa mga kasama natin dito sa ating himpilan sa Technical and Engineering sa News Center ng Himpilan. Sa lahat ng mga kasama natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. At syempre pa, ito na, kompleto na po tayo ngayon dahil kasama na rin natin ang ating kapartner, si Ate Nemi. Hi Ate Nems, good morning!
1: Good morning, Master James. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin dito sa Kaagapay sa Kalusugan. Hello, kumusta po kayo? Kumusta Hello. Naman po ang inyo pong experience sa pag-inom po ng My Marvel Tahibo sa mga nakasubok na, sa mga matagal na pong umiinom nito. My Marvel Tahibo tea man yan, o kaya capsule, o kung naririnig nyo na po ng matagal na panahon, pero hindi nyo pa po nasubok kahit minsan, itanong nyo po sa kapitbahay nyo. Baka matagal na pala siyang user ng My Marvel Tahibo. Tahimik lang din po siya. No?
0: Alam mo, okay lang talaga yung ganun eh. At madalas nangyayari sa atin yan as Filipinos. Yung nakukuha natin yung mga health tips natin dun sa ating mga kakilala.
1: Tama.
0: At kahit ako personally, meron ako mga ina-apply ko sa aking buhay na nakuha ko dun sa mga malalapit sa akin.
1: Tama.
0: Oo. Maganda siya. Maganda siya kasi maganda din na nakita mo yung effect nung halimbawa certain diet or certain exercise, 'di ba? O iba pang klase ng pagpapalusog doon sa kakilala mo na na-experience din niya.
1: Yes.
0: Kung ano yung pinagdaanan ninyo ay halos parehong-pareho.
1: Wag lang din siguro yung mga synthetic na gamot na katulad ng antibiotic na kasi ito yung nakatulong sa kanya, so pwede mo nang bilhin. So iba naman pong usapan. Uy, yun 'di ba?
0: Tama. Pero at least may idea ka.
1: Yes.
0: 'Di ba? May idea ka rin kung ano yung mga ginamit niya. Pwede mo itanong dun sa iyong doktor.
1: Kung pwede bang yun na lang din yung gamitin niya kasi parang effective naman sa kanya. Ganyan. Oh. Pero syempre, si doktor pa rin ang mag-decide. Tsaka pwede mo namang itanong, mahal po ba tong gamot na to? Branded ba to? Or pwede bang generic to? Yung ganun, di ba? Pero itong My Marvel Tahibo ay maaari nyo mabili ng kahit walang reseta ng doktor. Ibig sabihin, over-the-counter na suplemento po siya. At maaari nyo nang simulan kung nais nyo po ngayon na, mamaya, di ba?
0: Yun ang advantage ng ganito mga natural products na pagkikwentohan natin, Ate Nems, ang tungkol sa pagpapacheck up sa doktor. Mahalagang tayo ay nagpapatingin, pero alam mo, meron akong nakakwentuhan na ang experience niya, ganito yung sabi ng doktor, parang na-research mo nang maayos yung nararamdaman. Ganon ang nangyayari sa marami sa mga nasa ganitong generation. generation na very accessible ang information. Na bago pa tayo pumunta dun sa doktor, ay na-research na daw natin na parang inalam mo na kung ano kaya yung mga, di ba, ano yung mga posibleng nararamdaman mo. Tapos, yun na nga, ang pinaka ginawa mo na next ay nagpa-check up ka sa doktor. Maganda pa rin yun sa palagay ko. Tama. Hindi naman sa inyo pinangungunahan mo yung doktor, di ba? Gusto mo lang malaman kung ano yung iyong pinagdadaanan.
1: Tsaka kasi gusto mong urgent na at least magkaroon ka ng konting idea.
0: Tama.
1: Para hindi ka naman din masyadong mag-overthink, di ba? Hanggat hindi pa available yung doktor. Kasi may mga ibang mga doktor na, ay, wala po si Doc kasi out of town, out of the country. So, next week pa ang dating or next week pa. Mm-mm. So, ibig sabihin lang, pwede, yung kung makakapaghintay naman po yung check-up, ano?
0: Mm-mm.
1: Pero kung very urgent at kailangan yun po agad ng tamang sagot, pwede naman po sa mga available ng doktor. Pero yun nga, yung sinasabi mo, yung availability, accessibility sa internet.
0: Sa information,
1: ay, okay din
0: ganda
1: naman. Pero yun nga, kay doktor pa rin po tayo aasa.
0: And speaking of technology, Ate Nems, ang mga doctors ngayon, alam nyo ba, hindi na lang basta yung face-to-face consultation. Pwede na rin kayo magpa-check up sa doktor ng ano, ng online lamang.
1: Yes,
0: ang galing na nga eh. So, in a way, ang laki ng naidagdag ng teknolohiya dun sa ating kalusugan, yung mga pwede nating gawin for our health. At kung magamit natin ang mga ito na maayos, palagay ko makakatulong talaga para mas maging regular yung mga check-up, para tama yung mga iniinom natin, para pag meron tayong mga nararamdaman, makapag-consult ka agad tayo sa mga eksperto. So, yan. Yun lang naman. Napagkikwentohan dahil ang itong My Marvel Tahibo, pwedeng yung ano eh, pwedeng yung itanong sa inyo mga doktor kung pwede ba, bagay ba akong uminom nitong My Marvel Tahibo. Kung para sa inyong sarili, gusto nyong pag-desisyonan na gusto nyong mag-take nitong product na ito, pwede nyo rin gawin. Pero tama yung pinag-uusapan natin kanina, Ate Nems. Magandang alam ninyo kung ano ang ginagawa ng tahibo para sa ating katawan. At para sa episode na ito, para medyo mabawasan na yung research time ninyo, ay pag-usapan natin ang tungkol sa My Marvel Tahibo at yung kanyang mga naitutulong. At gagawin namin yan dito sa tulong ng inyong mga text, sa ating mga numero at even sa online, sa Facebook. Okay, sige, Atenem, simulan na natin ang pagbabasa kahit isa o dalawa. Ito na ang ating unang texter.
1: Tinatanong po ni Sir Hilario Magadan, yung para sa kidney problem, meron po kayo?
0: Kung sa may kinalaman ho sa kidney, may kinalaman sa pag-urinate, itong My Marvel Tahibo, okay po yan. Maganda ang My Marvel Tahibo. Meron siyang natural diuretic property. Meron siyang natural cleansing property. So kung naghahanap kayo ng natural na pantulong sa inyong kidney health, pwede po kayo mag-take nitong My Marvel Tahibo. Si Ma'am Eleuteria Niserio naman, okay, My Marvel Tahibo TN Capsule, ano may naitutulong? Marami. Marami pong mga naitutulong ang My Marvel Tahibo. Siguro, pangkalahatan, ang isa sa pinakamagandang tulong ng tahibo ay meron po itong pang-boost ng immune system. So, yan yung numero uno na gagawa niyan. At tapos marami pang iba. Mamaya namin isusunod. Sabi naman dito nung isang texter, si texter 9585, 57 years old daw, Ate Nems. Female, may problema sa vertigo at stressed pa sa trabaho. Malabo na rin ang mata at walang mga maintenance medicine sa kasalukuyan. Ano ang natural na mairerekomendan nyo sa akin para po sa aking mga nararamdaman sa kasalukuyan? Salamat po. So, sa vertigo, sa stress, maganda po ang May Marvel Tahibo Tea dyan. Samahan nyo na ng Gen C Vitamin C. Pero kung sa mata, maganda ang Optin Lutein.
1: Yes,
0: kasi yan po ang natural supplement talaga for the eyes. Sige. So yan
1: yung ibang mga yung ibang mga tanong ano, sasagutin po natin yan. Kaya po antabayanan niyo lamang po, samahan niyo po kami hanggang sa matapos po ang ating pong programa.
0: Ibibigay muna natin at tinanim sa ating mga numero. Ito ang ating Globe Line and Smart Line.
1: I-send po ninyo ang inyong mga text message sa 09 0945-521-8853at sa 0929-198-4002. Idagdag po sa text message ang inyo pong pangalan, edad at ang inyo pong lokasyon.
0: Mm-hmm. Mahalaga po sa amin ang mga detalye na yan. At kung kayo naman ay magpapaabot ng inyong mga mensahe sa amin online or through the internet, simple lang inyong gagawin. Pumunta po kayo sa Facebook at i-search nyo ang Kaagapay sa Kalusugan. Yan po yung mismong pangalan ng ating palatuntunan, Kaagapay sa Kalusugan. O kaya naman pwedeng diretso na po kayo magpaabot ng inyong mga mensahe dito naman sa Facebook page ng atin pong himpilan.
2: Kaagapay sa Kalusugan, kasama sina Master James at Ate Nems.
3: Mag-umpisa akong uminom ng may marble sa Hibo capsule, unti-unti nawawala yung nararamdaman kong pag-ubo, saka yung nakakatulog ako ng maayos. Kung noong dati, payat na payat ako, ngayon siguro pag nakita mo ko, medyo manilag-hilag na. Yan lang ang nakahiyangan ko sa lahat ng iniinom ko.
4: Ang tulog ko dati, medyo parang tulog balok lang siya rin. Nung subo ako na yun, pag natulog ako, talagang kailangan gisingin mo muna. Almost 8 hours, minsan sobrang pa siya rin.
5: May masakit dito, masakit doon. Parang hindi lang, parang pinitik lang na, parang sabi ko, pagtayo ko, kasi sabi ko, ay, nawala.
6: Lagi akong nag-ospital ng asma, minsan hindi ako makainan. Malaking tulong po. Kasi magmula ko nung nag-inom ako niyan, hindi na po ako na-ospital.
7: Sabi ng mga kapitbahay namin, di ba restrook ka? Sabi ko, sabi ko, bakit nakakalakad ka na kaagad? Eh, doon nakalakad ako.
8: Kaya laki ng pasasalamat ko. Yung tahimuti lang, doon ako gumaling.
2: Kaagapay sa Kalusugan.
9: Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation Number 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis, at kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
2: Kaagapay sa Kalusugan, kasama sina Master James at Ate Nems.
0: Mga kaibigan, meron tayong isang makakapanayam, isa sa mga kababayan natin na nakagamit na ng mga produkto ng Herbs and Nature. Alamin natin, hindi lang kung paano siya natulungan, pero kung paano nagsimula yung pag-inom niya. Hi, Ma'am Agnes. Opo, kumusta ho kayo? Kumusta ang Kalusugan niyo?
10: Mabuti po, sir.
0: Nako, natutuwa ho kami dahil may kikwento sa atin si Ma'am Agnes. Doon sa resulta ng kanyang pag-inom ng mga produkto ng Herbs and Nature na dito niya napakikita sa programa. O bago natin puntahan yan, kilalanin muna natin si Ma'am Agnes. Ma'am, kayo po ay ilang taon na sa kasalukuyan?
10: 63 po.
0: Kasi ito ang dahilan kung bakit nakilala daw ni Ma'am Agnes ang mga produkto na may Marvel Tahibo at yung Gen C Vitamin C kasi nakikinig daw po siya dito sa programa. Matagal na ba kayong nakakapakinig po sa Kaagapay sa Kalusugan, Ma'am Agnes, o baguhan pa lang?
10: Baguhan pa lang. Doon nga, sir, nung doon nga naghanap na ako. Oh. Tapos nung inanong niya, ito ka mag-text niya ako kung paano. Yun nga, kasalukuyan nagpapa-inubo-ubo ako, sir. Tapos
0: nung time na yun.
10: Tapos ipon. Mm. Opo. Nagpa-doktor ako. Ngayon, di wala rin nangyari. Yun nga, nahanap ko yung dayo nga po yun.
0: Opo.
10: Nung yun nga, sinabi nyo na may marble tahibo nung nag-text ako.
0: Opo.
10: Yun.
0: Doon na nagsimula. Opo, ma'am, nung time na yun, nung panahon na yun, kayo ay may nararamdaman. Kaya kayo nagkaroon ng interes nung nakapakinig kayo. Sabi ho ninyo sa akin, meron kayo nakakapa dito sa sa ilalim ng tenga. Ano ho yun?
10: Dati sir, yun, sumakit. Sumasakit siya dito sa may tenga ko. Nung sabi ko, di kinapa ko. Tapos yung kinakabahan ako, pumunta na nga ako sa doktor.
0: Opo.
10: Hindi wala rin nangyari sa doktor. isa health center pa, two times ako nagpa ano ng doktor.
0: Mm-hmm.
10: Hindi rin gumaling.
0: Nasolusyonan, so, Opo.
10: Tapos nung ano na, sabi, nag-text na ako sa inyo. Tapos sabi nyo, ang mabuti ay may marble tahi, buti at saka capsule.
0: Saka Jensi, kung babalikan ko yung message nyo, ang sabi ninyo ay parang meron kayo nakakapang bukol sa ilalim ng tenga, no? Sabi ninyo, ma'am, ito pong bukol na ito ay parang masakit. Ang sabi nyo, makirot.
10: Makirot-kirot
0: siya.
10: Tumitibok siya.
0: Parang tumitibok, parang kumikirot.
10: Tapos sabi ko, hanggang sa tenga ko ng seryo.
0: May tanong po ako sa inyo. Yung tinutukoy niyong lokasyon na yan ay pareho kasi, ma'am, no? Kanan at saka kaliwa, parehong mayroong bukol. Ang tinutukoy niyo na yan, dyan din nakikita yung mga kulani natin, eh. Dyan din nakikita yung mga lymph nodes, eh. Halimbawa, kapag nagkaroon ho ng infection dahil merong upper respiratory, may problema sa baga, dyan nagkakaroon ng bukol sa lugar na yan, eh. Nung nagpatingin ho ba kayo na, sa doktor, may binanggit po ba sila sa inyo na anumang klase ng infection? Meron po ba kayong lung problem o meron bang ngipin na nai-infection? Meron bang ganung nabanggit o wala naman?
10: Wala naman, sir. Basta sabi ko, puputok ba yan, doktor? Sabi ko, hindi. Sabi naman yung doktor, sir. Hindi naman daw. Eh, bakit kumikirot? Sabi ko, hindi
0: nga,
10: yan. Sa ano mo lang yan? Sa, yun nga, sa sipo, sa ubo.
0: Sa sipon at sa ubo. Dun daw, yun daw ang dahilan kung bakit lumabas yung mga bukol na yan. Mabuti at nabanggit nyo yan. Kasi ngayon, parang medyo mas nagiging klaro sa atin na yung nakapanyo na bukol na yan ay mukhang kulani nga ho. Yung tinatawag nilang kulani. Parang bukol na lumalabas lamang kapag mayroong mga nangyayaring infection sa katawan. So, anong particular na gamot ang nireseta sa inyo ng doktor?
10: Mahal
0: na klase ng gamot. May nireseta ba sa inyong ano, mga antibiotic?
10: Meron po, sir.
0: Ayun.
10: May antibiotic
0: na binigay. Gaano daw katagal ang inuman nyo ng antibiotic na yon?
10: 1 week, sir. Pag 1 week sila.
0: Tig isang linggo, tig pipitong araw ang inuman ho nung gamot. So sa madaling salita, two times pa yung pag-inom, ha? So, dinire-diretso nyo lang po yung pag-inom nung gamot na yun. Pero ano ho nangyari?
10: Ay, sir, wala.
0: Wala nangyari?
10: Wala pong nangyari dun, kaya nga ang minatakot.
0: Hindi kayo, paano, bumalik ulit kayo sa doktor, sinabi nyo na, Dok, wala ho nangyari?
10: Ay, hindi na, sir, ha? Another check-up na naman.
0: Nakuha ko, ibig sabihin. So, yun din kasi yung pagkakataon na si ma'am nakapakinig doon sa programa, kaya nagkaroon siya ng ideya na bakit hindi ko simulang subukan o gamitin itong may marvel tahibo. Oo, yung tsaa. Alin po ba yan, ma'am? Yung tsaa o yung kapsula?
10: Yung dalawa, sir. Ay, yung tsaa saka yung kapsul. Dalawa. Yung kapsul.
0: Opo.
10: Tapos parang umaano pa, sabi ko. Tapos sinabayan ko yung nga tsaa saka yung kapsul. Saka yung Genji. Two times lang yung Genji.
0: Opo.
10: Tapos 3 times yung kapsul na tahibo. Opo.
0: Tapos yung tsaan ninyo, parang...
10: Ay, ano na, yung parang agot, yun ang ginagawa ko, sir. Inilagay ko na sa tasa, oh. Tapos magpapatulo ako ng tubig, bubuhusan ko na yun. Tapos pag ano naman, idadagdag ko na naman yung isang bago.
0: Salin-salin na lang. Talagang dagdag lang ng dagdag. Ang ganda naman ng inyong ginawang stilo ng pag-inom ng may Marvel Tahibo capsule, ng tsaa, at maging ng Gen C Vitamin C. Kasi ito na ang kasunod na tanong ng mga nakikinig sa atin, tiyak. Ano nang nangyari dun sa bukol ninyo, dun sa dalawang bukol, ha, mga kaibigan, sa ilalim ng inyong tenga, dyan sa may panga? Ano ho nangyari?
10: Sir, nawala. Wala na.
0: Hindi na po ngayon, kung kakapainin nyo siya, wala na ho kayong makapa ngayon.
10: Wala na, sir.
0: Ang ganda ng naging resulta, no?
10: Pero iniinom pa ako, sir. Opo, pero tuloy-tuloy ko pa rin.
0: Tuloy-tuloy pa rin ang tahibo.
10: Opo, tsaka yung kapsul.
0: Opo.
10: Yung tea.
0: Dire-diretso lang.
10: Opo, sir.
0: Ma'am, may tanong ako. Dahil ang ganda pala na naging epekto sa inyo, ang ganda na kagad, ano, nawala na kagad yung mga bukol nyo dyan sa ilalim ng tenga, ganon yung kabilis na nakitang nagbago ho yung bukol at umimpi siya unti-unti?
10: Two times, nawala yung medyo kirot-kirot niya. Ang pagtikot, two days lang, pero opo, nawala na yung ano niya.
0: Ano pong ibig sabihin, ma'am? In two days ay...
10: Wala na yung kirot.
0: Ah, nawala na yung kirot? Dahil makirot opo, nga ho siya eh, no? Makirot siya.
10: Hindi, dire-diretso ko yun. Yung tahibutin, tsaka yung kapsul.
0: Opo.
10: Tsaka yung Gensi.
0: Opo.
10: Nung ano na... A month lang siguro, sir. Yun, hanggang ngayon na.
2: Kaagapay sa kalusugan. Kasama sina Master James at Ate Nims.
11: Magandang balita mula sa Herbs and Nature at Trevenod.
12: Ikinatutuwa po naming ipaalam na mas lalo pa tayong makatitipid sa mga paborito nating produktong natural.
13: Maaari po nating mabili sa mga leading drugstore ang mga produktong ito na naka-tipid pack.
12: 9 capsules plus 1 ang mga produktong My Marvel Tahibo Capsules,
13: Liver Aid Silymarin,
12: Optin Lutein,
13: at Arthrosin.
12: 10 capsules plus 3 naman ang Gensi Vitamin C at Gensi Plus.
13: 10 capsules plus 5 naman para sa Plemex Lagundi Capsule.
12: Kaya ang kalusugan natin, lalong mas maganda sa mas abot kayang halaga.
13: Tipid packs ng mga produkto ng Herbs and Nature.
11: Available po sa mga leading drugstore natin nationwide. Kaagapay sa kalusugan, Texter of the Week!
12: Muling nagbabalik ang ating masayang pa-contest linggo-linggo dito sa Kaagapay sa Kalusugan.
11: Kaagapay sa Kalusugan, Texter of the Week.
13: Magpadala ng text message kung bakit kayo gumagamit ng mga produkto ng Herbs and Nature at Trevenod.
12: Isend ang mga entry sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline 0969-610-8133.
13: At syempre, huwag kalimutang isama ang inyong pangalan at inyong lokasyon.
12: Ira-raffle every week ang inyong mga ipadadalang mga text entry. At ang mga mapalad na mabubunot ay makatatanggap ng tumataginting na 500 pesos!
13: Kaya ano pang hinihintay nyo? I-ready na ang mga cellphone at magpadala ng inyong mga text sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline
12: 0969-610-8133.
13: At baka kayo na ang susunod na makakuha ng papremyo sa
11: Kaagapay sa Kalusugan Texter of the Week.
14: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. Silymarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ayun, tuloy-tuloy ang good news para sa mga kababayan ho natin, lalo na yung gustong malaman kung ano na ba ang kondisyon ng kanilang katawan. Ang tinutukoy ko rito, alam nyo na, ito pong free medical check-up na ginagawa sa mga butika. At para dun sa mga kababayan natin na mayroong mga tanong, gusto nyong magtanong tungkol sa Arthrosin, gusto nyong magtanong tungkol sa My Marvel Tahibo, sa Gensi Vitamin C, Liver Aid Silymarin, sa Optin Lutein, lahat po yan ay pwede nyong itanong dito po sa mga doctors na ito. And magpapatuloy pa po ito sa mga susunod na buwan. Kaya abangan nyo po yung aming ibibigay na schedule sa mga susunod na pagkakataon. Ito po ang ating Kaagapay sa Kalusugan hotline para sa inyong mga questions para dito sa ating free medical checkup na to sa mga butika. 0969-610-8133. Muli, 0969-610-8133.
16: Senior citizen na pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Arthrosin. Arthri-citizen yan!
17: For active adults, Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maring makatulong ang Arthrosin.
16: Enjoy life kahit may edad na. Arthrosin.
17: Arthrosin. Get going!
18: Ang new normal kasama ang Gensi. Face mask? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon?
19: Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin.
18: Gen-Z Vitamin C, may laban tayo!
20: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your
21: doctor. Habang nagkakaedad, mas lumalabo ang paningin tulad ng macular degeneration. Mas lumalala katagalan. Ang lutein ay natural na nutrisyon sa mata na nakatutulong labanan ang panlalabo ng paningin. Every day is bright with Optin.
22: Kagapay sa kalusugan.
23: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
24: to the World Wide Web.
25: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
23: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
26: Kapanalig Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas sa 8 ng umaga.
27: Kaagapay sa kalusugan, Health Update.

0: My Marble Tahibo Herbal Tea and Capsule bilang herbal food supplement na nagmula sa inner bark ng puno ng lapacho o pau de arco sa South America. Mabisa ang tahibo na nakatutulong na sa mga Inca India ng Brazil noong unang panahon na malunasan ang mga sakit. Ang tahibo ay tinatawag na divine tree sapagkat mabisa ito sa paglaban sa maraming sakit at karamdaman. Ginamit ng mga nasabing lahi ang tahibo bilang bahagi ng kanilang diet. Ito'y dahil may taglay na pampalakas, pampasigla, at nakatutulong sa paglaban sa malamig na panahon sa Andes Mountain. Ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa sa siyensya, ito ay may natural antibiotic na lumalaban din sa mga impeksyon. Nakapagpapalakas din ito sa natural defense ng katawan laban sa mga germs at bakterya. Ang tahibo ay may tuturing ding detoxifier na nagtatanggal ng bad cholesterol at toxins. Batay sa clinical studies, kaya nitong labanan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kabilang dito ang allergies, rayuma, hika, sipon, lagnat, trangkaso, sinusitis, migraine, maging ng diarrhea. Makatutulong din ito sa mga problema sa goiter, almoranas, hepatitis, hypertension, mga impeksyon, kahirapan sa pagtulog, problema sa kidney, rheumatism, sakit sa balat, tumor at maging ng diabetes at dysmenorrhea. Sinabi pa ng mga scientist at medical practitioner na ang tahibo ay mahusay din bilang analgesic at antioxidant. Nakatutulong din ang tahibo para mapigilan ang pagtaas ng kolesterol.
1: Kaagapay sa kalusugan, Health Update.
2: Marami po mga health benefits itong My Marvel Tahibo.
0: Sagot natin yung tanong ng isang texter natin kanina, no? 'Di ba? Tinatanong niya kung ano yung mga maitutulong na tahibo.
2: Mm-mm. May mga ilan lang talaga kaya natin pagbibigyan itong mga text questions ninyo kasi may mga iba na hindi masyado na pag-uusapan dun sa o hindi natin babanggit sa KHU o kaya dun sa ilan sa mga topics natin. Posibleng dun sa mga ibang episodes before ay ating natalakay. Isang example ko dyan, Ate Nems, ay yung kay Ma'am Rebecca Villalonga, yung question niya. Sabi niya, hello po, ano po ang magandang natural supplement na pwedeng inumin sa may Parkinson's disease? Although hindi mo siya nabanggit dun sa KHU kanina, alam nyo, meron kaming na-interview before ni Ate Nems na ganyan ang kaso. Meron po siyang Parkinson's, uminom siya, ang tinake niya noong time na yon ay My Marvel Tahibo at nakatulong po dun sa pag-alis o pagbawas nung tremors ng kanyang katawan.
0: Yung panginginig
2: ng katawan niya. Dati kasi umiinom siya ng gamot para makapagtrabaho siya ng maayos. Chef po kasi siya, o cook or chef siya. Pero nung nag-take na siya ng My Marvel Tahibo, nabawasan ng malaki yung iniinom niya na medicine to control yung pag-shake ng katawan. So kung dati umiinom daw siya ng dalawang gamot hanggang sa nabawasan yun, naging isa. Tapos may mga araw na nga daw na hindi na siya nagte-take nung gamot na yun. So ibig sabihin, dahil wala namang ibang dinagdag si yung nakausap natin na yun noong time na yun, Ate Nems, ay may Marvel Tahibo lang yung kanyang tinake, nakatulong para ma-improve yung kanyang katawan, yung condition niya na sa Parkinson. Yes. So hopefully makatulong din po sa inyo, Ma'am Rebecca.
0: Tamang pag-inom po dyan ay kung capsule po yung nais nyo pong inumin, 3 times a day, umaga, tanghali at gabi. At kung yung tsaan naman ay kahit gaano karami po yung inyo pong gustong inumin.
2: Okay.
0: Another question from 8002. Taga Bulacan po ako, 77 years old. Madalas po ako maihi, lalo na sa gabi. Ano po kaya ang maya-advise ninyong gamot para malunasan ang madalas kong pag-ihi?
2: Lalaki or babae?
0: Lalaki. Palagay ko,
2: Kasi, ilan taon, Ate Nems?
0: 77
2: years old. Alam nyo ba na merong ganyang klase ng kondisyon na madalas naririnig nyo sa mga lalaki dito sa program? At ang tawag po dyan sa issue na yan ay yung problema sa prostate. So yung mga namamaga or inflamed or enlarged na prostate.
0: Kadalasan kasi yan yung symptom, di ba, Master James? Diba?
2: Correct.
0: Madalas na umihi.
2: Parang kasi hindi na ilalabas ng maayos yung ihi dahil doon, parang paunti-unti ngayon yung inyong pag-ihi. So pabalik-balik kayo ngayon sa ano sa CR. Teka, Ate Nems, basahin ko na nga rin itong isang message ni Texter 1589. Sabi niya, yung prostate daw, ang may problema sa kanya, matagal umihi. Oh, yun naman yung sinasabi niya, matagal umihi. Pwede bang uminom ng My Marvel Tahibo? So, yun ang dahilan kung ba't sinama ko na rin basahin ito. Dahil ang My Marvel Tahibo, meron pong magandang na itutulong sa ganyang kondisyong pangkalusugan.
0: Dahil kapag may prostate ka kasi, may pamamaga, di ba?
2: Merong inflammation na nangyayari dun sa inyong mismong prostate gland. Mm-hmm. At ang May Marvel Tahibo ay may natural naman na pangkontra sa pamamaga. So, nag-work siya ng dalawang bagay. Nag-work siya in two ways. Na tutulungan niya na makontra yung inflammation at meron din siyang naitutulong dun sa pag-ihi. Dahil sa pagiging natural diuretic ng May Marvel Tahibo.
0: So, at dahil ito ay natural at nasa kategorya po ng supplement, pag inom po nito ay hindi isa o dalawang beses lang, kundi tuloy-tuloy nyo lalo na po kapag ganyan yung inyo pong condition. Mm-hmm. Pero mainam din po, sir, na magpatingin po kayo sa doktor para makumpirma po ninyo kung tama po ba yung amin pong parang naiisip na inyo pong condition. Or meron pa kayong ibang health condition lalo na po at kayo ay 77 years old.
2: Ang magandang balita dyan sa inyong edad, kung maisip nyo na gusto nyong subukan ang May Marvel Tahibo, pwedeng-pwede,
0: yes,
2: wala pong
0: anytime.
2: Problema. Kahit meron kayong ibang mga medication na iniinom, safe pong isabay ang May Marvel Tahibo.
0: Siguro katulad kung, tanong din ito sa 9407.
2: Oh, sige, ano sabi?
0: Tanong ko po kung pwede isabay sa may maintenance medicine sa high blood daw ang May Marvel Tahibo capsule at May Marvel Tahibo tea.
2: Pwedeng-pwede. Ang May Marvel Tahibo ay natural at pwede yung isabay with other medication. Ang gawin nyo lang daw na style, sabi ni Miss Weng, ay bigyan nyo ng pagitan. Mga around 1 hour na pagitan dun sa mga iniinom nyo mga natural products, dun naman sa inyong mga tinitake na synthetic. Ngayon, kung ang inyo namang iniinom na gamot ay matapang na klase ng pampalabnaw ng dugo, halimbawa ay yung mga warfarin or mga aspirin, yan, siguro ang kailangan nyo gawin ay mas malayo yung interval ng inyong pagtake ng May Marvel Tahibo dun naman sa inyong mga blood thinning medication. Okay, siguro mga ano, pwedeng umaga mag-take kayo ng tahibo tapos bandang gabi naman yung ano, yung inyong mga pampalabnaw ng dugo. Sabi naman dito ni Texter 1002, hello, pwede po ba ang May Marvel Tahibo sa mga nerves? Teka, pinag-usapan lang natin itong mga nakaraan niya na ang May Marvel Tahibo ay maganda sa ganyang klase ng mga problema. Nakakatulong siya in a natural way para mag-improve yung daloy ng dugo sa ating mga ugat-ugat. So yan, pwede kayo mag-take dyan ng My Marvel Tahibo. Sige, Ate Nems.
0: Another question, 7378. Bakit po kaya nagkaka-vertigo? Tinatanong niya Master James kung ano ang gamot. Ayan.
2: May maraming mga gamot na pwedeng i-take for vertigo. Bakit nagkakaroon? Imbalance daw sa tenga, yung iba, natitrigger nung sa mata. So depende po yan kung ano ang pinagmumulan ng pag-atake ng vertigo sa inyo. So kailangan nyo talaga ipatingin yan, ipa-check up sa doktor para malaman na tiyak kung ano ang dapat nyo i-address. Kung sa mata yan, syempre, di ba, Optin-Lutin ang re-recommenda namin sa inyo. Pero yan man ay sa mata, yan man ay sa tenga, alam nyo, meron kaming mga nakakakwentuhan dito sa program na nagkaroon ng vertigo, ang iniinom nila May Marvel Tahibo. Pwede nyo rin pong subukan kasi nag-improve yung kanilang mga nararamdaman sa yung pag-ikot, yung matinding umiikot yung pakiramdam, yan, na nag-i-improve pag umiinom ng May Marvel Tahibo.
0: Actually, meron pang karugtong Master James yung kanyang tanong eh, ano po ang bawal? Pero syempre, mas maganda kung matatanong nyo po sa doktor, ano, pero syempre kapag ka meron kasing mga bigla ang movement ng ulo, yun talaga yung mga dapat naiiwasan, yung parang yuyuko ka, o kaya naman yung parang sinasabi nila na dapat hindi daw nakahiga ng flat yung likod.
2: Ano nga eh, malingon ka lang ng pababa, alam mo yung bigla ang movements lang of the head, nakaka-trigger na kagad ng vertigo eh.
0: Pero pagdating naman po sa mga intake

0: ay ang magiging alternative po dyan na inumin po ninyo ay My Marvel Tahibo tea na lang.
1: And alam niyo ba kasi ang My Marvel Tahibo walang caffeine content yan, unlike other forms of
0: tea. At saka alam mo ba, Master James, nakaka-acid kasi ang caffeine eh, di ba? At sinasabi kasi Master James na mayroon ding connection yung
1: acidity?
0: Acidity, GERD.
1: Saan? Sa vertigo. Yun pala, no? Isa pang angulo na kailangan yung tingnan. All the more na kailangan magpa-check up sa doktor. At ano daw ang magandang food supplement pwede sa may gout? Pwede bang may Marvel Tahibo? Pwede. Sa mahabang panahon, di ba, pinagkikwentohan natin dito lagi yan na ang tahibo ang isa sa mga natural na takbuhan na mga kababayan natin dito sa Pilipinas nung wala pa ang artrisin. Kasi itong artrisin talagang ginawa siya para sa joints, sa mga sumasakit na kasukasuan. So kung naghahanap kayo ng halimbawa may Marvel Tahibo at naghahanap kayo ng natural na tulong para dun sa nararamdaman ng isang individual sa gout, magandang-maganda po yan talaga. May Marvel Tahibo tutulong pa sa cleansing. So yung excess ng uric acid, lalong-lalo na, yan tumutulong dyan para ma-flush out yung mga sobra ng May Marvel Tahibo. Tapos para dun naman sa pain, sa inflammation na nararamdaman ng isang taong may gout, makakatulong po ang pag-take regularly ng artrisin. At para sa mga kababayan ho natin na may mga iba pang tanong, kung hindi nyo narinig ang inyong question, kung meron kayong gustong itanong tungkol sa My Marvel Tahibo sa mga susunod na pagkakataon, pwede kayong magpadala ng inyong mga mensahe dito sa amin. Everyday, kahit tapos na yung oras ng programa, natatanggap po namin ang inyong mga mensaheng pinaabot dito sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
0: I-send po ninyo ang inyong mga text message sa 0969-610-8133. 0969-610-8133.
1: Ito naman ang ating Globe Line, 0945-521-8853.
0: Ang Smart Line naman po ay 0929-198-4002.
2: Mag-umpisa akong uminom ng May Marvel Tahibo capsule, unti-unti nawawala yung nararamdaman kong pag-ubo, saka yung nakakatulog ako ng maayos. Kung noong dati, payat na payat ako, ngayon siguro pag nakita mo ko, medyo mahilag-hilag na. Yan lang ang nakahiyangan ko sa lahat ng iniinom ko.
3: Ang tulog ko dati, medyo parang tulog manok lang siya rin. Nung subo ako na yun, pag natulog ako, talagang kailangan gisigin mo muna. Almost 8 hours, minsan sobrang pa siya rin.
4: May masakit dito, masakit doon. Parang hindi lang, parang pinitik lang na. Parang sabi ko, pagtayo ko, parang sabi ko, ay nawala.
5: Lagi akong nag-ospital ng asma, minsan hindi ako makain yan. Malaking tulong po. Kasi magmula ako nung nag-inom ako niyan, hindi na po ako na-ospital.
6: Sabi ng mga kapitbahay namin, bakit mo rin silok sa asad? Oo, sabi ko, bakit? Bakit yung nakalakad ka na sa agad? Eto, nakalakad ako.
7: Kaya laki ng pasasalamat ko. Yung tahimu sila, doon ako gumaling.
8: Para may laban, Gen C Plus! Vitamin C na, plus zinc pa, Gen C Plus na. Maaaring makatulong sa immune system with proper diet and exercise. Resistensyang palaban sa tulong ng Gen C Plus. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kaagapay sa Kalusugan. Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan.
10: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy, move more, chill lang, bawas stress. Ugaliing suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
11: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
12: Kaagapay sa Kalusugan.
13: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy.

0: Lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan at may tulong ng Artricin. Artricin Citizen yan!
1: For active adults, Artricin. Ang Artricin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artricin.
0: Enjoy life kahit may edad na! Artricin!
1: Artricin, get going! Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa almang uri ng sakit.
2: Kaagapay! Nakabili ka na ba ng mga produkto ng Herbs and Nature o Trevenod sa butika man yan o online?
3: Aba, baka ikaw na ang susunod na
4: healthy na, lucky pa!
2: Tama yan! Dito sa Kaagapay sa Kalusugan, may pa-premyo kami para sa mga loyal na buyers o kahit first time lang.
3: Simple lang sumali, Kaagapay. I-text o i-message mo lang ang pangalan, lugar, saan mo binili? Mercury, Watson's, Shopee, Lazada at kahit saan. At kung anong produktong binili.
2: Every week, pipili kami ng isang maswerteng buyer na makakatanggap ng 500 pesos. Easy lang, di ba?
3: Oo naman. Walang resibo, walang drama. Basta bumili ka, may chance ka na.
2: Kaya sali na at maki-join sa ating exciting na papremyo linggo-linggo.
4: Healthy na, lucky pa, buyer panalo contest.
2: Dito lang yan sa Kaagapay sa Kalusugan.
3: Sama-sama tayong
4: healthy!
5: Ang sakit walang pinipiling panahon.
6: Tag-ulan man o tag-araw, ang kalusugan dapat laging may proteksyon.
5: Kaya pagdating sa pag-iingat ng ating katawan, piliin ang mapagkakatiwalaan.
6: GenC Vitamin C.
5: Ang GenC ay nagtataglay ng sodium ascorbate,
6: Vitamin C na banayad sa sikmura.
5: Ang GenC ay magandang proteksyon laban sa iba't ibang problema natin sa katawan.
6: Prevention is better than cure, ika nga nila.
5: Kaya, panatilihing matibay ang kalusugan ng ating pamilya.
6: Dapat everyday healthy.
5: GenC Vitamin C?
6: May laban tayo.
7: Ang new normal kasama ang GenC. Face mask? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon?
8: Dapat may GenC din araw-araw. Ang GenC Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin.
7: GenC Vitamin C, may laban tayo!
9: Kaagapay sa kalusugan.
10: Mag-umpisa akong uminom ng May Marble sa Hibo Capsule. Unti-unti, nawawala yung nararamdaman kong pag-ubo, saka yung nakakatulog ako ng maayos. Kung noong dati, payat na payat ako, ngayon siguro pag nakita mo ko, medyo manilag-hilag na. Yun lang ang nakahiyangan ko sa lahat ng iniinom ko.
11: Ang tulog ko dati, medyo parang tulog manok lang siya rin. Nung subuha ko na yun, pag natulog ako, talaga kailangan gisingin mo muna. Almost 8 hours, minsan sobrang pa siya rin.
12: May masakit dito, masakit doon. May pounding din. Parang pinitikil lang na. Parang sabi ko, pagtayo ko, pag sabi ko, ay nawala.
13: Lagi akong na-hospital ng asma, minsan hindi ako makainyan. Malaking tulong po. Kasi magmula ako nung nag-inom ako niyan, hindi na po ako na-hospital.
14: Sabi ng mga kapitbahay namin, bakit ba rin silok sa asma? Oo, sabi ko, bakit? Bakit nakatalakad ka na sa agad? Eto, nakatalakad ako.
15: Kaya laki ng pasasalamat ko. Yung tahimu sila, doon ako gumaling.
16: Good time! Masaya pag may selebrasyon. Huwag lang masasobrahan. Pag nasobrahan, masama sa kalusugan. Baka magkatama din sa atay.
17: Moderation, healthy lifestyle, at Liver Aid. Ang Liver Aid ay silimarin na nakatutulong sa kalusugan. Liver Aid Silimarin Capsule.
18: It's Liver Lover!
4: Boys, magandang balita mula sa Herbs and Nature at Trevenod.
5: Ikinatutuwa po naming ipaalam na mas lalo pa tayong makatitipid sa mga paborito nating produktong natural.
2: Maaari po nating mabili sa mga leading drugstore ang mga produktong ito na naka-tipid pack.
5: 9 capsules plus 1 ang mga produktong My Marvel Tahibo Capsules,
2: Liver Aid Silimarin,
5: Optin Lutein,
2: at Artricin.
5: 10 capsules plus 3 naman ang GenC Vitamin C at GenC Plus.
2: 10 capsules plus 5 naman para sa Plemex Lagundi Capsule.
5: Kaya ang kalusugan natin, lalong mas maganda sa mas abot kayang halaga.
2: Tipid packs ng mga produkto ng Herbs and Nature.
18: Available po sa mga leading drugstore natin nationwide.
19: Luzon, Visayas, Mindanao. Tiyak, mayroon po kayong mapagkukuhanan ng ating mga paboritong produktong mula sa Herbs and Nature. Punta lang kayo sa mga leading drugstores na malapit sa inyong mga tahanan, kagaya ho ng Mercury Drugstore, Watson's Drug, South Star Drug, Rose Pharmacy, St. Joseph Drug, Manson Drug at marami pang iba. Kung mapapansin nyo, yan po yung mga malalaking butika, yung mga leading drug stores ho natin. At kung sa bagay, hindi lang naman po dyan sa mga butikang yan, mayroon po mga produkto ang Herbs and Nature, maging dun sa mga maliliit na butika. Pero ang pinakamagandang gawin ho natin, kung halimbawang first time ninyong marinig itong palatuntunan at nagkaroon ho kayo ng interes dito sa My Marvel Tahibo o sa Liver Aid Silimarin, sa Gen C Vitamin C, Optin Lutin o ito pong Plemex Lagundi, kung may tanong kayo, papaano po ba kami makakakuha niyan? Saan kami makakakuha? Ano kaya ang pinakamalapit na butika dito sa amin? O kaya mga tanong po tungkol sa produkto mismo. Halimbawa po eh, para saan ang My Marvel Tahibo? Para saan ang Plemex Lagundi? Para saan ang Liver Aid? Pwede nyo rin pong diretsyong isend sa amin. Dito po sa ating mga numero, meron tayong ilang mga numbers na ibinibigay dito sa palatuntunan at isa dyan ay tinutulungan tayo ng ating mga kaibigan sa Herbs and Nature. Sila po mismo sumasagot dito po sa mga questions na pinapadala nyo sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline. 0969-610-8133. Ulitin ko po, 0969-610-8133. Inuulit ko, anumang mga tanong ninyo na related sa products, pwede nyo diretsyong isend yan sa number na yan. At tiyak po na may mag-a-assist po sa inyo. Ganun din ay natatanggap namin lahat ng inyong mga pagbati, mga komento, mga mensahe, mga kwentong pangkalusugan. Ako, lahat po yan ay pwede rin namin matanggap online. Pwede ho kayo mag-send sa amin ng mga messages nyo sa Facebook page ng ating himpilan. Pero meron din kaming laging ginagamit na mga numbers, yung talagang hawak-hawak ho namin ina Atenems na mga numero, yung ating pong Globe Line and Smart Line.
20: I-send po ninyo sa 0945-521-8853 at sa 0929-198-4002.
21: Para may laban, Gen C Plus! Vitamin C na, plus zinc pa, Gen C Plus na. Maaaring makatulong sa immune system with proper diet and exercise. Resistensyang palaban sa tulong ng Gen C Plus. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Para sa liver lovers, Liver Aid pa din. Liver Aid Silimarin Capsule. Liver Aid with proper diet and exercise araw-araw. Liver Aid Silimarin Capsule. Be a liver lover. Liver Aid na. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Ubo?
24: Plemix.
23: Hika?
24: Plemix.
23: Plema?
24: Ilabas yan.
22: Plemix 40 Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi.
24: Plemix.
22: Basta Lagundi.
24: Plemix.
22: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Isa kalsado po para sa kalusugan at Optin Lutein Capsule. Ano ba ang lutein? Ito ay antioxidant na likas sa mata. Mahalaga sa proteksyon ng retina. Habang nagkakaedad, nababawasan ng lutein sa mata. Ang labo, no? Ang malinaw? Optin. Araw-araw akong umiinom ng Optin dahil tumutulong ito sa aking kalusugan, pati na sa paningin. Para sa akin, maliwanag ang solusyon. Proper diet, exercise at Optin Lutein Capsule. Kitang-kita ang kalusugan.
26: Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Kung may dagdag na katanungan tungkol sa mga produkto ng Herbs and Nature,
19: maaari po kayong diretsyong tumawag sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline.
27: Isend nyo po sa 0969-610-8133.
19: Ang lahat ng mga produkto ng Herbs and Nature gaya ng Plemex Lagundi, Gen C Vitamin C, Gen C Plus Zinc, My Marvel Tahibo Tea Bags and Capsules, Optin Lutin ay available sa mga butika gaya ng Mercury Drug Store, Watson's Drug, South Star Drug at iba pang mga leading drug stores nationwide.
18: Kaagapay sa Kalusugan, Texter of the Week!
3: Muling nagbabalik ang ating masayang pa-contest linggo-linggo dito sa Kaagapay sa Kalusugan!
18: Kaagapay sa Kalusugan, Texter of the Week!
19: Magpadala ng text message kung bakit kayo gumagamit ng mga produkto ng Herbs and Nature at Trevenod.
3: Isend ang mga entry sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline 0969-610-8133.
2: At syempre, huwag kalimutang isama ang inyong pangalan at inyong lokasyon.
3: Ira-raffle every week ang inyong mga ipadadalang mga text entry. At ang mga mapalad na mabubunot ay makatatanggap ng tumataginting na 500 pesos!
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? I-ready na ang mga cellphone at magpadala ng inyong mga text sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
3: 0969-610-8133.
2: At baka kayo na ang susunod na makakuha ng papremyo sa
18: Kaagapay sa Kalusugan Texter of the Week.
0: Kaagapay sa Kalusugan.
1: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
27: Lord, thank you po sa inyong pagsama sa amin sa isang oras na talakayan tungkol sa kalusugan. Gamitin mo po ang palatuntunan at himpilang ito para maisulong ang maayos na kalusugan para sa lahat ng Filipino. Tulungan mo kaming matutunan ang wastong paggamit ng mga produkto ng Herbs and Nature upang maranasan namin ang mabubuting epekto nito sa aming mga kalusugan. Gawin mo kaming malusog at masigla, maging ang aming mga kapanalig, ilayo sila mula sa samot-saring sakit at karamdaman, lalo na ang mga nakatatanda, mayroong mga underlying condition, mga nagdadalang tao at mga bata.
1: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
19: At sa pagkakataon pong ito, gusto kong magpasalamat sa lahat po ng ating mga nakausap. Siyempre, ngayon pong umagang ito, sa ating mga naging interview, kina Miss Weng, kina Dr. Kelly Salvador, sa mga kasamahan po natin dito sa Himpilan. At siyempre, maraming salamat sa iyo, Ate Nemi.
27: Maraming salamat din sa iyo, Master James. At maraming salamat sa mga nakasama natin sa loob ng isang oras. Ang lagi po naming paalala sa inyo, mag-ingat po kayo, manalangin, and God bless everyone. Ako po si Ate Nemi Turla. Bye-bye!
19: Maraming salamat, Ate Nems. Until Monday, mga kaibigan, sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.
18: Sumainyo ang katotohanan.

0: Pakinggan ang programang Kaagapay sa Kalusugan. Inihatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation. Abangan muli tuwing Lunes, Martes at Huwebes, alas 7 ng gabi at tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, kasama sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla. At maririnig na rin tuwing Merkules, alas 3 ng hapon at tuwing Linggo, alas 10 ng gabi, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, Kaagapay sa Kalusugan. Sumain niyo ang katotohanan.
1: Kakapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan
2: at si Sister Liza Infante
1: ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines, mga Legionaryo ni Maria at tinangdasalin ang Catena Legionis. Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang ni Wayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw at kakilakilabo na tulad sa dumadaluhong na hukbo? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.
2: At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas.
1: Sapagkat liningap niya ang kanyang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi.
2: Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan.
1: Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salinlahi.
2: Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
1: Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
2: Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
1: Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang.
2: Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman.
1: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Para noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa.
3: Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw, at kakilakilabot na tulad sa dumadaluhong na hukbo.
1: O Mariyang ipinaglihim walang sala,
2: ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo.
1: Tayo'y manalangin. O Panginoong Hesukristo, aming tagapamagitan sa Ama, na nagpagindapat italaga ang pinagpalang Birhen Mariyang iyong ina, na amin ding maging ina at tagapamagitan sa iyo, buong awa mong ipagkaloob sa sino mang lumalapit at sa iyo'y napaaampon, na tamuhin ang iyong tulong alang-alang sa iyong ina.
2: Siya nawa.
1: Kakapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan
2: at si Sister Liza Infante
1: ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines.
2: Sumain niyo ang katotohanan.
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
4: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Mga kapananig, ang Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga, ikadalawang araw ng Mayo, 2026. Ang programang ito ay itinsenyo ng Belkins Pharma, bisa at kalidad sa abot-kayang halaga.
8: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
9: Hinimok ng Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang Knights of Columbus, ang pinakamalaking samahan ng mga kalalakihang Katoliko sa bansa, na palakasin ang kanilang tungkulin sa pagsusulong ng mabuting pamahala, pagpapatibay ng pamilya at moral na pamumuno. Sa ginarap na 13th National Convention ng Knights of Columbus sa SMX Center, Davao, iginiiti si BCP President Lipa Archbishop Gilbert Garcera na kinakailangang higitan ng organisasyon ang tradisyonal na gawaing kawanggawa at mas masigasig na makibahagi sa mga usaping panlipunan. binigyan din ng arsobispo na mahalagang magkaugnay ang pananampalataya at mabuting pamahala upang makamit ang mas maayos na lipunan. Hinimok din ng mga leader na isulong ang programang Katipunan for Good Governance na layong ihanda ang mga komunidad para sa halalan sa 2028 sa pamamagitan ng pagpapalakas ng integridad at responsableng pakikilahok ng mamamayan. Nananawagan din ang pinuno ng CBCP sa mga miyembro na paigtingin ang kanilang presensya sa loob ng pamilya, lalo na sa pagharap ng mga usapin tulad ng mental health, suicide at abortion. Hinimok ang organisasyon na mas maging malapit sa komunidad at pakinggan ang pangangailangan ng mga tao sa barangay. Sa huli, iginita ang arsobispo na ang tunay na lakas ng bawat miyembro ay nagmumula sa matibay na pananampalataya at ugnayan sa Diyos. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 10 sa kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan.
8: Abangang muli ang Veritas News Alert nationwide.
10: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Guyamax.
11: Ito Dumax Guyamax.
0: Live from Radio Veritas 846 Studio, ang programang inyong tututukan every Saturday, 9 to 10 in the morning. Everything for Good, a radio show kasama si Attorney Fred Mison at veteran journalist Ricky Rivera, pati na si Past G at mga barkada. Everything for Good, itik sa balitang dapat ninyong malaman at makabuluhang talakay ang inyong kagigiliwan. Every Sabado, 9 to 10 in the morning, tutok sa balita, mga health tips at insider news on what's happening. Everything for Good dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Makinig.

0: Everything for good.
1: It's a bright Saturday morning po, Ricky Rivera, dito pa rin sa Everything for Good. Kayo po'y nakikinig dun sa ating mga kapanalig sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at ating mga beloved overseas Filipino workers sa iba't ibang dako ng mundo. Pagpalain po kayo dahil nandito si Attorney JB Bautista.
2: Magandang umaga, Ricky. At magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa.
1: Oo, hindi pa sanay si Attorney JB eh.
2: Hindi pa.
1: Oo, siyempre palaging resource kasi ito eh.
2: Oo.
1: Eh ngayon, mag-a-anchor.
2: Oo nga eh.
1: Oo.
2: Ano ba talaga ang gagawin ko dito?
1: Anchor.
2: Anchor. Hindi ba yung anchor, dapat may ini-interview.
1: Oo yan, mamaya-maya.
2: Mamaya. Dati ang ating interviewin.
1: Oo, mamaya-maya. Hindi, marami tayong i-discuss ngayon kasi kailangan ng taong bahay ng impormasyon eh.
2: Ay, oo.
1: Oo.
2: Lalo na't kakatapos na yung boto ng Kamara, House of Representatives, doon sa impeachment.
1: Impeachment, oo.
2: Sa nga ganitong yugto, Ricky, hindi pa nai-impeach.
1: Oo, kaya nga, oo.
2: Hindi pa.
1: Hindi pa.
2: Didikit yan pag sinabing impeach na si Vice President, pag bumoto na ang House of Representatives ng 1/3.
1: Oo.
2: Yun eh. Pag bumoto na sila, ang tawag niya namin yung plenary, ibig sabihin lahat.
1: Oo, plenary lahat na yun.
2: Pero dito makikita mo, kasi yan lang naman ang hiningi ng ating saligang batas.
1: Oo.
2: Dito ka makakakita ng minority. Kasi 1/3 minority lang yun eh. Di ba? Na nagbabind sa buo. Usually majority o kaya 2/3.
1: O yan. Diba? Oo. Pero alam mo kasi dito sa
2: dito
1: Veritas.
2: Dito 1/3 lang. Sabi na Constitution.
1: Oo,
2: 1/3 lang.
1: Sa Veritas. Bago, mamaya maganda yung talakayin yan. Ano? Nang in-depth pa. No? Pero bago lahat yan, Attorney, tayo muna. Mananalangin muna tayo.
2: Oo, dapat.
1: Okay. Sige. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong magandang pangalan, pinupuri at pinasasalamatan ka namin at sinasamba araw-araw. Panginoon, kung meron po kami mga pagkakasala, kayo po naman ay magpatawad. Panginoon, itinataas po namin ang aming bansa sa mga susunod na araw. Panginoon, bigyan mo po ng kaliwanagan ang kaisipan ng ating Kongreso, nawa yung ating mga pinuno ng bayan ay magdesisyon tungkol sa mga bagay na ito. Panginoon, tinataas ko rin po ang mga ulida, ang mga balo, at ang mga mahihirap na way gabayan mo po sila. Basbasan mo po sila, bigyan mo po sila ng biyaya araw-araw. Huwag mo po silang kakalimutan sa mga araw na kinakailangan po nila. Panginoon, bigyan mo po sila ng mapag-ibsan ng kanilang mga karanasan at suffering po, mga Panginoon. Ganyan din po, itinataas ko rin po ang mga may sakit na sa ating mga kapanalig. Panginoon, gabayan mo po sila, bigyan mo po sila ng kaginhawaan, o Panginoon. At sa ating mga kababayan po, Panginoon, ngayon na nakikinig, basbasan mo po sila kung ano man po ang kanilang mga problema at suliranin, kayo po naman ang gumawa ng solusyon. Sapagkat kayo po ang nakakalam ng lahat, o Panginoon. Ito po lamang ang aming samot na langin sa ating pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Amen at amen. Amen. O yan, pwede na tayo mag-discuss. O yan.
2: Hindi ka magaling ka palang mag-dasal, no?
1: Hindi, araw-araw
2: ang nagdasal kasi. Kasi nagdasal.
1: Alam mo ba, Attorney, ha? halos 20 years akong ateista.
2: Atinista?
1: Atinist. 20? Hindi ako atinista.
2: Ano?
1: Nag-atinista na ako sa law. Pero atheist. Naging atheist na.
2: Ateneo?
1: Hindi. Atheist.
2: Atheist?
1: Oo. Oh,
2: atheist?
1: Hindi ako naniwala.
2: Oo.
1: Of course, nung siyempre yung bata tayo, pinalaki ako talagang katoliko.
2: Oo.
1: Muntik-muntik pa nga ako naging pari nung high school. Kasi
2: pero nung nagkaisip ka na dumunong ka, ikaw ay nagkaroon ng pagdududa. Ganun ba?
1: Oo.
2: Kaya ka naging ateista.
1: Kasi na-train yung utak ko na dapat ang lahat ng paniwala mo ay kung nakikita.
2: Yung probable.
1: Yung nakikita.
2: Tsaka yung kayang patunayan hanggat maari ng siyensya.
1: Ng siyensya,
2: diba?
1: Oo.
2: Ganun yun eh.
1: Ng senses, di ba?
2: Oo, may siyensya na eh.
1: Oo.
2: Kasi marami ang sinasabi, yan daw relihiyon, inimbento ng tao
1: oo
2: para sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag.
1: Correct.
2: Ayun ang sinasabi nila eh.
1: Oh, para makontrol din yung curiosity kasi oh, alam, nalaman ng mga...
2: Sabi ni Napoleon Bonaparte, iyang relihiyon ay kinailangan upang ang mga nagaharing uri ay hindi patayin ng mga nandun sa ibaba na
1: makabasa.
2: Yan ang sinasabi nila, di ba?
1: Ano.
2: Meron ka pa maririnig. Religion is the opium of the people.
1: Sabi nga nila.
2: Karl Marx naman, di ba? So, sa tinagal-tagal ng ating sibilisasyon, talaga namang maraming nadiskubri ang tao.
1: Oo nga.
2: Diba? Nakakarating na tayo sa buwan.
1: Oo.
2: Nakikita na natin yung pinakamaliit na particle, yung atom.
1: Correct.
2: Diba? Nagagamot na yung mga sakit na hindi kayang gamutin ng araw.
1: Oo.
2: So, talagang may mga tao na nagdududa.
1: Oo.
2: Na meron nga ba talagang kataas-taasan, yung talagang supreme being.
1: Oo.
2: Diba?
1: Oo.
2: Na maari nating takbuhan pagka sa mga panahon ng masikip at saka parang wala na tayong pag-asa. Ako naniniwala meron eh
1: sa pagkat
2: nag-ayos ng universe.
1: Oo, sapagkat ngayon yung mga recent scientific discoveries point lalo na sa quantum physics no, na pinag-aralan ko mabuti. Ano mo, nakikita nila na may mga layers pala yung lahat ng mga sinabi ng nasa Biblia.
2: Mm-mm.
1: Eh naroon eh. Mm-hmm. Yung mga discovery na ng scientific.
2: Okay.
1: At pwede ka naman kasing maging religyoso na scientific mind ka eh. Di ba? Ipag-ano ho natin yan mga kapanalig ano, dito sa nangyayari ngayon sa House.
2: Mm-hmm.
1: Kasi sinasabi nila, ito namang impeachment na ito purely political. Pero nangyari ho ngayon, parang hindi nang political siya, no? Talagang nakabase na ho doon sa ebidensya.
2: Mm-hmm.
1: At nagpapasalamat ho tayo sa kataas-taasang hukuman dahil naglabas siya ng desisyon na bago mo ipunta sa Senado, pag-aralan niyo muna. Pag-aralan niyo muna kung totoo o hindi itong mga akusasyon na ito. Tama eh.
2: At hindi lang pag-aralan, Ricky ha. Bigyan niyo ng sapat na pagkakataon ang respondent kung sino man yung hinabla ng impeachment sa House. Bigyan nyo ng pagkakataong makita yung ebidensya at sumagot.
1: Correct.
2: At kung kaya niya, at kung gusto niyang gawin, pabulaanan.
1: Pabulaanan.
2: Laban sa kanya. Binigyan ng pagkakataon ng Korte Suprema. Nung araw, wala yan eh.
1: Oo nga, wala.
2: Nung araw, wala yan.
1: Yun. So, ibig sabihin nun, nung panahon na yun, talagang political yun.
2: Kasi, diba? Meron talagang pananaw.
1: Mm.
2: Ano? Na ang impeachment, dalawang bahagi. Kasi yung impeachment, hindi naman masasabi mo talaga na yan judicial proceeding eh.
1: Mm.
2: Di ba? Bakit? Kasi yung mga nagdidesisyon dyan, hindi naman lahat abogado.
1: Correct.
2: Hindi naman naiintindihan ng batas, di ba? Bakit ibinigay ng saligang batas sa isang political institution or agency?
1: Mm.
2: Ang pagtatanggal kasi yung impeachment naman tatanggalin lang naman eh. Merong additional penalty na pwede mong ipataw yung disqualification from office.
1: Oo.
2: Kasi gumawa ng masama eh. Diba? Hindi na dapat ibalik. Either elective or appointive.
1: Okay.
2: Kasi ang ini-impeach natin hindi lang naman elective eh. Pangulo, pangalawang pangulo. Ano? Pati appointive.
1: Appointive tama.
2: Supreme Court, Chief Justice, mga Supreme Court members, COA, COMELEC, civil service at saka yung ombudsman. Yan ang mga yan ang pwedeng tanggalin lang sa pamamagitan ng impeachment. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng basta-basta mo ihabla.
1: Oo.
2: Kasi hindi mo mapapanagot yan eh sa ordinaryong habla.
1: Pero ikaw ba naniniwala ka na pagbigyan ng pagkakataon na makapagdepensa itong ating Vice Presidente?
2: Sobra-sobra. Kasi nung araw, sabi ko nga sa iyo, nung hindi pa lumalabas itong desisyon ng Sara Duterte versus House of Representatives, kontrolado ng House.
1: Tama.
2: Kontrolado ng House. Kung ako kasi tatanungin, ako, ang posisyon ko dito kasi with all due respect to our Supreme Court, ako'y kailangan sumunod dyan dahil abogado tayo, di ba? May nakita kong overreach eh. Overreach. Meron na silang mga pinasok na disin sana mas maganda hindi nila pinasok.
1: Para nag-self-legislate.
2: Tsaka self-serving yung mga ginawa nila dahil impeachable sila eh.
1: Ah, diba? Oo nga.
2: Pagka pinahirap nila impeachment, Mahihirapan lang pag
1: sila rin ang may benefit.
2: Sila mag-benefit.
1: Eh, di ba pinagbabawal sa constitutional law natin yan? Yung well, nagawa ka ng mga ganyan decision.
2: Kaya lang kasi may kapangyarihan ng ang
1: Supreme Court. Lang, oh, tama.
2: Binigay naman sa kanilang kapangyarihan. Kapag merong isang ahensya ng gobyerno, kahit sino yan, no? Kahit sino yan, kahit executive, kahit legislative, at saka yung mga departments, ay nagkaroon ng grave abuse. Mm. Ibig sabihin, umabuso sa kapangyarihan nila ng sobra-sobra. Sobra.
1: Oo.
2: Kasi yung simple abuse, hindi pwedeng aksyonan sa Supreme Court.
1: Oo, nga,
2: pagka mali ka lang sa interpretasyon ng isang bagay, hindi pwede. Kailangan, kailangan yung act nung kinokorek ng Supreme Court, oppressive. Tyrannical. Ha?
1: Tyrannical.
2: Oo, kailangan yung amounting to yung a gross neglect of duty. Hindi mo na ginagawa yung trabaho bilang gobyerno. Oh, kaya may malisya na sa ginagawa mo. Yan ang grave abuse.
1: Grave
2: pwede
1: abuse.
2: Kasi pumasok ang Korte Suprema diyan. Pagka may grave abuse, binigay ang kapangyarihan na yan sa ilalim ng ating saligang batas. Ganun pa man, binigay naman sa House yung kapangyarihan exclusive power to initiate.
1: Initiate.
2: Sila lang ang pwede mag-umpisa.
1: Tama.
2: Walang ibang pwede mag-umpisa. Ngayon, siyempre, pag binigay ang poder na yan, kaakibat niyan, kayong mag-isip kung paano niyong gagawin yan.
1: Mm-hmm.
2: Kayong magsabi kung paano ang procedure na oobserbahan niyo para gawin yan.
1: Mm-hmm. Ano? So, nabigyan ng pagkakataon itong vice-presidente. Pero sinasabi ni Attorney Sheila Season, yung isa dun sa defense, kaya daw hindi nagpapakita dun si Vice Presidente dahil hindi nila kinikinala yung hearing.
2: Jurisdiction.
1: Oo, kasi ang tingin nila, trial yun.
2: Mm-hmm.
1: Hindi hearing.
2: Mm-hmm.
1: Ang tanong ko sa iyo, Attorney, pagka halimbawa inakyat niya next week sa Senate, ibig sabihin hindi pa rin sila magpapakita.
2: Hindi, trial na yun eh. Kaya lang,
1: hindi, pero
2: yung, kung susundin mo yung lohika ng sinasabi nila, ang sinasabi nila kasi ng defense, yung mga abogado ni Vice President, depektibo yung simula.
1: Di dapat, fruit of the poison tree.
2: Pagka depektibo,
1: pwede ba gamitin
2: yun? Kung consistent sila sa kanilang paniniwala at sa kanilang posisyon, at pinaninindigan nila yan, hindi sila rin dapat magpakita doon kasi tuloy-tuloy yun.
1: Di ba?
2: Pagka walang jurisdiction, halimbawa, ganito lang yan eh. Ang nakita ko kasi na prosesong nangyari, para bang may krimen, although ang impeachment hindi naman krimen yan.
1: Okay,
2: although krimen din yung mga binibintang.
1: Yung binibintang, pero hindi siya
2: ito, criminal procedure. Tingnan mo ha, dahil doon sa Supreme Court decision, doon sa Sara Duterte versus House of Representatives, naghanap yung House of Representatives ng probable cause.
1: Tama, oo.
2: Kami kasi mga abogado, pero nung araw ito, pinalitan din ng Supreme Court ang standard eh. Pagka merong nagreklamo, criminal, no?
1: PI.
2: Dadaan yan sa preliminary investigation, PI na tinatago. At ang nag-handle niyan ay Prosecutor's Office, Department of Justice. Maghahanap yan ng probable cause.
1: So ito yung nangyari ngayon?
2: Ganun ang para nangyari. Kasi yung probable cause, hindi mo nakikita yung lahat ng ebidensya para sabihin na guilty yan.
1: Tama.
2: Yung probable cause, titignan mo lang yung ebidensya, re-reviewin mo lang siya, ha? Pwede kang mag-clarificatory hearing. Yung fiscal
1: nag-clarificatory hearing. Yun ang ginawa niya na.
2: Pagkatapos, limitado ka lang dun sa nakikita mo na binigay sa yung ebidensya, mag-clarificatory hearing ka. Pag nakakita ka na ng probable cause, ano ibig sabihin ng probable cause? Dalawa yan. Dalawa elemento niyan. Yung unang elemento niyan, dapat may krimen na nangyari. Paliwanag na may krimen, o may napatay, may ninakaw, di ba? May nilibel. Yan. Yun, merong krimen.
1: May krimen.
2: Ngayon, ang hahanapin mo, pangalawang elemento, sino most probably gumawa ng krimen? Kung most probably si respondent, dalhin mo na sa usgado yan. Magagayak ang piskal o prosecutor ng criminal information. Doon nakalahad yung charges. Tapos, ipapile ngayon yan sa husgado ang salita namin mga abogado dyan in order for the prosecutor to hail respondent to court
1: to hail.
2: Panibagong ano na naman yan ha? Kasi pagdating naman sa husgado hindi naman automatic na yung juez ay mag-i-issue agad ng warrant. Matalasan ganun nangyari. Pero sabi sa ating konstitusyon merong 10 araw yung huwes, kasi hindi naman siya bound nung finding ng probable cause ng ano eh, fiscal, ng prosecutor. Binigyan ng 10 araw ang huwes para gumawa siya ng sarili niyang judicial determination of probable cause.
1: Tama.
2: Bakit? Oh. Para makapag-issue siya ng warrant o hindi. Kasi walang warrant na pwedeng issuehan kung walang nakikita ang huwes na probable cause.
1: Tama.
2: So kailangan din makita ng huwes doon sa isinumite ng piskal or ng prosecutor na indeed merong probable cause, mag-i-issue siya ngayon ng warrant. Mm.
1: O ngayon, ngayon ang basihan ng dalawa, ang basihan palagi ng dalawa, yung requisites ng krimen.
2: Oo, diba? Oo.
1: Kasi na, mga elemento. Nakalagay naman yun sa batas eh.
2: Yung ito na yung requisite. Oo,
1: mga elemento.
2: Kasi bawat krimen, meron niyang 3 elemento, 4 elemento. Kailangan makita lahat yun.
1: Oh, dapat recheck, parang checklist eh. Diba?
2: Oo, pero hindi pa naman napuprobahan na nandun lahat ang elemento.
1: Ah, okay.
2: Ay, kasi sa husgado yun. Sa trial yun. Sa trial
1: pero yun. Sa prosecutor, ganun din eh. Hindi na batayan
2: hindi
1: niya.
2: Hindi mo kailangan patunayan eh.
1: Ay, hindi mo kailangan patunayan.
2: Hindi kailangan eh. Kasi nga, hindi naman nilalatag ang evidence.
1: Mm.
2: Ay, yung mga mahigpit na rules of evidence, hindi pa naman nag-a-apply sa prosecution.
1: Mm. Okay, sige, i-apply ngayon natin yan dito sa nangyayari.
2: Dito ngayon, pasok tayo sa impeachment.
1: Nung araw,
2: ako yung nagsilbi rin ako sa sa ating kamera de representante. At noon ay in-impeach namin si Chief Justice Davide.
1: Ah, Davide.
2: Hilarion Davide.
1: Ah, dahil doon sa letter.
2: Tama ba? Marami,
1: sa letter ba yun?
2: Maraming naalala
1: yung constructive
2: ko.
1: Na, oo,
2: maraming dahilan kung bakit nagkaroon ng impeachment.
1: Pero kay Corona, wala ka doon kay Corona?
2: Wala na. Kay Corona. Tapos na yung aking term noon. Kasi merong, alam mo, yung pag-i-impeach, dalawang paraan yan. Nasa konstitusyon. Yung unang paraan, either may isang congressman magpapile ng resolution, ng complaint, no, para ma-impeach. Sapat na yun. Yun eh, ibibigay na sa Committee on Justice para pag-aralan la kung dadalhin la
1: sa plenary.
2: Plenary.
1: Oh.
2: Oo. Kaakibat nun, pwede ring any citizen. Or a group of citizens, kailangan lang may endorsement ng isang congressman. Yung dalawang paraan na yan, dadalhin sa Committee on Justice, titignan lang kung merong sufficiency in form and substance.
1: Okay.
2: Ibig sabihin, yan ba notaryadong maayos, sinumpaan, no? Yan ba yung mga sinasabing kasalanan, yan ba talaga yung kasalanan sa ilalim ng ating saligang batas?
1: Mm-hmm.
2: Kasi baka naman hindi, no? Hindi shoot doon sa ilang mga betrayal of public trust, ganyan, graft and corruption, bribery, yan ang ano eh. Yan ang mga other high crimes, yan ang mga nasa ano eh, nasa ating...
1: Mamaya, attorney, pag-usapan natin yun ng mas substantive, no?
2: Mm.
1: Kasi yung isa pang mga nangyari, attorney, ngayon, yung balikatan exercises.
2: Okay.
1: Ngayon, tignan ho natin kung ano nagaganap po ngayon. Makipag-update tayo.
2: Sige.
1: Nandito po yung spokesperson ng Philippine Navy. Walang iba kundi si Captain Marisa Arlene Martinez. Magandang umaga po sa inyo, Captain.
2: Good morning, Captain.
0: Good morning, sir. Magandang umaga po, Sir Ricky Rivera at saka kay, Sir Attorney.
1: Kayo naman, kayo po ang humalili dito kay ating kaibigan, si Admiral Roy Vincent, ano?
0: Hindi po. Si Admiral Vincent po rin ang spokesperson po ng ating...
1: So, West Philippine Sea.
0: West Philippine Sea.
1: Okay. Opo, sa buong sandatahang lakas na po yan, di ba?
0: Yes po, sir.
1: Oo. Pero kayo, kasi po, nagsilbi rin siya as spokesperson ng Philippine Navy eh. Palagi po namin guest dito. Captain, ano na po bang update natin sa balikatan? Kumusta naman po? Kasi may mga balibalita na nag-umaalma itong China because of this balikatan exercise.
0: Actually po, yung balikatan natin po ay patuloy pa rin na isinasagawa. Nagsimula po siya noong April 20 at magtatapos po sa May 8. However, I would just like to emphasize lang po sir na hindi ang exercise na po ito ay hindi po to it's yung objective niya hindi to provoke a certain country.
1: Tama.
0: Pero yung kanyang layunin po mas lalong ipahusayin ang ating kakayahan para sa pagdepensa ng ating bansa, ipagtaguyod ang ating seguridad at seguridad ng katatagan ng ating rehiyon At most importantly, ang palakasin ang ating relasyon not only sa ating mga allies, pati rin po sa ating mga like-minded countries po, sir.
1: Mm-hmm. Ina po bang bansa ngayon ang nag-participate dito po sa balikatan natin?
0: Meron po tayong anim na countries. We have, besides the Philippines and US, meron po tayong Australia, meron po tayong Canada, meron po tayong France, Great Britain, Japan, New Zealand po. And besides doon po, meron po tayong 17,000 personnel na involved. So that includes not only yung Philippine troops po natin, but also includes other personnel, yung mga sundalo po ng mga bansa na nasabi ko po kanina po, sir.
1: Mm. May panukala po yung CENTCOM na nabasa ko sa Fox News na ang layunin ho talaga ay magkaroon ng parang coordinated sort of a web of response, ika nga, sa pagitan po ng Estados Unidos, ng Pilipinas, ng Hapon, ng Japan at ng South Korea.
0: Yes, sir.
1: Opo. So, ito po ba, paano ko bang ginagawa nating mga paraan para ma-achieve po itong sinasabi nga ho na coordinated response network?
0: Before anything else, gusto ko po lang i-explain po, ipaliwanag. Opo. Yung klaseng na exercise na po ito, dahil ito po ay isang expanded na multinational engagement na po. Hindi katulad po dati na bilateral lang po ito.
1: Opo.
0: So maraming bansa na nagpa-participate mo ngayon po. So ang layunin po nito i-enhance yung interoperability. Ang ibig sabihin noon, yung pagkandak po ng mga iba-ibang klaseng operasyon sa pagdepensa ng isang nation ay isinasagawa. Dahil pag sinabing may mga combined activities at saka may mga joint activities, pag sinabing joint activities, ayan po yung pakikilahok sa pakikisanayan sa ating Army, Air Force at Navy, silang tatlo po, or could be two services. But pag sinabi po natin combined, ito po ay isang aktibidades na kasama po yung iba't ibang mga bansa na nasabi ko po kanina. So, it is a matter of being interoperable. Bukod pa dun po, meron tayong mga iba't ibang activities. So, what are they? Meron po tayong counter-landing live fire exercises. Meron tayong maritime exercise or events. So, pag sinabing multinational maritime exercise, maraming barko, 10 barko po ang nakalakop nito na naglalayag ngayon po doon sa West Philippine Sea going to the north. Pag sinabing expanded form rin, ang mga activities di katulad dati ay sinasagawa not only dun sa western side, sa kanluran na bahagi ng ating bansa. Ito ay isinasagawa sa kanluran, silangan, hilaga, pati rin sa timog. So it's expanded in form. At marami pa pong iba pang activities katulad rin po nung nasagawa nung the 2 days, I think 2 days ago, that was 28 and 29. Rather, 26 to 29 April, ang tawag po dito yung Integrated Air Missile Defense. Pag sinabing Integrated Air Missile Defense, it is a synchronization ng iba't ibang klaseng missile defense against an air threat, pati rin mga drones. So, iba't ibang middle to long range missile systems ang ginagamit dito. At ngayong May, magkakaroon po tayo ng maritime strike po doon po sa northern part o sa hilagang banda ng ating bansa to be participated rin po ng iba't ibang countries po.
1: Okay, sa pagpalain po kayo, no, at pag-ingatan po ng ating Panginoon, Captain Marisa Arlene Martinez, at kung meron pa mga update, wag na wag ho kayong mahihiya na i-share po sa ating mga kapanalig dito po sa Radyo Veritas.
0: Opo, sir. Ay, sir, nakalimutan ko lang pong i-mention lang po na dahil baka akala po ng mga takapakinig na puros operations lang ang kinakandak natin. We
1: Opo.
0: Also have engineering projects, community health engineering projects or community health engagement projects. Actually, may mga schools, multi-purpose building, birthing centers ang itatayo po dahil sa Balikatan. Meron doon sa Santa Ana, Cagayan, Kasiguran, Aurora, Carmen, Quezon at sa Palawan po. So, ang activities na ito ay para lang para sa ating bansa, hindi lang sa pagiging mahusay sa aming mandato sa pagdepensa ng ating bansa, but to strengthen o palakasin ang ating relasyon sa iba't ibang sa ating kaliadong bansa and mga like-minded parties. And of course, we always see to it that the security and the safety of our communities is our non-negotiables. It is our priority po.
1: Nako, mabuhay po kayo. Captain Marisa Arnin Martinez, ang tagapagsalita po ng Philippine Navy. Maraming salamat po sa inyo, Captain.
2: Salamat po.
0: Maraming salamat, sir, and God bless po, sir.
1: God bless, mabuhay po tayo. Magbabalik po ang Everything for Good, ha, makalipas ang ating station break.
3: Everything for Good.

0: my chocolates.
1: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
2: Mark Cafe products, also available at Veritas Fruit Shop.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
4: to the World Wide Web.
5: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Mga kapananig, ang Philippine Standard Time, 33 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga, ikalawang araw ng Mayo 2026. Ang programang ito ay itin sa inyo ng Belkens Pharma, bisa at kalidad sa abot kayang halaga.
7: Everything for good.
6: Yan. Op, op, op, op, op, op, op, op. Nagbabalik po ang Everything for Good. Ricky Rivera po.
8: JV Bautista.
6: At siyempre, nandito na ang ating kaibigan, si Atty. Lindon, naging attorney katuloy, Brad. Lindon Plantilla.
9: Katunog lang ng attorney.
6: Katunog, oo. Oh, medyo na-late ng konti.
9: Sino ba si... Hindi, na-late talaga.
6: Na-late ka. Ba't ka nag-aling
9: doon? Si Atty. Bautista po ba'y taga-Nueva Ecija?
8: Opo.
9: Ayun.
8: Ako po yung taga-Gimba.
6: Asawa niya, taga-Nueva Ecija.
8: Sa Nueva Ecija.
9: Ah, ako din tumira ko sa Kabanatuan.
8: Kabanatuan.
9: Sa Papaya nung araw.
8: Ah, sa Papaya, yung General Tino.
9: Opo. Saka sa naalala ko nga pala, taga-kababayan nga pala kayo.
8: Tama, tama po yun. Kasi nagtira rin ako sa Kabanatuan nung kasagsagan ng aking law practice sa Nueva Ecija. Nandun po ako.
9: Apo.
6: Yeah. Oo. Kapartner niya yung magandang attorney.
8: Oo.
6: Oh. Kanimutan ko na.
8: That's my wife.
6: Oo. Oo nga. Oo, tama.
8: Wife yan. Oo.
6: Oo. Hindi yung isa yung sa legal edge mo sa ENC.
8: Ah, partner. Partner lang sa ano? Sa show.
6: Oo, sa show. Oo. Huwag ka naman defensive.
8: Oo nga eh. Akala. Si ano yun? Si attorney IQ.
6: IQ. Si IQ.
8: IQ Kiambao. Oo.
6: Maganda na. Oo. Talino pa. Matalino. Grabe.
8: One of the leading legal practitioners in Pampanga.
6: Pampanga.
8: Oo, in Pampanga. Ilang beses naging director yan ng Integrated Bar of the Philippines. Ah. National,
9: National
8: director. I think dalawang beses nag-serve as director. Mm. Magaling talaga yon.
6: Oo. Oh. Kanina bago ka dumating, pinag-uusapan namin yung impeachment, no? Sapagkat next week ang parang sinasabi nila ay baka madala na nga sa plenaryo. At pagkadating ng plenaryo, may mga nagsasabi sa akin na may bilang na raw.
8: Ang sabi ni ano ni Congressman Jerbil Luistro ng Batangas, kasi who happens to be the chair of the Justice Committee. Lunes daw eh. Kasi
6: Lunes,
8: May
6: oo.
8: 4 eh. Di ba?
6: Ay, hindi May 4. Ano ba May 4?
8: May 4, Lunes eh.
6: Lunes nga.
8: The first session day ng Kongreso. Mukhang magkukumbina sila, ano, to prepare. Ang sabi niya kasi, i-prepare na ang articles of impeachment.
6: Oo, yung report.
8: I-prepare na. Mm. Yung report, at kaakibat ng report, yung articles of impeachment. Ang ibig sabihin niyan, yung formal na charges. Ano ba yan? Ano ba yung pinagbibintangan nyo?
6: Oo.
8: Yung nakasakdal. Kasi magiging ng, ano yan, magiging respondent na yan. We don't call her the accused kasi hindi naman criminal ito eh.
6: Ano ba yung mga chinat sa kanya? I-reviewin nga natin. Ano ba yung number one? Number one yung misuse. No? Misuse of intelligence funds. Ito na sila Mary Piatos, Chel Jokno, Dodo,
8: etc. Which will fall under graft and corruption.
6: Corruption.
8: Kasi wala naman yung misuse doon sa grounds eh. Very specific ang grounds eh sa constitution natin. Betrayal of public trust. Yan lang.
6: Yun ang naalala ko. Yun ang unang ano sa kanya.
8: Bribery.
6: Tapos ikalawa, yung pagkakaroon din na ng ill-gotten wealth. Allegation. Di ba?
8: Oo.
6: E ngayon, nung pumunta yung AMLAC, plus yung, ano pa ba yung isa? AMLAC, ano? Pati BIR.
8: BIR, pero hindi naman nila binuksan yung hindi pa records ng BIR.
6: Di parang ang gagawing ERAP eh. Parang doon na sa Senado bubuksan. Ngayon, pagka dininay...
8: Kasi hindi yun na nga eh. Kasi
6: paano nung, pag dininay?
8: Tandaan nyo nung time ni ERAP ha? Walang ganyan.
9: Walang ganyan.
8: Kasi wala pa yung desisyon ng court.
6: Pero ano nagbubok ng revolusyon nung panahon ni ERAP? Eh di ba nung refusal?
8: Oo, kaya lang, hindi mo naman makukumpere yan, Ricky. Kasi
6: baka iba naman ngayon.
8: Ang ini-impeach ng presidente, yun ang ulo eh.
9: Baka
6: iba naman ngayon.
8: Pagka tinanggal mo yun, magkakaroon ng political vacuum eh. Pwede nang either pumasok ang succession, vice president, ganyan. O kaya military kung magkaroon ng ano, 'di ba? Ng ang tingin nila in danger na ang republic, papasok sila, magkuku. Pwedeng mangyari 'yon.
6: So during the hearing,
8: sa vice president hindi naman lalabas siguro ang scenario eh. Ay, bakit ba naman eh? Ano ba naman ang poder ng vice president?
6: Baka magkuku yung ano sa kanya, pabor.
8: Yung pabor.
6: Para hindi siya matanggal.
8: Tatanggalin nila si Marcos, ang ibig sabihin, para magkaroon sila ng po, di ba?
6: Pero alam mo, nakakaginting dito ha, 6.44 billion meron daw na mga transactions
8: 6.7.
6: Na questionable. Ah, tama, 6.7. Sorry. 6.77 billion.
8: Billion.
6: Billion.
8: Yung labas-masok ha? Yung labas-masok. Yung pinakita ng ng AMLAC.
6: Sabi ni Mans, eh pumapasok lang naman daw yun, lumalabas. Kumbaga parang ipinasok ngayon 1 billion sa iyo, binawi mo rin kinahapunan.
8: Oo.
6: Pero siyempre magre-record 'yon, mag-ano. Sabi ko na lang daw nangyari.
8: Kaso may pumasok na naman eh.
6: Oo nga.
8: Di ba? May pumasok na naman eh. Kasi para maipon mo yung 6.7 billion, napakarami nun.
6: Pero sa practice ha, kasi si Mans, practicing lawyer daw. Oo. Kaya mo bang kitain 1 billion?
8: Sa practice?
6: Practice. Hindi ko alam kung ano practice niya. Kung hindi, corporate,
8: kaya
6: kung criminal, kaya.
8: Kaya yan. Kung ikaw eh talagang
6: batikan
8: na abogado,
6: coronel,
8: sinerte ka sa kaso, pero hindi yung mga criminal-criminal ha, mga pong million lang
6: yun. Saan ka pwedeng kumita ng 1 billion?
8: Eh, sa mga succession.
6: Ah, mga succession.
8: Sa mga lamalahan. Diba na nakuha mo yung kaso nung malaking-malaking Taipan. Halimbawa, ay pinag-uusapan ni
6: Bilyon. Land deal, pwede.
8: Oo, o kaya land deal, yan.
6: Tama,
8: pwede kang kumita ng ganyang kalaki.
9: Mm-hmm.
8: Yung mga kontrata na may papasok na investor.
9: Oo.
8: Malalaking investment, bilyon-bilyon.
9: Ikaw nag-handle ng Filipino. Ikaw nag-handle ng
8: pwede
9: Pasirin.
8: Yan.
9: Legal,
8: pwede yan. Pwede yan. Kaya lang, usually yung mga ganyan, nadyadyaryo.
6: Ah.
8: Eh, hindi naman ako nakarinig si Man Scarpio na nag-handle ng malalaki at saka magagandang kaso eh.
6: Wala.
8: Eh, ang bintang ni Senator Trillanes. Eh, hindi naman kasi sa drugs daw nang gagaling yan eh.
6: Oo, kay Sammy Uy daw.
8: Oo, kay Sammy Uy daw eh.
6: Tapos may Charlie Tan.
8: Oo, ganun eh. So, hindi naman kaso. Hindi legitimate na kinita yan sa pag-abogado. Diba? Diba, kung doon siya nag-opisina sa BGC.
6: Oo.
8: Tapos eh, kamukha siya nitong... Itong pinaka-influential na law.
6: Sa community, niyo ba sino pinakamagaling na parang corporate lawyer?
8: Hindi mo naman masabi kasi kanya-kanyang galing yan.
6: Oh, tama. Tama naman.
8: Yan,
6: hindi, in terms of ano, wealth.
8: Wealth
6: generated. Wealth.
8: Nung araw.
6: Yung klase mo yung isa, si Bayanitan.
8: Nung office ni Villarasa, malakas yan.
6: Malakas yan.
8: Bakit? Eh kasi malakas sila mag-influence eh. Dahil sila abogado ni Jimmy.
6: Tama.
8: Sila abogado ni First Gentleman.
6: Ako binaalala ko isa, Bayanitan.
8: So they use their influence, their political influence.
6: Yun sa corporate, Bayanitan.
8: Hindi ko kilala siya.

0: mahahawakan nila yung mga kaso na may media coverage eh. Di ba? Di ba, may Visconde Massacre. Oh, eh, sinusundan ng media yan. Ngayon, sino yung dumidepensa? Sino yung nagpapakulong? Oh, ayan, yan ang mga lawyer na tinitignan.
1: Yan ang mga bida sa kwento. Ayan, ayan,
0: hindi namin, may kwento.
1: Hindi namin sinasabi na galing sa illegal yung sinasabi ni Mans, ha? Pinag-uusapan lang namin dito, di ba? Kung practitioner ka, kaya mo bang mag-generate ng 1 billion?
2: Kailan, kukwento lang naman kayo. Okay lang.
1: Oo nga.
0: ang hinahanap dyan kasi, Ricky, Lindon, no? Lindon. Ang hinahanap dyan is unexplained wealth.
1: Unexplained.
0: Oo. Unexplained wealth. Kasi kung meron kang ganyang kayamanan, saan mo kinuha yan? Ngayon, kung ikaw naman,
1: government official, katulad ni, ano, ng mayor.
0: Kung private ka, wala kang pakialam.
1: Kaya bang kitain ni Salit?
0: Huwag lang ninakaw. Huwag lang ninakaw. Huwag lang money laundering kasi lumalabag ka sa batas. Di ba? Pero kung akin yan, hindi naman ako nagpa-file ng salin ko eh.
1: Tama.
0: Ang problema, ito, vice president ngayon, vice mayor dati, at mayor. So may sweldo yan eh. At yung mayor at saka yung vice president, hindi pwedeng magkaroon niya ng ibang hanap buhay.
1: During that time.
0: During the term ng office nila. At hindi sila pwede na mayroong interest sa mga kumpanya. Kailangan mag-divest ka, magtanggal ka. Yung totoong divestment, hindi naman yung
1: ito, mas nakakaalam sa gobyerno eh. Magkano ba sweldo ng mayor? 200? 100.
2: Ay, wala ko idea. Pero paano ho 'yon, Tony?
0: 327 sila eh.
1: 327.
2: Paano 'yan, Tony? 100,000. Ito bang mga asawa ng mga public officials, they have to also submit yung mga ganyan?
0: Ang problema kasi joint yung submission nila eh.
2: Joint
0: o dahil malamang sa hindi kung sila ay nakasal under the family code. 1980s 'yan eh, panahon ni Korean eh. Automatic kasi nagsasama yung mga ari-arian nila. Nagiging communal. No? Noong araw kasi hindi ganun eh. Hindi communal.
2: Separate.
0: Hindi naman separate. From the time of your marriage, lahat ng kitain mo, lahat ng kitain asawa mo, pumapasok dun sa conjugal partnership of gains. Ano, inyong dalawa yan. Pero kung ano yung binigay sa'yo ng magulang mo, minana mo, kinita mo, before the marriage, hindi sa partnership 'yon. Yung babae may tinatawag na parapernal. Yung lalaki may tinatawag na husband's capital. So sa iyo lang 'yon. Ano?
2: Hindi mo kailangan i-declare 'yan.
0: Hindi kailangan. I-declare mo 'yan kung sa iyo lang 'yon. Pero sa asawa mo hindi mo kailangan i-declare. Kung kayo ay kinasal bago nung 1980s na 'yon.
1: Bago. Natin, bago.
0: 1980s pa 'yan, that was 40 years ago, more than 40 years ago, eh, 'di ba? So most likely doon sila kinasal, kaya most likely communal yan, although I do not know for a fact. I'm just assuming, kasi kung mag-file rin sila, mukhang joint eh. Joint eh. So, doon sa sali ni Vice President Sara, nilalagay rin niya yung mga properties ng asawa niya. Nilalagay niya doon.
1: Ang nilalagay din niya.
0: Okay so, naman yun kung talagang malakas kumita, wala tayong mga agawa. Diba? Pero paliwanag nila.
1: Hindi, pero baabot ba ng 6 billion? Yun yung tanong.
2: Pero yung second gentleman, ano ba, kailangan ba talaga i-declare yung kanyang mga kinikita?
0: Hindi kailangan, kasi hindi naman siya public official.
1: Official.
0: Kaya lang nga, nasasama siya doon sa filing ni Sara.
1: Si Sara kaya.
2: But the vice president can only file yung kanyang kinikita sa gobyerno. Ha? Not necessarily kasama yung sa asawa niya.
1: Hindi, kailangan niya i-declare din.
0: Communal,
1: kailangan mo i-declare.
0: Kung ano yung ari-arian ng asawa niya, meron din siya doon eh.
1: Meron din siya doon.
0: Meron siya doon eh.
1: At lalo na, doon sa mga ari-arian na nag-cup-up, nung panahong sila ay mag-asawa. So kinakailangan mo talaga ilagay yun doon.
2: Wala, talaga.
1: Ngayon ang tanong, doon pa sa 200,000 pesos per month times 12, ilan yun?
2: Wait, teka. Tayo
1: pa rin ito. Kasi mga 2.4 million. Mga 2.4
0: million
1: times 3 3 years, di ba? Yun lang yun sa isang term.
0: Kung times 3 yun, 7.2.
1: 7.2 lang yun.
0: 7.2 million lang yun.
1: Sa 3 years. Sa 3 years.
2: Parang hindi sapat sabihin mo tumataginting. Pero para sa akin, bigat na bigat na ako sa amount na yun. Ano?
0: Hindi, kaya lang kasi hindi naman yun puro pasok lang eh. Paano pag nagkakampanya ka, wala ka bang gastos?
2: Meron.
0: Kung mayor ka, hindi ka ba gumagastos? Hindi,
1: pero syempre may contribution eh.
0: Meron din.
1: Hindi papasok naman sa iyo as donation.
0: Hindi naman lang nire-report yung mga ganun.
1: Asasali, hindi na pwede report
0: yan. Dapat sana. Technically, that report mo. Kaya lang, sa totoong buhay, magka naman binigyan sila ng donation na ganun, hindi na nila nire-report yun eh.

0: Kasi tama. Pamimigay lang naman nila.
1: Pero yan yung common sa mga public officials.
2: Pero pwede mo na i-claim na sa'yo eh. Kasi dinonate sa'yo. Pwede na yun. Hindi naman bawal yun.
0: Oh,
2: so baka
0: yun ang
2: isang alibi niya.
0: Well, except for ano ha, kung halimbawa, dinonate sa'yo, paano kung yun ang donate sa'yo, may conflict of interest kasi meron siyang hinahabol na kontrata. Bawal yun.
2: Hindi ba, hihirapan na yun.
0: Saka, under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no? 3019, Republic Act. Matandang batas na to. Kung ikaw ay government official, public officer ka, hindi ka pwede tumanggap ng gifts na hindi gifts, moderate in value. Kailangan moderate lang.
2: Paano, ano ba yung sabihin ng moderate?
0: Fountain pen, pwede yan. Pero pwede bibigyan yan. Ka ng 1 million, hindi pwede yan. Bawal yan.
2: Eh, ngayon sabi,
0: bibigyan Rolex, bawal yan.
2: 1 million, parang moderate na yun, tol.
0: Hindi moderate yung
2: hindi mo moderate yun. Eh kasi billionis, billionis na ngayon ang lagayan eh. 50 million, 100 million.
1: Tanong ko po, Monday, ano mangyayari sa tingin nyo?
0: Ang mangyayari, iko-convene ang Committee on Justice.
2: Tama.
0: Iko-convene yan. Wala na silang kailangan gawin eh. Kasi bumoto na sila eh. Unanimous ang boto. Ibig sabihin, wala man lang kahit isa na pumalag. Walang
2: nag-accept.
0: Walang mag-abstain. Lahat sila.
2: Lahat sila.
0: Lahat sila. Ang tingin nila, may probable cause. Ibig sabihin, dapat nang i-impeach. Si Vice President Sara
1: Duterte. Hindi pala automatic yun. Nasa Congress pa lang. Hindi,
2: pa. Pupunta ng plenary.
0: Kasi ngayon, i-re-refer ngayon, lalabas ngayon yung report nila. Tapos pinagayak na ni Congresswoman Luisto yung articles of impeachment. Kumbaga, yan ang charges. Yan ang formal charges. Ngayon, titignan nila yan. May magmomotion ngayon dyan or magpapasa ng resolution sila na ipadala na yan sa plenary. Ngayon, kung magko-convene, kung halimbawa, umaga sila at nagawa na nila yun, usually ang plenary kasi, mga alas 4 ng hapon yan eh. Ganyan yan eh.
2: Alas 3.
0: Eh, ganoon. Panahon namin, alas 4 yan eh. Alas 4 nagsisimula yan. Pagkatapos, nung panahon namin, 3 araw lang yata ang sesyon eh. Monday, Tuesday, Wednesday. Ano? Pag Thursday, parang wala na, mga committee hearings na lang yan. Tapos Friday, wala na yan kasi lipad ka na sa constituency mo. Hanggang weekend. Ano? Constituency day ang mga tawag doon. Kasi representative ka lang naman eh. Wala ka namang opisina talagang may ginagawa. No? Ang dapat ginagawa nyo, batas lang eh. Ngayon, ito, binigay ng konstitusyon sa House, kayo mag-umpisa ng impeachment. Kasi oras na bumoto na ang 1/3, ng plenary, yung buong house, no? Halimbawa, sila ay nag-convene ng 4 o'clock o 3 o'clock ng hapon sa Lunes, i-take up na nila yun sa order of business.
2: Ayan.
0: A-aprobahin na nila.
2: Oo. Bitinin natin ng konti dyan, ha?
0: Sige.
2: Mga kapanalig, mamaya makikita nyo kung ano yung talagang kakainat na yan. Mag-quick break muna tayo. Magbabalik. Good.
3: Everything for good.
4: Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop ang Religious Gift Store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radio Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931 hanggang 39 local 111 at 122 o sa 0917-639-7664 0917-639-7664 Veritas Truth Shop at your service in Christ.
3: Everything for good.
2: Okay, kayo po yung nakikinig sa last segment po ng ating Everything for Good. Yun. So, sa Monday nga ho, yung report ng House Committee of Justice sa pangunguna ni Congressman Luisro, maglalabas ho na kanilang report. At nung nakaraan, pinagbutawan na nila na may probable cause. So, yung formal report na lang, at sabi nga ni attorney, by 3 or 4 ng hapon ng Monday,
0: pag nag-convene ng plenary,
2: plenaryo, eh, itataas na po yung report na yan doon sa plenaryo at kanilang pag-uusapan na o pagdidebate yan. Kung, attorney, kung ikaw ang lawyer ni BP Sara, anong gagawin mo? Eh, ano pa mandatory tactic ang pwede mong gawin dyan?
0: Hindi ko kasi napag-isipan yan na Ricky kasi hindi ako mag, hindi ako maglo-lawyer kahit magkano pa i-alok sa akin. Hindi. Ganito ha, bago ko sagutin yan. Bago ko sagutin yan. Yung kasing desisyon ng Korte Suprema doon sa Sara Duterte versus House of Representatives, ang lawak ng ano eh,
2: malawak.
0: Implikasyon eh, para sa gagawin ng House.
2: Nung
0: araw kasi, yung second mode of impeachment, yung House, basta't may pumirma lang na one-third.
2: Pwede na.
0: Articles of impeachment na yun, diretso mo na. Diba si Villar nga, nagdasa lang eh. Kasi may one-third na sila eh. Si Corona nga eh, nagulat na lang lahat eh. Kasi
2: tama.
0: Biglang may one-third na, naka-file na yung kay Chief Justice eh. Ganun lang kasi nung araw, dahil yan lang naman ang sabi ng saligang batas eh. Kaya lang, dinagdagan ng Korte Suprema ngayon yan. Hindi pwede ganyan lang.
2: Pwede ba sila magganan sa desisyon? Dadagdagan mo yung...
0: Kaya nga, Overreach. With all due respect, Supreme Court.
2: Or self-legislation. Ano ba tawag doon eh? Ano tawag doon?
0: Judicial overreach.
2: Judicial overreach.
0: O kasi sumobra ka doon sa kailangan gawin. Halimbawa, sabi lang naman ng petisyon, unconstitutional ito kasi pumasok doon sa ban ng one year.
2: Yun lang naman ang question.
0: So, ang problema, nag-interpret sila kung paanong naging procedure sa House, di ba? Ano ibig sabihin ng session days versus calendar days? May ganun-ganun, ano? Pero itong problema, hindi lang yan ang basihan kung bakit siya unconstitutional. Sabi ng Korte Suprema, binayolate nyo rin ang due process right ni Sara Duterte. Bakit? Eh kasi, hindi nyo siya binibigyan ng kopya ng complaint. Hindi nyo siya pinakikinggan doon sa Committee on Justice. Hindi, kaya mula ngayon, ito ang kailangan yung gawin para pangalagaan ang due process right ng respondent. Ayan, nagbigay sila ng seven rules. Ipinataw nila sa Kongreso yan. Ano? Eh,
2: pwede ba nilang gawin yun?
0: Well, alam mo ang Korte Suprema
2: kasi magiging batas na yun. Diba?
0: Bawal sila dapat. Dapat ha, hindi sila pwede mag-legislate.
2: Mag-interpret
0: judicial legislation is not part of their function. Although, technically speaking, pag nag-desisyon sila, legislation yon.
2: Oo nga.
0: Kaya lang, hindi sila nagle-legislate na gumagawa sila ng bagong batas eh. Dapat
2: tama.
0: Hindi ganun eh. Ini-interpret lang nila kung ano ibig sabihin ng batas. Sino ang cover niyan? Ha? O kaya, hindi pwede ang batas na yan kasi binabiolate nyo ng Constitution. So, nulo yan. Yan ang kayang gawin ng Korte Suprema. Bawal silang gumawa ng bagong batas. Ayan. Ano?
2: Pero itong seven rules, ano bagong
0: ba?
2: Batas
0: rules,
2: to.
0: Ang rules na pwede nilang gawin, rules lang sa pleading and practice ng mga abogado. Yung pagharap sa husgado. Yung kung paano tumakbo ang kaso sa husgado. Paano kaming gagawa ng mga pleadings namin, yung mga complaint, petition, ganyan, answer, counterclaims.
2: Sa kanila yon.
0: Sa kanila yan. Kanila rules yan. Nila. Nasa konstitusyon ano yan eh. Binigay yan ng konstitusyon. May kapangyarihan kayong gumawa kayo ng rules.
2: Administrative D.
0: Pero yung rules ng impeachment, hindi ako sigurado na kaya lang gawin nyo.
2: Kasi dapat nasa rules yun ng Kongreso.
0: Dapat Kongreso gumagawa
2: yan. Nakasulat na yan doon. Sabi and nga, then, sinight na lang nila
0: dapat. Sabi nga ni Chief Justice Puno, magaling yan ha. Constitutional law expert yan. Sabi niya, pwede mong biyakin ang impeachment sa dalawang phase eh. Yung unang phase, yan ang political. Political yan. Kasi sa House, wala naman sila talagang kailangan gawin kundi pumirma lang kung one-third na eh. Tama naman. Kasi sila, mga representative sila eh. Parang sila ang taong bayan. Kaya lang, hindi kailangang majority ng taong bayan. One-third lang ng taong bayan, pwede na eh. Diba? So, a minority decision binds the entire House. Ngayon, sabi niya, pag akyat niyan sa Senado, dyan na ang legal. Bakit? Eh kasi, nagiging court na yan eh. It is called now an impeachment court. Kaya tapos yung mga ano, yung mga senador, hindi na sila senador na performing legislative
2: function. Sa palagay mo, may sapat na bilang.
0: Nagsusuot sila ng gown.
2: Gown. Na black.
0: Tapos, nagdidinig nila sila ng ebidensya kasi ang sinabi na ng Constitution dyan, trial. Trial na yan.
2: Eh bakit black? Suit-suit nila. Ang dami nagtatanong sa akin.
0: Hindi, may maroon eh. Maroon tsaka
2: may maroon
0: black.
2: Pa?
0: Maroon tsaka black.
2: Pero ba't hindi white?
1: Toga talaga.
2: Ah, pwede kahit white.
0: Tawag doon toga eh.
1: Toga talaga tawag doon.
2: Eh ba't hindi white?
1: Ang gusto mo, puro pink.
2: Pink, white.
1: Bakit naman puro kung pink? Sakit sa mata yun.
0: Baka isipin, pink lawan.
2: Oo nga, tama
0: kung white naman, baka isipin, graduation ng mga grade school.
2: Oo, hindi, ang palaging tanong ng...
0: talaga, itim.
2: Ito na lang, Tony. Sa palagay mo ba, may sapat na bilang at hindi magkakagulo?
0: Well, yung sapat na bilang, ibig mo sabihin siguro, bilang para i-convict.
2: At may pasa na sa Senado.
0: Ito, ganito ha, ang conviction niya kasi two-thirds. Ngayon, 23 lang ang laman ng Senado eh. Kasi nawala si Angara, di ba? Oo. So,
2: teka muna, pinag-usapan muna natin. Nawala, sabihin.
0: Ah, sa House?
2: Oo.
0: Ah, may impeach. 100% may impeach.
1: Yun ang nakikita
0: kasi mo. Bakit? Nung nakaraan.
2: Pag na-impeach siya, ano ang implication niyan sa kanya as a Vice President?
0: Ay, impeach na siya. Impeach hindi na siya pero hindi pa siya convicted.
2: Hindi, pero pa siyang pumunta sa office of the Vice President.
0: Pwede pa.
2: Pwede pa siyang mag-issue ng mga
0: kung ano-ano. Kasi medyo process pa tayo sa Senate eh. Hindi pa tapos yung proseso.
2: So, pero, anong legal effects nung i-declare mo siya na impeached?
0: Ay, haharap na siya. Magta-trial na sa Senado.
2: Yun lang yun.
0: Kasi impeached na siya.
2: Pero without any
0: effects? Meron kasing usually, no, pagka sinabing na impeach yung official, ibig sabihin natanggal.
2: Tanggal.
0: Sa in layman's language, pwedeng ganun eh. Pero technically, when you say a president is or a vice president is impeached, ibig lang sabihin, yung House of Representatives, hinabla siya, chinard siya sa Senado. Yun ang impeached.
2: Yun ang impeached.
0: Halimbawa,
2: malinaw na malinaw na.
0: Halimbawa, si Clinton in-impeach. Pero hindi na kumbik.
2: Tama.
0: Si Trump, nung first term niya, di ba, na-impeach. Pero hindi na convict. Yan.
1: Only the conviction of the Senate, doon manasabi, tatanggal na siya.
0: Ha?
1: Can the vice president, pwede ba siya mag-perform ng kanyang duty?
0: Of course she can.
1: Pagkatapos
0: she still remains. Pag kahit ma-impeach siya by the House, she still remains as vice president. Hindi
1: so lahat, everything's legal and wala tayong gagawin niya.
0: Ang removal is follows conviction. The moment she is convicted, and mind you ha, kasi usually in criminal trials, pag kinumbik, pwede kang mag-apila. Right ng accused yan eh. This is one instance where there is no appeal.
2: Oo.
1: Okay. Pag lahat ng impeachable officers, ganun ba mangyayari?
0: Take note ha, ang ginagamit kasi ng na termino usually is conviction eh.
2: Pass and short, attorney ha. Yung pangalawang tanong ko, kasi nasagot mo na yun. Pass and short, kasi isang minuto na lang tayo.
0: Wrap up na.
2: Sabi ni Atty. Respicio, kapag ka daw na-impeach si Vice Presidente Sara Duterte, magre-revolution daw ang tambayan? Your thoughts?
0: Eh, yan ang wishful thinking. Bakit naman magre-revolution, di ba? alam mo, ako Ricky, ang gusto ng mga pangkaraniwang taong bayan, Pilipino, mapanood.
2: Oh.
0: Ang gusto nila yan eh. Number one, bakit? Kasi parang teledrama. Kasi alam mo, tayo mga Pilipino, may kultura tayo na yung ating mga matataas na pinuno, parang mga celebrity talaga, parang artista tingin natin dyan eh. Tingnan mo, mga anak nga ng presidente. Di ba, binoboto eh. Kasi lang, anak ng presidente. Diba? Anak ni Makapagal, anak ni Marcos. O ngayon, ito, in danger na baka maging presidente ito, anak ni Duterte, mga presidente yan, di ba? Ngayon, gusto nila yan mapanood. Ito nga lang Congress eh.
2: Oo, ako nanood ako.
0: Nung araw naman, hindi naman pinanunood yan. Wala naman ganyan eh. Closed door lang. Hindi naman closed door. Kundi walang coverage yung nangyayari sa Justice Committee. Wala. Bakit? Kasi nag-uusap lang sila eh. Niwala nga yung sinasabing probable cause. Wala yan eh. Eh ngayon, dahil nga may pinataw na mga rules, ang Korte Suprema, nag-iingat ang House. Kasi kung matapang yung House, pwede naman sabihin niya, hindi namin susundin yan. May sarili kaming rules. Kaya lang, ano nangyari? Constitutional crisis. Kasi co-equal yan eh. Hindi naman ibig sabihin na dumisisyon ng Korte Suprema at nagpataw ng rules. Ibig sabihin, mas mataas sila kaysa sa Kongreso. Mali yun. Pantay sila. At sa totoo, kung yung House ayaw sundin yan, pwede lang gawin yun.
2: Pwede.
0: Kaya lang, constitutional crisis.
2: Oo nga.
0: Diba? Sino na mamamagitan? Yung Supreme Court, ang traditional role niyan, siya mamamagitan. Kaya natin sinusunod yan. Hindi dahil lagi silang tama, kundi nagkasundo-sundo tayo bilang lipunan, nasundin natin sila. Kaya tama sila, kaya mali. Kaya dapat naman, pagka nag-appoint ng mga justices sa Supreme Court, kailangan maingat na maingat.
2: Kailangan
0: talaga yung mga men of integrity, tsaka marunong. Di ba?
2: Hindi na bibigyan ng maleta. With that, with that,
0: anyway, last na lang.
2: Oh, sige.
0: O nga, wrap up, no? Last na lang. Hindi ko nakikita ang magkakagulo. Bakit magkakagulo?
2: Ewan ko.
0: Saan bang gagaling kaguluhan?
2: Ewan nga.
0: Diba? Ang gusto ng taong bayan malaman ay ang katotohanan.
2: Correct.
0: At ang tingin ko, dito sa simbahan, yan din ang nais na makita gusto ng ating pamayanan ng simbahan. Diba? Kasi, lagi naman natin sinasabi, the truth shall set us free. Maraming tanong eh. Maraming tanong. Saan dinala yung more than 200 million na confidential funds? Diba? Bakit lumobo ng ganyang kalaki? Yung mga nasa Sal-N, nasa sa AMLAC, no? AMLAC. Na hindi nire-report sa Sal-N. Siguro na nga, tinanggal eh. Dahil lang sa Sal-N, may mga hindi siya nire-report sa Sal-N eh. Oh, tinanggal siya ha, kasi dito, substantial evidence lang ang kailangan. Later on, paliliwanag natin yan kung meron tayong
2: panahon. Oh, hindi, next week.
0: Next week, pagka
2: next week, pumunta ka ulit dito, di ba? Ang ganda, at least, nag-enjoy ako. Dami ako natutunan.
0: Yan sinasabi ni attorney, ano pa nga yan?
2: Si Respicio.
0: Oh, Respicio na yan. Eh, wala. That is
2: sabi na niya, magkakagulo.
0: Baka siya lang.
2: Baka sa bahay nila. With that, maraming salamat po mga kapanalig ha. Next week ulit, dito po sa Everything for Good, dito pa rin sa Radyo Veritas, ang radyo na simbahan. Sumayin niyo po ang katotohanan.
5: Inyong napakinggan ang programang Everything for Good, a radio show kasama si Attorney Fred Mison at veteran journalist Ricky Rivera, pati na si Pas G at mga barkada. Everything for Good, abangan muli sa Sabado, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
6: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
7: to the World Wide Web.
8: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
6: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Kapanalig, Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang 10 ng umaga. Araw ng Sabado, ikalawang araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
10: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
11: Nananawagan ng sama-samang pananalangin ng Diocese ng Caloocan habang patuloy ang sunog sa Labota Sanitary Landfill na nagdudulot ng masamang epekto sa kalusugan ng mga residente. Naglabas ang Diocese ng Horacio Imperato o natatanging panalangin na ipatutupad sa lahat ng misa sa kalang nasasakupan bilang tugon sa patuloy na paglala ng sitwasyon. Ayon sa ulat, naglalabas ng nakakalasong usog ang nasusunog na landfill na umaabot sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila dahilan upang mas tumaas ang panganib ng sakit tulad ng hika at iba pang respiratory illness. Inihimok din ang mga ahensya ng pamahalaan na agarang kumilos at papanagutin ang mga may responsibilidad sa insidente. Nagpahayag din ang pakikisa ang diocese sa mga bombero, inhinyero at mga volunteer na patuloy na nagsisikap apulahin ang apoy kabilang ang tulong mula sa lokal at dayuhang eksperto. Nananawagan din ang pangmatagal ang solusyon ng simbahan ng Caloocan sa pamahala ng basura tulad ng tamang segregation, recycling at pagbabawas ng basura upang maiwasan ang kaparehong insidente. Nagsimula ang sunog sa 40 hektaryang landfill noong April 10 at umaabot na sa mahigit 3 linggo na patuloy na nagbubuga ng makapal na usok at abo sa mga karating na lugar. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 11. Ako yung kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumain nyo ang katotohanan.
10: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
12: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ampalaya Plus.
13: Ampalaya Plus.
5: Ang programang tutulong sa inyong kinabukasan tungo sa maganda at maunlad na hanap buhay, maganda at matatag na bahay, maganda at maayos na buhay. Buhay Kooperatiba, tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Buhay Kooperatiba, makinig.
14: Kapaglipas ng 100 taon, kooperatiba'y ginagabayan ng buo.
15: Naku, ayan. Magandang-magandang umaga mga kapanalig at syempre sa atin pong mga kamay-ari ng iba't ibang kooperatiba sa buong kapuluan. Lalong-lalo na po yung mga kasapi ng Union of Catholic Church-Based Cooperatives. Ito pong yung Ate Georgie Marasigan na nag-aanyaya po sa inyo. Samahan niyo po ako ngayon going solo sa isang oras ng ating balitaan, syempre kwentuhan at saka pagbibigay ng updates, no? Sa ano bang mga pangyayari sa ating buhay-buhay dito sa ating buhay kooperatiba sa Radyo Veritas, ang radyo ng simbahan. Mapapanood niyo po kami sa Veritas TV Sky Cable 211. Syempre po, sundan niyo rin po yung ating Facebook page, ang DZRV846. Mapapanood niyo rin live, no? Sa Veritas live stream through YouTube channel po ng Veritas, Veritas PH. And then, pwede rin po ninyo mapakinggan sa e-radio portal, no? At Signal Cable Channel 313. Ayan. So, atin pong magiging panauhin ngayon via phone patch ay si Ginoong Raul Montemayor ng Free Farmers Cooperative. Wala ngayon si Ate Tess Pakatang. Siya po ay dumadalo. Kasalukuyang ginaganap ang General Assembly ng One Cooperative Bank, no? At syempre kasama din niya doon. Good luck to our treasurer ng UCC, si Ma'am Rebecca De La Cruz. Sana po ay maging ma-elect siya, no? Sa audit committee. Yan. Syempre marami po kami mga kasama din sa UCC na member ng One Cooperative Bank na sila po ay tumatakbo bilang kandidato sa iba't ibang mga posisyon. Sana po ay suportahan natin sila. Okay, so ang ating magiging paksa ng pag-uusap, ano ba yung kalagayan ng mga magsasaka, ang food security at saka po syempre sa gitna ng kasalukuyang pandaigdigang crisis. Okay, so bago po tayo magpatuloy mga kapanalig, tulad po ng ating nakagawian, sinasama natin sa panalangin syempre po ang mga kahilingan ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay. Nagpapadala ng mga text messages, no? Sasama din natin yan po sa ating daily masses. And of course, sa atin pong panalangin ay isama natin ang intensyon ng bawat isa at ang atin pong mga leaders sa kooperatiba, na lalo na po yung mga ongoing na mga General Assembly na maging maayos at matalino sa pagpili ng kanilang mga bagong officers na iluluklok po sa posisyon. Ayan, magsisilbi at maglilingkod ng walang pag-aalinlangan. Okay, mga kapanalig, samahan niyo po kami sa panalangin ng kooperatiba.
16: Panalangin ng kooperatiba. Maluwalhating Ama, aming Diyos at lumikha, tunay kang dakila at matapat sa iyong pangako. Sumasamo kami sa iyo at dumadalangin sa ngalan ni Hesukristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Nagabayan mo nawa ang mga namumuno sa aming kooperatiba, sampu ng aming mga opisyal at mga kasapi, upang maging tunay na tagapaglingkod mo na kanilang magampanan ang mga tungkulin at responsibilidad nang walang pag-aalinlangan at pansariling hangarin. Naturuan kami ng kabutihan at pagpapakumbaba at paglalaan ng sarili sa paglilingkod sa aming kapwa. Naway pagkalooban mo kami ng tibay ng loob at pagmamalasakit upang unawain ang isa't isa. Bigyan din kami ng pagtitiwala at pagtitiyaga upang sama-samang mamuhay ng mapayapa. Nang sa gayon, ang sektor ng kooperatiba ay maging tunay na instrumento sa paggamit ng kapayapaan at kaunlaran. Loobin mo na sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesukristo at ng Espiritu Santo na ang kilusang kooperatiba ay maging isang pamilyang pangkooperatiba na kung saan ang mga kasapi ay naghahandog ng sarili para sa isa't isa at para sa iyo. Ang lahat ng papuri at luwalhati ay sa iyo, O Diyos, siya nawa.
15: Yan. Amen. No? At saka syempre, sinasama natin lahat ng ating mga personal na panalangin. Okay. So, sa atin pong araw na ito, ay atin pong makakapanayam via phone patch si General Manager Raul Montemayor ng Free Farmers Cooperative. Andiyan na ba siya sa linya? Okay. So, good morning, Sir Raul.
17: Yes, magandang umaga, Ma'am Jodi.
15: Yes.
17: Good morning din sa lahat ng nakikinig.
15: Ayan. So, nandiyan, saan ba kayo ngayon? Sa Baguio ba kayo?
17: Oo, may pinuntahan lang ako dito. Pero okay naman.
15: Ayan. So, salamat po sa inyo pong pagbibigay ng panahon sa atin pong panayam ngayong araw. Nasabi po sa akin ni Ma'am Tess, no, na ang atin pong magiging paksa. Ano ba yung kalagayan? Siyempre po, ng mga magsasaka, lalo na po sa gitna ng krisis ngayon. At siyempre, yung pong mga balaki natin para po sa food security. No? Kayo po ba ay nandun, ay aktibo pa rin po sa National Cooperative Marketing Federation?
17: Yes, in fact, nakikipagtulungan din kami sa Department of Agriculture sa unang-una sa pagdi-distribute ng mga produkto ng mga magsasaka.
15: Mm-hmm.
17: At to the extent that we can, stabilize din ang presyo ng mga bilihin sa palengke.
15: Ayun.
17: Through our marketing cooperative.
15: Opo, yan, napakaalaga po yan. Alam niyo po, Sir Raul, meron kami kasing consumers cooperative na inorganisa sa aming parokya. So, yun nga, mahalaga po na malaman namin, lalo na siguro hindi lang ng kami na primary, no po, na malaman paano ba kami makakapag-ugnayan, lalo na direkta na sa mga magsasaka para makaabot dun sa ating mga miyembro, mamimili yung mababang presyo, di po ba? Kasi parang pataas ng pataas ang presyo ng mga bilihin sa mga panahon na ito. So, isang maganda pong pagkakataon na kayo po yung aming makapanayam. Siguro, maiksi lang pong background about the Free Farmers Cooperative. Ito po ba yung federation?
17: Yes, well, yung Federation of Free Farmers Cooperative, yan po ay secondary cooperative ng mga farmers cooperative,
15: mm-hmm,
17: primaries, ano, sa buong bansa. Yung Free Farmers Cooperative, isa yan sa nagpundar nitong National Cooperative Marketing Federation.
15: Mm-hmm.
17: Hiwalay siya.
15: Mm-hmm.
17: Pero itong, kasi yung Free Farmers Cooperative, to some extent, advocacy arm siya.
15: Mm.
17: So, yung mga problema ng mga magsasaka sa kooperatiba, kami yung parang nagsasalita in behalf of our members.
15: Mm-hmm.
17: We do have some economic projects, pero mostly sa primary level.
15: Mm.
17: Kaya tinayo namin itong marketing cooperative together with other federations and cooperatives. Mag-specialize sa marketing, bilhin yung produkto ng mga primary cooperatives sa probinsya,
15: mm-hmm,
17: like rice and vegetables, dalhin yun dito sa Manila at i-distribute siya sa mga cooperatives dito sa Metro Manila at, mm-hmm, iba pang mga kliyente.
15: Oh. So mga ilan po ba ang mga farmers cooperative existing sa Pilipinas at yung pong mga kasapi ng inyo pong federation?
17: Yung total, palagay ko, mga 15,000. Well, at least yung kasi marami sa mga farmers cooperatives, naka-register sila as multi-purpose.
15: Uh-huh.
17: Pero karamihan ng mga member nila, actually, are farmers now. So, uh-huh, I would estimate mga 10 to 15,000,
15: uh-huh,
17: out of around 30,000 co-ops sa Pilipinas ay, kung tutusin, agricultural o farmer-based.
15: Apa.
17: No?
15: Mm-hmm.
17: O, yung sa amin, medyo maliit lang. Siguro, we have about 100 primary cooperatives.
15: Mm-hmm.
17: No? Pero yung NCMF, siguro mga 100 din.
15: Apa.
17: Pero iba-ibang galing sa iba-ibang mga federation yun.
15: Ah, yes.
17: Saka primaries.
15: Mm-hmm. Ay, okay. So, magbe-break muna po tayo para sa ilang paalala. And then mamaya babalikan po natin yung more details about the your federation at saka po ano yung mga advocacies nito.
18: Kayo'y nakikinig sa Buhay Kooperatiba.
19: Mare, ang mahal ng mangustin ngayon!
20: Mare, mag-Guya Max ka na lang! May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa! Yan ang 4-in-1 na sikreto ko! Ang gaan ng pakiramdam ko!
21: Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Almusal na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mas pinalawak pa ang misyon ng inyong kapanalig na himpilan bilang tagapagpadaloy ng mabuting balita sa radyo at social media dahil mapapanood na ang mga programa ng Veritas 846 sa Sky Cable Channel 211. Tandaan, mga kapanalig, ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, is now on television. Veritas TV on Sky Cable Channel 211.
3: Kayo'y nakikinig sa Buhay Kooperatiba.
15: Ayan, so mga kapanalig, kasama pa rin natin sa via phone patch ang ating panauhin na si GM Raul Montemayor ng Federation of Free Farmers Cooperative. At saka yun nga ay paliwanag niya yung difference no ng itong kanilang federation at saka po yung National Cooperative Marketing Federation din. Ano? Ito po kasing kanila ay nasa advocacy. Samantalang yung bilang kamay-ari din noong NCMF, sila naman, itong NCMF, sila naman talaga yung active sa marketing. Tama po ba, sir?
17: Yes, oo, tama po. In general, yung federation namin is, although it's registered as a cooperative, pero it's more of a service service federation. Sineservisyuan niya yung mga miyembro niya.
15: Opo. Ano pa po yung mga, para direkta po sa mga miyembro, ano po yung inyong mga serbisyo para sa mga primary co-ops na member po ng federation? And then, ano po naman yung mga programa bilang federasyon ng ating ano sinusulong ninyo ngayon?
17: Oh, well, yung at the primary level, so ang mga miyembro noon ay mga individual farmers.
15: Apo.
17: Marami kaming iba-ibang klaseng project. Depende sa primary, ano? So merong consumer goods distribution, may credit, meron silang palay buying, yung iba nasa milling at saka pagbibenta ng bigas. Meron din silang production programs, parang collective farms, no? So iba-iba yan, depende sa kakayahan nila. Kami dito sa federation level, kung ano yung problema nila na hindi nila masosolve sa baba, ay yun ay inaakyat sa amin at kami ang tumutulong sa pagpresenta ng mga problema nila dito sa mga ahensya sa Manila para masolusyonan. So, we are like a support arm. At the same time, yung mga hinaing o mga suggestions ng mga membro namin, kami po ang parang boses nila pagdating dito sa, let's say, advocacy platforms dito sa Metro Manila, no? Tulad ngayon, itong hinaharap ng mga magsasakang problema sa mahal na krudo, mahal na abono, at yung nagbabadyang El Nino, kami po yung nagpapaabot sa Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno ng mga posibleng maitulong nila sa mga magsasaka at sa aming mga kooperatiba.
15: So bali po more of parang nagiging kayo yung link na po between the government agencies or iba pang ahensya at dun sa mga primary co-ops kung ano man po yung kailangan nila. Meron po ba kayong parang iba pang ginagawang pagtulong dun po sa mga primary co-ops, especially siguro kung mga technical po yung mga ganon, sabi nyo nga po pati sa mga training, meron po bang mga ganon?
17: Yes. Well, for a while, meron kaming national lending program. So, yung mga medyo kinakapos ng pondo sa baba, pinapahiram namin ng pondo. Pero we scaled it back, no? Parang medyo nasunog kami doon. Dahil, lalo na pag sandating sa agriculture, napaka-risky talaga. Isang bagyo lang, isang sakuna, mawawash out yung tanim ng mga farmers na pinautang mo. Opo. Napakahirap kumolekta, no? So, nag-scale down kami sa lending. We do have some technical training programs, no? Pero wala kaming in-house staff.
15: Opo.
17: To do that. So, ang ginagawa namin, kunyari, kailangan nila ng seminar on biofertilizer. Ino-organize namin yon at nag-imbita kami ng mga speakers at saka specialists from outside. Together with members namin na may kakayahan sa kanyang topiko, and then kinoconduct namin yung seminar para sa kanila. Kuminsan, sila na mismo nag-o-organize, kami ang nagpo-provide lang ng lecturers or resource person. So, Kwan, depende sa sitwasyon, depende sa pangangailangan, kung ano yung kailangan nila, then we try to respond.
15: Opo. Ay, sir, imbang mga agriculture cooperative ay bahagi nitong inyong pong ano, grupo?
17: Ano po yun?
15: Kasi meron po mga agriculture cooperative, di po ba?
17: Opo.
15: Madami
17: opo.
15: Na nga po ngayon eh, padami ng parang dumadami sila. No?
17: Opo.
15: Sila po ba ay bahagi din ng inyong pong sakop, no? Ng inyong pong federation?
17: In a way, kasi medyo mapili kami sa membro namin. No?
15: Uh-huh.
17: Kasi ang 60 years plus na yung federation namin.
15: Opo.
17: Kumbaga marami na kaming dinaan ng experience since martial law up to now. At nakikita namin na ang pinaka-fundasyon ng isang kooperatiba ay yung voluntary cooperation among members.
15: Mm-hmm.
17: No? Na sila kanila yung kooperatiba, kailangan tangkilikin nila at suportahan. At sila rin ang magbibigay ng pondo. Kailangan nandun yung spirit ng cooperativism sa mga membro. No?
15: Mm-hmm.
17: Napapansin kasi namin, yung ibang kooperatiba, tinatayo nila para lang makakuha ng ayuda sa gobyerno o makakuha ng grasa sa ibang mga tumutulong sa mga magsasaka. Tayo kayo ng kooperatiba para mabigyan kayo namin ng taktora kunwari o ng gilingan. Sa experience namin, yung ganung mga kooperatiba hindi nagtatagal eh. Kaya sa amin, hindi namin tinatanggap yung mga ganun na organisasyon.
15: Mm-hmm.
17: Ang tinitignan namin is paano ba nag-umpisa yan, sariling mm-hmm. sikap ba nag-umpisa yan,
15: mm-hmm.
17: ano yung nagawa na nila, mm-hmm. at kung sa tingin namin na ipakita nila na talagang decidido yung mga membro sa kooperatiba nila,
15: mm-hmm.
17: yun po ang gusto namin tanggapin sa aming federation. Yung kumbaga, may pundasyon talaga yung pagiging kooperatiba nila. Hindi sila nakasalalay sa ayuda o tulong sa labas.
15: Ayun. So parang kailangan may track record yung bago sila maging member ng inyong federation.
17: Yes. Even yung mga new chapters namin, sasabihin namin, okay, i-briefing namin kayo sa kooperatiba, pero ano bang gusto nyong gawin? Kayo mag-umpisa.
15: Mm-hmm.
17: Itayo nyo muna yung inyong kwan. Kahit maliit lang ang pondo, maliit lang ang operation, ipakita nyo muna na talagang decidido kayo at susuportan nyo ang inyong kooperatiba. At kung medyo matatag na, doon na kami pumapasok in terms of assistance. No? So, at the start is more of orientation,
15: mm-hmm.
17: saka training, and later on, pag lumalaki na sila, assistance. At yun na nga, kung may mga problema sila sa national level, na doon lang pwedeng ayusin, doon kami tumutulong sa kanila.
15: Mm-hmm. Okay. So, hindi pala talaga basta-basta na makapasok sa ating federation. Hindi katulad na dati, kasi hindi po ba, yung mga dati talagang ang campaign is magkaroon ng maraming member. Pero siguro sa primary level, no po? Pero sa inyo po, medyo, sabi nyo nga, medyo mapili tayo dyan. Kailangan maipatunayan na tila ito toong kooperatiba. Di po ba yun? Sabi nyo nga, nandun yung spirito ng voluntary membership.
17: Kasi parang sayang lang ang pagod eh.
15: Oh,
17: kung
15: po.
17: In the end, mabawasak din.
15: Opo. Oh,
17: dahil yung mga ganyang kooperatiba, pag wala nang ayuda, wala na, magkakalat na yung mga membro. No?
15: Yes, correct po.
17: O kaya kung medyo malaki na yung operation, dyan pumapasok yung internal control problems.
15: Uh-huh.
17: No? Mismong mga opisyal ang malalaking utang at hindi nagbabayad. So, ang ugat niyan kasi yung pundasyon ng cooperative, yung cooperative spirit at saka principles. Eh. Kung wala yun, pag nandyan na yung pera, nandyan na rin yung temptation at possible na mag-aaway-away yung mga membro at saka opisyales. No?
15: So yun siguro yung isa din po na sinasabi nga natin na nagiging sanhi ng pagkawasak na isang kooperatiba, ano po, na maganda yung simula pagkatapos nakakainayang, ano po, yun nga yung pagka nangyayari.
17: And marami ng example yan. No? Mga malalaking co-op na naging awardee pa ng land bank,
15: mm-hmm.
17: noong pinautang sila ng malaki, biglang pumapagsak.
15: Oh.
17: No? Sayang yung effort.
15: Okay.
17: Pero, I think, unti-unti kasi natututo na rin yung mga farmers saka yung mga pati yung mga cooperatives na madali lang magtayo pero mahirap na patagalin yung cooperative yung cooperative.
15: Opo, tama po kayo. Hindi lang naman siguro yan sa mga farmers cooperative o yung mga nandun sa mga countryside, no po. Marami, hindi lang din sa ano eh, kahit saan parang ganon. Kahit yes. Anong type ng cooperative ay maaaring ganyan po yung mangyari. Meron po ba kayong ginawang mga pag-aaral tungkol dyan sa nagiging success, no po? Kasi syempre masabi nyo nga, meron kayong higit 100. So, sa tingin ko ay piling-pili na itong mga cooperative na inyo pong mga miyembro. At marami din kayong alam na mga hindi naging successful. Nagkaroon po ba ng pag-aaral na ginawa ang inyo pong federation tungkol po dito? No? Mga reason, parang ano yung mga key or reason for success at saka po yung ano, failure ng mga cooperatives?
17: Oo. Well, hindi ko rin masasabi na 100% na yung membro namin ngayon ay magagaling na co-op. Mm-hmm. No? Actually, maliliit pa yung karamihan. No? At kailangan pa rin ng guidance. No? But in general, yung principles ng cooperativism at saka yung ng aming organization ay buhay na buhay sa mga organization na yan. Well, meron na kaming ginawang konting mga historical writings, mm-hmm. yung kumbaga yung trinitrace namin yung development ng co-ops namin, and then we have some articles and position papers, mm-hmm. no? Pero wala, mahina kami dyan sa ganyan, yung documentation, no?
15: Hindi pa po niya ito na-publish or na-publish na po siya officially?
17: Palagay ko hindi siya official, para meron kami isang ginawa na parang first 10 years of cooperatives, mm-hmm. under the FSA. Pero yun yung first 10 years, no? Matagal na.
15: Noon pa. Nga,
17: eh, we are 60 years old eh. Ito mga recent, like for example ngayon, merong project ang Department of Agriculture, ang tawag nila clustering.
15: Uh-huh.
17: No? Imbis na tulungan nila isa-isa yung mga magsasaka.
15: Opo.
17: Igo-grupo nila yung mga magsasaka into clusters. Apo. Para by cluster na lang yung assistant. No?
15: Assistance.
17: And then may balak sila na yung cluster na yan ay i-convert nila sa co-op.
15: Mm.
17: In fact, there is even a move na yung agricultural co-ops tatanggalin nila sa CDA.
15: Mm-hmm.
17: Ilalagay nila under isang bureau or agency under the DA, agricultural co-ops lang.
15: Ah, okay.
17: Oo, pero kung pa lang yung panukalaong patas pa lang yun. But you can see na there is an active attempt on the part of the DA to mobilize clusters or co-ops.
15: Opo,
17: no?
15: Opo.
17: Dahil mas madali nga naman yung pagbibigay ng assistance kung organized group ang kausap mo, no?
15: Opo, tama.
17: Pero yun na nga, binabalaanan namin sila na kung kayo mag-o-organize niyan at sasabihin nyo sa magsasaka na mag-co-op kayo, mag-cluster kayo dahil may ayuda, unang hakbang pa lang may
15: malina
17: kakulangan na yan. No? Parang baka matalisod na kayo kagad. No? At hindi tatagal yan kung sumasali yung mga magsasaka sa co-op or cluster dahil para lang makakuha ng ayuda.
15: Yes.
17: Hindi magtatagal yan ganyang organization.
15: Opo.
17: So, parang kumbaga, wala namang nakasulat sa aming experience, pero nagbibigay kami ng suggestions sa DA based on our experience.
15: Yan. Sige po, sir, magbe-break muna po tayo, no, para po sa ilang mga paalala mula sa ating stasyon. At babalikan po natin yung mga karanasan na ito, magandang aral para po sa mga nais magtatag ng kooperatiba.
0: Kayo'y nakikinig sa Buhay Kooperatiba.
2: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila.
4: The World Wide Web.
23: Veritas 846.
2: Member, Catholic Media Network, El Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: Mga kapanalig, ang atin pong Philippine Standard Time ay 31 minuto makalipas sa 10 ng umaga.
6: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express.
7: Narito na ang tangpuling kapanalig. Makinig.
8: Good morning, mga kapanalig, at narito na po ang listahan ng may mga kaarawan sa araw na ito, May 2, 2026, araw ng Sabado. Ako po ang inyong kapanalig, Koy Lopez, ang kumpari nyo sa balat ng radyo. Pare Koy, at your service. Happy, happy birthday, kapanalig Carmelita Di Espiritu, Cecilia C. Trebianan, Cecilia U. Ledesma. Happy birthday, kapanalig Celestino P. Edulan, Sensely C. Crispino, Cholo S. Aguirre. Happy birthday, kapanalig Cynthia C. Mangasi, Darryl Ray E. Lumibaw, Deregrina Avendorado. Happy birthday, kapanalig Devina G. De La Cruz, Judelaine D. Desaliza. Happy birthday, kapanalig Leonardo B. Siozon, Leonie D. Petati, Letty V. Aceveda, Liberato L. Lazio. Happy birthday, kapanalig Lizelle M. Sumpit, Lilian F. Pura, Lucina S. Gigone. Happy, happy birthday, kapanalig Lucy L. Silama, Luisita C. Solisa, Maria Edna G. Sester. Happy birthday, kapanalig Maria Fe B. Lemos, Novena Manansala Ofelia de los Reyes. Happy, happy birthday, kapanalig Ofelia M. Pascual, Oliver T. Baraero, Pasensya D. Miglat, Pangilinan I. Santos, Paz M. Relosa. Happy birthday, kapanalig Felicidad L. Naldosa, Peregrina de Jesus Aventurado, Rainier S. Bognot, at kapanalig Ray Timar de Leon. Happy, happy birthday sa inyong lahat, mga kapanalig, at magbibigay po sa inyo ng birthday blessing. Sa panguna po yan, ating minamahal, most reverend Jacinto A. Jose Didi from Diocese of Urdaneta.
9: We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true.
24: Happy, happy birthday!
25: Maligayang kaarawan, kapanalig. Ngayon ay pinagdiriwang ang pinakamahalagang araw sa iyong buhay. Naway ang pagpapala ng ating Panginoon ay lalo mo pang makamtan, at ang kanyang paggabay ay laging sumaiyo. Magpasalamat at palaging manalangin sa Panginoon upang hindi maligaw ng landas sa bawat taon ng iyong buhay. Ako po si Bishop Jacinto Jose mula sa Diocese ng Urdaneta. Maligayang kaarawan, kapanalig.

0: Para sa ating Kapanalig Update, bilang isang miyembro ng Kapanalig Community, isa sa mga tungkulin ay manghikayat ang mga bagong miyembro upang mas dumago ang ating community at mapagtibay ang ating pananampalataya bilang Katoliko at kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Manghikayatin ang iyong mga kaibigan, kamag-anak o kapitbahay na maging bahagi ng ating listening, learning and loving community ng Radyo Veritas 846. At sa bawat pares sa kapanalig na iyong marirecruit, ikaw po ay makatanggap ng Kapanalig Perks. Para po sa ibang katanungan, tumawag lamang sa telephone number or sa mobile number 0917-621-1902 at makapag-ugnayan sa Kapanalig Department. At para sa ating
1: Biyayang Kapanalig.
0: Para sa ating Kapanalig winner na mag-uwi ng religious item from Caloocan City, congratulations, Kapanalig Eduardo Velasco.
1: Congratulations, Kapanalig.
2: Congratulations and celebrations.
0: At para naman sa ating birthday celebrator na mag-uwi ng Kapanalig item from Bulacan, congratulations, Kapanalig Mirna Santiago Sulio.
1: Congratulations, Kapanalig!
2: Congratulations and celebrations!
0: Congratulations, Kapanalig Eduardo at Kapanalig Mirna! Upang makuha po ang inyong premyo, tumawag lamang sa telephone number 8925-7931-39, local 128 o personal po kayong bumisita sa ating himpilan. 162 West Avenue, Corner EDSA, Quezon City. Araw-araw po yan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. All unclaimed prizes will be forfeited after 30 days. Para sa Tambuli Kapanalig Update, ako po ang inyong kapanalig, Koy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radio. Pare Koy at your service, yung nagsasabing, every gising is a blessing. Sumayin nyo po ang katotohanan.
1: Abangan muli ang Tambuli Kapanalig. Sumain nyo ang katotohanan.
3: Ang bahagi ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
4: Kayo'y nakikinig sa Buhay! Buhay! Kooperatiba!
5: Ayan, mga kapanalig, welcome back sa atin pong programang Buhay Kooperatiba. Ito po yung Ate Georgie Marasigan. Ayan, so ang atin pa rin guest via phone patch, si Ginoong Raul Montemayor ng Federation of Free Farmers Cooperative. At syempre, nakukwento niya, no, ano ba yung mga magagandang practice, no, para maging matatag ang isang kooperatiba at ano din yung hindi dapat, no, na maging gawi, no, sa pagtatatag ng kooperatiba. Sabi nga, mahirap kasi lalo na sa mga grupo ng mga magsasaka na sila po ay parang napilitan, tama ba sir, na maging bahagi ng isang kooperatiba dahil sinabi ng ano ng sangay ng gobyerno na kung hindi kayo kooperatiba, hindi makakarating yung tulong sa inyo. Parang ganoon, di ba pa?
6: Well, hindi mo napilitan, pero parang udyok.
5: Ayan. So ano po ba kasi yung ano nagiging mga kahinaan ng mga ganitong kooperatiba sa tingin niyo?
6: Well yung kasi yung kooperatiba tumadaan yan sa mga problema, mga krisis, no? At kumahina yung samahan.
5: Opo.
6: Imbis na tumulong yung mga miyembro para bangunin yung kooperatiba pagkatapos ng krisis, kakalas yung mga yun, eh.
5: Mm-hmm.
6: Iiwanan nila yung kooperatiba, no?
5: Okay.
6: Nangyari yan sa kunyari, let's say, nagpautang sila and then tinamaan ng sakuna yung mga tanim na mga membro.
5: Mm-hmm.
6: So, imbis na pag-usapan paano natin ma-repair ito, tumatago na lang yung membro para hindi na niya mabayaran yung utang niya.
5: Opo nga.
6: At kung tawag meeting, hindi na magka-attend dahil sisingilin lang siya doon, no? So unti-unti mabawasak yung samahan, no? So paano mo ma-orient ng tama yung mga membro na pagdating ng challenges na ganyan, magkakapit-bisig pa rin sila, hindi sila titiwalan, no? Yun ang challenge, eh, no?
5: Yes po.
6: Kaya sinasabi ko, kung ang umpisang udyok para sumama sila ay para lang makakuha ng ayuda, mahinang pundasyon yun.
5: Yes. So parang ang sinasabi po natin, maganda ang ikatatatag at ikauunlad ng isang kooperatiba ay nagmula dun sa pundasyon. Yung paano sila nagsimula bilang kooperatiba. Ganun po. Opo. Pati po yun siguro course, kasi, paano po kasi diba lumalaki yung kooperatiba, dumadami yung kasapian. Paano po mapapanatili yung pundasyon na ito?
6: Oh, yun ang second challenge, yung second generation challenge. Yan dahil marami kaming nakitang mga kooperatiba na napakalakas nung maliit sila. No, ang ganda ng samahan nila.
5: Mm-hmm.
6: Pero nung lumago na sila, nag-upis na silang na kumuha ng tulong or tumanggap ng mga ayuda sa gobyerno, parang they could not manage the growth in the cooperative. Kasi yung
5: hello, sir. Medyo po nagkakaproblema po yata ng konti yung ating linya, no? Ayan. Sige, tatawagan po ulit kayo, sir. Ayan. So, nabanggit ni sir, no? Ni Sir Montemayor na talagang importante sa pagtatatag ng isang kooperatiba para ito ay manatili, no? Sa matagal na panahon ay yung pundasyon na ito po ay, sabi nga, unang-una kasi yung prinsipyo ng voluntary and open membership, no? Na yung pagsapi sa kooperatiba ay kusang loob. Ibig sabihin, dahil kusang loob, naintindihan mo ano yung layunin, ang dahilan, bakit ka dapat sumali, at naniniwala ka dun sa mga values and principles, no, ng meron sa kooperatiba. Kaya mahalaga po, in-encourage talaga natin, bago ka sumali, no, sa isang kooperatiba, dapat ay pumailalim ka dun sa mga tinatag na pre-membership orientation, at once na nandun ka na, ay umatend ka pa rin, ano, sa mga patuloy na pag-aaral, kasi dun lang natin mapapalalim talaga yung pag-unawa natin, ano ba yung

0: farmers cooperative, no, producers cooperative, mga dinadaanan niya ng bagyo eh. So minsan kapag nagkakaroon ng mga ganun, sabi nga crisis sa gitna ng crisis, paano mapapanatili yung pagkakaisa o yung katataga, no, ng pundasyon ng pagkakaisa ng mga kasapi. Ayan, no, balik po natin si Sir Raul Montemayor. Sir, sandali pong naputol yung ating ayan, so medyo hindi po maayos kasi po yung naging dating ng linya, no po. Sir, so yun nga, no, yung pong sabi natin, yung katataga ng isang kooperatiba nandun sa pundasyon na sa panahon ng krisis ay mananatili yung pagtutulungan, pagkakaisa, at yung sabi nga, yung pagnanais na bumangon sa kabila ng krisis. So sa ngayon po, no, makakaranas tayo sa hindi lang siguro sa bansa natin, kundi sabi nga pandaigdigan po yung krisis, at tayo po ay natatamaan mula doon sa ating mga miyembro. Sa ating mga, siyempre hindi lang po yung mga member, lahat na sa komunidad na ng may maba, ano yan, sabi natin, mga naghihirap. So paano po yung ating mga kooperatiba ay tumutugon dito sa panahon po kaya nanto ng crisis?
1: Hello.
0: Hello po.
1: Medyo nagputol-putol na naman itong signal ng kwan ng cellphone eh.
0: Apo.
1: Anyway, okay. So okay naman po. Okay ba?
0: Apo. Malinaw po.
1: Oo. Yeah. Well, ang isang leksyon din na natutunan namin is hindi kayang taluhin ng cooperative at ang mga problema na magsasaka. No?
0: Mm-hmm.
1: Kailangan pa rin ang cooperation with the government. No?
0: Apo.
1: Kaya kasi kuminsan bawat problema as if the cooperative is the only solution, no?
0: Mm-hmm,
1: of course
0: yes.
1: Makakatulong siya, no, pero pagdating ng mga sakuna tulad nung hinaharap natin ngayon, hindi kaya ng cooperative mag-isa yan, lalo na yung mga miyembro niya, mga magsasaka.
0: Opo.
1: Very limited capital, very limited technical expertise, no, at wala silang magagawa kung nagmahal ng kasulina, nagmahal ng abono, o nandiyan na yung tagtuyot, no?
0: Mm-hmm, opo.
1: Apit-bisig pa rin sila, pero kailangan tulungan na sila noon,
0: mm-hmm,
1: no? Para ma-aksyonan yung problema nila.
0: Paano po kaya, halimbawa kasi hindi naman nga po sila lang yung sektor, di po ba? Marami tayo sa kooperatiba, kaya nga po iba't iba din yung cluster natin sa kooperatiba. Paano sa tingin nyo po magkakatulungan, hindi lang yung sa bahagi ng gobyerno, kundi mismo po sa movement, lalo na meron po tayong nakikita na maraming ani, pero hindi naman na maipambenta, no? Hindi ma-turn into cash kasi nga may mga problema ng logistics. So, ano po yung nakikita ninyo kaugnay po ng ibang pakikipag-ugnayan niyo rin sa iba pong mga leader ng kooperatiba? Paano po tayo kikilos?
1: Oh, well, tulad nitong NCMR, bumibili kami ng bigas.
0: Opo.
1: Sa mga farmer cooperatives dyan sa norte, dinadala namin dito sa Metro Manila, tapos nire-repack namin dahil ang malakas na bentahan ngayon, hindi na yung sako-sako eh. Pero 5 kilos,
0: yes.
1: 10 kilos, no? At yan ay binabagsak namin sa mga kooperatiba na tinitingi naman nila sa mga miyembro nila.
0: Opo.
1: No? So we want to expand that, pero sabi namin sa gobyerno, pairamin mo kami ng mga bodega na bakante ng NFA, no? Para meron naman kami paglagyan ng mga bigas o iba pa mga gulay o anong produkto, at hindi na kailangan kami pa magtatayo dahil wala kaming kapital para dyan eh. So yun, pahirapan din ang pakiusap, no? Kasi keso kailangan daw nila o ganyan. Kuminsan, umuutang kami rin ng dagdag puhunan sa mga sa land bank o sa mga government agencies, no? So, at this level na kasi, ang mga membro ng National Cooperative Marketing Federation ay mga matatag na mga primaries, no?
0: Mm-hmm.
1: So, hindi na masyadong problema kung malakas pa at matatag bang cooperative yung mga yan. Mukhang okay na yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero

0: pasok mo ngayon sa mas malalaking business operation, kailangan mo ng kapital,
1: yes po,
0: ng logistics, etc. Then na kami lumalapit sa gobyerno at sometimes also some NGOs para dagdagan yung kaaming kapital at kakayahan. No? So, again, by ourselves, baka mahirapan kami. No?
1: Tama, okay.
0: Kaya kailangan we have to reach out also sa non-co-op sector,
1: mm-hmm,
0: government or private, no? Para magtulungan kami. Anyway, yung gagawin ng kooperatiba, ang objective noon ay siguro pareho naman sa objective na pagtulong ng gobyerno.
1: Opo, opo. So talagang ano, pero, no, mahalaga po yung ugnayan. Hindi pwede na ikaw lang mag-isa. Parang di po ba?
0: Yes.
1: Sabi niyo nga, hindi kaya naman. Kahit maganda yung layunin, magandang tignan, sabi natin, ang sagot sa ano sa ekonomiya ay kooperatiba, ay hindi pa rin kakayanin kung siya lang. Kailangan,
0: yes,
1: pa rin yung iba't ibang sektor.
0: At saka sinasabi namin sa gobyerno kuminsan na kung magbibigay kayo yung tulong through the co-op, payagan niyo yung cooperative na ihatid yan tulong na yan in the cooperative way.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung parang nag-aabot ka ng mga limos.
1: Uh-huh.
0: No? Kasi yun ang style ng gobyerno, yung ayuda mga ano, tatawagin yung mga tao, may program, nandun yung mga politiko, tapos mamahagi ng cash. Parang konyun, parang nagbibigay sila ng limos sa mga magsasakay, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero kung kooperatiba ang gusto nilang immobilize para mabigyan ng ayuda yung mga magsasaka, idaan sa style ng kooperatiba na hindi yan limos. Papaliwanag sa mga miyembro nila kung bakit, no?
1: Mm-hmm.
0: At kailangan wag kayang aasal dyan, dapat magtulungan pa rin tayo. So there is a way na sasabihin natin cooperative way, dapat, yes, ma-preserve yan.
1: Yes.
0: No?
1: Opo. Ayun. So sinasabi natin na kasi meron tayong mga programa, paano natin mapapanatili, no? Kung may mga pumasok man na mga ayuda, hindi yan basta mawawala. Kasi di ba maganda po na para napapaikot din natin yung kapital na ito na binigay ng ano ng gobyerno within the cooperative at napapa-unlad para talaga mas makatulong pa sa mas madami.
0: Correct. Maraming project ng Department of Agriculture, mga rice mill, mga traktora, pinamigay nila sa mga, kung sabihin natin, ilaw na mga grupo, marami dyan, may nakatiwangwang na eh. No?
1: Sayang naman.
0: Kasi wala silang perang pang-repair.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw naman mag-contribute yung mga membro kasi akala nila libre lahat.
1: Libre.
0: No? yung rice mill nila, wala silang punong pamili ng palay. So, nakatingga yung kanilang gilingan. No? So, uh-huh, doon mo matitesting eh. Makikita mo kagad, solid pa yung samahan na yan.
1: Mm-hmm.
0: No? Yung pinamigay ba ng gobyerno, do they actually use it for their benefit, no?
1: Yeah,
0: no. O pinabayaan na lang.
1: Yeah. Sige po. So sir, babalikan natin konti lang na ano, break para sa ating mga paalala mula sa ating stasyon.

0: Kayo'y nakikinig sa Buhay Kooperatiba.
1: Sa bawat biyahe, may isang tsuper na nagsusumikap. Sa bawat sakay, may pamilyang umaasa. Ngunit sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, unti-unting bumibigat ang kanilang daan. Hindi man natin kayang baguhin agad ang sitwasyon, kaya naman nating magkabot ng simpleng alay para sa kanila. Kapanalig, maging bahagi sa Krusada sa Pasada, isang advokasya ng pagkakaisa, malasakit at pag-asa. Ang bawat handog ay para sa mga jeepney drivers, para muling makabangon sa hamon ng buhay. Sa bawat ambag, may ngiting nabubuo. Sa ating tugon, may buhay na nababago.
2: Mga kapanalig, ako po si Father Roy Belien, ang Pangulo ng Radyo Veritas. Mayroon po tayong Krusada sa Pasada. Ito po ay naglalayo na makaipon ng pondo para po sa ating mga kapanalig na super dahil nga po sa krisis sa krudo ay hirap po sa kanilang buhay. Kayo po ay maaaring mag-text sa ating po mga numbers ng programa pong ito.
1: Krusada sa Pasada. Makilaho, magmalasakit, makialay. Dahil ang bayanihan, hindi kailanman matatawaran. Para sa inyong tugon at suporta, makipag-ugnayan lamang sa Veritas Text Line 0918-837-4827. 0918-837-4827. Krusada sa Pasada.

0: JRS Express na!
1: Kayo'y nakikinig sa Buhay! Buhay! Kooperatiba!
2: Ayan, ako. Salamat po sa ating mga taga-subaybay at saka syempre sa mga nakikinig sa ating programa dito po sa Veritas, ang Radyo ng Simbahan. Ito po ang iyong Ate Georgie Marasigan at ngayon kasama pa rin natin via phone patch si General Manager Raul Montemayor ng Federation of Free Farmers Cooperative at syempre yan, napag-uusapan natin ano ba yung mga best practice. Paano magtatagal yung mga cooperative, lalo na yung mga binubuo mula sa hanay ng mga magsasaka, no? Siyempre sabi, may mga precaution siya, no? Para sa ating mga government agencies na maganda naman ang intention, di ba sir? Pero mayroong mga kahinaan doon sa mga proseso.
3: That's right, oo.
2: Ayan. Sir, we have mga remaining 5 minutes, no, para sa ating programa. So, ano yung mga meron ka bang mga parang ano yung plano ng ating Free Farmers Cooperative saka syempre yung sa ating NCMF din. Maliban dun sa mga patuloy natin na ginagawa na.
3: Well, sa ngayon we are trying to develop yung closer linkage sa mga government agencies, no? Pakikipagtulungan. Dahil sabi ko nga, sa kumaharap ng mga problema ng mga magsasaka ngayon, pati itong pagbagsak ng presyo ng palay, hindi namin kaya yan by ourselves. Kahit anong pagkakaisa namin, pagkakapit-bisig, kung 8 pesos na lang yung palay at lugi yung mga membro namin, o kunti lang namin magagawa, no? Hindi naman namin kayangan tubusin yung pagkalugi nila, no? So we need a stronger linkage sa government, no? At yan ay ginagawa namin sa aming itong mga ganitong pakikipanayam sa media, although kumintan ang dating sa kanila criticism, no? Pero hopefully makikinig naman sila. But at the same time, mga joint projects with them.
2: Opo.
3: At meron naman silang maraming mga forum o mga committee within the DA na sinasalihan namin para ipaabot namin sa kanila yung mga suggestion namin. No?
2: Sir, napansin ko, 'di ba? Sabi niyo nga parang ang baba naman ng ng pagbili ng palay, pero pagdating na sa merkado, ang taas naman ang presyo ng bigas. Ano ba?
3: Yes.
2: Ano 'yung nangyari?
3: Well, mukhang 'yun nga 'yung isang pinipilit namin sabihin sa Department of Agriculture na pag-aralan bakit ganoon.
2: Opo.
3: Kunyari dito sa Baguio, meron daw pagsakan ngayon dito ng mga gulay.
2: Opo.
3: 10 piso na lang ata yung kung anong gulay yon. Pero pagdating dyan sa Manila, 100 piso o mahigit.
2: Opo.
3: No? Binigyan na nga sila ng toll-free, etc. No?
2: Mm-hmm.
3: So there is a problem between yung magsasaka na nagbenta dito hanggang dumating sa merkado kung sino yung pinagdadaanan yan. At tignan mabuti kung ano yung problema dyan kasi napapansin namin kung nagmamahal yung mga bagay sa palengke, ang number one na iniisip ng mga taga-gobyerno, mag-angkat
2: Opo, no? Nga.
3: Importation hindi na sinosolve yung problem sa marketing. No?
2: Yes.
3: At na mananatiling, lucky pa rin yung magsasaka. So, they have to really study kung ano yung problema at i-involve yung mga co-op. Kapag solve yung mga problema yan, I think the cooperatives, kunyari itong ginagawa nilang bibili sila ng mga gulay dito at dadalhin direkta sa Manila.
2: Opo. No?
3: Hindi ko alam kung in-involve nila yung co-op Parang sila lang gumagawa
2: Ayan no? Nga po. Opo. Maganda no, po, na magkaroon ng para maging channel nila yung mga cooperative. Kasi hindi lang naman yung mga tawag dito, mga consumers cooperative o yung mga nasa trading yung pwede. Kasi di po ba, kahit nandun sa mga credit kaya namimili naman yung mga members mo. So siguro yun, yung pag-isipan po natin paano.
3: At mag-aralan din. In fact, itong bagsakan dito sa La Trinidad, yung iba siguro sa inyo nakapunta na rin sa yung bagsakan dito sa La Trinidad. There is a cooperative there.
2: Apo. No? Ayun, no?
3: Pero maliit lang siya. at mostly credit siya, hindi siya marketing.
2: Okay, o nga.
3: Oo, kaya kung tumulong ang gobyerno para palakasin yon at yung cooperative na magpatakbo ng baksakan na yon, and then i-link siya sa outlets dito sa Metro Manila like NCMF or big co-ops, no? Yun sana yung direction, no? Hindi yung ay nagkaroon ng crisis, bagsak ang presyo, o bilhin natin at dalhin natin sa Manila, ibigay ng libre sa mga kadiwa, no? Okay, nabili yung gulay na nabigay sa mahihirap, pero nananatili yung problema.
2: Tama.
3: Parang panakit butas lang eh.
2: At saka po ano, parang year in, year out, ibig sabihin every year nangyayari,
3: yes,
2: na merong oversupply, nasasayang ng mga di po ba, mga produkto kasi hindi yan nabibenta agad. So yun siguro po, no, na marami tayo talagang dapat na trabahuhin. Kaya lang wala na tayong oras. So, diba? Papaganda sana yung ating mga pag-uusapan. Siguro po sa susunod pa natin, sir, na pag-uusap, no? Pwede natin yan idugtungan sa susunod na kabanata na ano pa yung pwede nating magawa para tulungan itong mga farmers. Ayan.
3: So,
2: sir, meron po kayong
3: announcement. Maraming salamat din sa pag-anaya sa akin.
2: Opo. Meron pa po kayong mga gustong i-announce or ano? Wala na po ba?
3: Ayan. Wala na kasi may lakad ako eh.
2: Ah, sige sir. So salamat po din sa inyo pong sa oras na binigay po sa aming programa na Buhay Kooperatiba. Ang susunod naman po ay Veritasan with Reverend Father Jerome Ceciliano. Maraming salamat sir kay General Manager Raul Montemayor ng Pre-Farmers Cooperative. Ayan. Thank you sir. Ito po ang iyong Ate Georgie Marasigan, kasama rin siyempre ang ating Union of Catholic Church-Based Cooperatives. Kami po ay nag-iiwan sa inyo na isang panalangin na nawa ay sumainyo ang katotohanan.

Inyong napakinggan ang programang Buhay, Buhay, Kooperatiba. Abangan muli sa Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Buhay, Buhay, Kooperatiba. Sumainyo ang katotohanan.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
2: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Kapanalig Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang 11:01 ng umaga. Araw ng Sabado, 2nd araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
4: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
5: Nagpatupad ang bagong hakbang ang Archdiocese ng Cebu upang tugunan ang tumitinding usapin ng mental health sa hanay ng mga pari. Sa kauna-unahang State of the Archdiocese Address, inihayag ni Cebu Archbishop Alberto Uya ang pagbuo ng peer support system kung saan magtatalaga ng tinatawag na priest companions bilang unang sandigan ng mga kapwa-pari sa panahon na may matinding pinagdaraanan. Layo nitong palagkasin ng ugnayan at malasakit sa isa't isa kasabay ng pagbibigay ng agarang suporta sa mga nangangailangan. Dumarating ang hakbang na ito sa gitna ng lumalaking pag-aalala sa mental health sa mga pari sa buong bansa. Nauna nang nainuulat ni Cardinal Jose Advincula na halos isa sa bawat 5 pari sa Pilipinas ang nakakaranas ng emotional at psychological problem kabilang ang depression, anxiety at burnout. Dahil dito, iginit ang mga leader ng simbahan agarang pagtugon sa usaping ito upang mapanatili ang kalusugan at kakayang maglingkod ng mga pari sa kanilang komunidad. Magbabalik ang mga balita mamayang alauna ng hapon. Ako inyong kapanarig Marian Navales Pulgo. Sumain niyo ang katotohanan.
4: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
6: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn.
7: Renalyn, Renalyn, Renalyn, araw-araw. Oh, oh,
8: oh, oh. Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation No. 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis at kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
9: Programang titimbang ng katotohanan sa usapang panlipunan.
10: Veritas.
9: Magpapayabong sa moralidad ng bawat Pilipino.
10: Veritas.
9: Magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan.
10: Veritas.
9: Tuwing Sabado, kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano.
10: Veritas.
11: Good morning, mga kapadali.
10: Veritas.
11: Good morning. Nako, tuloy-tuloy pa rin po ang ating palatuntunan dito po sa Veritasan kahit na nga po ay tayo nasa ibang bansa. Kasalukuyan po na ang inyong lingkod ay nandito po sa Prague at ginagawa po namin ang pilgrimage alas 5 po ng umaga po dito, exactly 5:05 in the morning, at dyan naman po sa Pilipinas ay alas 11 na. Pero sabi ko nga, kinakailangan pa rin nating gawin ang ating pong tungkulin at ito, magsasagawa po tayo ng interview patungkol po dito sa, well, pinaghahanda ang impeachment sa pangalawang pangulo. At ngayon pong umagang ito ay makakapanayan po natin si Representative Antonio Tinio. At pag-uusapan nga po natin ano na ba ang susunod na magiging hakbang dito po sa impeachment sa pangalawang pangulo na si Sara Duterte. At mainit na usapin po ito. Ang dami-dami naman mga naglalabasan po ng mga issue. Di ko malaman kung mga totoo bang mga news ito o fake news ba yan. Kasi kanina habang nag-scroll po ako ng Facebook, eh, lumalabas na di umano kung sino man ang boboto daw dito sa impeachment laban sa pangalawang pangulo ay hindi po iba-blacklist daw ho ng isang religious group. At alam niyo naman ang ibig sabihin nito pagdating po ng eleksyon, nako todas. Walang suportang makukuha ang sino mang politiko na di umano ay boboto upang i-impeach etong si Vice President Sara Duterte. But anyway, yan po ay isang Facebook news lang at hindi po natin alam kung anong katotohanan sa likod niyan. Pero alam naman natin na yung religious group na ito ay mukha po yata na supportive dito sa pangalawang pangulo. At hindi lang po yan, ano, meron din pong mga power block dyan mismo sa House of Representatives. At hindi po natin din alam kung itong mga block-block ba na yan, mga grupo ko, anong alliances, ay ano ba ang kanilang saloobin, ano ba ang kanilang magiging aktwal na boto. At itong aktwal na boto nga ay gaganapin yata kung di ako nagkakamali sa Mayo 5. So, yan po ang hintayin natin. Yan po ang susubaybayan. At higit sa lahat, tayo bilang mga Pilipino ay suriin natin maigi, ano, yung mga issue na bumabalot nga po dito sa impeachment sa pangalawang pangulo. Nakita po natin, no, napanood natin yung mga proceedings dyan sa House of Representatives kung saan ay ginawa po yung mga clarificatory o clarification na lang, clarificatory questions o clarifications patungkol po doon sa pagdidetermina ng probable cause. Ito ginagawa din naman ng House of Representatives dahil di umano, ito yung utos sa kanila ng Korte Suprema. Pero sabi naman ng ilang abogado, hindi naman dapat ginagawa yan dahil yung gawain na yan ay gawain na ho ng Senado kung saan yung pong mga senador ay i-convene para sila ang maging mga hurado kung sakali man na tuluyang may impeach itong si Vice President Sara Duterte dyan sa House of Representatives. Ilan po ba ang kailangang boto para ma-impeach nga po itong si Sara Duterte? Tatanungin po natin yan kay Representative Atinio para ma-determine po natin o mapag-alaman po natin kung ilang bang bilang ng mga kongresista ang kailangan po para sa impeachment. At meron po bang bilang talaga? Meron po ba talagang nakikita natin na solido na boboto para impeach si Vice President Sara Duterte, o yung po ba kaya ng mga kongresista ay medyo nag-aalangan na dahil nga po sa mga nabanggit ko kanina. So, sana po andyan dyan na si Congressman Antinio. Magandang umaga po sa inyo, sir. Padre Jerome Siciliano po ito. Okay, mukhang wala pa po yata si Congressman Antinio. So, tuloy-tuloy lang po natin itong ating pong usapan. Gaano po kahalaga yung impeachment? Well, ito po yung isang pamamaraan para maging accountable ang isa pong lingkod ng bayan. At hindi po lahat ng mga politiko ay sumasailalim sa impeachment. Ang mga impeachable officers, kundi po ako nagkakamali, number one, siyempre yung presidente. Pangalawa po, yung vice president. And then, yung chief justice ng Supreme Court. At least, ito po yung alam ko na pwede hong impeach. Di ko alam kung ang ombudsman kasama din po ba dyan. At tanungin din po natin si Congressman Tino patungkol po dito. Ngayon yung accountability ay kailangan po ng taong bayan. Kasi kung sakali man po natatanggalin po natin ang accountability, ay yung impunity naman ang mamamayagpag. Ang ibig sabihin po ng impunity ay tuloy-tuloy lang, labo-labo lang, sige-sige lang yung kanilang mga gagawin. Either na pang-aabuso sa bayan o di kaya ay kawalan po ng respeto sa taong bayan dahil sa ginagawa po nilang mga katarantaduhan, ika nga. So, yung pong impeachment na yan ay mahalaga para yung isang lingkod bayan, katulad ng mga binanggit ko po kanina ng mga posisyon, ay tuluyan nga po na mapanagot sa kanila pong mga ginagawa. Kung sakali man po na involved yan sa corruption, eh, hindi naman pwede maging tuloy-tuloy lang yung corruption. Kinakailangan na masawata yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kung sakali man involved po yan sa paglabag, no, sa karapatang pantao, paglabag ho sa mga isinasabi sa kanya na tungkulin base sa konstitusyon, eh hindi naman po pwede na ituloy-tuloy niya yung gawain ito dahil yung kanyang mandato ay nanggagaling po sa konstitusyon. Ika nga, kaya nakikita nga ho natin na kapag nagsuswear in o nagka-take oath ang isang politiko katulad ng presidente, vice president, and then of course chief justice, lagi din ang sinasabi dito na yung kanilang pagkilos ay base dyan po sa constitution. And so therefore, kapag halimbawa sila ay gagawa ng mga bagay na labag sa constitution, impeachable offense, ika nga. So yung pagpapanagot sa kanila ay mahalaga. Dahil kung wala po na pagpapanagot sa isang opisyal na ang mandato ay nanggagaling po sa konstitusyon, ay nako, chaos yan. Kumbaga, kawawa tayo dahil papasok dito yung pang-aabuso. Ngayon ay nakita natin ano, yung mga ginagawa po ng pangalawang pangulo. So ngayon parang, ano to, meron ba tong sense of accountability? Kaya ba niyang isa lang yung sarili niya para sa para sa pananagutan? So nakikita po natin, meron siyempre mga strategy na ginagawa nila, mga legal strategy. What was that? Mag-apela sa Supreme Court. Pero yung pag-apela sa Supreme Court na nagawa po nila last year ay nagtagumpay. Hindi ko lang alam ngayon kung ito'y magtatagumpay. Ano yung tagumpay na nakamit nila? Na-block, ika nga. Eh, yung pong impeachment proceedings. So hindi po natuloy. Kaya po pinagdebatehan nga po dito ng mga Supreme sa Supreme Court ng mga justice, eh ano bang ibig sabihin ng forthwith? At saka yung mga clarifications na dapat gawin din ng mga kongresista. Kaya ngayong taon, nakita natin parang kakaiba yata yung paghahanda sa impeachment dahil meron pang mga initial hearings yan sa House of Representatives. So yung pong nakita natin, nagbigay ng confusion base sa dating ginagawa noon. Napanood po natin yung impeachment laban kay Pangulong Estrada. Eh, na-transmit po kaagad yun, ano, sa Senado. Nung pinukpok na, no, ng yung gavel ni Speaker Manny Villar, eh parang naisahan nga daw po yata dun si President Erap, eh. Eh, kasi parang nalingat lang ng konti yung kanyang mga kaalyado yan sa House of Representatives. Ayun! Naipasa na. Oh, kumbaga, napagbutohan na. Na impeach niya si President Erap Estrada at dinig na nga po doon sa Senado. Yun na lang, hindi po natapos yung pagdinig na to dahil nga sa walkout na nangyari noon. Kung napag-alaman ninyo, hindi binuksan yung envelope. Ano ba ang nilalaman ng envelope na yan? So, nung tiningnan nila, wala naman din pala. Pero nauna na ho yung pag-walkout ng ilang mga senador dahil nakita nila na mukhang pinaglalaroan lang tayo dito, mukhang hindi lalabas dito yung katotohanan dahil hinahara nga po yung pagbubukas ng envelope. At napag-alaman din po natin sa impeachment trial na yan, ang isang nagnangalang Clarissa Ocampo, ito yung nagsilbing star witness at patungo na yata sa conviction sana, eh, pero nag-walk out nga ito pong mga ilang senador, yung katulad po ni Senator Joker Arroyo at yung iba pa na mga, well, hindi kaalyado noon ng dating pangulong si Erap Estrada. And then nakita din po natin, napanood din natin yung impeachment naman laban kay Chief Justice Corona, and it led to his conviction, ika nga. Kaya tuluyan ang tanggal sa pwesto si Chief Justice Corona. Nangyari po ang impeachment na yan sa panahon po ni Pangulong Noynoy Aquino. Ayan. So ilan lang po yan sa mga bahagi ng ating pong kasaysayan. Okay, magandang umaga po sa inyo, Congressman Tino. Andiyan na po ba kayo? Okay. wala pa po yata talaga, mukhang tuloy-tuloy lang po natin itong ating talakay. Nagbabalik po ang Veritas.
10: Veritas.
12: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa skulo sa trabaho? Nako, delikado yan.
13: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy, move more, chill lang, bawas stress. Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
14: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
15: Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
16: Ang tinapay ng buhay, pagnilayan natin.
17: Payo sa mga kabataan mula sa Aklat ng Kawikaan. Anak ko, dinggin mo ang aral ng inyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan.
15: Ang tinapay ng buhay, inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
10: Veritas.
11: Pamuli po mga kapanalig, nandito po tayo sa Pilgrimage, kasalukuyan po kami nga dito sa Prague. Bahagi po ito ng Eastern Pilgrimage. Nabisita na po namin yung Sanctuary of the Divine Mercy dyan po sa Krakow. Nagpunta na rin po kami dito po sa Prague mismo, sa Our Lady of Victorious Church, yung pong famous na Santonia de Praga. And of course, Our Lady of Częstochowa, doon po sa Poland, napunta na namin mga importante na mga pilgrim sites dito po sa mga bansa na binanggit po sa Poland and then sa Czech Republic. Okay, magandang umaga po, Congressman Tino, Father Jerome Siciliano po ito. Mga kapanalig, yung pong ginagawa naming pilgrimage, hindi na nga nahulugan na parang wala kaming nalalaman sa mga nangyayari po dyan sa Pilipinas, dahil minomonitor po natin araw-araw kung ano ba yung developments. Hindi lamang yung political developments, syempre minomonitor din po natin kung ano nangyayari sa mga kamag-anak natin. On my part, yung pong tungkulin sa simbahan o bilang rektor ng EDSA Shrine, of course, kailangang mapag-alaman ko din kung ano ba yung mga activities na ginagawa po natin dyan. So sa makatwid, yung pong pilgrimage na to ay hindi po kami detached sa realidad dyan po sa ating bayan. Bagkus, kung ano man po yung nalalaman namin, yan naman ay dinadasal namin po dito. Kung sakali man halimbawa na politically ay maingay, o nagkakaroon po ng mga bangayan at kawalan po ng pagkakaisa, well, yan ang mga bagay na sinasama din po namin sa aming mga dasal. Kahapon, nagmisa po kami doon sa Church of Our Lady of Victorious dito po sa Prague. At isa po yan sa mga healing po namin na sana bigyan po tayo ng childlike attitude na maging masunurin, hindi lamang po sa mga politiko, kundi mas maging masunurin tayo sa batas ng Diyos. O, yun, mga politiko, magkaroon ng childlike attitude so that they can be very obedient to the will of God. Okay? And then of course, humility, mahalaga. Dahil kapag wala tayong humility and tingin ho natin sa sarili natin sobrang taas, para baka ikaw na yung Diyos. Kaya kapag walang humility at itinuturing mo na ikaw na yung Diyos and you can do everything, papasok na naman dito yung impunity. Okay, walang habas na paggawa ng napakaraming bagay na maaaring makasira, ika nga, di ba, sa mga mamamayan. Okay? Mga ginagawa din po dito sa pilgrimage ay pagpapakita na tayo ay may pagkakataon para ma-discover din natin yung nilalaman ng ating pananampalataya na mahalaga upang ma-enhance, ika nga, ay yung ating pong spiritual life. I think that's the best part of, you know, having a pilgrimage. Yung spiritual life natin hindi dapat maging dormant, ika nga, dapat ito ay na-harness, umuunlad, at yung encounter ano na nangyayari dito po sa pilgrimage, encounter meaning ikaw, ako, kami, mga naglalakbay, pinupuntahan yung mga simbahan na to, and then as we pray and then of course reflect on the many different events that transpired in that particular place, eh doon nangyayari ngayong encounter between a pilgrim and God. So yung encounter na yun sana mag-lead into a more mature faith, into a more solid faith, ika nga, a faith that does not only manifest in external appearance, but a faith that is embedded in our hearts, not only in the mind but also in our hearts. Okay? And now, yung pong pag-iikot ay ibig sabihin, pagdarasal din. Pinagdadasal natin yung Pilipinas, pinagdadasal natin yung mga pangyayari ho dyan, na sana nga ay magkaroon din ng, you know, tagumpay itong mga gawain. Ano ba yung mga ginagawa natin? Siyempre, yan, yung impeachment, pagpapanagot. Sabi nila, very political yan. Ano bang ano ng simbahan dyan? Di ba? Ano bang kinalaman ng simbahan dyan? Wala pong kinalaman ng simbahan. Pero, yung may kinalaman ho dito, sabihin na lang natin, lahat ng taong bayan, okay, lahat ng Pilipino, dahil eh, pagpapanagot nga ho ito eh, sa isang opisyal na di umano, allegedly, ay hindi gumagawa ng kanyang tungkulin. O kung gumawa man ng kanyang tungkulin, may mga pang-aabuso, okay, sa kanyang mandato. Alright. And then, yung simbahan naman ay hindi naman yan mga hurado, hindi naman sila mga mambabatas para iproseso nga po yung impeachment, at hindi rin sila magdidesisyon. But then I think the Catholic Church, or even other churches for that matter, is responsible, you know, for praying that somehow justice may reign in our land, and at the same time that justice may be achieved by each and every Filipino. Dahil kung wala pong hustisya, ay kawawa ang mga Pilipino. Mananatili lang at magpapatuloy yung mga pang-aabuso. So we need to put a stop, you know, to all these abuses. But of course, sasabihin nila, eh masyadong political ho yan eh. Kanya-kanya na lang ho yan na kumbaga susuportahan. Well, it may be the reality, but then, hindi po natin pwede na dahil sa realidad na yan, hindi na natin itutuloy yung proseso. So let the process take its course. And from there, let's see kung ano ba ang gagawin nga ho, diba, ng ating pong mga mambabatas, both in the House of Representatives and of course in the Senate. Pag sinabi ho natin na impeach na, okay, hindi po yan nangangahulugan na convicted na. Pag sinabi natin na impeach na, nangangahulugan po yan na nagdesisyon na. Yung pong House of Representatives, yung members ito, yung mga kongresista. And then po yung trial, yun naman ho ang kasunod. At sa trial na yan, ang magiging mga hurado ay ang mga senador. So ilan po ba ang kailangan para makonvict si Vice President Duterte kung sakali man na ito ay magtutuloy na nga po sa Senado? Alamin po natin, 16 ba? 17 ba? So how many are needed? How many votes are needed for conviction? And how many votes are needed for impeachment in the House of Representatives? Let's clarify. Kung hindi po ako nagkakamali, mga 1 106 ba ang kailangan? O 140 plus ba? So let's clarify it with Congressman Pino. Magbabalik po ang Veritasan.

0: Veritasan. Panalangin ng mga tsuper para sa ligtas na paglalakbay. Makapangyarihang Diyos, ikaw ang nangangalaga sa amin sa iyong kabutihan. Tulungan mo kami sa harap ng malaking pananagutan sa kaligtasan ng aming mga pasahero. Ilayo mo kami sa lahat ng panganib sa lansangan, sa mga kapwa at tsuper na walang pakialam sa kapakanan ng iba, sa mga kasama sa hanap buhay na walang pagpapahalaga sa buhay ng kanilang kapwa. Ipagadya mo rin kami sa mga masasamang loob. Pagkalooban mo kami ng malusog na paningin upang maliwanag naming makita ang aming dinaraanan. Sapagkat mahalaga sa amin ang aming mga pasahero, tulungan mo kaming maging magalang sa kanila, lalo na sa mga nakatatanda at may kapansanan. Amen. Sa bawat biyahe, may isang tsuper na nagsusumikap. Sa bawat sakay, may pamilyang umaasa. Ngunit sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, unti-unting bumibigat ang kanilang daan. Hindi man natin kayang baguhin agad ang sitwasyon, kaya naman nating magkabot ng simpleng alay para sa kanila. Kapanalig, maging bahagi sa Krusada sa Pasada, isang advokasya ng pagkakaisa, malasakit at pag-asa. Ang bawat handog ay para sa mga jeepney drivers para muling makabangon sa hamon ng buhay. Sa bawat ambag, may ngiting nabubuo. Sa ating tugon, may buhay na nababago.
1: Mga kapanalig, ako po si Father Roy Bilien, ang Pangulo ng Radyo Veritas. Meron po tayong Krusada sa Pasada. Ito po ay naglalayo na makaipon ng pondo para po sa ating mga kapanalig na super, dahil nga po sa krisis, sa krudo, ay hirap po sa kanilang buhay. Kayo po ay maaaring mag-text sa ating po mga numbers ng programa pong ito.
0: Krusada sa Pasada, makilaho, magmalasakit, makialay. Dahil ang bayanihan, hindi kailanman matatawaran. Para sa inyong tugon at suporta, makipag-ugnayan lamang sa Veritas Text Line 0918-837-4827. 0918-837-4827. Krusada sa Pasada.
2: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
3: to the World Wide Web.
4: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
2: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Kapanalig Philippine Standard Time, 30 minuto makalipas ang 11:01 ng umaga.
0: Veritas.

0: Good morning again, mga kapanalig. Tuloy-tuloy po ang ating palatuntunang veritasan. Kahit nga po sabi ko sa inyo, tayo ay andi dito sa Europa. Kasalukuyan po na andi dito kami sa Prague, Czech Republic. Di na po namin nakita si dating kongresista Saldico. Hindi naman po yan ang pinumpa namin. At saka kung andi dito man yan, hindi naman namin mapupuntahan. Well, of course, naman tayo mga Pilipino, para makapag-comment lang. O, ganun po yung ginawa ko. Diba? So, pero may mga nakausap din po tayo na ilang mga personalidad patungkol po dyan sa, yun nga, paghahanap kay dating kongresista Saldico, di na natagpuan po dito. Di na natin alam kung asan. But then again, isa pa po yan sa inaabangan din po ng mga Pilipino kung makakabalik pa ba o maibabalik pa ba sa Pilipinas si dating kongresista Saldico. Mukhang maraming alam ito At yung mga nalalaman ba niya ay ano, may babao na lang huba sa limot. Mukhang tumatagal At wala tayong access ano, dito nga sa information. But anyway, nandito na po yata si paborito po natin ano, na political analyst ano, Secretary Ronald Llamas. Good morning, sir. Father Jerome.
1: Good morning, Father Jerome. Kumusta kayo? Happy weekend.
0: Okay naman, okay, pero andi dito ako sa Prague ngayon. O, hindi para kay Saldico kundi para ipagdasal ang Pilipinas. Bahagi ito ng Eastern European Pilgrimage.
1: Ayun, hindi tayo nakita. Galing lang ako diyan kahapon.
0: Ano ba?
1: Babalik ko sa Pilipinas kahapon. Sa linggo ko diyan sa France.
0: Oh. Oh, hindi actually ano sa ano ko sa Prague, sa Prague.
1: Ah,
0: Czech
1: Prague.
0: Republic.
1: Czech Republic. France. Sa France ako
0: Sa Netherlands. Sa France ka. Oh. Okay, okay. Ako papunta pa lang ng Netherlands pagkatapos itong pilgrimage. But anyway, Sek, ano bang ma-expect ng mga Pilipino dito sa you know, paghahanda nila sa impeachment? Ma-impeach ba? Meron bang bilang? Yung mga threat ba na lumalabas ngayon na yung ano itong INC ay tatandaan namin kayo pipigilan namin kayo. So ano ba?
1: Well, syempre gagawin nila lahat ng mga Duterte para mapigilan ang impeachment. No? Syempre, pipigilan nila na lumabas yung ebidensya. Pero half of the battle, panalo na yung nailabas yung ebidensya. Kay Madriaga, yung bank accounts, yung mga grave threats. So, yun yung mahalaga mailabas yung ebidensya na yan. Na dati, lalabas lang yan sa isang Senate trial. Pero dahil mismo kay Sara na nag-file na patayin yung kanyang impeachment last year, na napatay naman, nagkaroon ng mga bagong rules, hinigpitan ang impeachment. Halimbawa, dapat sa House na dapat ang role lang ay impeach siya, nagkaroon pa lang hearing ang Justice Committee. Kaya medyo nakarma siya. No? Sa kwan pa lang, sa Justice Committee pa lang sa House, lumabas na yung ebidensya na dapat lalabas sa Senado at mas mahirap palabasin dahil mas marami siyang kakampi sa Senado kumpara sa Kongreso. Kaya ngayon, nagbotohan na sa Justice Committee na ito ay pagbotohan sa plenary. Na ang tingin nila may probable cause para siya ay impeach after all the evidence. Sobra pa nga . So sa May 11, pagbobotohan na yan. Halos sigurado na merong one-third. Yung one-third kasi mga 106 votes lang yan . Ang aking Marites, father, ay mahigit 160 na yung boto. Inahabol nila na umabot man lang ng 200. Hindi yan aaabot doon sa 260 last year. No, sigurado yun. Pero yung one-third ay kayang-kaya. Ang habol na lang nila ay mas palakihin para magmuka na talagang yung buong Kongreso, at least karamihan sa kanila, hindi lang yung one-third, ay pro-impeachment. Tapos, sabi ni Senate President Tito Soto, pag akyat niyan sa Senado, ibig sabihin sa May 11 itself, forthwith ay sisimulan nila yung impeachment sa Senado. At kung sisimulan sa Senado, meron na silang jurisdiction na tinatawag, may hirapan na yung Supreme Court na habulin. Paano kung maalala mo, Father, nahabol ng Supreme Court yung impeachment last year dahil si Senate President Chiz Escudero pinatagal yung forthwith ng 4 na buwan. Kaya nagkaroon ng pagkakataon yung Supreme Court para habulin. Pero pag may jurisdiction na ang Kongreso at Senado, mahirap na habulin yun. No? Yun ang precedent sa mga ganyan. Eh. Pag may jurisdiction, ang isang institusyon, hindi na hahabulin ng Supreme Court. Baka habulin nila after or before, pero hindi during. Hindi kung meron ng jurisdiction. Pero haka-haka ko lang naman yan, ha? Father, sa aking limitadong pagkakaalam. Hindi naman ako abogado eh.
0: Pero ano, Sheik, ano? Di ba meron ding apela ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court? Kung sakali man na magdidesisyon ng Supreme Court, maapektuhan ba itong mga proceedings na to?
1: Well, nag-apela sila during the Justice Committee hearing na patayin yung impeachment. Patayin yung impeachment. Ironically, dahil sa mga dahilan na pinayagang patayin ang impeachment

0: mga benefits ng kanilang kongresista ang bagal lumabas sa mga distrito.
1: Ah, okay.
0: So, ngayon ako lang nakita inamin publicly na yung aming boto ay nakatali sa benepisyo. No? Alam naman natin ito, yun. Pero yung ay ngayon ko lang narinig yan. Pero at this point, again, Father, ang tingin ko yung Unity Party, National Unity Party, will vote for impeachment. Yung lahat ng kanilang membro sa Justice Committee, unanimous, bumoto for ibaba na sa Senado para pagbotohan dahil meron ng probable cause. Ang king pressure kasi rito, Father, no, ay kung ikaw ay kongresista, tapos lumabas yung kanyang karaming ebidensya, bilyon-bilyon, no, at galing sa anomalous sources, tapos boboto ka not to impeach, ano magiging itsura mo? Ganun din yung magiging problema sa Senado. Kaya ang problema lang sa Senado, Father, mas malaki yung kailangang porsyento, 2/3. No? Mismo yung majority sa Senado, wala pang 2/3 eh. At mismo yung majority, hati. Nandun yung 2 bilyar, nandun yung 1 Cayetano, nandun yung 1 ehersito, nandun yung 1 Loren Legarda, na yung anak ay nasa opposition na, nasa Duterte na. Nandun din si Mig Subiri na tika Mindanao. So mismo yung majority na 15 ay medyo hati yan sa impeachment. No? Eh wala pa 16 ang kailangan. No? Pero ang pressure sa mga senador, lalo na lumalabas na yung ebidensya ng anomalous sources ng hidden wealth ng mga Duterte, especially si Vice President Sara at saka yung kanyang asawa. Eh paano ka hindi magko-convict? Paano ka hindi magko-convict kung ganyan yung ebidensya? Yan ebidensya na yan, Father, mas magiging detalyado sa Senado. Paano sa Kongreso kasi, sa Justice Committee, probable cause lang eh. No? Kaya hindi pa masyado yung lahat ng ebidensya.
1: Are you getting a sense na parang yung sentimiento ng mga Pilipino ay nagtitilt, parang going away, ano, Sara Duterte, parang ano, nawawala na? Yun ba yung nakikita mong sentimiento ngayon?
0: Well, yung huling survey ng OCTA, halimbawa sa impeachment, 69% yung pro-impeachment. At 83% doon ay sa Visayas na dating bailiwick ng mga Duterte. Tapos, majority sa Mindanao, 61% pro-impeachment. No? 61%. So, medyo lumalaki. Dun sa kanilang survey sa presidential preference, halimbawa one-on-one, si Lenny ay 33, si Sara ay 44. Si Sara ay nagsabi na natatakbo siya, si Lenny ay nagsabing hindi siya tatakbo. No? At ang itinalo ni Lenny, malaki, from 9%. No, from 9% siya nang galing. Ibig sabihin, merong ganong klase na adjustment dito sa suporta kay Sara. Lalo na kung isa lang ang kandidato, kung si Lenny lang. No? At yung iba ay susuportahan si Lenny labang kay Sara. No? So, sa iba lang yung mga surveys, from Pulse Asia to WR Numero to Tangere, no, to Okta, nakikita either nagpa-plateau, ibig sabihin hindi na tumataas from previous survey si Sara, or bumababa incrementally. Kahit single digit yung kanyang pagbaba, bumababa. So, may ganung klaseng movement. Dahil ang mahalaga, Father, hindi lang yung absolute numbers. Eh. Ang mahalaga is the movement of numbers. Halimbawa, saan nagsimula si Sara? 90%. Nagsimula yan 90%. No? Pero nasa na siya ngayon? Between 30% to 40%. So, nagbabago, Father. Yun ang mahalaga.
1: So, sumakatwid, itong nakikita natin na parang unti-unting revelation ano, ng corruption ng pamilya Duterte ay naging isang malaking factor para mabawasan yung kanilang suporta.
0: Hindi pa kasama dito sa survey yung Justice Committee eh. Bago pa

0: bago pa lumabas yung ebidensya, itong mga survey na ito. Mm. Eh, paano pa yung susunod na mga surveys? Ah, paano? Pag yung mga susunod na surveys, covered na itong Justice Committee exposés. No? Mm. Itong mga Madriaga, itong grave threats, itong bank accounts. No? Mm. Yung mga binanggit ko sa yung survey, bago eh. Bago lumabas itong ebidensya. Kaya malamang, mas bababa pa.
1: Bago lumabas yung mga ebidensya, yung ano resulta ng survey na yan, but then again, meron ng mga alingas nga si, di ba? Na di umano, meron Madriaga, na merong revelasyon na ganito, at yung Kaysa na Tortillanes, dati nang pinag-uusapan yun eh.
0: Yes.
1: Di ba? Pero yung nga lang, hindi pa, kumbaga, nakikita ng medyo malinaw. Ika nga, bago lumabas itong si Madriaga, at saka, eto, nabigyan na ng pagkakataon, si Sen. Tortillanes. And you, we are expecting that when the Senate trial ano, commences, eh, talagang bagsak na. Ganun ba yun?
0: Well, in terms of, tingin ko, bagsak na in terms of popular opinion.
1: Okay.
0: Ibang usapin pa kung ano yung magiging boto ng mga senador. Dahil yung mga senador, hindi naman yan boboto dahil sa ebidensya lang eh. Hindi naman talaga sila mga judges eh. Boboto yan base sa kanilang cynical political calculation. What's in it for them? Ano ba ang kanilang political future sa kanilang magiging boto? No, yun ang kanilang titingnan. No? Hindi naman talaga ebidensya ang kanilang magiging batayan. Mas yung ebidensya, ang impluensya niya sa mga tao na pwedeng maka-impluensya sa mga senador. Isa pa dyan mahalaga, Father, yung depensa ng mga Duterte. Halimbawa, doon sa Madriaga, maraming sinabi si Madriaga. No? Yung iba sinasabi, sobrang dami naman yan. No? Baka hindi naman credible yan. Pero yung pinakamahalaga kay Madriaga, dininay absolutely ni Sara na kilala niya si Madriaga. Dininay absolutely ni Sara na hindi pa niya na-meet si Madriaga. Doon na-burst yung kanyang bubble. Dahil naipakita ni Madriaga na magkakilala sila. May video, may pictures, meron bang birthday greetings. No? Tapos pinabuksan ni Madriaga yung kanyang bank accounts, waiver, para ipakita na may mga dumaan talagang pera doon. No? As he claimed. So yun yung isa. Hinahirapan yung mga Duterte depensahan yan. Yung sa mga bank accounts, lalo na. No? Lalo na. Ang sabi ng mga abogado ni Sara, dumaan lang daw sa bangko niya yung 6.77 billion. Dumaan lang daw. Sabi ng asawa niya, hindi ako kasama dyan. Private citizen ako. Hindi totoo yun. Sa Sal-N, kasama ang asawa at saka immediate family. No? Pero hindi nila dininay na merong mga billiones. Ang sinabi lang nila, sabi na ni Attorney Pua, na sa others. Kaya pinagtawanan siya ng mga accountants. Yung Undersecretary Attorney Pua, hindi, yung mga billiones na yan nasa others, kaya hindi ni-report. So, ibig sabihin, lumulubog sila sa kanilang sariling mga paliwanag. Lumulubog sila sa sarili nilang kumunoy. Tapos yung ikatlo, yung grave threats, na pan daw yun, na-splice. Na-splice daw. Napanood ng buong bansa. Napanood ng buong mundo. Hindi lang dito sa Pilipinas. Na sinabi talaga niya. So, medyo hirap na hirap sila sa kanilang depensa. Hindi ko alam kung paano nila ipapaliwanag yan sa publiko.
1: So, hinahabol na sila ng sarili nilang multo.
0: Diba? Yes, Father.
1: Yung sobrang yabang at angas sa ginawa nila noon dahil nasa posisyon. O, eto na ngayon. Reckoning na yan.
0: Tapos din yata, hubris.
1: No? Hubris, okay. Anyway, quick break muna tayo, Sek. Yes. Magbabalik ulit tayo.
0: Tama.

0: Veritasan.
1: Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas. Tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia, maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan!
2: Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew.
0: Veritasan.
3: Okay, mga kapanalig, ituloy po natin ang panayam kay dating Secretary Ronald Llamas. At ano ba tayo? Okay, ayun na. Okay, so balikan po natin si Secretary Ronald Llamas.
4: Pazer, okay. Nakapag-tapi ba kayo dyan with Saltico?
3: Alam mo, yun nga yung ano eh, yun nga yung sinabi ko dito kanina. Wala na dito eh, Sek eh. Ayon sa aking bubwit din eh, nakaalis na eh.
4: sa rules naman ng Schengen, Father, hindi naman siya pwedeng i-detain na matagal eh.
3: Correct.
4: Wala naman siyang kaso dyan, wala namang red notice, no? Wala namang extradition, no? Hindi siya pwedeng i-detain. Nagulat lang ako na biglang sinabi ng presidente na arrested. No? Dapat na due diligence muna yon. Dapat na ang tawag na FBR na complete staff work bago nagsalita ang presidente. Or kung may nagsalita man, hindi muna yung presidente. Somebody na mas junior na sakali magkamali, pwedeng maging fall guy, pwedeng sisihin. Pero presidente pagal eh, kaya sumabog sa mukha ng presidente.
3: Well, siguro kinakailangan na merong update na ibibigay sa mga Pilipino eh. Kahit na nga ito ay sumasabog o sasabog. Anyway. Well, sa palagay niyo ba, mapapabalik pa yon?
4: Well, una, sana malabas na yung red notice, no? Ikalawa ay magkausap yung government to government. Paano kung grabe naman talaga yung kaso? Katulad na nangyari kay Congressman Tevez, wala naman tayong extradition treaty sa East Timor eh. Napigilan nga eh. Sabi nga, na-reject nga ng East Timor yung ating request na punin at dalhin sa Pilipinas. Pero nung nag-usap ang government to government, eh, kahit walang extradition, isinuko si Tevez ng East Timor government. So, pwede kasi yung pwede yung arbore ng government to government. No? Halimbawa, iniimbitahan ng France si PBBM para sa state visit sa France. O di pagpunta ni PBBM doon, kausapin lang si President Macron, tingin ko, makukuha yun. Para doon, file down ng asylum eh, sa France. No? So, maraming paraan dyan eh. Pero, ayusin muna nila yung impormasyon. Ano ba talaga? Meron ba Portuguese passport o wala? Nag-file ba talaga ng asylum sa France o hindi? No? So, yung mga ganun bang detalye, inaayos yun eh. Dapat sa DFA yan eh.
3: Eh, yung DFA secretary, nagtataka nga din eh kung saan daw nakuha ng Pangulo yung impormasyon na yun eh.
4: So, walang coordination yung mga ahensya ng gobyerno sa isa't isa.
3: Oh, pero parang ano, no? Parang nakapagtataka din na biglang-bigla na lang ang presidente mismo magsasalita. Sabi ko, Very basic yun eh, di ba? Na, hindi ka talaga magsasalita eh, kapresidente eh. Di ba parang ano bang nangyayari? Di ba? Eh, nagulantang din tayo eh, na biglang-bigla na lang itong lumabas nga sa media, itong balita na to.
4: Exactly. So, yeah. Imagine nyo, Father, kung yung Papa, siya mismo ang magsasalita, no? Sa isang impormasyon na hindi pa verified, di ba?
3: Correct, correct.
4: Daming layers okay. Yan eh, bago umabot sa Papa.
3: Okay, sige, tanungin na lang natin. Hindi ito patungkol sa impeachment. Ano ba yun? Nakikita mo ba na inept yung gobyerno na to?
4: Well, marami namang mga ineptness sa mga gobyerno eh. No? Pero ang isang basic dyan, protect the principal. Iba, yung kung sino yung pinakaulo, protektahan nyo. Ibig sabihin, wag mo lang yung halimbawa, yung mga ganyang klaseng statement, i-verify muna ng husto bago umabot sa presidente. No? Always protect the principal. At saka yung purpose ng cabinet at saka ng mga tao ng presidente ay kung magkamali, to fall on their swords. I-absorb nila yung blame. No? Whether tama o mali is another thing. Pero yun ang, halimbawa, kung kami sa cabinet noon, Father, simpleng issue ng DBD, resign kagad ako. Para hindi pa mahiya ang presidente. Kahit hindi illegal, ha, bumili ng DBD. Kahit halos lahat ng Pilipino bumibili ng pirated DBD. Pero dahil improper, no, save the president the embarrassment. Resign ka kagad. Ibang usapin ngayon kung tatanggapin. Diba? Yung Barrel,
3: sige.
4: 47, na nakita sa'yo, kahit kleto ng papeles yon, may permit to carry, may lisensya, etc. At wala ka dito. Wala ka dito nung nagkaroon ng aksidente na nakita yung Barrel. Resign ka kagad. To protect the president. Ganun talaga eh, dapat eh.
3: Okay, well, eto nga sa doon na tanong. Kanina, gobyerno ang inept. Ngayon, tukuyin natin. Yung Pangulo, inept ba?
4: Well, dalawa kasi ang usapin sa presidente. The president and the presidency. Yung presidente, maraming kakulangan yan. No? Halimbawa, si Erap na artista, hindi naman niya kwan yan eh. Trabaho yan, no? Dati, before. No? So, ang mahalaga dyan, hindi lang yung presidente, the presidency. Ibig sabihin, yung kanyang mga tao. Dapat magagaling. Dapat ay capable to protect him and the people and the government. Yun yung baka kulang dito. Mahina yung presidente, tapos mahina pa yung kanyang kabinete. Kaya lagi ko sinasabi, this past few years, mag-revamp eh. Mag-revamp. Dahil kung may crisis, dapat mag-revamp ka. No? Alibawa, Labor Day kahapon, no? Nung isang araw, May 1, no? May 2 na ba ngayon? Nalito na ako, Father, dahil kararating ko lang.
3: Wala May 2 na... ngayon, May 2.
4: Kahapon, wala ka narinig sa Secretary of Labor. Labor Day, wala ka narinig. No? So, ano nangyayari? So, nasaan yung Secretary of Labor mo? So, yung mga ganun ba, Father, very basic yan eh. Diba? Yung Secretary of Health mo, may mga kaso sa ombudsman about corruption, hihintay mo bang matapos yung kaso? No, yung mga ganun ba? Dahil mahalaga yung kabinete, it's an alter ego of the president. Dapat kung mayroong mga pagkukulang, palit ka agad. At dapat ang ipapalit mo, mas magaling.
3: Ayan, binanggit mo na yung mga pagkukulang na yan. Tapos, nakapokus ngayon ng puwersa ng gobyerno dito sa impeachment. Parang tinatarget si pangalawang pangulo. Yan ba ang nai-impress ngayon sa pananaw ng publiko? Ang dami palang makakulangan tong gobyerno na to, pero pinag-iinitan ng pangalawang pangulo.
4: Well, yun ang paliwanag ng mga Duterte. Pero non-sequitur yun eh. No? Mahalaga, it doesn't matter. Mahalaga yung Vice President. May paliwanag itong mga kaso sa kanya. No? Ibang usapin yung mga kaso sa gobyerno, sa presidente. Ano, nagkaroon din ng impeachment sa presidente? Napatay. So next year na uli yan. No? Pero kung meron talagang ebidensya sa presidente at sa kanyang kabinete, dapat din ay dalhin yun sa logical conclusion. Halimbawa, ito si Secretary Bonoan sa DPWH. Dapat kasuhan na yun. Ang dami ng ebidensya laban sa kanya eh. Galing doon sa mga whistleblower sa Blue Ribbon Committee. Dapat kasuhan na yun. Ba't wala pang kaso? So yun yung problema ng gobyerno. Sabi nila, huhulihin nila yung mga big fish. Eh, puro kilis pa lang yung nauhuli. Nakasuhan na si Speaker Martin Romualdez at si Senate President Chiss Escudero dahil sa pressure sa publiko. Pero again, ibang usapin yung sa Vice President. No? Separate issue yon. Hindi pwedeng excuse nila yung whataboutism. Yung what about them? No? What about them? Bakit ako ang kinukuhan? Eh, paliwanag mo muna. No? Yung anomalya mo. Diba? Kung meron kang anomalya. Hindi pwede yung whataboutism. Eh. No?
3: Parang tuturo ka ng ibang tao samantalang ikaw din mismo may anomalya din naman ginagawa. No?

0: But anyway, at any rate, itong impeachment ay decision na nga ano, din sa plenaryo ng House of Representatives. Kailan po ba ito? May 11?
1: May 11.
0: May 11. Okay. At kung sakali man makukuha na nga yung 106 votes, diretso na yan dito sa Senado. Kaya ang tanong ko dito sa mga senador, eh binanggit mo na mukhang overwhelming naman yung evidence eh. Hindi kaya mag-boomerang sa kanila eh, nagdidili-dali yung ilang mga supporter nitong si pangalawang pangulo para papanatilihin pa yung boto na yun. Hindi talaga, ganito ng boto namin, hindi talaga makukunvict yan. Okay. Eh, overwhelming yung evidence. Eh, hindi ba mababago yun? Tingin mo?
1: Tama kayo, tama, Father. Pwede pa namang mabago.
0: Hmm.
1: No? Pwede pa namang mabago. Halimbawa yung sa impeachment ni Chief Justice Corona, the first impeachment of a Chief Justice. Hmm. Eh, wala rin namang boto na nagsimula eh. Pero nung natapos, 20 ang bumoto, 3 lang ang hindi.
0: Yeah.
1: Kahit dahil lumabas na yung ebidensya, yung mga dollar accounts na hindi reported sa kanyang SALN, yung mga kamag-anak niya na tumestigo labang mismo sa kanya. Now, so, lumabas yung ebidensya. Dito kay Vice President Sara, mas overwhelming. Ha? Mas yeah. overwhelming ang ebidensya dito. So, ang unang pressure dyan, yung sinasabi nating ebidensya. Pero yung mas malaking pressure, yung galing sa tao. Halimbawa, 69% ay pro-impeachment or pro-conviction, eh, dahil sa ebidensya, then yung mga senador, yung kanilang political survival, at stake. At stake. So, yun yung ikatlo. Yeah. Kanilang political calculation. Makapabor ba ito sa kanila o hindi? No? Hindi lang simpleng ebidensya ang kanilang at panghuli yung wala namang aamin, Father, yung quid pro quo, yung carrot okay. stick, di ba?
0: Yeah.
1: Pero wala kang aamin yan, ha? Wala kang aamin. Di aamin ng Malacanang, di aamin ng Senado. Pero alam naman natin, Father, in the real world, it happens. At minsan, okay. mas dominant yun. No? Ano ba yung mga pressure points? Ano ba yung mga vulnerabilities? No, ng mga senador. Paano ba pipindutin 'yan?
0: Anyway, okay, maraming salamat sa iyo, Secretary Ronald. Dapat nakasalang ka na kagad kanina eh para mas mahaba yung ating talakayan. So,
1: kakagising ko lang nung tumawag yung tao.
0: Anyway, thank you din sa pagbigyan niyo kami.
1: Salamat. Okay. Ingat ka diyan, Father.
0: Yeah, thank you. Okay, mga kapanalig po.
1: Si... Nakita mo si Saldi ko, pahingi ng maleta.
0: Wala lang laman. Cutie na nauubos. But anyway, so yan po mga kapanalig, ang panayam po natin kay Sec. Ronald Llamas. At salamat sa insights at yung malinaw na ano no, na pagbabahagi patungkol po dito sa issue ng impeachment. At harinawa nga, itong mga usapin na to ay, alam mo yun, maintindihan ng taong bayan. Kasi hindi naman tayo dito mga bulag lang na tatanggap lang, ano, eh, supporter ako niyan, kaya ano man ang mangyari, dyan pa rin ako. But issue-based sana, ika nga. Anyway, happy weekend po sa inyo dyan sa Pilipinas at kasunod na po nito ang Misa dyan po sa EDSA Shrine, live na Misa sa EDSA Shrine. Thank you, Radio Veritas. Pray for us as I also pray for each one of you here in our pilgrimage in Europe. Bye-bye!

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
2: Veritas 846.
0: Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Kapanalig Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Araw ng Sabado, ikalawang araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
4: Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV 846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumain nyo ang katotohanan.
5: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig!
6: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.

Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.

0: Muli po, marami po. Salamat po sa inyong lahat. Ang misa po natin ay nagmula po sa National Shrine of Mary, Queen of Peace o EDSA Shrine. Kami po ay magpasalamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating hiling Mass sa Veritas. Kami po ay patuloy nagdagaanyan sa inyong makinig sa ating himpilan at manood sa ating Facebook at YouTube live streaming para sa maaragdagang balita at impormasyon higit sa lahat ang pagdiriwang ng hiling Mass sa Veritas araw-araw tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng ating gabi. Abangan din po natin ang misa mamayang alas 6 ng gabi na pangunahan po ni Reverend Father Frederick Yumang SMM. Maraming salamat din po sa mga kasama ko naglingkod sa misang ito at sa Veritas Dictical Production Coordinator at Social Communication Team at sa Religious Department kasama si Nabilibing Rene Jose, Alimay Nae, Omer Biray at CJ Ireta. Abangan po natin ang susunod programa, ang Campus Hour. Ako naman po yung kapanalig Jeffrey Austria na bumabati na isang palang hapon at sumainyo ang katotohanan.
1: Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig!
2: Kapanalig, ugaliing makiisa sa on-air and online healing masses mula Lunes hanggang Linggo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, alas 12 hanggang alauna ng hapon, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, at alas 12 hanggang alauna ng hating gabi. Healing Mass sa Veritas. Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas at mapapanood sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211 at sa DZRV 846.

Flores de María. Flores de Maria ay isang debosyon sa mahal na birhen sa buong buwan ng Mayo, ang pag-aalay ng bulaklak, pagdarasal at pag-awit ng pagpupugay sa Birheng Maria ang itinatampok sa buong buwan ng Mayo, kung saan ang posisyong kaugnay dito ay katatampukan ng imahen ng mahal na birhen. Si Maria ay isang simbolo ng tagsibol ng mga bulaklak, ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayong Mayo, tayo'y nag-aalay sa kanya ng bulaklak bilang pagpaparangal sa kanya bilang huwaran at masunurin na naging Ina ni Cristo. Flores de María.

0: Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation No. 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis. At kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
1: Ng mga tsuper para sa ligtas na paglalakbay. Makapangyarihang Diyos, ikaw ang nangangalaga sa amin sa iyong kabutihan. Tulungan mo kami sa harap ng malaking pananagutan sa kaligtasan ng aming mga pasahero. Ilayo mo kami sa lahat ng panganib sa lansangan, sa mga kapwa tsuper na walang pakialam sa kapakanan ng iba, sa mga kasama sa hanap buhay na walang pagpapahalaga sa buhay ng kanilang kapwa. Ipagadya mo rin kami sa mga masasamang loob. Pagkalooban mo kami ng malusog na paningin upang maliwanag naming makita ang aming dinaraanan. Sapagkat mahalaga sa amin ang aming mga pasahero, tulungan mo kaming maging magalang sa kanila, lalo na sa mga nakatatanda at may kapansanan. Amen.
2: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan.
3: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy. Move more. Chill lang. Bawas stress. Ugaliing suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
4: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong Hypertension Awareness Month.
0: Sa bawat biyahe, may isang tsuper na nagsusumikap. Sa bawat sakay, may pamilyang umaasa. Ngunit sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, unti-unting bumibigat ang kanilang daan. Hindi man natin kayang baguhin agad ang sitwasyon, kaya naman nating magkabot ng simpleng alay para sa kanila. Kapanalig, maging bahagi sa Krusada sa Pasada, isang advokasya ng pagkakaisa, malasakit at pag-asa. Ang bawat handog ay para sa mga jeepney drivers para muling makabangon sa hamon ng buhay. Sa bawat ambag, may ngiting nabubuo. Sa ating tugon, may buhay na nababago.
5: Mga kapanalig, ako po si Father Roy Bellien, ang Pangulo ng Radyo Veritas. Meron po tayong Krusada sa Pasada. Ito po ay naglalayo na makaipon ng pondo para po sa ating mga kapanalig na tsuper dahil nga po sa krisis sa krudo ay hirap po sa kailang buhay. Kayo po ay maaaring mag-text sa ating po mga numbers ng programa pong ito.
0: Krusada sa Pasada. Makilaho, magmalasakit, makialay. Dahil ang bayanihan, hindi kailanman matatawaran. Para sa inyong tugon at suporta, makipag-ugnayan lamang sa Veritas Text Line 0918-837-4827. 0918-837-4827. Krusada sa Pasada.
6: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
7: to the World Wide Web.
8: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
6: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Mga kapanalig, Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alauna ng hapon, Sabado, ikalawa ng Mayo taong 2026.
10: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
11: Inatasa ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang lahat ng barangay sa bansa na bumuo o mag-update ng kailang 2026 Barangay Development Plans o BDPs at Barangay Development Investment Programs bago matapos ang taon. Ayon sa DILG, layunin nito mapanatili ang mga nakamit laban sa kahirapan. Sa kabila ng mga hamong pandaigdig, kabilang ang tensyon sa Middle East, ang PDP ay tatlong plano na naglalaman ng prioridad, programa at proyekto ng barangay. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2001-087, hinihikayat ang pagsasagawa ng mga usapin tulad ng kabuhayan, seguridad sa pagkain, serbisyong pandipunan, kalusugan, edukasyon, disaster resilience at kapayapaan at kaayusan. Binigyan din ng ahensya ang paikilahok ng mamamayan at iayon ang kailang mga plano sa comprehensive development plans ng kanikailang lungsod o bayan at palakasin ang ugnayan sa mga karating barangay upang mapalawak ang epekto ng mga proyekto. Batay sa tala ng DILG, nasa 5,540 barangay ang nakatapos ng pinalakas na BDP sa ilalim ng Retooled Community Support Program. Nagbabala ang DILG ng may parangutang administratibo alinsunod sa Local Government Code of 1991 ang hindi susunod at mabantayan ang pagsunod ng mga barangay sa pamamagitan ng Barangay Information System. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 2 sa kanyang kapanalig Marian Navales Pulgo. Sa inyo ang katotohanan.
10: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.

Sa bawat oras ng pasakit ay maghihirap ng pasakit.

0: sa gitna ng ingay, duda at paghahanap, may isang boses na marahang yumayakap. Isang programang puno ng inspirasyon na tungkol sa kabataan, handog ng kabataan at para sa kabataan. Mula sa Malolos, may nagbabalik. Mga kabataang puno ng saya, pananampalataya at pusong handang umunawa. Makakasama nyo ang mga bagong tinig, Kapanalig Angelo at Kapanalig Angela, tuwing Sabado ng Mayo, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito sa Radio Veritas 846, ang radio ng simbahan. Vox Consolacion, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya.
1: Kapanalig, handa ka na bang makinig?
2: Dito, kinikilala ang iyong tinig.
1: Ito ang Vox Consolacion, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya.
2: Hatid sa inyo ng LCUP Campus R Season 13. Dito lang yan sa DZRV 846, ang radyo ng simbahan.
1: Isang mapagpalang tanghali, mga kapanalig. Ako ang inyong kapanalig, Kapanalig Angelo. At sa boses ng bawat isa, ako ay saludo.
2: At ako naman ang inyong kapanalig, Kapanalig Angela. Handang magbigay ng inspirasyon sa bawat isa.
1: Ngunit bago tayo opisyal na magsimula, damhin natin ang mainit na presensya ng ating Panginoong may kapal.
2: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong makapangyarihan, maraming salamat sa buhay na iyong ibinigay. Maraming salamat sa mga biyaya at talentong ipinagkaloob mo sa amin. Sa araw na ito, samahan mo po kami sa bawat sandali. Bigyan mo kami ng malinaw na pag-iisip, mabuting hangarin at pusong handang tumanggap at magbahagi ng kabutihan. Naway ang mapag-uusapan namin ngayong araw ay maging makabuluhan, kapakipakinabang at magdulot ng kaalaman at inspirasyon sa bawat nakikinig. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen.
1: Muli, isang mapagpalang tanghali, mga kapanalig, at isang mapagpalang tanghali rin, Kapanalig Angela.
2: Ayan, magandang tanghali rin, Kapanalig Angelo.
1: Ayan, gusto kong tanungin kung ano yung nararamdaman mo ngayong araw, kasi ako, pakiramdam ko, parang tumatalon yung puso ko sa tuwa at the same time sa excitement, kasi kumbaga, nabigyan tayo ng oportunidad na masaksihan yung mga bagay na makapagbahagi tayo ng mga kwento na talaga namang matututunan ng ating mga kapanalig.
2: Ayan, magandang tanghali rin po sa mga kapanalig na nakikinig ngayong tanghali. Siyempre ako rin excited na Kapanalig Angelo dahil panibagong season na naman po yung aabangan nila. Panibagong kwento at panibagong istorya na tsak kapupulutan ng inspirasyon ng ating mga kapanalig.
1: Ayan, Kapanalig Angelo, at bilang nabanggit mo na rin yung salitang inspirasyon, gusto kong ihatid ang aking matayog na saludo para sa ating mga kapanalig na nakikinig ngayon. Kahapon po, mga kapanalig, ay ang araw ng mga manggagawa. Kaya gusto ko pong pasalamatan kayo sa pagpapatuloy at pagbibigay ng lahat ng inyong makakaya. Alam ko po na sa panahon ngayon, minsan mahirap magpatuloy, pero maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong lahat ng makakaya, lalo na po sa pagsuporta ng inyong mga sarili at inyong mga pamilya.
2: Kaya mabuhay po ang lahat ng mga manggagawang Pilipino. Makikita natin, Kapanalig Angelo, yung determinasyon at pagsisikap ng mga trabahador natin, lalo dito sa ating bansa. So dun pa lang makikita natin yung inspirasyon na naibibigay nila sa atin.
1: Yan, kaya naman, mga kapanalig, para mas mapalalim ang ating usapan ngayon, maaari kayong magpadala ng inyong mga komento at mensahe sa ating text line na 0918-837-4827 o 0918-VERITAS.
2: Mapapakinggan at mapapanood nyo rin po kami sa YouTube channel Veritas PH at Facebook page DZRV 846 at maging sa Veritas Sky Cable 211.
1: Ngayon naman, mga kapanalig, mas palalimin natin ang ating tatalakayin ngayong araw dito sa
2: Isip-isip Muna!
1: Para sa ating katanungan, sa mga sandaling sukong-suko ka na sa dami ng iyong responsibilidad, sino o ano ang nagsisilbing lakas mo para magpatuloy? At ano ang pinakamabigat na sakripisyo ang kailangan mong gawin upang mapagsabay ang lahat? Mga kapanalig, maaari niyong ipadala ang inyong sagot gamit ang ating hashtag Just Saying sa ating comment section sa Facebook at sa YouTube. At makikita niyo rin kami sa ating Facebook page na LCUP Campus Hour Vox Consolacion.
2: Muli, para sa ating mga kapanalig na nakikinig, maaari po kayong magpadala ng aming mensahe sa ating text line 0918-837-4827 o 0918-VERITAS.
1: Ayan, kapanalig Angela, dumako naman tayo sa ating radio drama segment ngayon. Naniniwala ako na yung mga bagay na napapanood natin ay sobrang makapangyarihang plataforma. Kaya sa ating radio drama segment, nakakatuwa kasi nabigyan tayo ng oportunidad na makapagsaksihan ng isang kwento ng isang manggagawa na talaga namang maraming pinagdaanan sa buhay at tsak nakapupulutan natin ang aral.
2: Totoo.
1: At naniniwala din ako, kapanalig Angel, na sa sobrang makapangyarihan yun, na-adapt natin yung mga bagay na napapanood natin. For example, halimbawa ako, nanood ako ng pelikula. Grabe, pakiramdam ko paglabas ko ng sine, na-adapt ko lahat nung pinagdaanan ng karakter na yun.
2: Kumbaga, relatable.
1: Oo, at nagagamit ko yun sa pagpapatuloy ko sa buhay. Kumbaga, ginagawa ko din siyang inspirasyon. Kaya, mula dun, kapanalig Angela, gusto kong tanungin kung ano yung isang pelikula na napanood mo na talaga namang may aral na tumatak sa'yo. At ano yun? At bakit?
2: Siguro kung ako yung tatanungin, kapanalig Angelo, bata pa lang kasi kung mahilig na talaga akong manood ng pelikula, siguro yung pinakatumatak sa akin, yung pelikulang Anak, kasi grabe pala yung mensahe na nais na iparating. Oo. Yung sakripisyo ng mga magulang natin para lang magtrabaho at masustentuhan yung mga pangangailangan natin.
1: Totoo. Tsaka grabe yung movie na Anak na yun. Oh. Parang imposible na mapanood natin yung pelikula na yun nang hindi tayo natatouch o hindi tayo naiiyak. At grabe rin yung mensahe na ipinahahatid ng pelikula na yun, na kung minsan, hindi natin lubos na napapahalagahan yung mga bagay na ibinibigay sa atin ng mga taong mahal natin o mga taong nakapaligid sa atin. Kaya mga kapanalig, sana ay gamitin po natin ang oportunidad na ito para pasalamatan ang mga tao na walang sawang nagmamahal, nagsusuporta at ibinibigay ang lahat para sa atin. Maraming maraming maraming salamat po sa inyong lahat.
2: Ayan, maraming salamat po. Kaya dapat, kapanalig Angelo, mas maging bukas pa yung isip. Oo. At puso natin na unawain sila kasi hindi natin alam yung mga pinagdadaanan. Totoo. Nila.
1: Kaya naman, kapanalig Angela, sobrang excited ako sa mga aral na mapupulot ng ating mga kapanalig sa ating radio drama segment ngayon.
2: Mga kapanalig, ito po ang
1: Sahimik ng Buhay. Gaano kaya nalilimitahan ng sariling kaisipan ang isang tao sa pag-unawa sa kanyang kapwa? Kaya kaya nating minsan ay magkaroon ng malawak na pag-unawa at bukas na puso para sa iba?
2: At para sa ating unang kwentong ihahatid sa inyo, narito ang dulang pinamagatang Sulyap sa Bukas.
3: Sa araw-araw na pagpasok ni Eman sa eskwela, bitbit niya ang kanyang pangarap na makapagtapos bilang isang engineer.
4: Okay class, good morning. Engineering 2A.
5: Good morning, sir.
3: Sa bawat salitang binibitawan ng guro, kasabay nito ang dahan-dahang pagbagsak ng kanyang mga talukap. Para sa ibang estudyante, ang tunog ng bell ay hudyat ng pahinga. Ngunit para kay Eman, ito ay munting paalala ng kanyang mga responsibilidad na hindi natatapos sa loob ng silid-aralan.
6: Sana dumating na yung order. Ang dami ko pang kailangan aralin na lessons mamaya, oh.
7: Ready na po, order ko ang
8: liit. Thank you po.
7: Thank you.
3: Sa loob ng apat na sulok ng silid, naghahari ang nakabibinging katahimikan. Mga mamahaling lapis na hindi na natatasahan. Mga papel na hindi pa ulit nadunungisan. Ngunit ang linis ng paligid ay kabaligtaran ng gulo sa isip ni Francis, isang veteranong engineer.
7: Delivery po for Sir Francis!
8: Bakit kaya wala?
9: Ibabayad ako para sa serbisyo. Hindi para paghintay ng ganito katagal. Kanina pa ako nagugutom dito.
6: Eh sir, pasensya na po. Nagkaroon lang po ng konting aberyo sa kalsada. Sobrang traffic din po kasi eh. Pero, eto na po yung order nyo.
7: Mainit-init pa po yan.
3: Sa harap ng hapag na gawa sa matigas na kahoy, muling lalasapin ni Francis ang pait ng tagumpay na walang mapagbahagian. Isang upuan, isang plato, isang pagod na kaluluwa.
7: Wala, papasok na po ako, ha?
10: Ako, mag-iingat ka. Apo nga, kaawal. Ingat, mag-iingat,
7: ha? Sige na, makabalid pa ako.
10: Panginoon, gabayan niyo po ang apo ko.
11: Akala ko dati, ang pagkakaroon ng maraming parangal lang, totoong kahulugan ng tagumpay. Pero bakit parang ang laki ng kulang sa aking buhay? Araw-araw, pilit ako pumapasok sa trabaho. Hirap na akong itago ang katotohanan. Pagod na ako.
6: Sabi nila, ang edukasyon ng susi sa pangarap. Pero kung minsan, parang kalsada na nagdidikta kung hanggang saan ang mararating ko. Kahit sobrang hirap, kailangang lunukin ko ang pagod at muling humawak sa manibela.
11: Isang linya. Isang diretso at simpleng linya. Hindi ko pa magawa. Nakakatawa. Ang isang veteranong engineer na katulad ko. Takot na sa blankong papel. Ubus na ako. Ano pa bang halaga ng lahat ng to?
3: Sa bawat araw na dumadaan, ay tila nagiging bahagi na ng routine ni Francis ang pagdating ni Eman.
7: Delivery po! Delivery po for Sir Francis! Delivery po!

0: Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako nagugutom dito eh.
1: Sorry sir, traffic pa rin kasi eh. Di pa rin taas yung ginagawa ng kalsada dun.
0: Ito naman, hindi ka mapiro. Sige nga, amin eh. Salamat ah, pag-iingat ka.
1: Sige sir, maraming salamat po.
2: Tuwing nakikita ko si Eman, nakikita ko ang dati ko sarili.
3: Campus Hour, Season 13, Youth Serving You. Flores de Mayo.
4: Alam nyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay iniladaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito namumukadkad ang iba't ibang bulaklak, ang Flores de Mayo batay sa kasaysayan ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854. At ang debosyong ito sa mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa.
3: Flores de Mayo.

0: Magandang oras po, kapanalig! Si Nanay Jing Manipalanzona po ito ng programang Veritas Pilipinas. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Alam niyo ba na may exclusive freebie ang ating kapanalig na himpilan para sa'yo? Bakit? Makinig po kayo! Ito ay bilang taus-pusong pasasalamat sa iyong suporta sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at patatagin ang pananampalatayang Katoliko. Kaya inihahandog namin sa iyo ang bagong Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Ayan! Sa bawat 1,000 pisong pledge of support sa Radyo Veritas Foundation, makakapag-avail ka na ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Ayan! Ang Kapanalig T-shirt ay merong nakaukit na makabuluhan at makasining na disenyo. Para sa detalye, tumawag sa 02-8925-7931, local 128, o mag-text at tumawag sa 0917-621-1902 at makipag-ugnayan sa Kapanalig Department. Ayan! Kaya mag-pledge na at mag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt! Sumain niyo ang katotohanan!
1: Campus Hour, Season 13, Youth Serving You!
2: Paku, Seman, isipin mo yung na-rebuke mo kagabi. Ang bigat ng mga mata ko, oh. Ilang kape ba bang kailangan kong inumin para hindi makatulog sa harap ng papel na to? Paku, Seman, please. Kahit ngayon lang, oh.

0: Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang opisina, nakatitig si Francis sa isang pirasong papel na tatapos sa kanyang ilang dekadang karera. Isang mabigat na pamamaalam na nakapatong sa kanyang lisensya, ang katibayan ng kanyang mga pinaghirapan.
1: Deliver po for Engineer Fernando.
2: Oh, Eman! Ikaw pala yan!
3: Sir Francis? Kayo po pala si Engineer Fernando? Engineer pala kayo, sir?
4: Oo.
2: Oh. Pasok ko muna.
4: Oh, parang nakasimamag ka yata. Kala ko, lagi tayong positive vibes, ha?
3: Wala, sir. Medyo sawa lang po yung araw ko ngayon.
2: Oh, bakit naman?
3: Nahihirapan na po kasi ako, eh. Siguro dahil sa pagod. Ha? Sa school. Tapos sa trabaho. Nahihirapan po ako makasunod sa mga lessons namin, sir, eh. Alam mo yun, sir, medyo nakaka-frustrate nga po eh. Kasi, akala ko, kaya ko, sabayin yung magtatrabaho, pati may pag-aaral. Kasi, wala naman akong choice eh. Gusto ko makapagtapos. Kaya, kailangan ko kumayod at magsumikap. Tulad po ng sabi ng lola ko, hindi patas ang mundo. Pero, kapag nagsumikap ka, naghihirap ka, naging malakas ka, at ibinigay mo yung lahat. Tsaki, makakaahon ka sa hirap ng buhay. Pero, ang hirap pala no, sir. Ang hirap na maging malakas. Pag sarili mo na yung mismo kalangabad po eh.
4: Asensya na, sir. Gusto ba talaga ako umiyak? Nakapahalap mo po sa inyo.
2: Hindi, iho. Ayos lang. Baka naman may maitulong ako sa'yo. Saan ka ba nahihirapan sa mga subject mo? Tingnan nga ako.
3: Dito, sir, oh.
0: Nagpatuloy ang pagtulong ni Francis kay Eman. Ang veterano na noon ay nawalan na ng pag-asa ay muling nakakita ng liwanag sa presensya at walang hanggang determinasyon ng binata. Ang mga blueprint na dati balak ng itapon ni Francis, ngayon ay nagiging gabay ni Eman. Dito, ang isang veteranong engineer at isang porsigidong estudyante ay nagsimulang bumuo ng pundasyon, hindi ng gusali, kundi ng isang pangarap.
3: Sabi nila, mahirap daw pagsabay ng trabaho at pag-aaral. Ito naman, may mga gabing gusto ka nalang ihinto ang aking motor at sumuko. Ngunit sa bawat kilometrong tinatahak sa ilalim ng init at ulan, bawat pawis na pumapatak habang bitbit ang order ng iba, hindi lang yun pagod eh, pundasyon yun. Natutunan ko kay Sir Francis na ang pagiging magaling na manggagawa ay hindi nagsisimula sa pagkakaroon mo ng lisensya. Nagsisimula ito sa bawat gabing pinipili mong lumaban, kahit pagod na ang iyong mga kamay. Naintindihan ko na ang bawat kalyo sa aking kamay ay hindi dumi, kundi marka ng isang taong handang itayo ang kanyang hinaharap mula sa wala. Ang pagsisikap ko na abutin ang aking pangarap ay hindi lang para sa akin, para ito sa lahat ng mga estudyante at manggagawang hindi sumusuko. Dahil sa bawat sulyap natin sa bukas, may pag-asang naghihintay na hindi kailanman mabibigo.

0: Vox Consolacion, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 13.
1: Parang tinamaan ako and at the same time nakaka-relate ako. Mm-hmm. Ang ganda kapanalig Angela nung mensahe na ibinabahagi.
2: Sobrang relatable.
1: Oo, parang kumbaga sinasabi na minsan may mga pagkakataon na hindi tayo laging nakakapagbigay ng pasasalamat sa mga bagay na meron tayo. Kumbaga parang minsan natitake for granted natin yung minsang matagal nating pinangarap. Mm-hmm. At grabe, parang nakakataba ng puso na may mga tao sa paligid natin na parang nagsisilbing inspirasyon para magpatuloy tayo at pahalagahan yung mga ito. Kasi kumbaga, yung pangarap natin dati, pangarap pa rin ng iba. Kaya dapat mas maging grateful tayo. At kapanalig Angela, gusto ko rin magpasalamat sa Panginoon. Kasi kumbaga sa mga pagkakataon na to, parang inaalaw niya tayo na maging...
2: mas malakas.
1: Oo. Tsaka magkaroon tayo ng parang success sa inspirasyon para sa iba. At makatulong at maibahagi natin kung ano yung meron tayo sa ibang tao.
2: Saka kanina, makikita mo yung bigat ng responsibilidad ni Eman na kaya niyang pagsabayin yung pag-aaral at pagtrabaho. Dun pa lang namulat na siya sa realidad na sobrang hirap mabuhay. Oh. Sa batang edad niya pa lang na kaya niya yung gawin, na kaya niyang gampanan yung mga responsibilidad niya. Kaya dun pa lang, isa siyang inspirasyon. Kaya sana natuwa din yung mga kapanalig natin na nanonood ngayong tanghali. At sana nakuha din nila yung inspirasyon at mensahe ngayon ng ating radio drama episode po natin.
1: Totoo. At gusto ko rin bigyan ng importansya yung karakter na kinatatayuan ni Engineer Francis. Kumbaga, parang ipinapakita na yung buhay, darating ka talaga sa punto na mahihirapan tayo. At kumbaga, hindi natin isusugarcoat na may mga sitwasyon na laging mahihirapan tayo sa
2: yung susuko mga, ka na
1: kumbaga,
2: talaga.
1: Mga pinagdadaanan natin sa buhay. Pero dapat maging mapagpasalamat tayo kasi yung mga bagay na pinagdadaanan natin, lagi nating nahahanap yung rason na ibalik yun.
2: Kung para saan magpatuloy.
1: Oo, kumbaga, ibalik tayo sa tamang landas kung paano mas maging matatag yung ating mga sarili. Kaya, kumbaga, parang gusto ko na magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi sa mga pagkakataon na to, lagi nating nararanasan na nandyan lang siya. Nararamdaman na may mga pagkakataon na pwede natin siyang kapitan at pwede nating ibigay yung buong pusong pagmamahal at pagtitiwala sa
2: kanya. Tama ka dyan, kapanalig. Kaya po, sa lahat po sana, is maging mensahe po at aral yung kwento ni Eman sa ating lahat.
1: Kaya gamitin natin ang oportunidad na ito, mga kapanalig, para pasalamatan ang ating mga sarili at ang Diyos na laging gumagabay sa atin. Muli mga kapanalig, magkakaroon po tayo ng maikling patalastas. Ito po ang Vox Consolacion, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya.
0: Campus Hour, Season 13, Youth Serving You.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
4: to the World Wide Web.
5: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mga kapanalig, Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
2: Ayan, kapanalig Angelo, nakita natin sa ating radio drama ngayon is wala talagang makakapigil sa taong may pangarap.
1: Ito, oh.
2: At dun pa lang nakita natin kay Eman yung grabe yung responsibilidad na daladala niya. Pero nakaya niya pa rin yun. Kaya gusto kong malaman, kapanalig Angelo, anong part sa kwento yung pinaka naka-antig or naka-relate ka sa kwento natin ngayong araw?
1: Siguro unang-una, kapanalig Angela, gusto kong bigyan ng importansya yung karakter na kinatatayuan ni Eman at the same time ni Engineer Francis. Pero dahil ang tanong mo ay kanino ko mas nakarelate, siguro mas nakarelate ako kahit pa paano kay Engineer Francis.
2: Engineer Francis.
1: Kasi kumbaga parang yung kinatatayuan ni Engineer Francis, hindi siya laging madali. Darating sa punto ng buhay na parang magigigaw tayo, na magiging malabo yung sitwasyon na parang hindi natin alam kung magpapatuloy o titigil na. Pero kagaya ni Engineer Francis, nahahanap ko kung yung rason para ibalik yung sarili ko na mas maging malakas, mas maging matapang at maintindihan yung mga bagay na pinagdadaanan ko. Kasi naniniwala ako sa mga pagkakataon na to na kaya ko to nararanasan is inaalaw ako ng Panginoon natin na mas maging matapang at magkaroon ng malawak na isip para intindihin yung mga bagay na meron ako at para maging fulfilled kahit paano sa mga bagay na pinagdadaanan natin sa buhay. At mula ron, Kapanalig Angela, gusto ko rin tanungin kung saang parte ng kwento naman ikaw pinaka-relate.
2: Siguro, ang dami na mo nang nasabi, Kapanalig Angelo, and ang daming mensahe nun, which is sobrang nakakatuwa at nakakataba ng puso. Siguro ako yung pinaka-nakaka-relate ako, yung part ni Eman, yung sitwasyon niya. Kasi yung sitwasyon niya, hindi yung naging hadlang para abutin niya yung pangarap niya.
1: Totoo.
2: Sabihin na natin, may mga bagay tayo na hindi natin gusto, may mga sitwasyon tayo na parang sa tingin natin, meron yung iba, meron tayo.
1: Totoo.
2: Pero dun pa lang kay Eman, mas naging motivasyon pa yun eh. Mas naging motivasyon pa yun para magpatuloy siya sa mga pangarap niya. At dun pa lang makikita natin, Kapanalig Angelo, na hindi hadlang sa taong nangangarap yung pagiging mahirap.
1: Totoo.
2: Kaya sana mas maging bukas yung isip natin at unawain yung mga working students katulad niya.
1: Totoo. At Kapanalig Angela, sa malalim na pag-unawa, parang ang galing din ng Panginoon sa paggabay sa atin. Kasi sa mga pagkakataon na to, parang hinahayaan niya tayo na maranasan natin yung mga paghihirap sa buhay, yung mga sitwasyon na parang susubukin yung pagkataon natin kung kaya ba nating magpatuloy. Pero sa mga pagkakataon na to, mas lalo nating napapalalim yung pananampalataya natin sa Kanya para mahubog yung ating mga pagkatao at maitindihan natin yung mga bagay na dapat ginagawa natin para kapag dumating tayo sa punto ng buhay na deserving na tayo para sa mga bagay na kahit anong pinapangarap natin, fulfilled yung pagkatao natin na maabot lahat yon at mas makapagbahagi tayo ng impormasyon, mga inspirasyon at lahat ng bagay na meron tayo sa ibang tao.
2: Ayan, tama ka dyan, Kapanalig. Kaya sa mga Kapanalig po na nakikinig ngayon, mamaya po is magbabasa po tayo ng mga comments at text kung ano ba yung naging reaction nila dito sa ating radio drama episode ngayon.
1: Ayan, tunay nga na Diyos ang ating sandigan sa lahat. Kaya't mga Kapanalig, gamitin natin ang oportunidad na ito para ibigay ang buong pusong pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya. Ngayon naman, Kapanalig Angela, pakinggan natin ang ilang boses ng mamamayan dito sa KKK. Kapanalig,
2: kabataan
1: ay may kaalaman.
6: Sa gitna ng hamon ng buhay, may mga estudyanteng sabay pinapasan ang hamon ng pagtatrabaho at pag-aaral. Sa kabila ng pagod at hirap, patuloy silang nagsisikap para sa pangarap, para sa pamilya, at para sa mas maayos na kinabukasan. Ngayon, tunghayan natin ang mga tunay na kwento mula sa mga kahanga-hangang working student.
7: Ang pinakauna talaga na pinaghuhugutan ko ng lakas para magpatuloy is yung parang kagustuhan ko na mag-provide para sa sarili ko nang hindi nagiging burden para sa parents ko. And also, para maka-help din sa kanila. Yun nga, growing up in a family na hindi naman completely financially stable. So, parang lumaki ako na may mga gusto akong mabili, may gusto akong makuha na hindi na ipoprovide sa akin ng parents namin. And ayun, nung simula nung nag-work ako when I was 16 years old, parang simula nung nahawakan ko yung sarili kong pera from my own hardship, parang yun yung talagang binabalikan ko na ito, ako yung naghira para dito sa pera na to. And deserve ko na gamitin to para sa sarili ko. And deserve ko na ibalik yung mga binigay sa akin ng magulang ko nung bata pa ako.
8: Unang-una yung pinaghuhugutan ko ng lakas yung mga pangarap ko sa buhay. Dahil ako yung bata na mataas yung pangarap hindi lamang sa sarili ko, kundi sa buong pamilya ko. Kaya sa murang edad pa lamang, madami na akong mga nagawa sa buhay ko kung paano ko magkakaroon ng extra income. Magaling ako dumiskarte. At sa pamamagitan na yun, mas nabibigay ko yung mga gusto ko sa buhay ko na hindi ko na kailangan umasa sa mga magulang ko pagdating sa mga financial.
7: Yung pagod talaga. Kasi yung pagpagod ako, hindi lang katawan, pati yung utak, yung mental health ko naapektuhan. Siguro ang yung instances or yung pinakamabigat na nangyari na nagsakripisyo ako is yung time na kahit kinailangan kong mag-stop mag-aral para lang mag-work, para makapag-ipon, para makabalik ulit sa pag-school.
8: At ang pagiging working student, di naman yung nakahiya, kundi doon natin makikita kung anong klase nga bang isang tao yun. Kasi sa pagiging working student, dito kailangan natin ng time management. Lalong-lalo na pag sabay-sabay yung mga kailangan ipasa sa school at siyempre yung responsibilidad mo sa mga extra income. Kaya ang pagiging working student ay isang saludo sa mga kabataan na kagaya ko. Dahil dito nagbibigay tayo ng inspirasyon, hindi lamang sa mga kabataan, kundi sa mga magulang na mga kabataan na nag-working student.
1: Ayan, tunay ngang may kaalaman ng ating mga kapanalig at kabataan. At sigurado akong may mapupulot ang mga kapanalig na nakikinig natin sa mga binahagi ng ating mga kapanalig at kabataan. At pakinggan naman natin ang ilang komento mula sa ating Facebook page sa DCRV846. Ito mula kay kapanalig Antonio Julian. Salamat po sa pagpapakilala sa aming mga manggagawang Pilipino. Hindi palaging napapansin ang effort namin para sa aming pamilya. Kaya't nakakataba ng puso na mabanggit at pasalamatan kami. Mabuhay ang mga manggagawang Pilipino. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po kapanalig Julian sa pagbibigay ng lahat ng inyong makakaya sa ating mga pamilya, sa ating mga bagay na sinusuportahan. Kumbaga, alam ko po na sa sitwasyon ngayon, hindi po iyon laging madali. Kaya't gusto ko po kayong i-congratulate sa pagpapatuloy at pagbibigay ng lahat sa abot ng inyong makakaya.
2: Ayan, basahin naman natin yung ilang comments sa ating Facebook Live mula kay John Martin. Pinaguhugutan ng lakas ang mga pangarap at inspirasyon sa buhay. Yun yung nagtutulak para magpatuloy kahit nahihirapan na. Pinakamabigat na sakripisyo yung oras at pagod kasi minsan kailangan isang tabi ang pahinga para lang magawa ang lahat. Ayan, maraming salamat John Martin. Talagang sobrang hirap na ang pagiging estudyante. Pero sana is huwag kang mawalan ng pag-asa. Kaya don't give up on your dreams lang kapanalig dyan. At lagi lang tayong humingi ng direksyon sa ating Panginoon.
1: Ayan. Kaya't maraming salamat sa mga kapanalig na nagpapatuloy sa buhay. God bless po sa inyo at sana ay mahanap nyo ang direksyon patungo sa inyong mga pangarap. At ngayon naman mga kapanalig, para mas mapalalim ang ating usapan, gusto ko kapanalig Angela na i-invite natin yung isa sa talaga namang makakapagbigay ng malalim na pag-unawa sa ating paksa na tinatalakay ngayong araw. Kaya't welcome po sa Radyo Veritas, kapanalig Ed.
2: Ayan, magandang tanghali po kapanalig Edgardo. Si kapanalig Edgardo po ay isang college working student. Ayan, welcome po sa Radyo Veritas, kapanalig Ed.
9: Thank you po.
2: Ayan, magandang tanghali po. Kamusta naman po kayo ngayon, kapanalig Ed?
9: Ayos naman sa hawa ng Diyos.
2: Ayan.
1: Ayan. So kumbaga, si kapanalig Ed dito ay totoo namang working student na kapupulutan natin ng inspirasyon sa pagpapatuloy. At mula ron, kumbaga kapanalig Ed, gusto ko pong itanong sa ating radio drama segment kanina bilang working student, paano po kayo nakarelate dito?
9: Ayun niya, relate na relate to, parang kwento ko kasi yun eh.
1: Opo.
9: Kasi bilang rider or bilang part-time part-timer student. Apo. So, nakikita ko yung hirap araw-araw,

0: aral, trabaho, aral. So kailangan ko talaga i-balance ang aking buhay na kahit sa hirap ng buhay, kailangan pa rin magtrabaho dahil para makapag-aral, makatulong sa magulang, ganun po.
1: Kapanaligid, sobrang inspiring po ng nabahagi nyo na kumbaga kaya nyo pong i-balance yung sabay na responsibilidad ng pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya sobrang salamat at nagpapatuloy po kayo. Gusto ko pong tanungin na kasi alam ko po na minsan sa buhay, ang hirap po nito. Ang hirap po na magpatuloy. Mm-hmm. Kaya gusto ko po tanungin, ano po yung inspirasyon na talagang sumusuporta sa inyo para ibigay yung lahat ng abot ng inyong makakaya sa mga responsibilidad na hinaharap niyo po sa buhay?
0: Ang inspirasyon na dumating sa aking buhay na tumulong sa aking magulang na simple hindi paghingi ng baon sa pang-araw-araw, sa mga project. Dahil dito, naiisip ko na kailangan ko na tulungan ang aking pamilya dahil ang income ng aking pamilya ay hindi naman araw-araw sapat. May mga panahon na kapos, kailangan manghirap at bayaran. So, dahil sa being rider, na nagtatrabaho ko araw-araw kahit sa init, sa bawat deliver ko araw-araw, lagi ko naiisip na lang ang aking mga mahal sa buhay at syempre ang aking sarili.
2: Ayun, grabe Kapanalig Angelo, makikita mo yung bigat ng responsibilidad na meron si Kapanalig Ed. Kasi sa murang edad pa lang, namulat na siya na hindi madali yung buhay. Sa mga sitwasyon po na pinagdadaanan natin, makikita natin na kaya niyang gawin yun, na hindi rin siya umasa sa mga magulang niya, tumayo siya sa sarili niyang mismong paa. So doon pa lang makikita natin na kahanga-hanga at nakakatuwa rin. Nakakataba rin kasi sa puso po na makita po yung isang tulad niyo na working student na kaya magbigay ng inspirasyon sa iba nating kapanalig.
1: Kaya Kapanalig Ed, gusto ko pong parang unang-una i-recognize yung pagbibigay nyo po ng effort unang-una po sa inyong pamilya, kasi kumbaga parang ayaw nyo na po na ibigay or ipatong yung responsibilidad ng pag-aaral nyo po sa kanila. At parang kumbaga sa perspective po ng isang anak, parang sobrang nakaka-inspire po na ganun yung pananaw nyo sa buhay, na sana po kaming mga kapanalig na nanonood ngayon na nag-aaral, sana mabigyan din po kami ng parang spark sa aming pagkatao na parang tumulong lalo sa aming mga pamilya.
2: Ayan, minsan po ba may mga times din po ba na isip nyo na gusto nyo na lang pong mag-work o mag-aral kasi po minsan ang bigat na nung responsibilidad. Minsan po ano po ba yung mga nakaka-impluwensya sa inyo para po magpatuloy pa? Kasi minsan kapag nakaranas na po tayo ng pagtatrabaho, kumikita na ng pera, minsan may mga factors din po na mas pipiliin nyo pong magtrabaho o kaya po unahin muna po yung pag-aaral.
0: Ayun niya, dumating na yung time na gusto ko na rin maging totally. Kasi alam mo yun na kailangan talaga ng trabaho or extra income.
1: Apo.
0: So, ayun yung pinakamahirap kasi sa akin mag-decide. So, minsan na iniisip ko hanggang dito na lang ba ako, paano yung mga pangarap ko. So, sa awa ng Diyos, ako'y lagi nagdadasal. Siguro nagbigay ng hudyat ng kahit papano na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kahit sa sobrang hirap talaga dahil ngayon ay sobrang init sa bawat maneho ko, responsibilidad ay syempre kailangan natin ayusin araw-araw. Kahit yung mga pag-aaral natin, yung mga balance kasi, yun kasi pinaka-importante na kailangan mo wag iwanan yung academics mo, hindi pwede puro trabaho. Pero minsan, napag-iiwanan. Pero ako yung nagpapasalamat sa mga guro ko na kahit papano nagbibigay ng konsiderasyon kahit papano.
1: Parang Kapanalig Angela, sobrang inspiring nung binahagi ni Kapanalig Ed na kumbaga dumating siya sa punto ng buhay na parang malapit na pala siyang tumigil. Marapit na siyang huminto at hindi pagtuloy yung kanyang mga pangarap sa buhay. Pero kumbaga, parang nakakataba ng puso na sa kabila nun, nahanap niya yung daan pabalik.
2: Tama.
1: Parang mas napalalim niya
2: yung direksyon.
1: Mas napalalim niya yung pundasyon na ibigay yung lahat ng kanyang mga kaya para matugunan yung mga pangangailangan niya sa buhay at pangangailangan ng kanyang mga pamilya. At parang bilang isang mga estudyante, parang marami din tayong responsibilidad. Pero sana hindi natin makalimutan na pasalamatan yung mga tao na sumusuporta sa atin. At Kay Kapanalig Ed po, pasalamatan yung ating mga sarili sa pagpapatuloy. At ngayon po, Kapanalig Ed, bago po natin mas palalimin ang ating usapan, magkaroon po muna tayo ng maikling patalastas. Ito po ang Vox Consolacion, Tinig ng Pag-asa, Lakas ng Pananampalataya.

0: Season 13, Youth Serving You.
1: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again, kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan!
2: This Hypertension Awareness Month, take charge na! Eat healthy, move more, chill lang, bawas stress! Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise! Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
3: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.

0: PRS Express na!
1: Ronda Veritas Report!
2: Pag-uulat mula kay Noriel Alnola, damdaming anawim ng isang OFW kaugnay sa sitwasyon ng isinginawang job fair ng DMW at TOLE. Hatid sa inyo ni Nolan Ariola mula sa Radyo Veritas Patrol.
3: Maraming salamat mga kapanalig. Umabot sa 165,000 trabaho ang inalok ng Department of Labor and Employment sa 89 job fair sites sa buong bansa para sa Labor Day na nilahukan ng mayigit 1,700 employer. Ayon kay Labor Assistant Secretary Leonard Serrano, tumulong iba't ibang ahensya tulad ng NBI, PNP, PhilHealth at Pag-ibig sa pagproseso ng requirements habang may career at skill support mula sa PESO at TESDA. Samantala, dumagsa ang mga aplikante sa job fair for overseas employment ng Department of Migrant Workers sa isang shopping mall sa Ortigas kasabay ng Labor Day. Umabot sa 1,067 ang dumalo kabilang ang 23 repatriates mula sa Middle East para sa mayigit 3,400 bakanting trabaho mula sa 12 ahensya. Inalok ang mga trabaho sa larangan ng engineering, construction, hospitality, healthcare at seafaring. Iginit ng DMW ang ligtas at litimong proseso ng aplikasyon at nagbabala laban sa illegal recruitment at online scams. Naghati din ng serbisyo ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng TESDA, PhilHealth at Department of Foreign Affairs para sa training, integration at suporta sa mga OFW at kanilang pamilya.
4: Sa lahat ng mga tumutulong, maraming salamat. Kasi malaki hatulang ba para sa mga Pilipinong gusto mag-abroad. Ang hirap ko sa Pilipinas na doon sa abroad, wala ka na sahod mo. Tapos, kita agad mo ka pa.
5: Gusto na yung opportunity ko para makahanap na ibang bansa. Kasi ang target talaga sa Europe. As a single mom, napakahirap para sa akin na ako lang lahat nagpuprovide. Kaya nagpupursigido ako makalo.
3: Yan ang damdaming alawim ni Melanie, isa sa mga OFWs na na-repatriate mula sa Middle East. Mga kapanalig, isa sa advokasya ng Simbahang Katolika ay ang matugunan ang unemployment sa ating bansa.
6: Para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanalig, Nolan Ariola. Sumayin niyo ang katotohanan.
1: Ronda Veritas Report.
7: Vox Consolacion, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. LCUP Campus Hour Season 13.
2: Nakikinig kayo sa Vox Consolacion, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya. Hatid sa inyo ng LCUP Campus Hour Season 13.
8: Ayan, Kapanalig Angela, parang grabe no? Ang ganda ng mga nabahagi ni Kapanalig Ed. At mula doon, gusto kong tanongin yung kanina na parang muntik na siyang magpatuloy. So parang ano po yung naging rason nyo para mas ipagpatuloy nyo po yung pangarap na abutin yung pagtatapos nyo po sa kolehiyo?
9: Ayun nga, gusto ko talaga mga pagtapos dahil ilang taon na rin akong college. Mm-hmm. So ayun nga, yung background ko nga is laging drop dahil nga kulang sa financial. So ito na yung time na kailangan ko magtrabaho pang dagdag para kahit papano, kahit sa simpleng panghingi ng baon ay malaking tulong yun sa aking magulang.
8: Opo.
9: So yung expenses being nursing student is napakalaki kasi. So ayun nga, so ang determination ko bakit ako nagpapatuloy dahil yung pangarap ko sa buhay na lagi kong iniisip na hanggang dito na lang ba ako.
8: Opo.
9: So ayun yung mga kailangan ko talaga na pagpatuloy ang aking pag-aaral kahit mahirap.
2: Kasi sobrang hirap din po nung pinagdadaanan nyo, pero hindi po yung naging rason para huminto kayo. Ngayon po, Kapanalig Ed, sa mga nabahagi nyo po, gusto lang din po namin malaman kung sino po yung mga nais nyong pasalamatan o yung mga tao pong sumuporta sa inyo sa journey nyo po bilang working student.
9: Ayun nga, unang-una gusto ko magpasalamat sa ating Pongay Kapal dahil sa pang-araw-araw na binibigay niya akin lakas tuwing ako ay hahawak ng manibela at aandar at para magbigay ng mga pagkain sa mga ating customer. So, ayun nga, unang-una Pongay Kapal, pangalawa ang aking magulang, ang aking inspirasyon. And also, gusto ko magpasalamat sa school na meron tayo dahil ang LCUP Malolos ayun yung unang-una naging sandalan ko dahil alos araw-araw meron tayong prayer, meron tayong simba or misa.
8: Okay.
9: And doon nakikita ko ang aking sarili na ang aking kailangan ay una ang ating Panginoon upang lumakas sa pag-iisip at physical. So dahil doon, ako'y lubos na binibigay ang aking lakas para magtrabaho at mag-aral. At gusto ko din magpasalamat sa aking mga kaibigan dahil napakahirap maging irregular student or iba't ibang section ng pinapasukan ko, iba't ibang tao. Maraming salamat sa aking mga kaklase na kahit papano always na nire-remade nila
2: ako. Mga sumuporta po sa
9: yes,
2: inyo.
9: Kasi ang hirap talaga na papasok ka, wala kang kilala. So, another week, another day, ibang tao na naman mga kasalumuha mo. Hindi katulad nila, iisa lang. Ayun yung napakahirap being rider and part-timer student, ganun, and working student and mag-aral ng ano.
8: Kaya Kapanalig Ed, parang sobrang inspiring ng kwento nyo para po sa amin lalo mga estudyante na magpatuloy po kami na abutin yung aming mga pangarap. At para po sa mga kapanalig natin na nakikinig ngayon, gusto ko pong tanungin para sa aming huling katanungan kung ano po yung mensahe na gusto nyong iwan sa kanila, lalo na po sa mga kapanalig natin na working student.
9: Para sa mga kapanalig natin na working student din na kagaya ko, tuloy-tuloy lang sa buhay. May iba't iba tayong pinagdadaanan mga habon sa buhay. Pero huwag natin kakalimutan talaga as powerful na sandata natin is magdasal upang matulungan tayo always guide. Ginaguide tayo ng ating Panginoon. And tuloy-tuloy lang sa trabaho at being wise. Alam ko yung mga saludo ko talaga sa mga working student na yan. Kahit hindi lang sa working student, sa mga manggagawa, dahil iba yung hirap na araw-araw lumayo ka sa pamilya and para lumaban ng patas. Yun. So, maraming salamat na kahit papano nakita nyo ang aking buhay, ang aking kwento na kahit panandalian lang.
2: Ayan, kaya maraming salamat po Kapanalig Ed sa pagbabahagi po ng inyong kwento dito sa Radyo Veritas. Ayan po sa mga kapanalig po na nanonood, is maging inspirasyon po sana at mensahe yung mga pinagdaanan ni Kapanalig Ed. Ayun, mula sa sinabi ni Kapanalig Ed, gusto ko lang malaman din Kapanalig Angelo, ano yung mga natutunan mo at nakarelate ka dun sa sinabi niya kanina? Sobrang dami din kasi we.
8: Grabe, parang sobra akong na-inspire Kapanalig Angela na magpatuloy sa buhay. Pero yun talagang tumatak sa akin. Sana pala sa mga pagkakataon na nahihirapan tayo, na kumbaga parang napapagod tayo, na nawawalan tayo ng direksyon, sana laging ibigay natin yung buong pusong pagmamahal natin sa Diyos. Kasi sa mga pagkakataon na to, parang pinagtitibay niya yung ating pagkatao na malampasan yung lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay. At maging mapagpasalamat din tayo sa mga tao na sumusuporta sa atin, kasi sila yung parang nagiging pundasyon para makapagpatuloy tayo sa buhay. At mula ron, Kapanalig Angela, gusto ko ring tanungin kung ano talaga yung mensahe na tumatak sa'yo mula sa naibahagi ni Kapanalig.
2: Siguro ako, yung pinaka-mensahe is yung sitwasyon niya, kasi mas naging matatag siya, naging malakas siya, tsaka nakita ko rin na sentro niya yung Panginoon, yung plano ng Diyos para sa kanya. Doon pala makikita natin na malaki yung tiwala niya sa Panginoon, na kaya niyang lagpasan yung mga problema at sitwasyon na daladala niya.
8: Totoo. At mula ron, Kapanalig Angela, parang gusto ko ring pasalamatan yung Diyos na laging gumagabay sa atin, saan man tayo naroon. At parang pasalamatan din yung ating mga sarili sa walang sawang pagsuporta at parang pagbibigay ng lahat para sa ating mga pangarap.
2: Ngayon, gamitin po natin ang oportunidad na ito para sa ating mga kapanalig na nakikinig. Ito po ang Halika, Kapanalig.
8: Kapanalig, kumusta ka? Alam kong mabigat lahat ngayon. At minsan, parang nawawalan na ng direksyon. Sana hindi ka sumuko. Sana maniwala ka sa iyong sarili, sa lahat ng kaya mong abutin, sa lahat ng kaya mong ibigay. Alam kong sa sitwasyon na to, hindi lahat madali. Hindi lahat mauunawaan ka, hindi lahat ng tao sa paligid mo ay maiintindihan ka. Pero sa mahabang lakbayin na to, ang sigurado ako, nandyan lang siya. Nandyan lang ang Diyos na laging gumagabay at nagmamahal sa'yo. At sana, Kapanalig, sa mga pagkakataon na to, ibigay mo yung buong puso mong pagtitiwala sa Kanya. Kasi kahit saan pa man ikaw mapunta at gaano kahirap ang sitwasyon na pinagdadaanan mo, sa huli, nandyan lang siya, sumusuporta at nagmamahal sa'yo. Kaya, Kapanalig, magtiwala ka sa Kanya.
2: Kapanalig, sa dami ng nangyayari sa mundong ito, marami tayong tanong na hindi masagot kung minsan man ay may mga sitwasyon ka na hindi gusto, mga sitwasyon na akala mo ay hindi na magbabago, sigurado ako na hindi ka niya pababayaan. Tandaan mo na ang Diyos ay laging may plano para sa'yo. Kaya buksan mo ang iyong isip at puso, kapanalig, dahil alam ko na darating din sa'yo ang mga bagay na talagang nakalaan sa'yo sa tamang panahon.
8: Kapanalig, magpatuloy ka.
2: Ayan, bago po natin tapusin ang ating programa, is mamaya po is yaman ng salita mula kay Reverend Father Joel Camaya SCDP. Ayan, maraming salamat po.
8: Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga kapanalig na nagbigay ng kanilang pahayag, suporta at mga komento sa amin. Kumbaga sa ngayong araw po
2: nato, sobrang saya ng excitement.
8: Hindi lang po kami ang nakapagbahagi ng mga aral, ng mga kwento, kundi ang dami rin po naming natutunan sa inyo. At salamat din po kay Kapanalig Ed na walang sawang nagbibigay ng pahayag sa ngayong araw na to. Kumbaga ang dami din nating natutunan.
2: Ang dami nating natutunan mula sa sitwasyon na meron siya kanina. Kaya sobrang nakakataba at nakakaantig din ng puso.
8: Kaya naman mga kapanalig, sana ay sa susunod po naming mga Sabado ay suportahan niyo pa rin po kami. Muli po, ako po ang inyong kapanalig Angelo, at sa boses ng bawat isa, ako ay saludo.
2: At ako naman ang inyong kapanalig, Kapanalig Angela, handang magbigay ng inspirasyon sa bawat isa.
8: Ito po ang Vox Consolacion, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya.
2: Hatid sa inyo ng LCUP Campus R Season 13.
8: Dito lang yan sa DZRV 846, ang radyo ng simbahan.
7: Sa gitna ng ingay, duda at paghahanap, may isang boses na marahang yumayakap. Isang programang puno ng inspirasyon na tungkol sa kabataan, handog ng kabataan, at para sa kabataan. Mula sa Malolos, may nagbabalik. Mga kabataang puno ng saya, pananampalataya, at pusong handang umunawa. Makakasama nyo ang mga bagong tinig, Kapanalig Angelo at Kapanalig Angela, tuwing Sabado ng Mayo, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito sa Radio Veritas 846, ang radio ng simbahan. Vox Consolacion, tinig ng pag-asa, lakas ng pananampalataya.

Sa bawat oras ng pasakit ay maghihirap na pasan-pasan.

0: Campus Hour Season 13, Youth Serving You.
1: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
2: to the World Wide Web.
3: Veritas 846.
1: Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Kapanalig Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang 2 ng hapon. Araw ng Sabado, 2 araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
5: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
6: Pinalalakas ng pamahalaan ang mga programa sa skills training at edukasyon upang matugunan ang lumalaking pangailangan ng labor market sa bansa. Sa kanyang talumpati sa Labor Day celebration sa General Santos City, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalagang maihanda ang mga manggagawang Pilipinas sa patuloy na pagbabago ng industriya at trabaho. Ayon sa Pangulo, mahigit 5 milyong estudyante ang nakapagtapos sa ilalim ng Technical Vocational Education and Training o TVET programs ng pamahalaan. Dagdag pa nito, may inaalok din na mandaang micro-credentials o maikling kurso na may sertifikasyon upang mapalawak pa ang kasanayan ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan. Ipinagmalaki rin ang administrasyon ng bagong Pilipinas Service Fair na isinagawa sa halos 40 paaralan sa buong bansa noong Marso. Sa programa, mahigit 1,000 senior high school graduates at alternative learning system learners ang nabigyan ng trabaho. Nakakuha rin ng tulong ang mga beneficiaryo sa pamamagitan ng libreng serbisyo ng gobyerno, kabilang ang pagkuha ng mga dokumento gaya ng birth certificate, NBI clearance at police clearance. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 3 sa kanyang kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumayin niyo ang katotohanan.
5: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
7: Oras na para makibahagi at magnilay sa yaman ng mga salita ng Diyos. Bible Study on the Air. Yaman ng Salita. Kasama si Reverend Father Joel Camaya SDB, isang Bible scholar at kasapi ng Catholic Biblical Association of the Philippines. Bible Study on the Air. Yaman ng Salita. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Bible Study on the Air. Yaman ng salita, makinig.
8: Makapanalig, magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Father Joel Camaya, Salesiano ni Don Bosco, dito sa programang Bible Study on the Air, Yaman ng Salita. At sa hapon ito, babasahin natin at pag-aaralan ang mga pagbasa sa darating na linggo, ang 5th linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Simulan natin ating pagninilay sa salita ng Diyos sa panalangin sa Espiritu Santo. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Espiritu Santo, halina at liwanagan mo ang aming isip at puso habang pinagninilayan namin ang iyong mga salita. Palalimin mo ang aming pagtitiwala kay Jesus na daan, katotohanan at buhay. At akayin mo kami sa pananampalatayang matatag. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapanalig, tulad ng nabanggit ko, sa darating na linggo ay 5th linggo na ng Pasko ng muling pagkabuhay, 5th Sunday of Easter. At tayo nasa taon A, year A dun sa ating 3-year cycle. Yung mga pagbasa natin sa darating na linggo ay yung mga sumusunod. So yung unang pagbasa, tulad ng nababanggit lagi natin ngayong Pasko ng pagkabuhay, ang unang pagbasa ay normally it comes from the Acts of the Apostles. So mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 6 verses 1 to 7. Gawa chapter 6 verses 1 to 7. Tapos yung 2 pagbasa ay mula sa unang sulat ni Pedro, chapter 2 verses 4 to 9. 1 Peter chapter 2 verses 4 to 9. Yung ating ebanghelyo ay mula kay San Juan chapter 14 verses 1 to 12. John 14 1 to 12. Yan. Tapos yung special topic natin ay tungkol kay San Jose na manggagawa. Bakit? Kasi bukas, May 1, o kung replay yung pinapanood ninyo, yung kahapon, okay, basta May 1, ito'y patungkol sa paggunita kay San Jose na manggagawa. Merong ibang mga simbahan, mga kapilya na dedicated to yung patron nila, si San Jose manggagawa, at ito yung kanilang kapistahan. Pero in the Universal Church, it is an obligatory memorial, no? Yung paggunita kay San Jose manggagawa. Pero bago tayo magpatuloy doon sa special topic natin na yun, ito yung pwede kayo mag-link dito, no? Yung ating Facebook live stream, DZRV846. DZRV846. At ngayon, live po tayo, kaya pwede kayo mag-comment, bigyan ng mga puro-puro, question, gusto nyo magpadasal. Tapos yung ating YouTube channel ay Veritas PH, para sa ating Veritas PH live stream. Okay, ulitin ko, Veritas PH. At yung text line natin, hopefully, no, natatanggap ko through a message mula sa ating station, 0918-837-4827. Ulitin ko, 0918-837-4827. Okay. So yung May 1, dito natin ginugunita si San Jose na manggagawa. So Saint Joseph the Worker. Pinagdiriwang natin yung paggunita na yan o kapistahan. Pero ito'y hindi lang isang devotion lamang. Kasi ito'y may malalim na kasaysayan at makahulugang mensahe para sa ating panahon. If you remember very well, no, yung March 19 ay kapistahan din. In fact, dakilang kapistahan ni San Jose. But yung March 19 ay Saint Joseph, husband of Mary, and patron of the Universal Church. Pagamat ito, it's the same Saint Joseph, pero under that aspect ng kanyang pagiging manggagawa. Okay. Ngayon, bakit ito makabuluhan? Kasi itong kapistahan na ito, tinatag ni Pope Pius XII. Kailan? 1955. So, 1955, it was from Pope Pius XII. Pero bakit May 1? Kasi ito rin, it coincides with International Workers' Day. In fact, natin, no, Labor Day. Pero hindi lang sa Pilipinas yung kapistahan, pero all over the world, it's a holiday because it's International Workers' Day. Sa ating Labor Day, tulad na nabanggit ko. At sa panahon yon, laganap yung mga ideology na kumikilala sa paggawa. Pero kuminsan, yung danger ay inihihiwalay itong paggawa sa Diyos. Kaya nais na simbahan na ipakita ito. Yung paggawa, hindi laban sa pananampalataya. Ito'y bahagi ng banal na bokasyon ng tao. So sa pamamagitan ni San Jose, pinapaalala sa atin na yung pagtatrabaho hindi lamang kabuhayan, pero ito'y pakikibahagi sa gawain ng Diyos na mandilikha. Kaya ito, makikita natin sa Ebanghelyo, si San Jose, no? Especially dun kay San Mateo. Dun sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 13, verse 55, ito'y sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Hindi ba siya ang anak ng karpintero? Or hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Ayun yung mula kay San Mateo. At dahil doon, ayun, tinaguri ang karpintero si Jose. Ito'y hango doon sa Mark chapter 6 verse 3. Pero iba yung pagkakabanggit. Yung tinatanong ay tungkol kay Jesus mismo. Hindi ba siya ang karpintero, ang anak ni Maria? So si Jesus ay karpintero. Pero doon kay Mateo, ayun na yung tradisyon na si San Jose rin ay karpintero. And it's very probable kasi naipasa ni San Jose sa kanyang anak yung pagiging karpintero. So, sa Mateo, si Jesus ang tinutukoy bilang karpintero. Sa Marcos, si Jesus mismo ang tinawag na karpintero. So, si Jesus ay tunay na lumaki sa isang pamilyang manggagawa. At natuto siya sa piling ni Jose. Ang buhay sa Nazareth ay hindi marangya. Ito ay simpleng buhay ng paggawa, pawis at tiyaga. Doon sa original Greek, yung ginamit na salita ron, hindi ba siya anak ng karpintero? Yung salitang tekton, okay, tekton. Ito'y ginamit dito. So karaniwan sinasali nitong tekton bilang karpintero, pero mas malawak yung kahulugan nito. So yung tekton ay maring manggagawa sa kahoy, sa bato, o isang tagapagtayo, builder, or it can even be an artisan. Ano yung artisan? Isang skilled worker, bihasang gumagawa ng iba't ibang bagay. So sa madaling salita, si Jose, hindi lamang simpleng karpintero. Siya isang builder, isang taong gumagamit ng kanyang talino, kamay, at lakas upang lumikha at magtayo. Now, napakahalaga nito kasi pinapakita nito na yung trabaho ni Jose may dignidad, kasanayan, may malikhaing aspect, no, artistic. Hindi ito mababa or ordinaryo lamang, ito'y marangal. Ano mensahe nito para sa atin ngayon? Una, yung paggawa ay banal. Hindi lamang ang dasal ang banal, pati yung pagtatrabaho. Kapag ginagawa natin yung ating gawain na may katapatan at pagmamahal, ito'y nagiging alay sa Diyos. Ikalawa, yung paggawa ay pakikibahagi sa gawain ng Diyos. Tulad ng Diyos na lumikha, tayo rin lumilikha. Sa pamamagitan ng ating trabaho, pinapaganda natin yung mundo. Tapos ikatlo, yung paggawa ay landas ng kabanalan. Si Jose hindi nagsalita sa Ebanghelyo, pero siya ay banal. Paano? Sa kanyang tahimik na pagtupad sa tungkulin, sa kanyang sipag, sa kanyang katapatan sa Diyos. Kaya sa katauhan ni San Jose, nakikita natin yung isang taong tahimik, pero makapangyarihan ang halimbawa. Isang manggagawa na katuwang ng Diyos sa kanyang plano ng kaligtasan. Kaya tuwing May 1, hindi lamang natin pinagdiriwang ang paggawa. Pinagdiriwang natin ang dangal ng tao na nagtatrabaho kasama ng Diyos. Makapanalig, huwag kayong aalis. Babalik tayo pagkatapos ng ilang paalam.
9: Bible Study, Bible Study on the air.
10: Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop ang Religious Gift Store ng Rachel Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Rachel Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue, Corner EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931 hanggang 39 local 111 at 122 o sa 0917-639-7664 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ.
9: Bible Study, Bible Study on the air.
8: Makapanalig, Father Joel Camaya pa rin po dito sa ating programang Bible Study on the Air, Yaman ng Salita. At nice kong bigyang pansin ang ilan sa mga pwede ninyong gamitin para kung kayo'y nag-Bible Study. Gusto mong i-promote yung mga magazine na published by Word and Life Publications. Yung kung sa wikang Pilipino, no? Sa wikang Tagalog, meron tayong Yaman ng Salita, namesake ng ating programa, gabay sa pag-aaral at pagninilay sa salita ng Diyos. At ito'y bi-monthly. No? So, nandun pa rin tayo sa April-May issue. At yung ating tinatalakay ay yung mga pagbasa sa mga linggo ng Abril at Mayo. Yung English version niya ay yung New Exploring God's Word. At dito ano yung makikita ninyo, merong yung background, context ng pagbasa, tapos merong mga ilang tulong sa pag-aaral nitong mga salita. Merong mga guide questions para kung kayo mag-Bible sharing. So ito yung napakaganda, no? Para sa mga Bible study, lalong-lalo na sa inyong mga communities, sa mga parokya. Yung school-based naman, kapag tinatalakay, yung mga pagbasa ay yung namesake ng ating yung flagship magazine ng Word and Life Publications, yung Word and Life Magazine. At yung cover page, makikita ninyo si Romeo at Theo, no? Si Theo na sikat na sikat sa social media, no? Yung asong nagsasalita, sabi nila. So sila yung ano, in line with kasi yung resurrection is like a new creation, at yung in line with the Jubilee, Franciscan Jubilee year, kasi si Saint Francis ay tinaguri ang ano, isang santo na malapit sa kalikasan. Okay, so yan yung ating mga publication. Yung ating dumako tayo sa ating unang pagbasa. So tayo pa rin ay nasa panahon ng muling pagkabuhay. At mapapansin ninyo, ordinarily, tulad na nabanggit ko, yung mga unang pagbasa sa panahon na ito ay mula sa Acts of the Apostles. Okay, Gawa ng mga Apostol. Itong ating pagbasa darating ay, sa darating ng linggo ay mula sa Aklat ng Mga Gawa, Acts chapter 6 verses 1 to 7. Ulitin ko, Acts chapter 6 verses 1 to 7. Buklatin ninyo yung mga Biblia at pumunta kayo, no, yung the book immediately after the Gospel of John. So pagkatapos ng mga Ebanghelyo, nandun yung Aklat ng Mga Gawa. At basahin na natin ngayon ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Gawa. Nung mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwas sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, umili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos, at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote. Marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Yan mga kapanalig ang ating unang pagbasa. Yung aklat na magawa ng apostol, sino ba yung nagsulat nito? Si San Lucas. Kung sino yung nagsulat ng Ebanghelyo na San Lucas, siya rin ang nagsulat nito. It's like the second volume of two-volume project. No? Ito'y pagpapatuloy ng Ebanghelyo. At ano yung saklaw nito? Yung paglagaw, yung paglago ng unang simbahan pagkatapos ng Pentecostes. Okay? Tapos ng Pentecost. So, ano yung nangyari sa panahong ito? So, lumalago ng mabilis yung bilang ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Dumarami na sila. Yung matagasunod ni Jesus. At dun sa mga tagasunod ni Jesus, may dalawang grupo. Yung mga Hebreyo. So, sino itong mga Hebreyo? Mga local na Hudyo. At yung anong salita nila? Yung Aramaic. Tapos meron din yung grupo ng mga Helenista. Ito yung mga Hudyo mula sa diaspora na nagsasalita ng Griego. So, sige, yeah, pareho silang Hudyo, pero isang sa isang grupo, mga Aramaic yung salita nila. Yung sa isang grupo, mga nagsasalita ng Griego, yung mga Dayo. Mga Hudyo, pero nasa ibang lugar. Wala sa tinatawag natin Holy Land ngayon. Okay? So, yung pagkakaibang ito sa kultura at wika, it became the source of tension dito sa community na ito. At yun yung konteksto ng ating pagbasa. So, yung ating binasa, nasa bahagi ng paglago ng simbahan. If you look, chapter 2, chapter 7, ng Aklat ng Mga Gawa. So, pagkatapos ng mahimala at pangangaral ng mga apostol, at bago yung paglitaw ni San Esteban, si San Esteban, St. Stephen, makikita siya sa Acts chapter 6 and chapter 7. So, in between that, no, ito yung ating nabasa. Kaya isang mahalagang yugto ito, itong binasa natin, kasi dito unang makikita yung structure ng ministry ng simbahan. At ito rin yung simula ng pagpapasa ng tungkulin, delegation, na hindi laging yung mga apostol, pero ngayon, they have delegated some of the things that they were doing kanino sa ibang tao. So, eto no, yung sa verse 1. Nagreklamo nga itong mga Helenista laban sa mga Hebreyo. Kasi may hindi pagkakapantay-pantay sa pamamahagi ng tulong. Lalo na sa mga balo. Alam nyo, yung mga balo, tinutulungan nila yan. Kasi sila'y helpless. Kasi yung kanilang asawa namatay na. So sila'y tinutulungan. So pinapakita na kahit banal yung simbahan, meron mga problema ito. At ito'y konkretong suliranin. Tapos, dun sa verses 2 to 4, nakita natin, ano yung tugon ng mga apostol? So sinabi ng 12, hindi nararapat na pabayaan namin yung pangangaral ng salita ng Diyos para maglingkod sa hapag. So hindi nila manamaliit yung paglilingkod, pero binibigyan din yung kanilang pangunahing tungkulin. Anong pangunahing tungkulin nila? Yung salita ng Diyos, yung panalangin. So, mahalaga. Merong priorities yung mission. Tapos, verses 3 to 6, ito yung the heart of our reading, yung pagpili nitong pitong lalaki, no? Itong magiging diakono. So, anong katangian nito, no? So, anong katangian nitong mga lalaking ito? May mabuting reputasyon, puspos ng Espiritu Santo, marunong, pinili. So, pinili yung pito. At kabilang dito sa pitong ito, si St. Stephen, si Esteban. At ito yung pinagmulan ng tinatawag na diakono, diaconate sa simbahan. So, merong ritual, no? Ano yung ritual sa pagpili sa kanila? Panalangin. Tapos, pagpapatong ng kamay. Yung laying on of hands. Ito ay gesture ng ordination. Tapos yung verse 7, ano yung narinig natin? Yung bunga nito. So, pagkatapos nun, patuloy na lumalago ang salita ng Diyos. Ano nangyari? Dumami yung mga alagad. Kahit yung mga saserdote, sila'y sumampalatay, yung saserdote sa templo ng mga Hudyo. So, eto makita natin, kapag maayos yung struktura, lumalago yung misyon. So, eto yung ano, ano yung pwede natin matutunan dito? Na yung simbahan, siya ay human, but also holy. So may problema, pero ginagabayan ng Espiritu Santo. Tapos yung paglilingkod, diakonia sa Griego, ito'y mahalagang bahagi ng mission. We also, we serve. Kaya bago maging pari, no, yung mga pari natin, they become deacons. Pari pa ano sa kanila na importante yung paglilingkod. Ika'y naglilingkod habang buhay. At yung salita at paglilingkod, hindi magkalaban, kundi magkaugnay yan. Isa pa, no, there's diversity in the church. Pero dapat magtungo ito sa pagkakaisa. At yung autoridad, ginagamit para sa paglilingkod, hindi kapangyarihan. So, ito yung mga pwede natin matutunan, no? So, siguro, yung harapin yung problema, huwag takasan. Kahit sa simbahan may conflict, mahalaga paano ito tinutugunan. Tapos, mag-delegate ng gawain, hindi lahat dapat gawin ng iisa. Yung leader ay marunong magtiwala sa iba. Tapos, yung paglilingkod ay isang banal na bokasyon. At yung tunay na leader ay naglilingkod. Kapag maayos yung organisasyon, lalago ang misyon. Itong nabasa natin, hindi lamang kwento ng problema. Ito'y kwento ng matalinong pamumuno at pagkilos ng Espiritu Santo. Pinapakita nito na yung simbahan lumalago hindi dahil perpekto yung mga tao, kundi dahil bukas sila sa tamang pag-aayos, pakikinig at paglilingkod. Makapanalig, huwag kayong aalis. Babalik tayo pagkatapos ng ilang paalala.
9: Bible study on the air.
11: Tingin mo ba safe ka sa high blood? Think again, kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan!
12: This Hypertension Awareness Month, take charge na! Eat healthy, move more, chill lang, bawas stress! Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise! Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
13: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
14: Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin.
15: Payo sa mga kabataan mula sa Aklat ng Kawikaan. Anak ko, dinggin mo ang aral ng inyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan.
14: Ang tinapay ng buhay, inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
2: to the World Wide Web.
3: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Kapanalig, Philippine Standard Time, 30 minuto makalipas sa ikalawa ng hapon.
9: Bible study on the air.
8: Kapanalig, Father Joel Camaya pa rin po sa ating programang Bible Study on the Air, Yaman ng Salita. At tayo sumbatiin lahat ng mga nanonood at nakikinig sa ating programa. Talaga na-appreciate ko, no, yung pagtangkilik ninyo sa ating Bible Study on the Air. Nice kong batiin, no, yung lalo na yung mga nakikita ko rito sa ating Facebook live stream. Liza Magdamit, isa sa mga pinaka ano natin na masugid na taga-subaybay. Papagpalang hapon po sa inyo, Father Joel, at sa lahat ng mga kapanalig, ingat po tayo parati. Luis Santos, good afternoon po. Pwede pong paki-greet mo yung kumpare ko na si Arnel Yena ng happy birthday ngayong araw ng April 30. So, galing kay kumparing Luis Santos niya ng San Felipe Neri Catholic Charismatic Community, Mandaluyong, sa Salt Makati, St. Francis of Assisi Parish, Mandaluyong at Overflow Retreat Batch 16. Salamat po, God bless. At mula kay ano, no, Tita Lydia Alarcon. So, good afternoon po, Father Joel, sabi niya. Nanunod siya ngayon. Tapos isa sa mga aming mga leaders, Sacro Cuore Filipino Community, no? Genevieve Dolor. Good morning po, Father Joel Camaya. Tapos mula naman doon sa Filipino Community, doon sa Centro Filipinas sa Via Urbana, Santa Pudenciana, Rose Jean Bibit Simon. Tapos Bong Rulyoda, good morning po, Father. Sabi niya. And Aris Del Rosario, sa mga staff members naman namin sa Word and Life Publications, Rodelio Saldua, magandang araw po, Father Joel. God bless po. Florida Matira, good morning po, Father. Cory Campagna, St. Joseph, please be a father to us. Amen. Mona Sindo, magandang hapon po, Father Joel, sabi niya. At Lea Lalap Medinilla, no, is also watching. Good afternoon sa iyo. Mary Ribo, good morning po, Father. Tapos Charin Valencia is watching. Yoli Ortiz, isa sa mga Salesian Cooperators, sa Maya pa, Kalamba. Hello po, Father Joel. See you soon po. Okay. So, binabati ko rin lahat ng mga Salesian Cooperators. Tapos, Concepcion, bumabati rin, no? Concepcion Retulia Bunhan, good afternoon po, Father Joel, sabi niya. Edna Ilaw, nanunod din. Amanda Sagmit, magandang hapon po, Father Joel, pasama po sa dasal at nakalista yung mga pinapadasal niya. Eduardo Junior at Senior, si Tomasa Celedonio, okay, nagpapadasal siya. Malu Ramos, watching from Paranaque. Maria Cecilia Elera, happy Thursday afternoon, Father Joel, sabi niya. Santa Maria Pasca, okay, happy birthday po sa aming napakasipag na katikista, si Sister Mercy Albano. Okay, Esperanza Talastas, thank you po, Father, for the Bible study on the air. Alma Castillo, please pray po sa operation na aking pamangkin, sabi niya. God bless. Lorenzo Ginto, okay, good afternoon po. So yan, ang daming nanonood, no? I'm so overwhelmed. At pinagdarasal natin ang bawat isa. So mga kapanalig na nakikinig ngayon, no? Pagdasal natin yung isa't isa. Parang yung diwa ng mga alagad doon sa, at mga taga, mga kapanalig doon sa Acts of the Apostles na ating nabasa kanina, no? At binabasa ngayong panahon ng muling pagkabuhay. Ngayon, tingnan naman natin yung ikalawang pagbasa. Parang nakaraang mga linggo. Ito'y mula sa unang sulat ni Pedro, 1 Peter. So 1 Peter chapter 2 verses 4 to 9. Ulitin ko, no? 1 Peter chapter 2 verses 4 to 9. At basahin na natin ang ating ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao. Ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang masaserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya na mahaing espiritual na halugod-lugod sa Diyos dahil kay Heso Kristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ng sino mang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag na mga kahangahangang gawaan niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Yan, mga kapanalig, ang ating ikalawang pagbasa. Itong sulat na ito, First Letter of Peter, sinulat para sa mga Kristiyanong nasa Asia Minor, no? Yung modern day Turkey, nandun yung Asia Minor, na dumaranas ng pag-uusig at diskriminasyon dahil sa kanilang pananampalataya. So hindi pa ito systematic na pag-uusig ng bayan, no? Hindi siya parang sa mga Romano, gano'n, no? Pero kita nila, inuusig na rin sila. May social rejection. They were marginalized, no? Tapos sila'y hinahamak. At ano yung layunin ng sulat na ito? Dahil nararanasan nila yon, nais nang nagsulat na patibayin ang kanilang loob at paalala yung kanilang bagong identity kay Jesus. Tapos hikayatin silang mamuhay bilang isang banal na bayan sa gitna ng pagdurusa. So eto, no, yung context nito, nitong binasa natin, it's in a bigger section, no? 1 Peter chapter 2 verses 1 to 10 na tumatalakay doon sa bagong buhay sa Diyos, yung paglago ng espiritual na sambayanan, at gumagamit si Pedro ng larawan ng templo. Yung templo, di ba, bato yun. At sino yung panulukang bato, yung cornerstone? Si Jesus. At yung mananampalataya, sila'y mga batong buhay. So, puro bato, no? Pero nakasalig ito kay Jesus. So, yung komunidad ay ano, yun yung espiritual na bahay. Isang tahanan. Pero narinig natin, no? Dun sa ating pagbasa, lumapit kayo sa Kanya, ang batong buhay. So, si Jesus yung batong buhay. It's a paradox, diba? Kasi tinakwil ng tao si Jesus. Namatay siya. Pinatay siya sa krus. Pero pinili at mahalaga sa Diyos si Jesus. So, pinapakita nito, it's a reversal. Yung tinanggihan, siya yung itinaas ng Diyos. Tapos dun sa verse 5, narinig natin, kayo rin ay mga batong buhay. So, yung mga Kristiyano, hindi lamang tagasunod. Sila'y bahagi ng struktura ng Diyos. Binubuo bilang spiritual temple. Kaya dito makita natin, it's not the individual, pero it's the community na binibigyang diin. Tapos narinig natin, banal na pagkapari, a holy priesthood. So hindi ito nangahulugan ng ordained priesthood, pero tayong lahat ay mga pari. We belong to the holy priesthood. Bakit? Lahat tayo ay nagbibigay papuri sa Diyos. Sa mga

0: katitisuran. So it's a contrast. So binanggit yung mga sipi mula sa Lumang Tipan, kay Isaías, mula sa Awit. Pero dalawang reaction kay Kristo ng mga audience. Una, para sa mga naniniwala, siya'y matibay na pundasyon. Is the capstone, the cornerstone. Para naman doon sa tumatanggi, is stumbling block, no? Katitisuran. Yung bato na nandun sa daan mo at natitisod ka. So, yung pagtanggap o pagtanggi kay Kristo, ito'y nagtatakda ng kapalaran. Pero, dun sa verse 5, piniling lahi, payang hinirang. Gumamit si Pedro ng mga titulong dati para sa Israel, ngayon para na dun sa mga sumasampalataya. So, yung nananampalataya, piniling lahi yan, yun ay banal na bansa. Yun yung Kristiyanong komunidad ngayon. Hudyo man o Hentil. Kaya dun sa last verse, tinawag mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Verse 9. Ito yung wika ng kaligtasan at pagbabagong buhay. So mula sa kasalanan, tungo sa grasya. Mula sa kawalan ng direksyon, tungo sa layunin. So sa gitna ng pagtanggi at pagsubok, pinapaalala ni Pedro, hindi ka nag-iisa. Ikaw ay bahagi ng banal na gusali. Si Kristo ay ang iyong matibay na pundasyon. So ito yung tanong natin bago tayo mag-break, no? Si Kristo ba sa aking buhay? Siya ba'y pundasyon? O yung aking katitisuran? Is Christ my foundation or a stumbling block for me? Baka panali, huwag kayong aalis. Babalik tayo pagkatapos ng ilang pa.
1: Bible study on the air. Flores de Mayo. Alam niyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay iniladaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito, namumukadkad ang iba't ibang bulaklak. Ang Flores de Mayo, batay sa kasaysayan, ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854. At ang debosyong ito sa Mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa.
2: Flores de Mayo.

0: Kapanalig! It's time for another Kapanalig Day para sa kwentuhan, tawanan at pagsama-sama natin sa Veritas Chapel ngayong Marian Month.
1: Tara na sa Kapanalig Day!
0: Pag-uusapan ang debosyon sa Mahal na Birhen, Sabado, ikalawa ng Mayo, sa ganap na alas 9 ng umaga sa pangunguna ni Reverend Father Joel Rescuber CM dito sa Radio Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner EDSA, Quezon City.
1: Tara na sa Kapanalig Day!
0: Tara na sa Kapanalig Day! Makipag-ugnayan lamang sa Kapanalig Department, 8925-7931 hanggang 39, Local 128.
1: Tara na sa Kapanalig Day!
2: Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation Number 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis, at kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
3: Magandang oras po, Kapanalig! Si Nanay Jing Manipalanzo na po ito ng programang Veritas Pilipinas. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Alam niyo ba na may exclusive freebie ang ating Kapanalig

0: na himpilan para sa'yo?
1: Bakit? Makinig po kayo.
0: Ito ay bilang taus-pusong pasasalamat sa iyong suporta sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at patatagin ang pananampalatayang Katoliko. Kaya inihahandog namin sa iyo ang bagong Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Ayan! Sa bawat 1,000 pisong pledge of support sa Radyo Veritas Foundation, makakapag-avail ka na ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Ayan! Ang Kapanalig T-shirt ay mayroong nakaukit na makabuluhan at makasining na disenyo. Para sa detalye, tumawag sa 02-8925-7931, Local 128, o mag-text at tumawag sa 0917-621-1902 at makipag-ugnayan sa Kapanalig Department. Ayan! Kaya mag-pledge na at mag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Sumain niyo ang katotohanan.
2: Panalangin para sa kapayapaan ng mga bansa sa gitnang silangan. Amang makapangyarihan at mapagmahal sa lahat, ipadalay mo po sa amin ang iyong awa at biyaya sa panahon ng aming pangailangan. Yakapin mo ang bansang nakararanas ng digmaan sa gitnang silangan at ilayo ang kanilang mamamayan sa anumang kapahamakan at karahasan. Bigyan mo rin po ng iba yung kapayapaan ang puso at isipan ng bawat isa na nasa alanganing sitwasyon. Gabayan mo po ang mga Pilipinong nakikipagsapalaran sa nasabing mga bansa at naway humupa na ang labanan at mapalitan ng kapayapaan. Ang lahat ng ito ay idinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: I'm Archbishop Charles Brown, the Apostolic Nuncio here in the Philippines, here in Radio Veritas 846. I just want to invite you to continue to listen and spread the word about this wonderful radio station, Radio Veritas 846, which is serving Catholics throughout the Philippines. It's a privilege for me to give this word of appreciation and encouragement to all of you listeners to continue to listen, Radio Veritas 846, and find more listeners for this wonderful station.
2: Flores de Maria. Flores de Maria ay isang debosyon sa mahal na birhen sa buong buwan ng Mayo. Ang pag-aalay ng bulaklak, pagdarasal at pag-awit ng pagpupugay sa Birheng Maria ang itinatampok sa buong buwan ng Mayo, kung saan ang prosesyong kaugnay dito ay katatampukan ng imahen ng mahal na birhen. Si Maria ay isang simbolo ng pagsibol ng mga bulaklak, ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayong Mayo, tayo'y nag-aalay sa kanya ng bulaklak bilang pagpaparangal sa kanya bilang huwaran at masunurin na naging ina ni Kristo.
4: Bible study on the air.
5: Makapanalig, bumabalik tayo sa Bible study on the air. At ngayon, tatalakayin na natin yung Ebanghelyo sa darating na linggo. Tulad na nabanggit ko, no? Fifth Sunday of Easter na tayo sa darating na linggo. At ito'y mula kay San Juan. John chapter 14 verses 1 to 12. Tingnan ninyo, no? Siguro napansin ninyo, bakit bumalik tayo dun sa panahon na bago mamatay si Jesus, no? Kasi pag tinignan yung John chapter 14, ito yung bahagi ng Last Supper discourse. At ito yung ano, dahil yung muling pagkabuhay ni Jesus, isang bagay na nakikita natin ay ano ba yung mas sinabi ni Jesus patungkol sa kanya? At sino siya, no? Sa kanyang muling pagkabuhay, nakita natin. Ano ba itong pagkatao at pagka-Diyos ni Jesus? Ano ba yung sinabi niya tungkol sa sarili niya? At tingnan natin ngayon ang Ebanghelyo, John chapter 14 verses 1 to 12. Basahin na natin ang ating mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin." Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paruro na ko upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang masalitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang magawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa dito sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Yan makapanalig ang ating ebanghelyo. Itong ebanghelyo ni San Juan, ikaapat na ebanghelyo, sinulat sa bandang huling bahagi ng unang siglo, about 90 to 100 AD. Ano yung context? Isang pamayan ng Kristiyano na karanas ng pag-uusig at pagkakahiwalay mula sa mga Hudyo. At itong chapter 14 verses 1 to 12, bahagi ito nung tinatawag natin, tulad nabanggit ko, farewell discourse. During the Last Supper, huling habilin ni Jesus bago yung kanyang pagpapakasakit at pagkamatay. Yung mga alagad, nalilito, natatakot dahil sa kanyang nalalapit na pag-alis. So, ito yung ating binasa kanina. No? Yung sinasabi ni Jesus, huwag mabalisa ang inyong puso. So, hindi siya simpleng emotional na payo. Ito'y panawagan sa pananampalataya. Kasi sinabi niya, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Pinakikita nito yung pagkakapantay ni Jesus sa Diyos. See? As we would know, He is God. So yung verses 2 and 3, madalas natin marinig ito, no? Doon sa mga even funeral masses. Sa bahay ng aking ama, maraming tahanan. Yung bahay ng ama, okay, sabihin natin, langit, paradise, no? Pero more than that, it's the presence of God. Tapos yung narinig natin, maraming tahanan. So ano yung tahanan na yun? Lugar ng pananatili. Hindi lang pansamantala, it's the home. Tahanan. Yung pangako ay babalik si Jesus upang dalhin tayo sa Kanya. So anong binibigay nito? Yung pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tapos dun sa verses 4 to 6, ito, famous words. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Napakahalagang pahayag ni Jesus. Daan, siya yung tanging landas patungo sa Ama. Katotohanan, siya yung ganap na paghahayag ng Diyos. At buhay, siya yung pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. At sabi niya, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, this is an exclusive claim ni Jesus. Christological claim. Tapos ito pa, verse 7 to 9, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. So sinabi ni Felipe, alagad, ipakita mo sa amin yung Ama, pero sumagot si Jesus na siya mismo yung ganap na larawan ng Ama. So pinapakita nito yung malalim na pagkakaisa ni Jesus at ng Ama. Pag nakita niyo ako, nakita niyo na yung Ama. At verses 10 to 11, ito, no? Ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin. Theologically, no? Yung mga nag-aaral ng theology, this is the mutual indwelling. Greek, Griego, perichoresis. So yung magawa ni Jesus, gawa ng Ama. At yung panawagan ay maniwala kayo dahil sa kanyang mga salita at gawa. Verse 12, mas dakilang gawa ang gagawin ninyo. Hindi ibig sabihin na mas makapangyarihan kaysa kay Jesus, pero mas malawak yung saklaw ng mission nila. Pagkatapos ng kanyang pag-akyat at pagbibigay ng Espiritu Santo, sila'y naroroon. So, mas malawak yung kanilang aabutin. Ito yung pwede natin matutunan dito, no? Na yung pananampalataya, yan ay lunas sa pagkabalisa. They were worried. They were confused. Pero dahil sa pananampalataya, si Jesus, dahil nandun si Jesus, nawawala yung hindi katiyakan. Tapos may inihandang lugar yung Diyos para sa atin. Yung buhay Kristiyano na katuon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, hindi lamang sa kasalukuyan. Si Jesus, siya yung daan patungo sa Ama. Hindi sapat yung mabuting gawa lamang. Kaligtasan ay sa pamamagitan ng ugnayan kay Jesus. Tapos yung pagkilala kay Jesus, pagkilala sa Diyos. Kung nais natin makilala yung Diyos, tingnan natin si Jesus sa kanyang salita, gawa at pag-ibig. Tapos eto, no? Tayo tinawag sa misyon. Yung mananampalataya, hindi lang siya tumatanggap, pero nakikibahagi siya sa gawain ni Kristo. At yung pananampalataya, hindi bulag. Pinapalakas nito yung mga gawa at tanda ni Jesus. May batayan yung ating paniniwala. Bilang pagtapos, no? Itong binasa natin, isang mensahe ng pag-asa ng pananampalataya at pagkilala kay Jesus bilang tanging daan sa Ama. Sa gitna ng takot ng mga alagad, pinahayag ni Jesus na siya yung ganap na paghahayag ng Diyos at ang pinagmumulan ng buhay. At tinatawag niya ang kanyang mga tagasunod na ipagpatuloy yung kanyang misyon. Makapanalig, no? Binabati ko pa rin yung ibang mga nandito, no? Francis Sagalongos, pakisama po sa dasal. Healing of Francis Sagalongos, Emily Belen, David, Francis, Celestino, Florinda, Pablo. Yan. Tapos si Kay Francisco, sabi, pakisama po sa prayers, my daughter Lorin, tomorrow morning po ang kanyang operation. Yeah. Darasal natin yan. Vicenta, gandang hapon po, Father Joel, salamat sa buhay na patuloy na pinagkaloob na walang hanggang kabutihan, naway tuloy po ang tiwala sa taas at blessing. Nanunod si Reginald Reyes, no? Reggie, binabati kita. Norma Rico Reville, may apagat panapon po, Padre. Watching from Mariveles, Bataan. Kapampangan yon, no? Charito de Guzman, magandang hapon po, Father Joel Concepcion. Tapos Malu Ramos, Father been sick for 15 years. Pray for my healing. Juliet Kinahon Kunan, Mary Ribo, bumabati rin sila. Tapos Mercy Albano, Santa Maria Pasca, salamat po. Okay. So, ngayon po, binabati ko rin yung mga madalas makinig, no? Yung lagi kong mga binabati, no? Yung Palma Sisters, yung bigyan ng pagbati ngayon na special, no? So, binabati ko kayo itong hapon na ito. Ngayon tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama mapagmahal, salamat po sa iyong banal na salita. Pinatatag mo ang aming puso at pananampalataya kay Jesus na daan, katotohanan at buhay. Tulungan mo kaming mamuhay sa kanyang halimbawa at magtiwala sa iyong mga pangako. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Yan, makapanalig. Pahabol lang po, no? Father, bakit po ang Israel mula noon hanggang Ngayon, lagi may problema. Kanino po tayo? Okay. So, sagutin natin yun, isa sa mga sumusunod na tungkol sa Israel na lagi may problema sa mga susunod na programa. Hanggang sa muli po, no? Ito po si Father Joel Camaya, Salesiano ni Don Bosco. Binabati kayong lahat na sumainyo ang katotohanan.
6: Inyong napakinggan ang yaman ng mga salita ng Diyos kasama si Reverend Father Joel Camaya SDB. Bible Study on the Air. Yaman ng salita. Sumainyo ang katotohanan.

Panalangin sa ikatatlo ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
2: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Kapanalig ang ating Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon, May 2, 2026, araw ng Sabado.
4: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
5: Lumabas ang dalawang independent survey na pangunahing usapin para sa maraming Pilipino ang trabaho, sahod at patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Batay sa Okta Research, tugon ng mass survey na isinagawa noong Marso, 45% ng mga respondent ang nagsabing ang inflation na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang pinakamahalagang kailangan agarang tugunan ng suliranin sa bansa. Sa hiwalay namang pag-aaral ng WR numero Philippine Public Opinion Monitor, 63% ang nagsabing pangunahing dapat pagtuunan ng pamahalaan ang paglikha ng trabaho at kabuhayan, habang 49% ang tumututok sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Ayon sa parehong survey, malinaw na mas nangingibabaw ang mga isyong pang-ekonomiya kumpara sa iba pang alalahanin ng publiko. Sa datos ng WR numero, kapansin-pansin ang pagtaas ng pag-aalala sa trabaho at kabuhayan na umakyat na higit 40 puntos kumpara sa nakaraang taon, habang lumakas din ang panawagan para sa mas mataas sa sahod at mas murang bilihin. Lumalabas din sa parehong pag-aaral na natining problema ang korupsyon na kinilala ng 26-32% ng mga respondent bilang mahalagang problema ang dapat tugunan ng gobyerno. Kabilang pa sa mga binanggitang problema, ang kampanya laban sa illegal na droga, krimen, kahirapan at patas na pagpapatupad ng batas. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 4. Kanyang kapanarig, Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan.
4: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
6: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Guyamax.
7: Todo Max, Guyamax!
8: Anong oras na?
9: Anong oras na ba?
8: Kapanalig hour na!
10: Ang programang bibida sa ating mga kapanalig, maghahatid sa inyo sa mga updates at infos sa ating kapanalig community. Kapanalig Hour! Halina't makinig sa talakayang katatampukan ng mga aral at magpapayabong sa inyong pananampalataya bilang kapanalig. Kasama ang inyong mga kapanalig,
11: Camille Moncal
8: at Koy Lopez.
10: Kapanalig Hour! Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Kapanalig Hour! Makinig!
12: Kapanalig! Sali na sa Kapanalig Media Community ng Radyo Veritas 846.
13: Narito kami para ibigay sa inyo ang detalye kung paano maging kaisa ng listening, learning, and loving community ng Radyo Veritas 846.
14: Narito ang apat na easy steps kung paano maging isang Kapanalig member.
15: Number 1, maaaring mag-text sa aming numero 0917-621-1902.
16: Number 2, maaaring kayong mag-send ang inyong detalye sa ating mga social media accounts tulad ng Facebook, Instagram, YouTube at TikTok na Kapanalig Community.
17: Number 3, maaaring kayong tumawag sa mobile number na 0917-621-1902 or telephone number na 8925-7931, local 128-119-124-125-116-140 at 141, at tanging Kapanalig Coordinator lamang ang hanapin.
15: At pang-apat, maaaring personal na magsadya sa himpilan ng Radyo Veritas, number 162 West Avenue, corner EDSA, Quezon City.
12: Ang mga detalye na kailangang isend ay ang inyong pangunahing impormasyon.
13: Tulad ng complete name, contact number, birthday, complete address at ang inyong baptismal date.
14: Huwag ding kakalimutan magbigay ng inyong picture para sa Kapanalig ID.
16: At bilang isang Kapanalig member, meron tayong yearly pledge of support upang masuportahan ang himpilan ng Radyo Veritas Foundation upang tuloy-tuloy ang pag-ere ng ating mga programa sa radyo.
15: Para makapagbigay ng suporta sa ating himpilan, maaari kayong mag-transfer o mag-deposito sa ating bank accounts. Account name DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated.

0: at magpa-pledge on news, mismo ang staff ng Radio Veritas ang magpupunta sa inyong tahanan.
1: Kapag kayo ay nakapagbigay na ng inyong pledge of support, may mga benefits kayong makukuha na exclusive lamang para sa ating mga kapanalig members. Ilan lamang ito sa mga sumusunod.
2: Monthly freebie gifts mula sa ating sponsors, blessings from bishops and birthday greetings through call and text at live on air. Makaka-receive rin kayo ng text blasting, Bible verses at inspirational messages.
3: May chance rin kayong manalo sa ating exclusive biyayang kapanalig raffle na mapapakinggan sa ating mga programs.
4: Makiisa sa ating monthly gathering kapanalig day event na ginaganap tuwing unang Sabado ng buwan. Ginaganap ito tuwing ikasyam ng umaga hanggang ikalabing isa ng umaga sa Veritas Chapel 162 West Avenue Corner EDSA, Quezon City. Tinadaluhan ng mga pari mula sa iba't ibang parokya ng kapanalig day upang magbigay ng inspirational talk at spiritual formation.
0: Makinig sa ating kapanalig hour program on air every Saturday alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon.
1: Para naman sa inyong duties and responsibilities bilang kapanalig member, kung kayo ay may mga comment at suggestions, mag-text o tumawag sa mga sumusunod na numero. 0917-621-1902.
5: At maaari rin po ninyong i-recruit ang inyong kamag-anak, kaibigan o kapitbahay upang maging kapanalig member ng kapanalig community sa bawat 3 tao na inyong marirecruit ay makakatanggap kayo ng exciting freebie.
2: Kaya naman sa ating mga tagapakinig, ano pang hinihintay nyo? Maging isang kapanalig member dito sa kapanalig media community ng Radyo Veritas at sama-sama nating ibahagi ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkikinig at pagsuporta sa kapanalig media community.
0: Para sa iba pang detalye at impormasyong nais niyong malaman, mag-text o tumawag sa numerong 0917-621-1902.
3: O sa telephone hotline na 8925-7931 Local 128 at hanapin si Brother Edison Kirum.
6: Muli, kami po ang inyong kapanalig coordinator. Sumainyo ang katotohanan.

0: Kapanalig Hour.
1: Isang magandang hapon, mga kapanalig. Ngayon po ay araw ng Sabado, May 2, 2026. At ito po ang first Saturday of the month, no, ng May. At syempre, dahil ngayon po ay first Saturday of the month, meron po tayo ngayong kasama sa ating studio, no. Siya po ay isang artist, isang singer, isang live streamer, content creator. Daming title. Please welcome Miss
2: Jessa Abrigang, uh-huh. Certified kapanalig.
1: Kung gano'n naman kataas yung...
2: Grabe.
1: Grabe yung... Kasama po natin isang content creator, singer. Hindi niyo po namamalayan, no? O, hindi niyo po na itatanong, mga kapanalig. Ang ating kasama po ngayon ay isang singer po, no? Mamaya sasampulan niya po tayo pag off-air. Bakit off-air?
2: Bakit off-air?
1: Ayan, para po tayo po ay magtuloy-tuloy sa ating programa, mga kapanalig. Samahan niyo po muna kami sa aming pambungad ng panalangin.
2: Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amang mapagmahal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na kami ay magkatipon-tipon para sa programang ito ng Kapanalig Hour. Panginoon, maraming salamat po sa buhay, lakas at gabay na patuloy niyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa sandaling ito, hinihiling po namin ang inyong banal na presensya na siyang nagmamay-ari sa aming programa. Naway pagpalain mo ang bawat tagapakinig na mga kapanalig. Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan upang maibahagi ang mga mensaheng makapagbibigay inspirasyon, pag-asa at pagmamahal sa ating kapwa. Gabayan ninyo ang aming mga salita at gawain upang maging kalugod-lugod sa inyo at maging daan upang mas mapalapit kami sa inyong kalooban. Naway ang programang ito ay magsilbing ilaw at lakas para sa lahat ng nakaririnig. Ito po ang aming dalangin na may buong mapagkumbaba at pananampalataya. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen.
1: At opisyal na pong bukas ang ating programa, mga kapanalig. At sa ating pagbabalik, makakasama na po natin ang ating special guest ngayong hapon, live the live dito sa studio.
0: Kapanalig Hour!
3: Ako ang inyong kapanalig, Cardinal Jose Advincula Didi, mula sa Archdiocese of Manila. Ugaliin ang pakikinig sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan na siyang nagbibigay ng gabay sa inyo para sa inyong espiritual na pamumuhay na maghahatid ng mabuting balita, musika, impormasyon at iba pa. Sumayin niyo ang katotohanan.
4: Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop ang Religious Gift Store ng Radyo Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radyo Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931 hanggang 39 local 111 at 122 o sa 0917-639-7664 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ.
0: Kapanalig Hour!
1: At ikaw pa rin po ay nakikinig at nanonood sa Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan. At kasama niyo pa rin po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service,
2: at ang inyong certified kapanalig Jessa Abrigo.
1: Mm-hmm. Magandang hapon, Sister Jessa.
2: Yes, magandang hapon sa iyo, Brother Koy.
1: Piniflex ko lang tong aking tumbler, no? Napakaganda, no?
2: Yes.
1: Meron ka na ba nito?
2: Oo naman, kanina ka pa ito iniinuman. O, diba?
1: Dalawa pula tayo may tumbler. Oy, gusto ni Sir Alex. Ayan, speaking of Sir Alex, ayan, may mga kasama po tayo dito sa studio na bukod po sa aming dalawa. Ayan. Andiyan po si Sir John sa PA at sino pa?
2: Ate yes, Jessa? Nandiyan din si Brother... Si Sir Alex at si Brother Miguel,
1: aha,
2: yes.
1: Buti ka na makalimutan, no?
2: Na makalimutan.
1: Hindi niya gagalingan yung pindot ngayong hapon.
2: Oo. Naihabol okay ko naman.
1: Oo, buti lang naalala. Mm-hmm. O, kumusta po kayo mga kapanalig? Nako, ito po ang panibagong buwan no, ng Mayo. At sana punong-puno po tayo ng biyaya sa ating, alam mo yun, sa ating isip. At sana i-bless pa po tayo ng Panginoon no, sa ating mga ginagawa sa araw-araw. At syempre, gabayan niya tayo araw-ayaw. Araw-araw.
2: Ayaw.
1: Oo, minsan nabubulol ako pag may guest talaga. Nakakaba ka yan.
2: Oo.
1: Ayan, sa mga kapanalig po natin na nais pong mag-text sa ating text line, narito po ang numero, Ate Jessa.
2: Yes, mag-text lang po sa numero 0918-837-4827.
1: Mm-hmm. Yan po ating text line, kapanalig, maaari ka na mag-text. Yan, free lang po yan. No? At saan pa ba tayo napapanood at natusubay ba yan, Ate Jess?
2: Yes, live na live po tayo napapanood sa DZRV846 sa ating pong Facebook page ng Kapanalig Community, sa ating YouTube, Veritas PH, and mapapakinggan sa Signal Cable Channel 313 and sa Radio Portal Audio Only.
1: Ayan, grabe. Sa Ate Jessen, sanay na sanay ka. Ikaw ba ay pangarap mo maging isang singer?
2: Yes. Dati.
1: Ngayon?
2: Hindi na. Parang hindi na.
1: Parang, sige, tama na to.
2: Pang CR na lang.
1: Ayan na mga kapanalig, sa manaykinig po sa kanilang mga talapihitan. Ayan, every first Saturday of the month, kasama po natin si Ate Jess Abrigo no, sa ating programang Kapanalig Hour. Ayan, mag-play po ba kami? pwede natin i-play yung mga short clip no, ni Ate Jessa para marinig din ng mga kapanalig natin na nakikinig sa radyo at hindi pa mga friends sa Facebook.
2: Wait lang, mag-deactivate muna ako.
1: ito Ate Jessa, bago po muna tayo ano tawagin ng ating guest ngayong hapon no. Batiin po muna natin yung mga nasa kanilang mga social media account na nagko-comment sa atin ngayong hapon. Ayan. Magandang hapon kay Tita Amor Mantele, ay kay Sister Rina Valencia Idago, ay hi Sister Rina, kay Sister Virgie Niegas at kay Kapanalig Amanda Sagmit. Magandang hapon Sister Amanda. Meron ka ba dyan, Ate Jessa?
2: Ayan, wait lang, brother ko.
1: Sige, marapin. Habang ikaw ay naghahanap, no? Habang nagda-loading pa ang internet. Magandang hapon kay Kapanalig Rosalia Mos Lares Caldia. Sabi niya po, oh, hello po Kapanalig. Ako po ay magpapasalamat sa kagalingan ng aking one and only son na si John John M. Caldea in Jesus' name. Amen. Ayan, amen. Magandang hapon kay si Sir Rosalie at sa kanyang anak no na si John John. Ayan, magandang hapon sa iyo kapanalig John John. Ayan, meron ka ba bang mga nais batiin, Ate Jessa?
2: Yes, ito batiin natin yung ating mga coordinator.
1: Mm-hmm.
2: Kasama natin dito sa Veritas, nandiyan si the Brother Lloyd Gomez,
1: mm-hmm,
2: si Sister Clea, si Brother Edison,
1: mm-hmm,
2: si Sister Milan Jurban, and si Sister Joyce Baginon. Ayan.
1: Sister Joyce Baginon. Ganda na pilyado ni Sister Joyce, no?
2: Yes.
1: Baginon. Ayan. O, dahil dyan, mga kapanalig, nabanggit ko po kanina, no, na ngayon po ay first Saturday of the month. At syempre, every first Saturday of the month, meron tayong mga activities dito sa community ng Radio Veritas. Ano nga ba ang activity natin, Ate Jessa?
2: Yes. Kanina po, ginan na po natin ang ating Kapanalig Day. Ang ating pong spiritual topic ay renew doing our devotion to the Blessed Virgin Mary. Siyempre, kasama po natin dyan ang ating guest priest speaker na si Reverend Father Joel Rescober, CM.
1: At syempre, dinaluhan din po yan ng ating mga kapanalig members na galing pa po sa mga iba't ibang lugar. Meron kanina, no, Tiga Rizal. Nueva Ecija. Saan pa ba? Sa Bulacan?
2: At sa Batangas.
1: Oo, ang pinakamalayo, Batangas. No, sa ngayon, no? Ano bang malayo? Batangas, Nueva Ecija?
2: Parang Nueva Ecija ata.
1: Nueva Ecija pa rin. No? Ayan. Sila po yung mga kapanalig natin na masisipag po na talagang nagtutungo po rito sa ating kapanalig day. Kaya ikaw kapanalig, kung hindi mo po nararanasan na makapunta dito sa station, ikaw po ay welcome na welcome sa ating Kapanalig Day. Kaya sana ikaw po ay makapunta dito sa ating Kapanalig Day, no, every first Saturday of the month. Kaya tantusan nyo na, no, ang kalendaryo next month, no, para at least magkita-kita naman po tayo at ma-experience nyo po yung na-experience ng mga members po ng Kapanalig, no, tuwing every first Saturday of the month. At syempre, Ate Jessa, pasalamatan na rin natin, no, si Father Joel, no, sa pagbibigay ng oras at panahon na makapagbigay ng spiritual talk sa ating mga Kapanalig members.
2: Yes. Syempre, yung mga taga Visayas, Mindanao, pwedeng-pwede rin silang pumunta dito, no?
1: Sagot mo na pa masakin, no? Yung mga taga Cebu.
2: Oo.
1: Sa Ate Jessa na po yung lalapitan nyo.
2: Oo.
1: Tatakbo ka ba?
2: Oo.
1: Hindi naman. Hindi naman. Nakala ko tatakbo.
2: Hindi naman.
1: O parang, mama, may nagpo-promote ka na. Oo. Hindi naman. Hindi naman makakapanali. Ito talaga.
2: Tapos may nag-chat din sa akin, no? Bigla.
1: Ano sabi?
2: Sister, pengi po akong pamasay.
1: Ayan, diba? Ano ba, PM na lang. Sa atin na lang daw yung kapanaling. Okay, ito na, textin po kayo, ha, kapanaling, sa ating text line 0918-837-4827. At mamaya po, na ipapaliwanag po namin kung paano po maging miyembro ng ating kapanaling community. Pero bago po tayo, alam mo yun, mag-announce or mga sa announcement natin na sa ating community, na kayo, pakilala natin ang ating guest ngayong hapon dahil live na live po siya dito sa studio. Nabanggit ko kanina, no, yung mga malalayong lugar. Ito po ay taga Cavite. Sino nga ba ito? Ate Jess, ang ating kasama ngayong hapon.
2: Yes, ang ating po mga kasama ngayong hapon ay si Sister Jean Co.
1: Ayan. Hi, Sister
5: Hi,
1: Jean!
5: Hi, Sister! Hello! Hello,
1: Tito. Nagulat si Sister.
2: Magaling hapon, Sister!
1: Tita Jean na lang daw. Ano po ba ang pwede namin itawag sa'yo? Ate Jean? Tita Jean?
5: Ate Jean na lang.
1: Ate Jean.
2: Yes, Ate Jean.
1: Mm-hmm. Ayan, Ate Jean, kumusta po? Ano po ba ang iyong pinagkakabalahan bukod po sa pagiging active na member sa ating community?
5: Sa ngayon, sa trabaho. Kaya lang, once a week lang.
1: Kumbaga parang part-time po siya, no?
5: Ganun lang, ha.
1: Gano'n ka na ba? Ano? Sige po.
5: Pinagtsatsagaan ko lang kasi walang trabaho, mahirap eh.
1: Kumbaga parang at least kahit pa paano meron kang libangan.
5: May income.
1: At may income, yun yung pinaka
5: kasi mahirap yung
1: importante.
5: Nasa loob ka lang ng bahay.
1: Oo, totoo naman talaga,
5: diba,
1: yun. Diba?
5: Makikita mo lang apat na poste. Wala kang matututunan.
1: Nakatulala ka lang doon. At least ang maganda rin eh.
5: Pero magluto, maglaba, maglinis lang. At least pag sa labas ka, meron kang nababalitaan.
2: Yes.
1: At syempre, no, ang tawag dito, kumbaga, ano, nagsusumikap din sa buhay, no? Kahit nagpa-part-time, no? Mahalaga rin po yung kasi at least merong income na pumapasok every day.
5: Tama naman.
2: Yes. Ate Jean, paano ka po naging bahagi ng ating Kapanalig community sa Radyo Veritas po?
5: Ganito kasi yan eh. Nung nagtatrabaho sa Chinese drugstore, 10 years ako din. Lagi ko na naririnig yan. Kaya lang, wala akong time. Nakatali kasi ako. Nung nag-resign na ako doon, naglakad-lakad hanggang narinig ko sa isang kaibigan na malapit lang doon Veritas Radio. Eh, nagtanong-tanong ako, naglakad ako, sumakay ako. Nakaabot ako hanggang Trinoma. Habang bumalik na naman ako. Tinanong ko ulit. Sabi nila, malapit na. Basta dumiretso ka lang. Tapos nagtanong-tanong ako. Biglang alam ko, dito na pala ang Veritas Radio. Naglakas loob lang ako na umakyat. Sabi ko, subukan ko nga. Ayun.
1: Ako maganda, walk-in talaga kayo rito.
5: Walk-in
1: na, lang. Maging
5: tanong ko lang.
1: Pero kayo po ay ano, nakikinig na talaga ng
5: nakikinig
1: ng program.
5: Na, kaya lang hinahanap ko lang kung saan.
1: So, kumusta naman po ang experience yung pinapakinggan mong radio station? Nakarating
5: okay
1: ka na.
5: Siya.
1: Ano po
5: kung
1: yung pakiramdam? Ano po ba yung naramdaman niyo nun?
5: Meron kang matututunan. Ganun.
1: kumbaga malaki po yung ambag sa inyo ng Veritas, no, lalo na sa alam mo yun, mas mapalalim ang iyong pananampalataya sa Diyos.
2: Tama. Wow. Anong taon po ito? Naalala niyo po ba, Sister Jean, kung anong taon po kayo naging miyembro?
5: 2023.
2: Ah.
5: Tapos ng pandemic.
1: 23,
5: kasi,
1: no?
5: Kasi may work pa ako nung pandemic din in 2020. Bali, ano lang yung parang tawag yun. Ang tawag yan. OJT. Parang ganun.
1: Parang ano, on-the-job training po kayo ng mga panahon na yun.
5: Sa ano, DSWD. Mm-hmm. Interviewer ng Forest of the Poor.
1: Kumbaga kayo po ay ano, nag-part-time din po noon.
5: Hindi, kasi ano lang yun eh. Tawag yun yung pang dalawang buwan lang.
1: Mm-hmm.
5: Ganun.
1: Kaano po ba kayo ano, ang tawag po dito, after nyo po magpatala no, bilang miyembro po ng community dito sa Veritas, kumusta naman po ang inyong experience? Kayo po ba ay may mga in-invite din po na maging miyembro?
5: Meron naman. Kaya lang, ano, tawag yun, dalawang beses pa lang siya nakapunta dito eh.
1: Mm-mm.
5: Kasi ano siya, busy sa tindahan niya.
1: Kumbaga marami rin pinagkakabalahan, no?
5: Oo, oh, hindi, kumbaga siya lang din ang tao doon, yung mga kapatid niya dalawa. Hindi masyadong maasahan.
1: Mm-hmm.
5: Eh baka bumagsak yung negosyo.
1: Mga nakatali pa siya sa business niya, no? Pero yeah, at least nag-active naman po siya.
5: Oo naman.
1: Miyembro pa rin po ng community.
5: Oh, eh, kung nakita lang kami kanina, di sana sumama.
1: Nakasama siya. Pero malay
5: kasi
1: mo naman.
5: Kasi susunday ko pa sa umpin eh. Galing ako ng Cavite.
1: Medyo malayo-layo rin.
5: Bumaba na lang ako sa UN eh. Doon na ako sumakay.
1: Oh, ayan ha, mga kapanalig. Yan po lang po yung mga basic question natin, no, kay Ate Jean, no, para at least mas makilala niyo po si Ate Jean. Pero sa ating pagbabalik, meron pa po tayong mga katanungan para sa kanya.
0: Kapanalig Hour.
6: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
7: to the World Wide Web.
8: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
6: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Kapanalig ating Philippine Standard Time, 3:30 ng hapon.
0: Kapanalig Hour!
2: Ayan, at ikaw pa rin po ay nakikinig sa Radyo Veritas sa programang Kapanalig Hour.
1: Mm-hmm. At syempre kasama niyo pa rin po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service.
2: At syempre kasama niyo rin po ang inyong certified kapanalig dyan sa abrigo.
1: Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapanalig. Eto ha, o kanina po, kapanalig na nakikinig po sa radyo, nakatutok sa ating social media. Ayan, napakinggan niyo po kanina, no, yung mga basic questions po namin kay Ate Jean. Dahil ang pag-uusapan po natin ngayon, no, ang topic po natin ngayong hapon, mga kapanalig, ay pakikinig sa tinig ng Diyos sa panahon ng ingay. Yan ang sasakto po, no, ang ating topic, dahil napakagulo po ng ating bansa ngayong taong ito. At syempre, no, marami tayong ingay na naririnig, mga complaints, ano pa ba?
2: Daming crisis ngayon, no?
1: Mahal na gasolina, sa mga balita. Sabi nga nila, Ate Jessa, buti na nga lang daw merong Veritas, no? Dahil sa Radyo Veritas po, dito nyo mapakinggan yung mga positibong, alam mo yun, makakapag-enlighten, no? Sa ating mga sarili, sa mga, andyan yung mga salita ng Diyos, andyan yung mga magagandang balita, dito lang po yan sa Veritas. Kaya nga, Ate Jessa, yung iba, mas madalas dito talaga naka-tune in sa ating station.
2: Nakaantabay ang ating mga kapanalig, no? Ayan, sister, question ko lang po sa inyo. Sa gitna ng ingay sa social media po, o problema, opinion ng iba, ano po yung pinakamalaking hadlang sa pakikinig mo sa Diyos?
5: Pinakamalaking hadlang? Dahil sa ano, yung karoon ako ng problema sa buhay. Yun, tapos ang ano nung nawalan ako ng pag-asa sana. Kaya lang nung nandito na ako sa Veritas Radio, parang nabuhayan ako ng loob. Yun. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung sinabi nila Father. Ganun. Ganun lang.
1: Mm-hmm. Kung kayo po no, sister, ano po ba yung madalas yung pong ginagawa para po mas marinig nyo ang Diyos na sinasabi po sa inyo? Ano po ba yung madalas yung pong kayo po ba ay nagre-reflect, nagdarasal?
5: Nagdarasal. Tapos kaminsan may time naman na binubuklak ko yung Bible.
1: Mm-hmm.
5: Kaya lang hindi ka masyadong yung nababasa lahat at saka hindi ka na may mamura. Memoriado.
1: Pero ang mahalaga po dun, kayo po ay nakakapagbukas ng Bible para at least kahit pa paano ay merong reflection pa rin na nakakapagbasa kayo.
5: Yun
1: mas
5: na,
1: napapalawak. Nabanggit niyo po kanina, no, Ate Jean, no, na kayo ay nakikinig ng Veritas. Kumusta po ang inyong pakikinig sa Veritas? Ito po ba ay mas lalong pinalalim ng Radyo Veritas po ang inyong pananampalataya? Nakatulong po ba ito para sa inyo?
5: Nakatulong naman siya. Parang lumiwanag ang aking isipan.
1: Mm-hmm.
5: Saka parang yung dala ng lungkot ko at sa nangyari sa buhay ko, parang nabigyan siya ng pag-asa.
1: Mm-hmm.
5: Ganun.
1: Bakit po kayo nalulungkot?
5: Yan nangyari.
1: Ito po ba yung mga personal nyo?
5: Oo. Dahil sa yung di ko inaasahan na nangyari itong last year.
1: Mm-hmm.
5: Tinanggap ko yung trabaho na wala naman yung cellphone ko.
1: Mm-hmm.
5: Tapos sana, magkasunod lang . Nagpahinga ako ng isang buwan. Yun, may nangyari na naman ng panibago. Diba? Eh, doon din nagkaroon ako ng nabawon-bawon ako sa utang sa amo ko.
1: Mm-hmm.
5: Dahil sa nangyari.
1: Pero kumusta po kayo? Ano po ba yung saan po ba kayo humuhugot ng lakas? Ano po ba
5: yung... sa pag-prayer.
1: Mm-hmm.
5: Tapos at lagi kong dinadasal na sana huwag niya akong pabayaan. Ituro niya lang na sa aking patutunguhan.
1: Mm-hmm. Amen.
5: Amen.
1: Iba talaga, no, Ate Jess, no, pag alam mo yun, sa kabila ng mga problema, ikaw pa rin ay, alam mo yun, nakukuha mo pa rin magdasal, no?
5: Kasi apat na buwan ko din iniyakan yan . Eh, wala akong magagawa, nangyari na.
1: Minsan, no, Ate Gino and Ate Jessa, no, may mga pagkakataon na parang feeling natin yung problema parang sunod-sunod, no? Yung parang hindi siya natatapos.
9: Oo, para mapapa-question ka, bakit meron na naman?
5: Sumuko na nga ako . Pero hindi ka naman, hindi naman ako nagagalit sa Diyos. Parang sumuko lang ako, sumurrender ako sa Kanya talaga.
1: Kumbaga, sabi nga, diba, Ate Jessa, no, walang binibigay sa atin ng Diyos o ang ating Panginoon na hindi natin kaya. Laban lang. O sabi nga nila, ka-faith lang, no, para at least, kumbaga, ito yung parang training natin, para mas lalong mas lumakas, mas lalong mas maging matatag, para pagdating ng mga panahon ng pagdating ng panahon na magkakaroon tayo ng panibagong pagsubok, ay, Lord, kaya ko na to.
5: Tama.
1: Di ba? Ilang buwan pa ba? Dagdagan niyo pa po. 12 months? Hindi, huwag naman 12 months. Para sa pagdating.
5: Sabi ko
1: para sa... Sabi ko, Lord, ayoko na. Debiro na ka pala. Parang, ano po? Nauwi na po kayo sa ganung ano?
5: Oo, kamuntik na. Di ba? Yalang ano. Kasi hindi talagang umiiyak ako. Hindi iyak ako ay amo ko kasi nagkaroon ako ng utang na malaki sa kanya. Hanggang sa bago siya namatay, buti na lang pinatawad niya ako. At hindi ko naman gusto nangyari. Yeah. Buti naunawaan ako ng anak niya. Hindi ako pinagbayad.

0: And medyo mabigat lang na yung pagbabahagi kasi umantong ka na pala Ate Jean sa ganong punto ng iyong buhay na mawala na lang, no?
1: Sa totoo lang, di nga alam na mga kapatid ko. Nasarili ko lang. Lagi lang ako nasa loob ng simbahan.
2: Ang hirap niyan, brother ko, no? Parang hindi alam ng pamilya mo kung ano yung mga pinagdaraanan mo sa buhay.
0: Pero minsan ba, Ate Jean, hindi mo talaga ito na isya? Ngayon lang talaga?
1: Oo. Ngayon lang sa buong buhay ko sa inyo lang.
2: Mm-hmm. Bakit po, sister, bakit hindi nyo po sinasabi sa mga kapatid nyo
1: Tatakot
2: po?
1: Tatakot kasi ako eh. Mm-hmm. Aawayin nila ako. Simula, mm-hmm. Maski nung pagdating ko ng Manila, nagkaroon din ako ng problema eh. Yung lahat ng sahod ko, imbis ay bayad ko sa renta ko, ninakaw din. Pinagalitan ako ng ama ko. Yun ang una kong experience dito sa Manila. Kaya nadala na ako, tapos hindi ko na makalain itong, ewan ko kung bad luck yan 2020. Eh, tinanggap ko yung trabaho sa Valenzuela, 20 days. Tapos matapos ng 20 days, dun nawala yung cellphone ko. Kina August, meron na naman. Mm-hmm. Yan ang nangyari.
0: Alam mo, Ate Jean, napakatapang mo, no? Alam mo, ito yung sinasabi ko, no? Ate Jess, no?
1: Sa totoo lang, ayoko sabihin sa mga kapatid ko kasi awayin nila ako. Mm-hmm. Lalo na nakikitira ako ngayon sa kanila.
2: Hindi nyo po, ano, sinubukan man lang na sabihin okay. Talaga
1: kasi
2: sa mga kapatid mo.
1: Kasi parang hindi rin ako tanggap sa bahay nila, eh.
2: Bali, ang kasama nyo po sa bahay, yung mga kapatid nyo din. Mm-hmm.
1: Kasi parang sinisisi nila ako nung araw may trabaho ako. Nagrenta ako sa Valenzuela, 10 years ako dyan eh. Yun. Gusto nila magsama-sama kami. Kaso, mahirap ngayon magsama-sama kayo na meron yung iba, may trabaho, iba, wala. Magkakasagutan lang kayo. Hindi ba?
0: Mm-hmm. Ito, tanong ko lang no, Ate Jean. Kailan ka po huling nakaramdam na parang kinakausap ka ng Diyos?
1: Yun na nga. Yung nagkaroon ako ng problema. Mm-hmm. Parang tinapik niya ako sa likod na manumbalik sa kanya. Ganun.
0: Alam mo, Ate Jean, buti hindi mo ginawa yung ano, no, yung...
1: Yung mga tiktak.
0: Mm-hmm.
1: Yung tiktak.

0: Jag minns aldrig där alla lappar sig. Martina Lambert kunde mäta jung avokat. Det är en jobb gärna. Nagkamali talaga.
1: Buti may mga ganun pa rin mga tao, no? Oh, yeah. Sobrang yeah, mga ano,
0: mababait. Ko sa Diyos kasi hindi ko siya kadugo, pinatera niya ako sa tirahan.
2: Amen.
0: Yeah, napakabuti ang Diyos talaga sa akin.
2: Totoo yan.
0: Lahat ng pagsubok, alalampasan ko.
2: Kumbaga, ito yung ano, no, yung pagkakataon na yung mga hiniling mo sa kanya, no, Tita Jean. No?
0: Kasi lahat ng hiniling ko sa kanya, na ibibigay niya. Kaya lang tayong parang meron at meron pa. Kagaya yung nag-apply ako ng livelihood, na ibigay naman sa akin. Nagtrabaho ko ng DSWD, hindi ko na inaasahan yun. E di 2023, ni-reward sa akin. Kaya lang, nagamit ko lang within 3 days. Kasi nakiusap ako doon sa Chinese drugstore, maglalagay ako sa kanila. Yun, inimbestiga naman ako ng barangay. Kaya, nung nakita nila galing sa Dole yun, kukunin sana. Kaso ang ginawa nila, inaway nila yung Chinese drugstore. Kaya yun ang nangyari, tinago ko na lang yung cart. Hanggang niwan ko sa barangay, ninakaw din. Konti lang natira, itinakbo ko doon sa Alfonso.
2: Ito na.
0: Itinakbo ko doon sa alam mo, kaibigan ko sa, ano, sa church, yung pastor.
2: Alam mo no, Ate Jessa, habang pinapakinggan ko yung sharing ni Ate Jean no, ngayon, hindi ko lang lubos maisip na meron kang ganyang experience na sa buhay, no? Kasi ito yung sinasabi namin nila, Ate Camille, Ate Jessa, na pagkaharap natin yung tao masaya, pero hindi deep inside, merong pinagdaraanan ng bawat isa sa atin.
0: Kaya, hindi nga sila makapaniwala sa akin.
2: Kahit ako.
0: Sa isip nila sa ganito, itsura ko, wala akong pinagdadaan.
1: Kaya nga, every kapanalig day, nakikita natin si Sister Jean, no? Hindi natin nakalain
0: lahat
1: yung mga ganung problema
0: pa. Lahat na naging trabaho ang kutin nila sa akin. Wala akong pinagdadaan.
2: Pero thank you, no? Kasi pinapakita mo sa iyong mga nakakasama sa simbahan, no, mga kakilala na ganito maging ano, ganito yung
0: akala
2: maging
0: nila.
2: Malakas. Oo, na,
0: akala nga nila wala akong problema.
2: Yes, oo. Kahit ako din.
0: Hindi ko pinapakita lang.
2: Pag nakikita ko nga sa Ate Jean, parang gusto kong humingi ng pamasko eh. Biro lang. Sabi ito talaga si Kuy, hindi ko pamasko. Ayun mga kapanalig. Medyo naging maramdamin si si Ate Jean ngayon. Na. Pero,
0: ito pa.
2: May mga ano pa tayo.
0: Si
2: Lord
0: nagbigay ng lakas, Lord.
2: Yes, amen.
0: Parang pinitik niya talaga ako naman yung gawin.
1: Oo, maging positibo lang palagi tayo, sister.
2: Amen. Ayun na mga kapanalig, yan pala po yung mga kaunting pagbabahagi po ni Ate Jean sa ating programa at huwag po kayong maglilipat at tayo po ay magbabalik.
3: Kapanalig Hour.
4: Hatid ng Veritas 846 ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin.
3: Payo sa mga kabataang lalaki mula sa Aklat ng Kawikaan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi na matutuyuan.
4: Ang tinapay ng buhay. Inhatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: Flores de Mayo. Alam niyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay inilalaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito namumukadkad ang iba't ibang bulaklak, ang Flores de Mayo batay sa kasaysayan ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854 at ang debosyong ito sa Mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa.
5: Flores de Mayo.

0: Ating ko pa rin po ay nanonood at nakikinig sa Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan. At kasama niyo pa rin po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service.
1: Yes, at ako naman po yung certified kapanalig Jessa Abrigo. Medyo naano ako, sobrang...
0: Nakaka-relate ka rin ba kay
1: Ate Jean? Oo, medyo nakaka-relate kasi ako sa kwento ni sister.
0: Actually, feeling ko lahat tayo ay nakaka-relate no, sa situation ni Ate Jean. Kasi panigurado, ikaw kapanalig, na-experience mo rin yung mga ganong mga struggle sa buhay. No? Pero congratulations sa atin. No? Dahil alam mo yun, hindi tayo nawala ng pag-asa. Nandito pa rin tayo ngayon, nakangiti, nakikipagkwentuhan no, sa mga... future na kaibigan, mga kaibigan natin kasamaan sa community, no? Kaya si Ate Jean talaga yung ano, yung best example na alam mo yun, kahit napakadami mong problema ang pinagdaraanan pero hindi halata sa aura na mukha. Hindi talaga halata kay Ate Jean, no?
1: Lagi kasi siya nakangiti, no? Pagka nakikita natin.
2: Hindi makakaalam sa sarili ko, hindi ko pinapaalam sa iba.
0: Pero thank you, Ate Jean, kasi ibinahagi mo to sa amin ni Ate Jessa, sa akin. Dalawa lang naman tayo nag-uusap dito. Tatlo lang.
1: Tayo lang, sister.
2: Dalawa lang kami ng Jessa nag-uusap na siya nang bahala sa nangyari sa akin.
0: Totoo yan. Meron
2: hindi man ako makaganti. Diyos, may judgment naman eh.
0: May nag-text sa atin dito. Inano ni Sir John. Ayan. Sabi niya, naguguluhan po ako sa kailangan kong gawin. Magdilingkod po ba ako sa Diyos o magtatrabaho na lang para kumita? From Kapanalig Bench of Bataan. Ayan. Meron ba kayong suggestion or pwedeng maipayo kay brother? Brother Bench?
1: Ano ba sabi niya?
0: Ang tanong niya ay, naguguluhan daw kasi siya. Ano daw po ba ang kailangan kong gawin? Maglingkod po ba sa Diyos o magtrabaho na lang para kumita?
2: Ang sabi naman ng friend ko, maglingkod daw sa Diyos.
0: Sige, ikaw nga, Ate Jean.
2: Yan nga ang sabi ng friend ko, maglingkod daw sa Diyos. Lahat ng hihiling pasyang inuna mo.
1: Dodoblehin niya.
2: Bibigay niya lahat sa iyo. Basta unahin mo ang Diyos.
0: Amen.
2: Amen.
0: Or pwede rin na pagsabayin naman siguro, no? Maari kang magtrabaho at maari kang maglingkod sa Diyos.
2: Kasi may unahin mo siya.
0: May mga paraan din naman, no, habang tayo
2: halimbawa
0: po ay nagtatrabaho.
2: Sige po. Halimbawa, paggising mo, papasalamat ka na kagad
0: sa Diyos. Isa rin yun sa paglilingkod
2: din. At paglabas mo ng gabayan ka niya para hindi maliko ang landas mo. Yun, ganun.
0: Maganda yun, Ate Jean.
1: Depende pa rin sa iyo yun, no?
0: Kaya siguro, ito ay para lang naman sa amin, no, kapanalig. Kung ikaw po ay nakikinig ngayon. Pero para sa akin, ha, ito ang aking opinion naman, no. Maaari ka magtrabaho at after nun, maglingkod sa Diyos, no. Kailangan meron ka lang time management na gagawin para at least, kahit pa paano, habang ikaw po ay nagdilingkod, no, ikaw rin po ay nakakatulong no, sa community. Kasi sa pamamagitan ng iyong pagtulong din, kung ikaw may trabaho, ito rin ay pagbibigay daan din na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Ito ay pagpapakita rin. Kumbaga, mayroong mga taong humihiling o humihingi ng tulong, ikaw yung magiging instrumento ng Panginoon para sa kanila. Para, ayun na, para sa akin lang ha. Naiyak ka ba, Ate Jean? Naiyak ka ba?
2: Ano kasi eh. Ano pa lang eh. Wala pa kasi 1 year yung namatay na ama ko eh.
0: Kaya naalala niyo medyo mabigat pa sa iyo, no?
1: Medyo fresh
2: kasi
1: pa.
2: Kasi parang ano, pangalawang nanay ko na siya eh. Kahit hindi ko siya kadugot, dinanggap niya ako ng lubusan.
0: Iba talaga yun pag merong taong nga nagpakita sa iyo ng kabutihan, no? Kasi alam mo yun, Ate Jessa, habang buhay, matatandaan mo siya. Ito yung tinatawag na ano eh, bago ka mawala sa mundong ito, dapat meron kang iniwang kabutihan sa tao. Kasi yun yung hinding-hinding malilimutan sa'yo ng tao kung meron kang ginawang kabutihan para sa kanya. No? Dadalhin nyo yan hanggang sa pagtanda. No, Ate Jessa, ikaw ba meron ka bang last question kay Ate Jean bago magtapos ang ating program?
1: Yes, Ate Jean, tanong ko lang po, paano mo po maibabahagi sa ating mga kapanalig ang mensahe ng Diyos sa panahon na lahat na ay maingay at puno po ng opinion?
2: Ano, ang gusto ko lang mangyari, ano, makinig at makinig sila sa salita ng Diyos at siya sa ibang tao na manumbalik sila sa Diyos. Hindi po ano, sa FB na lang. Yan, ganun lang.
0: Meron ka pa buong mensahe naman po sa pamilyang naiwan ng iyong dating amo?
2: Ano, kasi ang anak niya dalawa lang. Mm-hmm. Isa na sa Canada.
0: Mm-hmm.
2: Last year lang kasi pumunta eh. Kaya hindi nakauwi nung namatay. Kaya bigla ni cremate kagad. Hindi na nagpabisita ng mga ano. Yung anak niya lang na babae ang pa-cremate. Tsaka yung kasama namin na pastor, mm-hmm, pastora.
0: Ano po ang message mo sa kanila, sister?
2: Papasalamat ako ng malaki sa kanila kahit papano sinamahan nila ako kasi mm-hmm, inaaway ako yung pinakayaya ng amo namin. Yun. Kasi akala nila na hindi nangungupahan yung amo ko.
0: Mm-hmm.
2: Yun. Tapos pagkakala nila, siyempre ako na pag-utusan sa mga savings bank niya, mga mag-withdraw, ganyan, babayad ng mga bayarin.
1: Kayo po yung katiwala.
2: Oo. Mm-hmm. Eh, inaaway ako ng mga kasama niya na pinabalik lang doon sa, ano. Kasi sabi niya sa akin, babalikin ko. Oh, sabi ko, wag na, baka mamaya magsisige. Totoo, nagsisige nga siya.
0: Mm-hmm.
2: Kasi hindi niya na mapalis, talagang parang ano na. Isip niya kasi yung pesto, hindi nung pahan. Gusto niya pala pumalit doon.
0: Mm-hmm. Alam mo, Ate Gina, iba-iba yung tiwala sa'yo ng dati mong amo. Uh-huh. Talagang, alam mo yun.
2: Kasi dati ko siyang amo nung 2004, nung mm-hmm, bumalik ako ng Manila.
0: Mm-hmm.
2: Hardware siya dati. Tapos sa how many years, mga 1 month yata, lumipat ako ng Chinese drugstore. Hindi ko akalain.
0: Nakabalik ka po ulit. Ano naman po ang inyong message po sa iyong mga kapatid naman po?
2: Sana. Ay,
0: hindi
2: ko
0: pa nasasabi sa kanila.
1: Oo.
2: Hindi sana
1: baka
2: naman.
1: Ngayon malaman na niyo, sister.
2: Hindi sana naman. Gusto ko rin na mahikayat sila na mapunta sa ganito.
0: Mm-hmm.
2: Saka yung magbasa ng Bible. Kaso, natatakot nga ako kasi puro sagutan ng sagutan. Kagaya ng Holy Week. Nakikinig lang ako ng Zoom ng Bible study. Mm-hmm. Nagalit sa akin, sabi sa akin. Bumunta ka na doon sa ano naman ng Bible. Doon ka tumira, sabi sa akin. Siyempre, hindi na ako sumagot. Hindi nila alam kinabukasan, Holy Friday. Tumakas talaga ako, pumunta ako. Kaya doon na lang ako nag-ano, Holy Friday at Saturday. Akala nila hindi na ako uwi.
0: Ano yung gusto mong i-message po sa kanila naman?
2: Yun na nga, sana pitikin sila ng Diyos na magbago na.
0: Mm-hmm.
2: At sana naman, matapos na yung sagutan namin.
0: Mm-hmm.
2: Kasi parang sinisisi nila nga ako na dapat doon magsama-sama na kami. Hindi na daw gamastos ng renta noon sa Valenzuela.
0: Mm-hmm.
2: Ng 10 years. Yun, ganun lang.
0: Pero ano, Ate Jean, huwag ka mawawalan ng pag-asa. Lagi mo silang ipagdasal. Kahit kahit napaka-tindi no, ng mga naririnig mo.
2: Sa totoo lang kasi matigas ang ulo ang Chinese. Eh.
0: Mm-hmm.
2: Daamin ko rin. Uh-huh. Pero kahit papano, hindi naman ako namana sa kanila.
0: Kaya ano, no? Saktong-sakto yung topic pala natin para mm-hmm, sa'yo, no?
2: Mm-hmm.
0: No, pakikinig sa ating tinig ng Diyos sa panahon ng ingay, no? Ito yung ingay na ano eh, puro pagsubok.
2: Yun naman.
0: No? Pero yung ingay na yon, mas pinili mong makinig.
2: Oo.
0: Mas pinili mong magdasal ng taimtim, mas pinili mong mas maging malalim sa iyong pananampalataya, no, para hindi ka magiba, no, sa mga pagsubok na pagdaraanan pa.
2: Sana matapos na 'yan. Pagsubok.
0: Matatapos 'yan.
1: Matatapos po 'yan, sister.
2: Kasi marami na akong pagsubok eh. Since bata ako hindi ako masaya eh. Kasi nung bagong lipat kami sa Baguio, siyempre, bata ka, hindi mo alam, naglalaro ka. Kapitbahay mo, kasama ng bata.
0: Mm-hmm.
2: Tapos yung bata, nabato niya yung senior. Akong pinagbintahan. Pinalo ako, biniti na akong ganyan.
0: Mm-hmm.
2: Yeah. Kaya hindi ako naging masaya.
0: Mm-hmm. Hayaan mo, Ate Jean, pagdating ng panahon, magiging okay din ang lahat. At siyempre, isasama ka rin namin no, sa mga prayers po natin na someday, lahat naman na makikita mo ay puro positibo, no? Hindi mo na makikita yung mga negativity na yan, no? Sana ay pagdasal mo rin, no? At love yourself din po No? Mahalin natin ang ating mga sarili, mga kapanalig, no? Para at least tayo po ay maging masaya araw-araw, no? Dahil about isa po sa atin ay merong about isa po sa atin ay may alam mo 'yun, merong taong naniniwala sa atin, no? Kung ikaw or kung tayo hindi naniniwala sa ating mga sarili, pero yung kausap mo, nakilala mo, kaibigan mo, naniniwala yan sa iyo. Mm-hmm. Ayan, ito na. Ayan. Thank you so much po, Ate Jean.
2: Thank you so much sa inyo.
0: Ate Jessa, meron ka bang message kay Ate Jean?
1: Ayan, maraming salamat po, Sister Jean, sa inyong oras po, sa inyong panahon na maibahagi po ang inyong kwento sa amin dito.
2: Thank you so much sa inyo.
0: Meron ka ba bang gustong message kay Ate Jean?
1: Ayan, sister, yun nga po, tulad ng sinabi po ni brother ko, maging positive pa lang lagi po tayo sa ating, sa lahat po ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Siyempre, hindi naman po tayo pinapabayaan ng Diyos. Lagi naman po siyang nandiyan, yes, nakikinig sa atin.
2: Totoo yun.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen. Ayan, sana po, no, someday, pag nakita po ito ulit tayo, yung ma-share naman natin, no, puro positivity. Tiniwala naman ako na mas maraming blessing pa rin ang binibigay sa iyo, Ate Jean.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ayan. Maraming salamat, no, Ate Jean, sa oras at panahon.
2: Thank you so much, Ma'am Jessa.
1: Maraming salamat po, Ate Jean.
2: Thank you so much.
0: Thank you so much po, no, dahil ibigay niyo po yung oras at panahon sa ating programa. At napakahirap magbahagi ng Ate Jessa. At tayo pa ang napili ni Ate Jean na ibahagi yung...
1: Akalain mo yun, hindi alam ng kapatid niya, pero sa atin, pinagkatiwala.
0: Thank you so much, no. At thank you rin po. Amen. At thank you rin po kay Brother Edison, no, ang head natin sa Kapanalig Community. Ayan, thank you so much. Ayan, sa pagiging ilaw, no, ng ating community. At syempre, andyan din si Ate
1: Sister Milan
0: Jurban. Ang ating ate.
1: Oo, ang ating ate sa Kapanalig Community.
0: Maraming salamat po sa inyong lahat. O ito, bago po tayo magtapos, no, sa ating programa, announcement lang po muna tayo. Dahil bukas, nasaan po ba ang Kapanalig, Ate Jessa?
1: Yes, nariyan po ang ating Kapanalig Community sa Our Lady of Guadalupe Parish sa Palmera Spring.
0: Ayan, dyan po yan sa
1: Camarin.
0: Camarin, Quezon City, no? Ayan. Kitakits po dyan, no? Camarin, Caloocan, kitakits po dyan. Narito na ako sa...
1: Makakasama po ninyo si Sister Clea Marinay at si Brother Lloyd Gomez.
0: At syempre, sa pangunan po yan, Reverend Father Bong Natividad, maraming salamat po, Father Bong, sa pagpapatuloy po sa inyong parokya para po bukas. Ito, pasadahan muna natin, Ate Jessa, baka meron po nga gusto paabot ng kanilang tulong. Saan po ba tayo maaaring kontakin?
1: Yes, sa atin po mga kapanalig na nais pong magbigay ng kanilang pledge of support, maaari po kayong magdeposito sa atin pong bank account. Ang accounting po natin, mga kapanalig, DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated. Nariyan po ang ating Metro Bank, BPI, Union Bank, BDO at PNB.
0: Ayan, maraming salamat, Ate Jessa, no? At syempre, kung ikaw po hindi pa po miyembro ng ating kapanalig community, kumontak lang po sa numero ng 0917-621-1902
1: Tumawag sa ating telephone number 8925-7931-239, local 128-114-140-125-141-116 at 119.
0: Ayan po, maraming salamat. At syempre, bago tayo lumisan sa ating programa, shout out kay kapanig Lorna Sharon Pelenia Delia, kay kapanalag Corey Mary Angelita de la Cruz at kay Brother Hilario Chan, maraming salamat. At kami po ay magpapaalam na ako po ang inyong kapanalig, Koy Lopez, ang kumpare nyo sa Balat ng Radyo.
1: At ako naman po ang inyong certified kapanalig Jessa Abrigo,
0: na nagsasabing anumang problema ang kinaharap mo, hinga lang na malalim at sabihin, every gising
1: is a blessing.
0: Sumayin nyo ang
1: katotohanan.

0: Panalangin kay San Roque. O mapagmahal at makapangyarihang Ama, sa pamamagitan ng anghel ay ipinangako mo kay San Roque na iaadya mo ang sino man na tumawag sa kanya laban sa anumang peste at nakakahawang mga sakit. Ipinapanalangin namin na sa pamamagitan ni San Roque ay iaadya mo rin ang aming mga tahanan, barangay at pamayanan laban sa anumang kapahamakan sa kaluluwa at katawan. O kabanal-banalang San Roque, maawa ka sa mga nagkakasakit at naghihirap. Naway sa pamamagitan mo ay matamo nila ang kagalingan sa mga karamdaman tulad ng pagpapagaling mo sa mga may sakit gamit ang krus sa iyong dibdib. Ngayong ikaw ay nasa langit na o San Roque, naway idulog mo ang aming mga panaghoy at pagtangis. At hari naway, matamo namin ang paglakas ng aming kaluluwa at katawan habang aming pinaglalabanan ang mga pagsubok at hilahil. San Roque, muling itinataas sa iyong pamamagitan ang kaligtasan namin sa mga karamdaman at nakakahawang mga sakit. Ito'y aming samot hiling sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. San Roque, ipanalangin mo kami.
1: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
2: to the World Wide Web.
3: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Kapanalig Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Araw ng Sabado, ikalawang araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
5: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
6: Tiniyak ni Bishop Roberto Santos ng Antipolo na patuloy na nakikiisang simbahang Katolika sa mga manggagawa, lalo na sa gitna ng mga hamon ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Sa kanyang mensahe sa pagunita ng Labor Day, binigyan din ng obispo na mas tumitindi ang epekto ng digmaan at pagtaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa kabuhayan ng mga manggagawa. Ayon kay Bishop Santos, nararapat lamang na makita at paramdaman ng mga manggagawa ang presensya ng simbahan sa panahon ng krisis bilang katuwang sa pagsusulong ng makataruhang sahod at mas maayos na kalagayan sa trabaho. Iginiitin niya ang patuloy na panawagan para sa dignidad sa paggawa at patas na benepisyo upang matulungan ang mga manggagawa na may taguyod ang kailang pamilya. Binigyan paalaala rin na matagal ng katuwang ang sektor ng paggawa ang simbahan na lalong pinatibay ng katuruan ni Pope Pio XIII sa encyclical na Rerum Novarum na nagsilbing batayan ng social teaching ng simbahang Katolika para sa kapakanan ng mga manggagawa. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 5 kung inyong kapanalig Maria Navales Pulgo sumainyo ang katotohanan.
5: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
7: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Turmerica Plus.
8: Basta turmeric, dapat Turmerica Plus.
9: Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walasting.
10: Damay kapanalig. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng programang Caritas in Action, si Glenn Gatcho ng General Trias Cavite, na unang nanawagan at sumailalim sa dialysis.
11: Opo, ako nang lumalakad nung una ko pong month sa pagdadialysis, nagpapasama pa ako sa anak ko or asawa ko. Nakita ko naman na kaya ko na, sabi ko, sige ako na lang. Kaya ko naman. Monday, tsaka Webes at Sabado. Basta't makapagpahinga po, makatulog ka ng sapat, recharge na naman po yun. May ganun, may mga 4 o'clock na umaalis. Mm-hmm. Para lumalaban sa ano, sa hirap ng pagdadialysis, yung gastusin. Mm-hmm. Kaya kailangan pong magtyaga. Pero pag hindi kaya ng katawan, syempre, nililiban ko na yun. 3 years na po itong February 24. Nung lumapit po ako sa DSWD Batas, may nakausap po akong isang matagal na rin nagda-dialysis. Sabi niya, pumunta ka sa North Avenue Veritas, magdala ka ng ganitong requirements, makakapag-ano ka, makakalapit ka ron. Yung kasi may tinatawag kaming co-pay, kutuwagin, yung para sa dialysis, cash out namin every session. Malaking bagay yun, sabi niya. Pumunta po ako last year. Kaya pangalawang ano ko na po ito. Kasama ko sa pila. Inano niya lang, in-inform niya lang sa akin. Ako po, wala pong trabaho kasi hindi na kaya eh. 3 times. Yung ano na lang po, ang asawa ko na lang po ang nagtatrabaho. Sa office po, accounting, ano, parang assistant, ano, gano'n, sa admin. Gano.
12: Sa admin, okay.
11: College na po yung panganay, okay. Pati yung pangalawa. Yung ano po, panganay po, sa Cabso naman po siya, ano, Cavite State University. Uh-huh. Yung naman po ay walang bayad, walang tuition. Basta maipasa mo lang yung ano mo, yung exam niya. Ano po, BS sa Mascom, naman po nursing. Opo. Yeah. Siya na yung BP sa akin, blood pressure, gano'n. I-inject naman mo. Siyempre, yung panalangin.
12: Uh-huh.
11: Malaking importante sa bawat tao na. Lalo may karamdaman. So, sa panalangin talaga. Sa Diyos. Ako po si Glenn Gacho, taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga tumugon, tumulong sa atin sa Radyo Veritas para mabigyang daan itong tulong sa akin at sa maraming tao. Sana po ay marami pa kayong blessing na matanggap, para marami rin po kayong matulungan katulad ko na isang nagda-dialysis. At maraming salamat po. Yun lang po. Okay. Dalawa po, MRT.
12: Okay.
11: Pasayang baba ko po. Tapos bus na 2 Cavite. Diretso na yun, Aguinaldo Highway. Salamat.
13: Damay Kapanalig. Tulungan ang ating kapanalig. Para sa inyong tulong at donasyon, makipag-ugnayan lamang sa programang Caritas in Action. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, o tumawag sa 0917-540-1189, 0917-540-1189, o sa 8925-7931 hanggang 39, Local 189.

0: Damay Kapanalig. Tulungan ang ating kapanalig.
1: Pakinggan natin ang panawagan ni Ginoong Julito Limbo ng Quezon City na sumasa ilalim ng dialysis.
2: Lunes, Huwebes, saka Sabado po.
3: Hindi nga ako ko nakapag-dialysis ngayon.
2: Di po.
3: Walang pera.
2: Wala kasi naghanap po sa amin. Copay namin, 300 lang naman. Kaya lang nataon naman kahapon na hindi pa sumweldo yung anak ko. Sa anak lang ako kumasa eh. Po, nag-escape pa ako. Ngayon lang naman po, kasi nataon naman na yung amo ng anak ko.
4: Hmm.
2: Hindi po. Parang hindi. Wala kasi silang sweldo.
4: Hmm.
2: Eh, ngayon lang naman nangyari yun. License officer po sa company. Siya ang sa financial namin yung tapos yung anak ko sa yun ang nagbabayad ng bahay. Dalawa yung kagagraduate lang ngayon ng college. Ngayon lang po gahanap po ng trabaho. Nag-dialysis ako 2000 eh. Bali sobra po apat ako nag-dialysis. Halos magkaano na eh pandemic. Muntik ako abutan niya sa ospital eh. Yung asawa ko po.
4: Opo.
2: Sa GCTM po. Perbio lang din po. Kasi yung mga kasama ko, lumalapit din dito. Yung mga kwenta-kwentuhan. Kaya nalaman ko dito. Nga po. Laban na lang po. Bahala na kung saan makarating. Wala. Oo. Eh, wala ka ng pagpilian eh. Bus driver po ko. Nag-kailin ako. Alabang Perbio po. Yung nasuspindi, tas nag-INS ako. Yan, dalawa na yan. Matagal na po. 1987 siguro. Isa rin ho yun kasi yung biyahe namin napakalayo. Nag-high blood po ako eh. Doon bumigay yung kidney ko yung sa high blood kasi itong titik ako ng maintenance. Eh, nakakasira pala ng yun, ng kidney. Mamaneho pa rin po ako.
4: Bahayo.
2: Pero hindi na sa bus. Sa taxi na po. Kasi di ko na kaya bus eh dahil malaki. Oo, mahirap mag kasi medyo may edad na eh. Tapos ang ginawa ko para ma-survive kami, taxi na lang. So at least magaan lang. Hindi na ako nagmamaneho, hindi na kaya. Boundary po.
4: Opo.
2: Doon na lang ako sumasandal. Mga anak ko kasi wala eh. Wala akong mapagkuha na ng income. Kundi mga anak ko na lang. Meron akong SSS, kaya lang hindi putol-putol eh. Hindi hinihulog lahat. Alam mo naman sa ganyan sa transportasyon, mahirap magana. Ayos yung mga sana matulungan po ako. Kasi sabi nga nila, mahabang gamutan daw to. Habang buhay na raw. Hindi ko makakayanin yun kung wala akong mga anak ko lang ang may mga pamilya na rin kasi. Kung may mga mabubuting tao dyan, yun, baka pwede po akong matulungan kahit papano. Karaos-raos ng araw-araw. Ako lang po. Hindi naman po. May motor naman ako. Kaya, dahan-dahan lang ako kasi mahirap na eh. Dito po ako sa Sauyo dadaan. Alam ko po yun. Alam ko yung kalakaran ng kalsada. Salamat po.
5: Handang tumulong sa lahat ng nangangailangan. Veritas 846. Makinig.

0: Tama ay kapanalig. Pakinggan natin ang isa sa nakulungan ng programang Caritas in Action, si Elizabeth Britanya ng Quezon City, na unang nanawagan para sa kanyang kapatid na si Eric Britanya na sumailalim ng dialysis dahil sa chronic kidney disease.
1: Andun siya ngayon sa dialysis center. Anong oras eh? Kasi yung asawa niya, sir, nangangamuhan dyan sa, ano ba yan, sa Katipunan, yung may subdivision dyan. Kinuha ko siya sa probinsya actually. Kasi wala siyang kasama eh. Kawawa siya. Kaya kinuha ko na lang kasi dito man asawa niya para mabisita-bisita din niya. At saka yung anak niya sa probinsya, sa Antique. Kinuha ko talaga doon. Sa ospital. Stage 5 po. Saan na naman anak niya? Apat. Nanay ako eh at ang bunso. Single mother ako. Hanggang ngayon kiti ay sa mga ano niya, kailangan. Kasi wala-wala man mag-eskikaso na iba. Ako lang. Kasi siya lang ang nagkaganyan eh. Kaming tatlo ang diabetic. Pero siya, hindi siya diabetic. Nagmula daw, sabi ng doktor, nagmula daw yung ano niya, yung kidney disease niya sa prostate niya. Nakakatitirin siya, sir. Ngayon, kayang-kaya niya pa. Kaya na niya. Noon, nung una. Kasi ano, alalayan mo pa talaga. Pero ngayon, okay na siya. Yung isa naming kapatid, nag-ano din. Nagbibigay din. Kasi nakaalis na siya kanina. Kaya noon, nasa ISIS din siya noon. Ang ako nagpapasalamat sa lahat na tumulong at sumagot sa kunting ano gastusin namin sa ospital ng aking kapatid. Makakatulong at saka mabawas sa aking sasaluhin na problema. Sana marami pa kayong blessing na matanggap para makatulong pa kayo sa lahat na nangangailangan. Salamat po. Ay, diabetic din po. Opo. Kailangan ko po i-ano palagi na mag-normal. Hindi kailangan pa ako ng kapatid ko. Salamat po.
0: Damay kapanalig. Tulungan ang ating kapanalig. Para sa inyong tulong at donasyon, makipag-ugnayan lamang sa programang Caritas in Action. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon, o tumawag sa 0917-540-1189, 0917-540-1189, o sa 8925-7931 hanggang 39, Local 189.

Kapanarig, bili na sa Veritas Truth Shop ang Religious Gift Store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radio Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931-39, local 111 at 122 o sa 0917-639-7664, 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila.
1: The World Wide Web. Veritas 846
0: ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Panalig Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
3: Damay Kapanalig. Tulungan ang ating kapanalig. Pakinggan natin ang panawagan ni Gemmaline Esguera ng Taytay Rizal para sa kanyang asawang si Ricardo na sumasailalim sa dialysis.
4: Magandang hapon po naman. Okay naman po, dalawang beses po kami nagda-dialysis isang linggo. Ano pa po, mga ano na po siya ngayon, mga magpa-5 years na po siyang nagda-dialysis. Siyempre po, sa 5 taon, nung una, mahirap tanggapin, pero nung ano, natanggap ko na rin po na ganun talaga yung buhay, kailangan ano tanggapin na ganun siya, tapos labanan yung mga problema dumarating sa buhay. At paghingi ko po ng mga tulong, nakakaraos din po naman. Hindi naman po, kasi po yung pong iba, every 2 months, every 3 months, ganyan po ang mga anuan po ng higayan po ng mga tulong sa mga mayor, mga governor po. Yung pong anak ko po, may trabaho naman po, tulong-tulong po sa mga kapatid ko po, sa mga ibang kamag-anak po. Medyo nakakaano pa rin po, kasi po, diabetes din po siya eh. Hindi na po kasi po, sabi po nung doktor, na ano naman po daw yung sa pagdadialysis, nagbawas na po ng mga ibang gamot. Parang medyo malabo lang po, pero medyo nakakaano pa rin naman po siya. Opo. May isang option pa po sa kanya, kasi po, meron po siyang kidney stone. Opo. Yun pa nga po yung sabi ng doktor, na gawang ko na ng paraan na mapalaser siya. Para malay mo raw, hindi na raw siya mag-dialysis. May chance kasi acute kidney injury po siya. Hindi pa po totally na chronic na CKD. Ganun. May isang chance pa po, eh hindi pa po namin yung nagagawa. Pero pinag-aanoan ko na po na sa NKTI, pag ano po, yung po mga mahihingi kong tulong, ay ipadaan ko na lang po sa NKTI para po dumami yung papakredit ko pong mga GL para yung pumit namin sa pagli-laser. Sa to, kainta. Lunes po, tsaka Webis po, dialis, kasama po ako. Ay yung pong mga kasamahan namin, pag po nagpupunta po sila, isineshare po nila yung kanilang mga kinukuhanan ng mga tulong. Maraming salamat po sa mga kapanalig at sa Caritas in Action sa binigay pong tulong sa akin. Maraming salamat po. Mapagpalang araw po. Salamat po.
5: Handang tumulong sa lahat ng nangangailangan. Veritas 846. Makinig.

Dolores de María. Flores de Maria ay isang debosyon sa mahal na birhen sa buong buwan ng Mayo, ang pag-aalay ng bulaklak, pagdarasal at pag-awit ng pagpupugay sa Birheng Maria ang itinatampok sa buong buwan ng Mayo, kung saan ang posisyong kaugnay dito ay katatampukan ng imahen ng mahal na birhen. Si Maria ay isang simbolo ng tagsibol ng mga bulaklak, ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayong Mayo, tayo'y nag-aalay sa kanya ng bulaklak bilang pagpaparangal sa kanya bilang huwaran at masunurin na naging Ina ni Cristo.

0: ang mahal ng mangustin ngayon.
1: Pare, mag-Guya Max ka na lang. May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa. Yan ang 4-in-1 na sikreto ko. Ang gaan ang pakiramdam ko.
2: Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ating kapanalig. Pakinggan natin ang panawagan ni Ginoong Antonio Aspecto, 69 years old, ng Caloocan City na sumasa ilalim sa dialysis.
1: Magandang hapon din po naman. Sa awa naman po ng Diyos, mabuti naman po ang pakiramdam. Wala naman akong nararamdamang ibang mga masamang sa katawan. Noong October 8 po, noong 2022, so maglawan taong po ako nitong 21. Maglawan taong po ako nitong October 8. Thrice a week po, MWF. Ang kapatid ko pong bunso ang kasama ko po sa bahay. Wala na po akong mga magulang. Minsan po ako po, pero hinahatid lang po ako. Ako po, kaya ko naman po. Awa naman po ng Diyos na kakayanan ko po before and after the dialysis. Okay naman po. Less than an hour po. Actually po, dito po kami sa sa may Quezon City po. Kan po ang sa dialysis. Opo, diabetic po ako. Diabetic po ako. Po ang aking ang primary po. Opo, sa biyaya po at pag habag ng Panginoon po yan. Nabago po ang mundo ko nung magmula na nag-dialysis po ako. Opo. Well, lahat po, everything happened for a reason. So, lahat po yung nagaganap sa akin ay ipinapatiyos ko po lahat yan. I lifted it up to the Lord. So, malakas po ang aking pagtitiwala na ang Panginoon po ang siyang kikilos sa aking buhay. Sa mga may mga nararamdaman po, may mga sakit, may mga problema po sa kalusugan, ang pinakamaganda pong payo dito ay magkaroon po tayo ng positibong pananaw. Itaas po natin ang lahat ng ating mga suliranin sa Panginoon sapagkat siya lang po ang siyang ating pinakabantog na manggagamot at kailangan lang po nating lakasan ang ating loob at pagtitiwala sa Kanya. Maraming salamat po. Unang-una sa lahat, pinasasalamatan ko po ang Panginoong Hesukristo sa pagpapalang akin natanggap mula sa Caritas in Action, Radio Veritas. Pinasasalamatan ko po unang-una si Father Bong at si Ate Lina sa kanilang masigasig na pag-aasikaso sa pangangailangan ng mga taong may mga karamdamang katulad ko. At nawa ay pagpalain po ang Radio Veritas, ang Caritas in Action na marami pang taon upang marami pa pong mga taong nangangailangan ang kanilang matulungan. Maraming salamat po and to God be the glory. Opo, maraming salamat po, Brad.
2: Handang tumulong sa lahat ng nangangailangan. Veritas 846. Mabinig.

0: Ventas 846 ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.
1: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Ventas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
2: to the World Wide Web.
3: Ventas 846.
1: Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Philippine Standard Time, ikalima ng hapon. Ngayon ay Sabado, ikatatlo ng Mayo, taon 2026.
5: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
6: Pinaigting ng Church People's Worker Solidarity o CWS sa pamuno ni San Carlos Bishop Gerardo Albinasa ang panawagan para sa mas mataas na dignidad sa paggawa, makataruhang sahod at ligtas na lugar paggawa sa pagwita ng Labor Day. Ayon sa grupo sa kabila ng pagdiriwang, natin ay mabigat ang kalagayan ng maraming magagawa dahil sa patuloy na krisis sa kabuhayan at trabaho. Patay sa kailang tinukoy na pag-aaral, mas mataas na ang family living wage sa National Capital Region kumpara sa kasalukuyang minimum wage at hindi na ito sapat para sa disenteng mamumuhay ng isang pamilya. Gayun rin ang pagtaas ng unemployment rate, pagdami ng mga contractual na trabaho at mga ulat na aksidente sa trabaho na nagpapakita ng kakulangan sa proteksyon at seguridad ng mga manggagawa. Karamihan rin sa usapin ang paglabag sa karapatang pantao ng ilang leader manggagawa at mga insidente ng karahasan sa ilang lugar na nawagan ng masusing investigasyon at katarungan. Dagdag pa rito epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langisa at krisis sa enerhiya na lalong nagpapabigat sa gastusin ng bawat pamilyang Pilipino. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 7. Ako inyong kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan.
5: Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide.
7: Bispiras sa Veritas, isang palatuntunang kasama niyo sa paghahanda para sa mas makabuluhang pagdiriwang ng banal na misa tuwing Linggo. Bispiras sa Veritas, tuwing Sabado alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Makinig ng Bispiras sa

0: Magandang magandang hapon mga kapanalig. Welcome po sa ating programang Vespera sa Veritas ngayong araw ng Sabado, ikalawang araw ng Mayo.
1: At punong-punong biyaya ang inyong hapon. Sana samahan nyo kami sa isang oras na pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay.
2: Wow. Ang masasabi ko tapos nun. Hello mga kapanalig, ako po si Kapanalig B, isang mainit na pagbati at nagbabagang pasasalamat sa inyong pagsama sa amin sa inyong lingguhang Bitaminang Espiritual mula sa Veritas, VSV.
1: Amen.
0: Amen. At ngayong buwan ng mga bulaklak.
2: At yes. Ni Mama Mary.
1: Maraming parokya ngayon, imbis na tawagin nilang Flores de Mayo, tinatawag na nilang Flores de Maria. Sa Mayo. So Flores de Maria sa Mayo, yun na ang tawag ng maraming parokya sa palipaligid. Huwag nyo namang awayin yung parish priest nyo at sabihin, Father, ano na ngayon? Flores de Maria de Mayo. Okay.
2: Pero itutok talaga kay Mama Mary.
1: Nakita talaga natin. May kinalaman din ito sa mga yung fertility na mga rituals noon, pero ito ngayon syempre ay alam natin pagpapasalamat, pagpupuga, yung first offerings, kasi para lumigaya si Lord bigyan natin ng bulaklak yung nanay niya, di ba?
0: Yes.
1: Pag love na love ni Lord yung nanay niya, pag nakita niya nga nagpugay tayo sa nanay niya, ay ganun din
0: siya.
1: Sa mga bansa na galing sa winter, ito na yung spring. At namumulaklak na yung bagong buhay, bagong pag-asa. At ito na rin katulad ni Maria na namulaklak sa kanya ang Diyos na Panginoon nating Hesukristo. So pag kasi dahil sa kasalanan natin, Easter namatay yung bunga, 'di ba? The fruit of your womb, yung ibinunga, no? Kaya ngayon yung bunga ngayon na ibinabalik natin kay Mama Mary, parang sinabi natin, thank you Mama Mary, binigay mo sa amin ang iyong bunga na si Jesus. At bilang pasasalamat, eto naman ang mga bunga ng aming offering, mga bulaklak. Minsan po, hindi lang naman kailangang bulaklak ang offer natin. Sa mga ibang probinsya, yung fruit of your harvest din, mga pwede rin mga prutas.
2: Kaya pahiyas, di ba? May 15, di ba? Yung sa Quezon, mga gulay.
1: Lahat. So, nasa Easter din tayo, kaya ayun. At sa maraming nangyayari nga, kasi Easter is a joyful spring, buhay ang lahat, pero sa at least sa linggong ito, maisipin din natin na bagamat ang daming things to be negative about, isipin din natin yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng dahilan para magpasalamat at magpuri sa Diyos. Kasi ganun naman lagi. Pag nagpasalamat ang isang Katoliko, ang isang Kristiyano, laging thank you, praise God. Ganon lagi. Pagkadikit yun, hindi natin pwedeng hiwalayin yung thank you at praise God. Ewan ko sa mga buhay ninyo kung may naaala. O kahit ngayon, in spite of all that's happening, may nakikita ba kayong dahilan na mag-thank you, praise God tayo? No?
2: Siyempre, araw-araw. Lumalabas ang katotohanan na parang the truth is coming out, whether you like it or not.
1: Nagkakalaglaga na. So, thank you, praise the Lord.
2: Thank you, praise God.
1: Sana yung mga may nalalaman talagang katotohanan, magkaroon sila ng lakas ng loob. Kung hindi man nila ilabas directly, ay padaanin nila sa ibang mga channels, pwede nilang ilik sa mga media, or iba pang ngayon, may mga social media. Sana lang po, wag fake news. Opo.
0: Sana nga, Father, maging malakas ang kanilang loob na isiwalat ang katotohanan.
1: Thank you, praise God.
0: Opo. Father, ang bilis ng ngayon, ng mga linggo, no? Mayo na, at ikalimang linggo na ng muling pagkabuhay.
1: At ang ating tema
0: ay
2: si Jesus, ang daan sa tahanang inihanda. Ano kaya sa English yun?
1: At sa English, siya ay
2: Jesus, siguro the way to the to the home he prepared or something.
0: Di ba the way, the truth, and the life?
2: May tahanang inihanda eh.
1: Papunta na rin siya doon. Ano?
2: Yeah. Oh. Well, Jesus, the way to the home he prepared
0: for us.
1: Home, tahanan. Oh. At sa atin, ano, dahil tayo eh pamilya ng Diyos, may ama sa langit, may anak, tapos andoon, nakahanda sa langit. Iba talaga ang pananaw ng isang tao na ang buhay niya ay nakatuon sa buhay sa kabila, no, sa langit. Yung mga ibang tao na wala ng pananampalataya, pagpalpak na sila dito sa lupa, palpak na rin, wala na silang hope.
2: They have, wala silang anything to look forward to. Oh. No? Hindi naman dapat ganun. Actually, siguro pag meron kang pananampalataya, yun yung hindi ka natatakot mamatay. Kasi alam mo, meron pang, something
0: buhay.
2: More exciting than this world.
0: Sa kabilang buhay.
2: Mm-hmm.
1: And that is one of the realities of life. No? Mm-hmm. Bago ka mabuhay, magpasawalang hanggan, eh, kailangan mong dumaan sa kamatayan. Mm-hmm. To die to sin and to resurrect in life.
2: Mm-hmm.
1: Kaya ngayon ibabasahin natin ang panalangin sinulat ni Father Putso sa pag-uumpisa ng ating programa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
2: Amen.
1: Salamat Panginoong Hesukristo sa paghahanda mo ng isang tahanan para sa amin sa langit. Sa tahanan ng banal na Santatlo, ang masayang kapulungan ng lahat ng mga anghel at mga banal. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pag-anyaya mo sa amin na makapiling ka sa walang hanggang mansyon ng Diyos, kung saan ang lahat ay masaya magpakailanman at kung saan walang luha o alalahanin ang magpapadilim sa liwanag ng walang hanggang araw. Batid po namin kung gaano kalaki ang iyong naging sakripisyo upang maihanda ang lugar na ito para sa aming lahat. Ang kapalit nito ay ang iyong sariling buhay. Isang milyong pasasalamat sa iyo. Salamat din sa iyo sa pagiging daan na nagdadala sa amin patungo sa langit. Inakay mo kami sa pamamagitan ng liwanag ng iyong katotohanan at pinalalakas mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na buhay habang kami naglalakbay patungo sa tahanan ng Ama. Ikaw po ang aming daan, katotohanan at buhay. Ikaw ang aming lahat. Ikaw ang aming susi sa walang hanggang kagalakan. Inaalay namin ang aming sarili sa iyo ngayon upang sundan ang iyong daan, upang mahalin ang iyong katotohanan at isabuhay ito, upang aming matamasa ngayon at magpakailanman ang iyong walang hanggang buhay. Amen.
2: Amen.
1: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
2: Amen.
1: Amen. So, thank you. Praise God. No, dahil sa Panginoon, no, siya ang daan. Daan patungo sa Ama. Daan patungo sa langit. Daan patungo sa
2: buhay
1: buhay na walang hanggan. Tunay na walang katapusang kaligayahan. Kanya itong daan na ito, at ang daan na to nagdadala ng makikita na natin doon ng, kasi sa yung pag-iisip natin, ano, marami tayong tinatanong, pero andun kay sa ating Panginoong Jesus ay yung katotohanan, no, lahat ng sagot sa lahat ng ating tanong. Ewan ko kung meron kayong mga pamangkin na maliliit na bata, no? Ang dami nila.
2: Walang katapusang bakit?
1: Pero dapat papatulan nyo yun, ha? At pipilitin yung sagutin, pipilitin yung ipaliwanag. kasi nagfo-form yung utak ng mga bata. Pero nakita nyo, bata pa lang nagtatanong na, bata pa lang, hinahanap na niya ang katotohanan, mm-hmm. ang pagpapaliwanag ng lahat. At alam natin, yung Diyos na yun, sapagkat itong katotohanan ito ang magdadala sa atin sa buhay. No, ang totoong buhay. No? At dahilan, purpose and meaning. Yung mga taong may purpose at meaning sa buhay nila, ano, isa yun sa hinahanap natin. Eh. Pati yun dapat tulungan natin, may tinatawag na accompaniment sa mga kabataan. Mm-hmm. Sinasamahan natin sila para makita nila yung saysay at purpose ng kanilang buhay.
2: Yun po ang mission ng mga Salesiano, di ba?
1: Oo, mga isa yun sa accompaniment na ginagawa. Mm-hmm. Kasi pag alam na nila yun, at parang may direksyon na bigla yung buhay mo, na hindi ka nalikuliko na parang naliligaw ng landas. Mm-hmm. Mm-hmm. At masarap pakinggan yun, ang malungkot na reality, maraming nililihis tayo sa maling daan. Yes. At kung ano-anong daan, daraan ng liligaya ka sa material na mga bagay, maling, alam na natin, dead end yun, ano, saan patutungo pa yun. At akala natin katotohanan, pero fake news pala.
2: Opo.
1: At akala natin magdadala sa atin ng buhay, eh kamatayan pala. Kaya sa panahon natin ngayon.
2: Ang hirap po, ano? Kasi oo, ang dami mong nilalabanan na impluensya na pumapasok sa utak
1: kaya,
2: ng mga
1: napaka,
2: bata.
1: Kaya napaka-relevant ngayon, ano? Na isipin natin, pag nilaya natin, ano ba talaga ang tamang daan, katotohanan at buhay. Kasi ang daming sagot, ang sinasagot ng daigdig sa tanong na yan, no? Mm-hmm. Marami silang answers, mm-hmm. na alam natin na hindi
2: kailangan natin malaman which is the right one.
0: Oo. Mm-hmm. Sa tingin ko, ang tamang daan ay ang salita ng Diyos ay buhay,
1: ang buhay, buhay ng pamilya.
3: Bispiras sa Veritas.
4: Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop ang Religious Gift Store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radio Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931-39 local 111 at 122 o sa 0917-639-7664 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ.
3: Sa Veritas.
0: Tayo po ay nasa programang Bispera sa Veritas pa rin. Father, siguro magsimula na tayong magnilay sa ating mga pagbasa. Ang ating pong kaligirang pangkasaysayan ay ipapahayag ni Kapanalig V at ako, at ang panimula ay si Kapanalig V, at ang pagbasa naman ay ako. So, Kapanalig V?
2: Kaligirang pangkasaysayan. Sa patuloy nitong paglago, dahil sa lalong maraming nagpabinyag sa Kristyanismo, ang pamayan ng Kristiyano sa Jerusalem ay naharap sa mga una nitong sariling problema.
0: Ang pamayanan ay binubuo ng dalawang pangkat, mga buhat sa Hudaismo na lumaki sa Palestina at ang wikay Aramaiko na palasak na anyo ng Hebreo, at ang mga bagong binyagang ipinanganak at lumaki sa iba't ibang bahagi ng Imperyong Romano at nang malaunay lumagi na sa Jerusalem. Griego naman ang wika nila. Namagitan sa dalawang pangkat na ito, ang malalim na hindi pagkakasundong nagbunga ng iba pang pagkakahati gaya ng makikita natin sa unang bahagi ng Aklat ng Mga Gawa.
2: Panimula, isinasaad sa unang pagbasa para ngayon
5: kung paanong sa hangad malutas ang ilang problema, nagpairal ang simbahan ng iba't ibang tungkulin sa pamamagitan ng paglikha ng isang bagong pangkat ng mga pinunong lingkod, ang mga diakono. Iyon ay mananatiling matatag na salik ng simbahan upang maparami ang mga kaanib sa masiglang pakikipagtulungan. Mga kapanalig, ating na po ngayong pakinggan si Kapanalig Sita sa kanyang pagpapahayag ng unang pagbasa.
0: Pagpapahayag, buhat sa aklat ng mga gawa. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipo ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos.
5: Salamat sa Diyos.
1: Mahilig ba kayo makinig ng chismis?
5: Meron
1: tayong tinatawag na chismis ano, at ito'y masama lalo na pag ito ay hindi totoo, ito'y paninira at ganun. Merong isang parang mukha siyang chismis pero actually hindi siya chismis. At sa Bible, sa Lumang Tipan at sa Binasar, kababasa lang ni Kapanalig Sitas, lumutang ang salitang nagbubulong-bulungan. Pero ang translation niya dito ay nagreklamo. Naalala natin yung bayan ng Israel nung sila'y lumaya na galing sa Ehipto, tumawid na sila ng ilog Jordan.
2: Reklamo.
1: At ang mababasa natin, the same word, no? Nagbulong-bulungan. At parang reklamo nga sila na nagugutom sila. At tandaan nyo, na nagugutom sila, pinakinggan ng Diyos, nagpadala ng mana, bulong-bulungan na naman. At nagpadala naman ng tubig, no? Tinira ni Moises yung bato at lumabas yung tubog. Okay. Tubig na ganun.
2: Nagkasawa na sila.
1: Pero makikita natin, ito hindi lang basta yung grumbling, no? Pero meron kasi silang reklamong nangyayari. Yes, no? Iba siya sa chismis, eh, no? So merong pinanghuhugutan talaga itong pagbubulong-bulungan nila. At makita natin kung nangyari noon itong bulong, eto na naman siya, kabubuhay lang ng Panginoon, kabababa lang ng Espiritu Santo. At yung sa simbahan, the Catholic Church at that time, meron na namang bulong-bulungan. At makita natin, katulad ng ang Diyos, pinakinggan niya yung bulong-bulungan, yung reklamo. Kahit na minsan nakakairita yung reklamo, ano? Pero pinakinggan ng Diyos, binigyan niya ng pagkain, binigyan niya ng tubig. Ito naman, itong murmuring, sa English ang translation, murmuring. Pero ganoon nga, bulong-bulungan. At ang issue, merong mga balo ng mga Hudyo at balo ng mga Greeks, ng mga Grego. At sabi ng mga Grego, parang hindi ata makatarungan ang paghahati-hati ng pagkain. Mga at ng pagkain, no, sa mga tao. At ang apostol, ganun din, no, nung nagbubulong-bulungan, imbis na mainis, o sa napakawalang hiya ninyo, hindi naman kami nandito para
5: pakanin kayo.
1: Pero pinakinggan nila yung at inasikaso nila. At ang solusyon nila, na-organize yung simbahan, pinapili nila ng pitong tao, yung unang deacons, no, matatawag natin. Na sila na ang itong mga social, early on in the church, as in, umpisang-umpisa, meron ng social dimension yung simbahan, ano, lalo na sa mga balo. Okay, at binigyan. Pero merong so, mga isang comment.
5: Caritas, kumbaga.
1: Oo. So, ito na yung Caritas. Matagal na si Caritas noon. Noong-noon pa. At parang noon-noon din ang Veritas. Nauna pa yung Veritas sa Caritas. Veritas kasi nung nagsalita si San Pedro, no, Veritas. At ako ang katotohanan. Yun ang Veritas. At which is today's our reading natin sa araw na ito, yung Veritas. No? At kung titingnan natin, may mga commentarista na notice nila, itong pitong pangalan na ito ay Greek names. Greek-sounding names yung pito. So, ibig sabihin, malamang pinili nila na maging deacons. Ay, yun mismong nagre-reklamong grupo. Yung mga nabing dihado sila. O pinili nila mga Greek. But that is speculation kasi yung mga pangalan nila is Greek-related yung kanilang mga pangalan. Ano. At pag yan, sabi din nung mga ano, para hindi maantala yung aming pagpapalaganap ng salita ng Diyos, which is the primary work of the apostles. Ano, so huwag sana din makalimutan yung ang salita ng Diyos ay buhay. Kailangan siya ay buhay, no? At ganun. So at itong mga deacons na to, hindi pa sila masyadong kilala, no, sa diocese ng Taytay ni Bishop Pabilio, nagkaka-ordain lang this year isang matandang abogado, no, at siya ay naging deacon, no, nabalitaan niyo yun. So it no one is too old to serve.
5: Father, ang deacon ba hanggang ngayon? Ano ang trabaho ng mga deacon?
1: To assist the bishop basically, no. At nag-aano din sila, spreading of the word, pero trabaho pa rin din nila sana yung pag-asikaso sa mga less fortunate. To be service talaga ang ministry ng mga deacon. Oh, yun ang primary work nila.
5: Akala ko parang in between stage lang from between a seminar, a cleric and a priest.
1: Ayun na nga ang medyo hindi ko alam kung malungkot o may kakulangan. Kaya nga ngayon pinapauso na yung deacons na permanent sila. Sa Amerika maraming ganun, lalo na yung kasi nga kung aasikasuhin ng pari ang lahat ng ganun, minsan may mga tao naman na kailangan nila. Kaya lang, biglang nagiging pang pari. So, bibigyan mo na ng theology, kung ano nang ipapaaral mo sa kanila. No? Pero what it reminds us is the social dimension of the work of the church. Mm-hmm. But having said that, kailangan ding malaman natin yung priority na work ng mga ano is to share the word of God.
5: Veritas.
2: Bago Caritas.
1: Pero actually magkapareho sila na on the same side of the same coin, na no. Kasi andun na yung pag-ibig and preaching is there. So ang importante kung makikita natin ay yung tao. At kung tao ang importante, kailangan niya yung both. Yung the word of God and yung a decent mabuhay. Living din ng maayos, ano, ng gano'n.
2: Kaya itinatag yung mga deacons para mawala na yung bulong-bulungan.
5: At saka yung mabawasan ng trabaho ng mga
2: apostol.
1: Siguro isipin din natin, ano, there is no institution in the world which has for centuries done what the church has done. Mm-hmm. Nagtayo ng mga eskwelahan, ng mga hospital. At kung pag-uusapan natin ng science, no, akala nila yung science, scientist, eh yung mga observatory, wala, iilan lang ang mas matandang observatory kaysa observatory ng Vatican. Ha? Tsaka isipin mo na lang yung schools ng mga religious at mga tumutulong sa, iniisip lagi natin yung mga praile, very negative dito, no, sa Pilipinas. Pero kahit si Jose Rizal, basahin mo yung kanyang mga sinulat, may mabubuti ding praile. Eh, nagkataon lang nasa period ng Enlightenment. Pero kung babasahin natin yung historical development, yung mga pari talaga, they improve and develop the lives. There were mistakes also, pero they improve the lives of the natives kung saan man sila na napupunta.
5: Kaya
1: no?
5: Po gumawa ng libro si Father Sal bago siya umalis, yung Protagonist of the Christianization of the Philippines, upang maproklama niya ang katotohanan ng mga ginawang kabutihan ng mga ng simbahan, mula nung nagsimula ang ating Kristyanismo. Oo.
1: Kaya
5: dito.
1: Malaking ano yun, mahahanap niyo po sa Word and Life yung commentary. For actually 3 volumes siya, pero yung isang volume 2, no, so naging 4 na libro siya. At makikita niyo magbabago ang pananaw niyo sa mga praile, kasi yung nangyari sa praile towards the end na yun ng 19th century or early 19th century, yung span na yun. Pero yung before that, yung mga sinakripisyon nila, yung, at yung patuloy nilang ginagawa ngayon, anong pinagagawa ng mga religious community sa Pilipinas, makikita nyo doon, basahin nyo po yun, historical po yung ano doon, may mga footnote, i-double check nyo yung research, makikita nyo yung tunay na kabutihan na ginawa.
5: At ang mga nagsulat po mismo noon ay yung mga iba't ibang kongregasyon, kaya hindi yun Marites, totoo yun, kasi
0: totoo yun,
5: storya nila yun.
0: Yes. Sabi nga, the truth will set us free.
1: Yes.
0: So, ang salita ng Diyos ay buhay.
1: Ang buhay ng pamilya.
3: Bispiras sa Veritas.
6: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
7: to the World Wide Web. Veritas 846,
6: ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras natin ngayon, 30 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
4: Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing 6 ng umaga, 12 ng tanghali, 6 ng gabi, at 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia, maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan!

0: Bispiras, să veritas.
1: Dar tu, părinte, tayo sa programang Bispiras, să veritas. At ngayon ay batiin po natin yung ating mga suki.
2: Mga suki na to.
1: Si Mila lalo na. At si Lolet, si Bennett, at si Father Bernard
3: Happy
1: Nolasco.
3: Listening
1: Happy listening. At isang taga-abroad, si Minda Ferrer Baxendel.
2: Si Rodel Salduan ng Word in Life. Yan, suking-suki yan. At saka, ayan, Marietta Lazara, musta po kayo? Marivic Cruz de Gala, at magandang hapon mga kapanalig raw mula kay Amang Victor at Inang Monang.
1: Mga suki natin. Mm-hmm. Oo, at happy listening din kay prayers for Miss Agnes Paulino, Dadua Family, mga taga San Ildefonso po na aking mga kasama.
3: Opo, kagagraduate lang po, no, record-breaking kami kaninang umaga, 302 ng Technical Vocational Training Center. Sabi ko sa, two times a year namin ginagawa yung graduation. Pero ngayon, nag-300 kami, no, ng vocational training. At pinangako ko sa mga magulang na happy listening. Tapos din sa mga sumusuporta sa amin, ang ICTSI Foundation, saka yung John D.V. Salvador Foundation, na andun din yung mga opisyalis nila today. Lumipad sila talaga, no, para makasama kami. At marami pang sumusuporta. Marami pang ibang sumusuporta. Alam mo, makikita mo talaga yung removing from poverty, no? Pag nabigyan mo talaga sila ng trabaho, nakatayo sila
1: ng kaalaman,
3: ng skills na ganyan. At happy listening sa lahat ng kabataan ng St. John Bosco Parish din.
1: At congratulations. Ang dami nila.
2: At saka yung mga teacher nila, syempre, congratulations. Ang yung 300 yung pinag-aral.
3: Thank you, praise God.
2: Nga, always say that. Meron pa po tayong isang si kapanalig Angel V. Magbitang Bautista. Happy listening po. Happy listening rin kay Linda at Minyo, Alice at Boy Harata, kay Mimi po at Ferds Lopez. Biglang pumasok na.
1: Oo. So, tayo na sa ating ikalawang pagbasa na babasahin ko at ni Kapanalig V naman, at siya ang magpapahayag. Okay. Kaligirang pangkasaysayan. Sa ikalawang hati ng unang siglo, ilang Kristiyanong pamayanan ng mga bagong binyagan sa Asia Minor na Turkiya ngayon ang nagdaan sa ilang mabibigat na kahirapan dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Nang malaman ito ni Pedro, sinikap niya o isa sa kanyang mga disipulo na sila ay pasiglahin sa pamamagitan ng isang liham buhat sa Roma.
2: Panimula, sa ikalawang pagbasa, ipinaaalala ng may akda sa pinatutungkulan niya ng kanyang liham, at sa atin din ang malaking karangalan ng pagiging kaisa ni Kristo, ang buhay na bato na pinagtibay ng Diyos bagamat tinanggihan ng ilan.
1: Binibigyang diin ng may akda na ang kapalaran ng tao sa kabilang buhay ay depende sa kanyang pakikitungo kay Jesus. Ang tumatanggap sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang liwanag at nakikibahagi sa lahat ng pribilehiyo ng Israel noon. So mga kapanalig, pakinggan natin si Kapanalig V sa pagpapahayag ng ikalawang pagbasa para bukas.
2: Pagpapahayag mula sa unang sulat ni San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoting na katalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinabi sa kasulatan, "Masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat, kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan." Ang salita ng Diyos.
3: Salamat sa Diyos. Napakalalim ng ating binasa, ano? At makikita natin may isang term na tinatawag na buhay na bato. At apparently ang buhay na bato na ito ay ang ginagamit para maitaguyod ang spiritual na templo. Mm-hmm. Ayon sa binasa natin, ano? Tandaan natin kung gaano kahalaga para sa bayan ng Israel yung templo nila.
2: Opo.
3: Nung sinulat itong sulat ni Pedro, winasak na yung templo sa Jerusalem. At ang paniniwala, doon lang sila pwede mag-alay. Doon lang ng special. Sa saming sinagoga, nag-aaral lang sila nung mga libro-libro nila. No? Pero ngayon ay wala na yung templo ng Israel, doon lang sila pwede mag-alay. Kaya hanggang ngayon, yung
2: walang
3: Israel,
2: sila.
3: Hindi sila nakakapag-alay kasi hindi nila maitayo yung templo ulit.
2: Pero kasi yun may mosque ng malaki.
3: Yun ang gusto nila. Kaya hindi matatapos yung away na yan. Pero ipanalangin natin, umasa tayo sa Panginoon and hopefully the church will be able to be a part of the peace process. Ito yung buhay na bato, no, of spirit. At makita natin, ito eh hindi tinanggap ng mga builders. Yung mga builders, alam natin yan, yung mga Hudyo, leaders ng mga Hudyo na hindi nila tinanggap si Kristo. Oo. Pero ngayon, ang kailangan natin ay gamitin itong buhay na bato at dun tayo magtayo ng bagong buhay na templo. So, and this is a spiritual reality of grace and life, no, the new life, ang buhay niya. Pag buhay siya, may pinanggagalingan, no, may kinakain, merong lahat ng, at alam natin ang buhay na to ay galing sa Santatlo, in the Holy Trinity that gives us life. At kasi itong templo na to, diyan titira yung Espiritu Santo. At andun yung Espiritu at ito'y nakatitig kay Jesus at tatahanan na magiging trono ng makapangyarihang Diyos. At titingnan natin ngayon, ano, kasi pwedeng napakaganda ng ating simbahang itinayo. Pero baka hindi ito buhay na simbahan. At yung buhay na simbahan ay may kinala kung buhay yung mga
2: laman,
3: yung mga membro na ito na nandoon. At malalaman natin yung pag nakakonekta ka kay Kristo, yan, mabubuhayan yung simbahan nyo. So, sa lahat ng itinakuyod nyong simbahan, yung spiritual na templo, magagawa nyo lang pag konektado kayo sa Panginoon.

0: bagong priesthood no ng simbahan na itong bagong templo. At may dalawa siyang ginagawa, nag-aalay siya. Nagpapasalamat at nagpupuri. Yun ang basically dalawang trabaho ng pari na yun. Mm-hmm. Nag-aalay. At ano ba talagang inaalay natin sa misa? Yung nagugulan ako kahit katikista, no? Hindi maliwanag. Inaalay ba natin? Tinapay, alak? Ano bang inaalay natin? Ang inaalay natin si Jesus. Diba? Itataas nung pare. Through Him, with Him, and in Him. Inaalay natin sa Ama. Kasi si Jesus lang ang pwedeng ialay natin na maging
1: worthy
0: at kaaya-aya.
2: Siyang Lamb of God.
0: Oo, Lamb of God. So ngayon, ang masaya dyan, pag inalay na natin, ibibigay siya ulit sa atin para tanggapin no, sa ating buhay. Minsan pag nagdala ka ng pansit sa isang handaan, no, tas bubuksan, ay kakain tayo lahat. So yung dinala mo, pinagharian din natin at lahat ng ganun. At ang saya-saya lahat na, no, pag there is this joy and realization, no, yung buhay na dala-dala. At ito'y may kinalaman din, no, yung may tinatawag na apokatastasis eh. Sa huling panahon, no, yung muling ibabalik sa original. Pero may mga iba kasi nagsasabi na babalik sa original, so pati yung mga nasa impyerno ay aanhin natin. Pero inaral-aral na yan, hindi talaga natin malalaman ano bang mangyayari dun sa nasa impyerno. Mananatili ba talaga sila dun forever and ever? No, pag muling nagbalik ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin alam, kahit si Bishop Baron, tinanong siya dyan. At sa research niya, eh, hindi mo lubos na malalaman, no? Mystery na lang yan ng awat at habag, no? Pero ang mangyayari natin, the renewal, and it is beginning now, ngayon pa lang. At ito yung spiritual temple na tinataguyod natin at hanggang sa kabilang buhay na yan, ano? Mm-hmm. Pero yung mga inaalay natin si Lord sa Ama, and then afterwards also nagiging bahagi siya. Yan ang bagong priesthood ngayon, no?
2: So Father, ang batong buhay, pwede rin tayong maging batong buhay.
0: Exactly. Yan ang sinasabi ng ating ebanghelyo. Kasi we are the body of Christ today. So ngayon, pag nakita tayo, buhay ba tayo? And kailangan na nakakonekta tayo kay Kristo para maging buhay tayo. At lahat yan, pinapalapit natin sa Panginoon. And may characteristics yan. There is love, there is joy, there is peace.
2: Yes.
0: And there is
1: unity.
0: Unity. Yan, that is one.
1: The real unity, ha?
0: At sabay-sabay tayong gumagalaw.
2: At nagpupuri at nagpapasalamat. So mga kapanalig, sana tayong lahat ay maging batong buhay katulad na
1: ang salita
2: ng Diyos
1: na buhay,
2: ay buhay,
0: ang buhay ng pamilya. Amen.
3: Ay siyang ating tanglaw na sa araw-araw ay ating
4: Bispiras sa Veritas.

0: Exploring God's
1: Word. Yun po yung English ng yaman ng salita.
2: Kapanalig, VX, paki-ano?
1: Ang yaman ng salita po ay compilation ng mga pagbasa sa mga misa sa Linggo.
2: Yes.
1: Pero ang publication po ng Word and Life Publications, every 2 months, bi-monthly po siya. Mm-hmm. So, yung pong ginagamit namin sa aming mga programa ay nagbubuhat muna sa yaman ng salita. Meron rin pong English version, yung Exploring God's Word. So, ang cover po ngayon, kung mapapansin nyo, yung si, sino po ba to? Si Saint, John,
2: Peter.
1: Ano?
2: Peter Saint, and, ano?
1: Patakbo sila sa, dun sa tomb ni Jesus kasi alam nilang, narinig lang nabuhay na siyang muli. Anyway, maganda po siya, meron po siyang, bukod sa readings, meron rin pong background, at meron rin pong, explanation na maganda po.
2: Oo, at ito po ay matatagpuan o mabibili sa ating bookstore sa Arnais Avenue Corner, Chino Roses, Word and Life Publications, at dito po sa ating sariling
1: Metro store po dito.
2: Oo, sa baba.
1: Sa Veritas
2: at,
1: Tower.
2: Of course, online sa Shopee, Lazada.
1: At meron rin po sa mga religious stores like St. Paul's, nakita ko meron doon.
2: Okay. So, ngayon ay pupunta na tayo sa ating pinakahihintay, no? Yung ating ebanghelyo na ang kaligirang pangkasaysayan ay ako po ang magbabasa. Ang panimula ay si Kapanalig V at si Father naman ang magpapahayag. Teka, asa na ba tayo? Ayun. Kapanalig V.
3: Page 24. So, sa mga may kopya po nitong, nasa page 24
2: po tayo. Page 24
3: po tayo.
1: Sige. Kaligirang pangkasaysayan. Matapos itatag ang Eucharistia at bago tumungo sa Gethsemane, kung saan siya dadakpin, matagal at masuyong kinausap ni Jesus ang kanyang mga nag-aalalang alagad. Ang pinakabuod ng sinabi niya sa hindi malilimutang gabing iyon ay naitala ni Juan para sa atin sa 4 na kabanata na karaniwang tinatawag na pagpapaalam.
2: Panimula, sa mabuting balita, tinutukoy ni Jesus ang isang kapalarang nagbubuklod ng kanyang mga alagad sa kanya magpakailanman sa bahay ng Ama. At dahil hindi maunawaan ng mga alagad ang ibig sabihin ni Jesus at ang kanyang kaugnayan sa Ama, inulit niya ang kanyang napakahalagang papel sa kasaysayan ng kaligtasan at ang nagbibigay buhay na pakipag-isa niya sa Ama. So mga kapanalig, pakinggan natin si Father Vester sa pagpapahayag niya ng ating ebanghelyo para bukas.
3: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumainyo rin.
3: Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
1: Papuri sa iyo, Panginoon.
3: Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala at nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama. Bakit mo sinabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon.
0: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
4: Lalim.
3: Alam niyo yung tatay na papasok na sa trabaho o nanay na pupunta lang sa palengke at hahabulin siya nung bata. At grabe yung iyak nung bata. Grabe yung palang doon nakasalalay ang buong buhay niya. Aalis lang yung tatay niya. At kahit anong paliwanag, babalik din ako. Di ba? Sandali lang, may pupuntahan, magtatrabaho lang si Papa, pero babalik din ako.
1: Pero hindi na si Punks, di ba?
3: Pero ano kayang nangyayari? Ako, iniisip ko nung bata ako, alam ko humahabol din ako eh, sa pagpapasok na sila, parehong pumapasok sila sa opisina, no? At ano ba yung nara? Parang hindi ko kayang mawala sila sa aking piling. No, nakakapit talaga ako sa ano. At ganun na nga, parang i-assure ka lang nila na as you grow older, makikita mo, eh bumabalik naman pala sila. Aalis sila, babalik sila, aalis sila. Until such time, ako na rin yung tatatay ko, isang beses na nawala siya at hindi na siya uuwi. Pero alam ko sa kabilang buhay, babalik din naman siya. At ito yung bagong pinapakita ng Panginoong Jesus, ano, ganun din yung mga apostol, eh parang alalang-alala sila, mawawala daw siya eh. At bago man ito, sabi niya ay may ihahanda kasi ako, babalik din ako, pero may ihahanda ako. At yung ihahanda niya ay yung lugar natin sa piling ng Ama. Yung When we think of our life, no, may mga tao na gusto mong kasama, asaya nilang kasama, and you like it to be forever. Minsan pag maganda ang bonding ninyo sa family, you always look forward to family reunions.
1: Opo.
3: At pag family reunion, ang center nun ay kainan, no? Hindi natatanggal, lalo na sa atin dito sa Asia. Opo. At pag merong taong kulang, hindi nakadating, parang may kulang talaga, no? Kasi mahal na mahal niyo yung isa't isa. And if you've learned to love somebody so much, no? Sobrang minahal mo, biruin mo sa langit, no? Sama-sama kayo ulit for forever.
1: Kaya nga, yun sinasabi ko, you look forward. You're not afraid to die because, you know, you're hoping, but you believe that they're on the other side waiting for another reunion with you.
3: Exactly. Oh,
2: kasi sinabi yun, pinramis na yun, di ba? Itong reading father na ito, ito yung laging binabasa sa mga patay.
3: Oh, which diba? which is ito, ha?
1: Kasing mansion.
3: Which is, ibig sabihin niyan, ang misa ng patay ay misa talaga ng resurrection.
2: Yes.
3: So, minsan, patay-patayan. Pero hindi. The mass for the dead is the mass of the resurrection. Ito, ikalimang ng Easter.
1: At itong reading po na ito, nangyari po ito bago mamatay si Jesus. Bago siya magpunta
3: Last
1: sa Gethsemane.
3: Last Supper to eh.
1: Alam, bumalik tayo sa
3: pre-resurrection. Kaya hindi mag-gets nung mga dahil hindi pa nila nakita ang nangyari, no? Mm-hmm. Tsaka in denial pa sila sa mga nangyayari. At definitely, ang, di ba nasabi natin, the fullness of life is to experience God. When you have experienced God, and in Jesus Christ, we have experienced God. Lalo na yung pag-ibig niya, hinugasan niya yung ating mga paa, pinagaling niya yung may sakit, pinakain niya yung mga nagugutom, yung sinasabi nating cha, which is the role of the church also today, you know. At therefore, in heaven talaga, the way is the way to the makapiling natin ang Diyos. Wala na tayong pakialam kung anong itsura ng langit, kung may fountain ba doon, kung may resort, kung anong kakainin natin. Ang importante kung sinong kasama natin sa lamesa, sa langit. No?
2: Yes.
3: And I'm sure andun din yun, yung mga taong minamahal natin, yun ang promise, eh, yun ang inaasahan natin, mm-hmm. yun ang sinasabi sa misa ng patay.
2: Oo,
3: magkikita tayo sa lamesa ng Panginoon. Yung ultimate family reunion.
1: At may yes. kanya-kanya pa tayong mansyon.
2: Oo, may kanya-kanya tayong silid.
1: Hindi, mansyon eh.
2: Ay, mansyon, oo. Pero may sarili tayong silid. Maraming silid.
3: Mm-hmm. Kaya kung yan ang totoo, no, and sabi natin heaven on earth, langit sa lupa, sana yung simbahan mm-hmm. where there is all. So kung heaven is a place full of love, so pag ma-feel ba natin there is love in our church? How do we know? Sometimes makikita natin yan sa mga taong nagsasakripisyo sa simbahan. May mga iba dyan, they could go and work in a more lucrative radio station, but they decide to stay in Veritas. Kasi service talaga eh, no? Service. Imbis na doon sila magtrabaho sa ibang kilalang radio station. And we need to, sabi ni Don Bosco, ipaalam ninyo na mahal nyo sila, yung sacrifice. Pag nakita nila, mafe-feel nila ba, may pag-ibig pala talaga dito sa ating simbahan. Kasi minsan masyadong puro pero hindi ito sentimental na pag-ibig. Ito ang sacrifice that people make.
1: Parang yung mga misyonaryo, 'di ba? Sarap-sarap ng buhay na dito
3: exactly.
1: Sa city. Papaasahin sila kung saan-saan gubat, kung saan-saan
2: shelter.
3: Halimbawa, may alam ako, no, may isang programa sa Radio Veritas. Ang pangalan ay Bispera sa Veritas. Lahat ng tumutulong doon, bumubunot sa sarili nilang bulsa. Sila mismo, ang dami pa nilang, nung active pa sila, nagtatrabaho sa kung saan-saan. Yung isa dyan, secretary lang naman ni Lucio Tan dati. Hindi, ni Henry C.
1: Sa amin ho yung Lucio Tan.
3: Saan ito pala yung... Yung isa naman kay Henry C. Senior, secretary siya ni Henry C. Pero busy, pero nagpupunta dito, naglilingkod. Sakripisyo po yun. Sobrang sakripisyo. Kaya sana ma-feel nila na mahal natin sila at lahat kayong nakikinig. No, nararamdaman nyo na ang mga taong nagsasakripisyo para sa programang ito kasi mahal na mahal namin kayo at kung mahal namin kayo, matikman nyo lang kahit kaunti yung pag-ibig ng Panginoon sa kung anong pinagdadaanan ng ating bansa. May nagmamahal sa inyo, nagdadasal para sa inyo araw-araw. At yan ang mission na ginagawa namin. Si Father Putso po ang nag-umpisa na ito. Hindi man siya Pilipino, pero mahal na mahal niya ang mga Pilipino. At kung may regalo man siyang maibigay, ay ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Daman-dama naman natin, no, tuwing binabasa natin yung mga sulat na ginawa ni Father Sal, na sinali ni Ate V dito sa Tagalog, para mas feel na feel ninyo na mahal namin kayo. At kahit anong sakripisyo ang ginagawa, bumabaha, kumukulog, babagsakan ng construction. Pupunta kami.
2: Oo,
3: kasi alam namin, bagamat yan, hindi namin nakikita ang lahat ng mukha ninyo, balang araw magkikita tayong lahat sa langit.
2: Yes.
1: Amen. Thank you. Praise God.
2: So,
3: kaya, pakatandaan natin, pakinggan, isa buhay at ibahagi ang salita ng Diyos.
2: Ang salita ng Diyos ay buhay,
0: ang buhay ng pamilya.
2: Healing Mass po sa Veritas Live at Veritas Chapel. Susunod na po, pangungunahan ni Reverend Father Frederick Yumang SMM. Happy weekend po, mga kapananin.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila.
1: To the World Wide Web.
2: Veritas 846.
0: Member, Catholic Media Network, ay kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Kapanalig Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang 6 ng gabi. Araw ng Sabado, 2nd araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
4: Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV 846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumain nyo ang katotohanan.
5: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig!
6: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.
7: Magandang gabi sa inyong lahat. Tayo po ay naanyayahan sa ating Healing Mass sa Veritas. Ipinagdarasal ang Radyo Veritas 846 ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Mga pasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga mahal nating na mayapa na. Gayun din po ang panalangin ng ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay ikalimang linggo na Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay Reverend Father Frederick Yumang, SMM.

0: Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang pagpapala ng Diyos sa mang makapangyarihang nagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Jesus ng lahat ng kailangan nating espiritual, ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay sumainyong lahat.
1: At sumainyoin.
0: Sa paghanda natin para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hilingin sa Panginoon ang kapatawaran at lakas. Panginoong Jesus, ikaw ang Lord at tubay sa amin sa pamagitan ng iyong halimbawang kababaang loob at paglingkaawaan mo kami. Jesus, ikaw ang bato, ang sandigan ng aming at ikinap namin at kapayapaan. Kristo,
1: kaawa.
0: Panginoong Jesus, ikaw ang aming daan patungo sa ang aming katotohanan at ang aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.

다요. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos at ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo

0: makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan.
1: Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Hellenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasama ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y pananalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Putuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos.
2: Salamat sa Diyos.
1: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.
2: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.
1: Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan.
2: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.
1: Panginoon, itapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap.
2: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.
1: Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay.
2: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling.

0: Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao. Ngunit inira ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bigla mga saserdoteng na atalaga sa Diyos, magandog kayo sa kanya ng mga hahing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sino mananalig sa kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siya naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisos sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat, kayo ay sanlaing inirang, mga saserdote ng hari, isang bansang na talaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging kanya at maayag ng mga kahangangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

0: Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay patungo sa aming mahal. Alleluia, alleluia.
1: Sumainyo ang Panginoon.
0: At sumainyo rin.
1: Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
0: Papuri sa iyo, Panginoon.
1: Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilalanin ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon.
0: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
1: Isa pong mapagpalang gabi, mga kapanalig. Tayo ay nasa ikalimang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Natunghayan natin mula sa ating unang pagbasa, mula sa gawa ng mga apostol, kung paano dumarami ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Bagamat sila'y dumarami sa bilang, sila ay nahaharap din sa mga pagsubok bilang isang komunidad na sumasampalataya kay Kristo. At yung mga hamon na yan sa kanilang pagiging komunidad na sumusunod kay Kristo ay kailangang matatag yung kanilang pananalangin, paghingi ng tulong, ng biyaya sa Diyos upang lubusan nilang makita ang kalooban ng Diyos sa kanilang pinagdaraanan. Ang mga Helenista ay may sinasabi sa mga Hebreyo na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Dalawang major groups ang nandoon sa komunidad na ito na sumasampalataya kay Kristo. Ang mga Hebreyo, mga Hudyo na ipinanganak sa Jerusalem, sa bayan ng Diyos, no? At ang mga Helenista na mga Hudyo na ipinanganak sa ibang bansa at bumalik sa bayan. At ngayon sila ay sumasampalataya kay Kristo. At feeling ng mga Helenista ay yung kanilang mga kasapi ay napapabayaan. Dahil sa malalim na panalangin at discernment sa kalooban ng Diyos, kung paano gagawin at anong magiging solusyon sa hinaharap na ito, na internal conflict ng community ng mga sumusunod kay Kristo. At ang kanilang naging solusyon, God revealed to them His will to preserve the unity of this community, of the followers of Christ, ay sila ay hihirang ng 7 diakono na tutugon sa sinasabi ng grupong Helenista. Ito'y nagsasalaysay kung paano mas napalalim yung pangunawa ng mga unang sumusunod kay Kristo sa kanilang identity, kung sino ba sila na sumusunod kay Kristo. Na sila sumusunod kay Kristo at napapakita nila ang kanilang pagiging iba sa pamagitan ng kanilang pagsamba, ng kanilang panalangin at ng pagpapahayag, the preaching of the gospel. Pero sa puntong ito ay napagtanto nila na sila ay makikilala bilang tagasunod ni Kristo sa kanilang paglilingkod, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Isang internal conflict, isang problema na nag-reveal ng biyaya ng Diyos ng malalim na pagkilala kung sino sila bilang sumusunod kay Kristo. Kaya nga, lalo pa silang dumami sa pagsasabuhay nitong kanilang identity na tagasunod ni Kristo. Sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, sa paglilingkod at pag-aaruga sa bawat isang miyembro ng kanilang komunidad. Kaya nga sa ating ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pedro ay pinapaalala sa mga miyembro ng komunidad na sumusunod kay Kristo na sila ay nabuhay mula sa kadiliman, ngunit sinalba sila ni Kristo at ngayon sila ay nabubuhay sa kaliwanagan ni Kristo na namatay at muling nabuhay. At yung liwanag na yon nawa ay patuloy na masilayan, na patuloy na magliyab, mapatuloy na makita ng mga taong kanilang nakakasalamuha dahil sila ang pinili at ihinirang ng bayan ng Diyos. Ang mga problema sa buhay ng mga sumasampalataya kay Kristo ay bahagi ng kanilang paglalakbay. At gayon din ang dinaanan ng mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Itong ating ebanghelyo na hinango mula sa ebanghelyo na San Juan ay mula doon sa pagkatapos ng part ng ebanghelyo ni Juan kung saan sinabi ni Jesus siya ay aalis at hindi pa niya pwedeng isama sila. No? At sabi ni Pedro, sasama ako kahit saan sa iyo, kahit ilaalay ko ang aking buhay. Tapos sabi ni Jesus sa kanya, ay ikakatwa mo nga ako. At yung feeling na yon, ng feeling na magulo ang isipan, yung feeling na may takot, yung feeling na hindi maunawaan kung anong sinasabi ni Jesus, dito papasok ang ating ebanghelyo ngayon. Kaya nga ang mensahe ni Jesus sa kanilang karanasan na sumusunod kay Jesus at ang karanasan ng community di San Juan nung kanyang panahon na sila ay pinatalsik sa sinagoga dahil lumilitaw ng kanilang pagkaiba sa mga Hudyo at lumilitaw ang kanilang pagkakristyano, ang pagkakaiba. At sila ay dumaranas ng matinding problema ng takot at gulo sa isipan. Kaya ang mensahe ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa gitna ng takot, sa gitna ng problema, sa gitna ng kaguluan ng isipan, ang tugon ni Jesus at ang kanyang invitation, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Hindi ibig sabihin, mawawala yung kaguluhan na yun, pero sa pananalig mo, lalalim ang iyong pananampalataya kay Kristo dahil si Kristo ay naging tapat sa kalooban ng Diyos Ama. At inamon, dinala ni Jesus mula sa pagninilay ng kasalukuyang problemang pinagdadaanan nila sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. No, hinangat nila yung kanilang pagtingin hindi lamang sa kasalukuyang problemang kanilang dinaranas. Ibig sabihin ni Jesus, mas mayroon pa kesa sa problemang iyong dinaranas. No? Tumingin ka sa taas at nandoon ang patutunguhan sa tahanan ng aking Ama. Napakaganda. Sa gitna ng takot, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng hindi mo maunawahan, tahana. Tahana. Nandiyan ang Diyos. Nandiyan si Kristo. Hindi ka iiwan ni Kristo. Hindi ka pababayaan ni Kristo. Dahil si Kristo, dahil ang Ama ay suma sa kay Kristo at si Kristo ay suma sa Ama. Kaya nga, yung paanyaya ni Jesus ng pagtatag ng kanilang pananalig sa Kanya. Ang sabi, ang kagustuhan ni Jesus ay hindi lamang tingnan yung sinasabi niyang tahanan ng Ama, pero ang nais ni Jesus na makapiling niya sila. No? At doon pupunta ako, babalik ako at isasama ko kayo. No, yung kagustuhan ni Jesus at intimate relationship and encounter with them. Hindi lang para makapunta sa tahanan ng Ama, pero sasamahan sila ni Jesus. Yan si Jesus. Yan ang Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, sa kaguluhan ng kanilang isipan, sa tanong nila, paano namin malalaman ang kung saan kayo pupunta, hindi namin alam ang daan. Kaya ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ako ang daan patungo sa Ama. Ako ang katotohanan na nag-re-reveal kung sino talaga ang Diyos. At ako ang buhay ng pakikiisa sa buhay ng Diyos. Ito si Jesus. Hindi lang niya tinuturo ang daan. Siya ang daan. Hindi lang niya tinuturo ang katotohanan. Siya ang katotohanan. Hindi lang niya sinasabi kung saan pinagmumula ng buhay, ang sinasabi niya, siya mismo ang buhay. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, sa panahon na tayo'y humaharap ng mga pagsubok sa buhay, sa mga panahon na nanghihina tayo sa ating pananampalataya, sa panahong magulo ang ating isipan, hindi natin maunawaan ang mga nangyayari sa atin, sarili, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating kapaligiran, pakinggan natin si Jesus. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Nawa palagi tayong pagpalain ng poong may kapal.

0: Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagtitiwalang ang pagbabalik ni Jesus sa Ama ay magbubunga sa atin ng pananahan ng Espiritu Santo. Tayo ay tumawag sa Kanya ng buong pananampalataya at sabihin, Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
1: Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
2: Para sa Santo Papa, Leo 14 at mga lider ng simbahan, manatili nawa silang tapat sa kanilang paglilingkod sa simbahan ayon sa puso ng mabuting balita. Manalangin tayo.
1: Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
2: Para sa pandaydigang kapayapaan, naway ang pinuno ng lahat ng bansa ay kumilos hindi lamang para sa kabutihan ng kanilang bansa, kundi para din sa tanan, igalang ang buhay at kabuhayan at waasan ang digmaan. Manalangin tayo.
1: Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
2: Para sa lahat ng mag-anak, mananawa ang pag-ibig at pagkapatawad, ang mga magulang ay maatupad sa kanilang dakilang tungkulin at ang mga anak ay lumaki na may paggalang. Manalangin tayo.
1: Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
2: Para sa mga nakadarama ng depresyon, kalungkutan at pag-alinlangan, daluhan nawa sila ng mga taong mapagpakalinga, mabagin at may mabuting kalooban at samahan sila sa kanilang paglalakbay. Manalangin tayo.
1: Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
2: Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic Advocate. Manalangin tayo.
1: Jesus, ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
0: Mapagmahal naming kapatid at Panginoong Jesus, ang iyong kaloob sa aming pag-ibig ay higit sa dapat naming tanggapin. Bigyan mo kami ng biyayang makasunod sa iyo ng may mababang loob. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman.
1: Amen.

0: Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahin natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
1: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
0: Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagpagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Sumayin niyo ang Panginoon.
1: At sumayin niyo rin.
0: Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
1: Itinaasan namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.

ng Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."

Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."

ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at mga martir, at kaysa ni San Lorenzo Ruiz at si Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.

0: Inailing namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
1: Sapagkat iyo ang kahayaan at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen.
0: Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
1: At sumainyo rin.
0: Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa.

0: Mga kapanalig, narito si Jesucristo, ang daan, katotohanan at buhay. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa piging ng kordero.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.

0: Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
1: Antipona ng pakikinabang, ako ang puno ng ubas, kayo'y aking sangang lahat, ang manatiling matapat, magbubunga ng marapat. Aleluya sa Mesiyas. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay na paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupuin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen.
2: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
2: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumainyo.
2: At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
1: Amen.
2: Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon.
1: Salamat sa Diyos.

0: Maraming salamat po kay Reverend Father Frederick Yumang SMM sa kanyang panguna sa ating Healing Mass sa Veritas. Gayun din po sa aming mga lektor na kila Sister Mercy at Brother Jeff. At pinasalamatan din po na inyong kapanalig na himpilan ng ating mga Eucharistic Advocate at Donors. Kami po ay patuloy nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating Healing Mass sa Veritas. Kami po ay patuloy nag-aanyaya sa inyo na makinig sa ating himpilan at manood sa ating Facebook at YouTube live streaming para sa mga karagdagang balita at impormasyon. Higit sa lahat ng pagdiriwang ng Healing Mass sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Abangan po natin ang mga misa bukas ng alas 6 ng umaga na pangungunahan ni Reverend Father Roy Bilien, sa alas 12 ng tanghali na pangungunahan ni Reverend Father Vincent Carrera Bunagan, at sa alas 6 ng gabi na pangungunahan ni Reverend Father Eliseo Navarro MI. Maraming salamat po sa kasama ko ng lingkod sa misang ito na kay Brother Brian at sa Veritas Technical Production Coordinator at Social Communication Team at Religious Department kasama si Binibining Rene Jose, Homer Veray at CJ Reta. Abangan po natin ang susunod na programa ang atin ito. Ako naman po ang inyong kapanalig, Ali Nahe, na wabati na isang magpalang gabi at sumainyo ang katotohanan.
1: Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig!
2: Kapanalig, ugaliing makiisa sa on-air and online healing masses mula Lunes hanggang Linggo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, alas 12 hanggang alauna ng hapon, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, at alas 12 hanggang alauna ng hating gabi. Healing Mass sa Veritas. Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. At mapapanood sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211 at sa DZR.

0: panalangin para sa kapayapaan ng mga bansa sa gitnang silangan. Amang makapangyarihan at mapagmahal sa lahat, ipadalay mo po sa amin ang iyong awa at biyaya sa panahon ng aming pangailangan. Yakapin mo ang bansang nakararanas ng digmaan sa gitnang silangan at ilayo ang kanilang mamamayan sa anumang kapahamakan at karahasan. Bigyan mo rin po ng ibayong kapayapaan ang puso at isipan ng bawat isa na nasa alanganing sitwasyon. Gabayan mo po ang mga Pilipinong nakikipagsapalaran sa nasabing mga bansa at naway humupa na ang labanan at mapalitan ng kapayapaan. Ang lahat ng ito ay idinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
2: to the World Wide Web. Veritas 846,
1: ang anyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Araw ng Sabado ay kalawang araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
4: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
5: Nagbabala ang United Nations na ang patuloy na krisis sa Strait of Hormuz ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa pandaigdigang ekonomiya, kabilang ang pagtaas ng kahirapan at posibleng pagbagal ng global growth na ang kay UN Secretary General Antonio Guterres. Ang mga paghihigpit sa mahalagang daan ng pandagat ay humahadlang sa kalakalan ng langis, gas, pataba at iba pang pangunahing supply na nagdudulot ng dagdag na hamon sa pandaigdigang ekonomiya na patuloy pa rin bumabangon mula sa pandemya at mga digmaan. Patay sa pagtaya ng United Nations, kung magpapatuloy ang pagkakantala sa kalakalan, maaaring bumaba ang global growth, tumaas ang inflation at lalong bumagal ang pandaigdigang kalakalan. Kung magpapatuloy ang tensyon at restriksyon sa supply, tinatayang aabot sa 32 milyong katawang maaaring malugmok sa kahirapan, habang 45 milyong iba pa ang posibleng makaranas sa matinding kakulangan sa pagkain dahil sa epekto sa agrikultura at supply ng pataba. Nagpapatuloy naman ang koordinasyon ng mga ahensya ng UN upang makaharap ng humanitarian corridors at matek ang kaligtasan ng mga barko at tripulante sa apektadong ruta. Samantalang patuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado na humaabot na sa mahigit $100 kada bariles dahil na pagtaas din ng presyo ng langis at gas sa iba't ibang bansa. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 8 kung inyong kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumayin nyo ang katotohanan.
4: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
0: Ang programang tatalakay sa mga isyu sa lipunan at ugnayan ng simbahan. Tara na't magsuri, maghanap ng solusyon at kumilos para sa bansang Pilipinas. Atento tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Atento, makinig. Atento.
6: Magandang gabi po sa mga kasama natin dito, mga kapanalig dito sa Radio Veritas at sa programang ating dito. Medyo nagkakaproblema ako sa aking camera. Hindi ako visible. But anyway, sige, ituloy lang natin ang kwentuhan. Ngayon po, dapat makakasama natin, no? Hinihintay natin si Miss Lovely Granada at si Matthew dahil sila ay sumama dito sa pang-apat na mission ng mga civilian natin sa West Philippine Sea. At magandang maibahagi na nila sa atin yung experience nila dito sa pagbisita sa West Philippine Sea. Ano? At alam niyo po, pang-apat na pagbisita na ito. At napaka-interesting kung bakit kailangan ito ay regular na ginagawa. Alam niyo po, dati, bago nagsimula itong mga mission sa West Philippine Sea, ay walang nakakapunta dyan sa area na yan. Halos yung mga Coast Guard lang natin at ang Navy natin ang nandyan sa area na yan, at madalas ang friction na nangyayari sa pagitan, of course, ng grupo ng China at yung ating military at Coast Guard natin dyan. Pero maganda po itong naiisip na inisyatibo na kung saan nagkakaroon tayo ng pagdalaw dito sa West Philippine Sea. Ano-ano ang mga advantage kapag may mga ganitong inisyatibo na nagkakaroon ng pagbisita sa West Philippine Sea. Una, kasi pag pinag-uusapan natin to, kadalasan ito ay abstract na konsepto lamang. Dahil hindi natin nakikita ko ano nga ba yung West Philippine Sea na pinag-uusapan na yan. No? Pero, nung simula ng nakabisita ang ating mga kababayan, pinakita yung mga larawan ng pagbisita nila, ay na-humanize, nagkaroon ng kwento at mukha. Ano ba ang West Philippine Sea? Ano yung mga isla na nalirito? Sino yung mga mangingisda na naaapektuhan ng hanap buhay? Yung mga local government units na nandyan sa area na yan? Na naaapektuhan ng conflict dito sa West Philippine Sea. So napakaganda nung naging imahe nung inisyatibo na ito na pagbisita dito sa West Philippine Sea. Ano? At ito na nga po yung pang-apat na inisyatibo na ginawa nila. Pero alam niyo po, mga kapanalig, kung bakit napakahalaga nitong West Philippine Sea na to. Isang elemento rin po na mahalagang napag-uusapan, lalong-lalo na sa social media, ay itong Meralco bill natin. Hindi po ba't napag-uusapan na napakamahal ng kuryente ngayon? Hindi lang isa, dalawa. Napakarami nagre-reklamo pag kinumpara ang kanilang electric bill nung isang buwan at ikinumpara ito ngayon ay bakit nga daw ba biglang taas at ang dami nang nagre-reklamo. Ba't ang dami pang mga ibang charges na nakikita tayo dito sa electric bill natin na mukhang hindi naman related sa pagkonsumo natin ng kuryente. Kumbaga additional charges na ipinapasa sa atin ng Meralco at ng gobyerno at sa ating mga consumers pinapabayad. Bakit ko to kinukwento? In relation to the West Philippine Sea, ano? Kasi po, itong West Philippine Sea, ang isa sa importanteng karakteristik nito. At I mean, from an economist's point of view din po, no? Ang isa sa pinakamalaking issue na related sa West Philippine Sea ay yung issue ng energy security. Dahil sa kasalukuyang konteksto po, tayo, halimbawa sa langis, around 98% ng langis natin ay imported. So, exposed tayo sa mga global shocks. So, katulad na itong nangyayaring conflict, no? Sa Middle East, dahil sa conflict na yan, na-expose tayo sa global shocks, tumataas ang presyo ng langis. At ramdam na ramdam nating lahat yan. Pagtaas ng presyo ng langis, hindi lang yung kuryente natin ang tumataas, halos lahat ng mga produkto dahil ang energy ay input sa production, no? So, halos talagang mapipredict na natin na hanggang sa dulo ng taong ito ay patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yan, tinatawag nating inflation. At ngayon naman, maliban sa inflation, nagkakaroon pa tayo ng peso depreciation. Medyo excited yung mga kababayan nating OFWs dito dahil tumataas ang palitan ng dolyar sa peso. Ibig sabihin, mas maraming peso ang equivalent ng every dollar na ipinapalit nila. Pero dahil tayo ay import dependent sa energy, sa langis, ibig sabihin, mas maraming piso ang kailangan natin para mabili ang langis, ano? So, kaya nagkakaroon ng matinding fiscal pressure yan sa atin. Kaya, babalikan ko tong West Philippine Sea. Bakit napakahalaga? Dahil nga po, 98% dependent tayo sa langis, sa ibang bansa, imported, nagkakaroon tayo ng tinatawag na macroeconomic vulnerability. Paano nakakatulong ang West Philippine Sea sa usapin na yan? Halimbawa po, gaano ba kalawak ang deposito ng West Philippine Sea with respect to natural gas and oil? No? Sinasabi po na sa kabuuan ng 9-dash line na kiniklaim ng China diyan ay may proven reserve, ah, parang sinasabing ano na to, halos sigurado na sila na may 11 billion barrels of untapped oil at 190 trillion cubic feet of natural gas. Yan po ay yung doon sa kabuuan ng 9 dash line, no? Pero kung titingnan natin, yun doon sa kine-claim natin na West Philippine Sea, gaano ba kalaki ang deposito dyan? So sinasabi na ang langis po dyan ay katumbas ng 6.2 billion na bariles sa langis. At yung natural gas naman, yan ay umaabot sa 12.1 trillion cubic feet ng natural gas. Eh, kung i-imagine ninyo, gaano ba karami itong 12.1 trillion cubic feet ng natural gas? Kasalukuyan po, ito kaso paubos na eh, no? Yung Malampaya Natural Gas Project, yan pong nasa Palawan. Yan po ay 2.7 trillion cubic feet. At yan ay mauubos na ngayong 2027. Yan pong Malampaya ay responsable sa 40% ng power supply sa Luzon. Okay? So imagine ninyo kung 12 trillion ang total gas deposit dyan sa West Philippine Sea, ilang Malampaya po yun? Ibig sabihin mga apat na Malampaya ang katumbas nitong mga depositong natural gas sa West Philippine Sea. At kung tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na i-extract yung natural gas na yan, ang ibig sabihin yan ay, hindi pa rin ako lumalabas sa video ko, ang ibig sabihin yan ay magkakaroon tayo ng energy stability sa bansa dahil ang magiging source ng natural gas natin ay local na. Hindi na natin kailangan mag-import dahil meron na tayong supply ng natural gas dito sa bansa. So malaki po talaga ang maitutulong kung sakasakaling mayu-utilize or magagamit natin ang mga deposito dyan sa West Philippine Sea, ano. At ang binabanggit ko pa lang po ay yung ano, ha, natural gas. Wala pa, ayan, lumitaw na ako. Ang binabanggit ko pa lang po ay yung natural gas. Hindi pa po natin na pag-uusapan yung langis. So kung isasama pa natin yung langis na maaaring makuha dyan sa West Philippine Sea, eh, talagang malaki po ang maitutulong nito sa energy security natin. So bakit yan kinukwento? Kasi po, in relation to our Meralco bill, no? Kung babalikan natin, sorry, inahanap ko yung datos ko kagabi, dinidiscuss ko to eh. Pag tiningnan nyo yung Meralco, composition ng kanilang biniling kuryente nung nakakaraang taon, 2025. Kasi po, ang malaking bahagi ng electric bill natin ay yung sample na electric bill ay yung generation part. No? At dun sa generation part, halos 50 to 60% yan ang ating bill every month. At yung generation part po na yan, ang pinaka-driver o contributor kung bakit yan tumataas ay kung anong klaseng enerhiya ang ibinibigay sa atin ng distribution utility natin, ibig sabihin ng halimbawa Meralco o yung mga cooperatives na nagdi-distribute sa atin ng kuryente, no? Eh, sa Meralco po, halimbawa, nung 2025, ang pinakamalaking porsyento or yung portion ng kanilang biniling kuryente ay LNG. Ito po ay yung liquefied natural gas na nanggagaling sa ibang bansa. Imported po sila. Ang pangalawang, yan po ay mahigit kalahati ng energy supply ng Meralco noong 2025. 55.9% ay natural gas or LNG. Tapos, ang sumunod po sa natural gas ay coal, 26%. Sasabi niyo, bakit sinasabi ni Prof. Shelo na yung energy source ng Meralco yung nagpapamahal ng bill? Kasi po, pag kinumpara natin, magkano ang LNG? ito ay nagkakahalaga ngayon ng ay nung naka ah, ngayon ng 8 pesos and 82 centavos per kilowatt hour. Ang coal ay nasa 6 pesos. Ang solar, 1% lang nung sinource ng Meralco, ay nasa 4 pesos na lang. So nakita niyo po ang laki ng difference, no? Yung LNG ay halos doble ang presyo ng solar. So kaya po napapamahal, dahil kung natural gas ang isusupply sa atin ng Meralco or coal, eh kailangan nilang mag-import. At ang kailangan natin dyan ay dolyar para makabili tayo ng natural gas at coal. At katulad nga po ng sinabi sa inyo, kapag may global stability, yan ay napapamahal. Kapag nagde-depreciate ang peso, kailangan natin ng mas maraming piso para makabili yan. Kaya po namamahal ang ating electric bill. Eh ngayon, kung magagamit natin itong natural gas deposit sa West Philippine Sea, yung sinasabi natin na halos 12 trillion cubic feet na natural gas, ay talagang magkakaroon po ng stability dito sa ating energy supply. At baka mas pamura-mura ng kaunti ang ating mga kuryente. Magbabalik po muna tayo pagkatapos ng ilang paalaala habang hinihintay natin si Matthew at si Lovely na ngayon ay nasa gitna ng West Philippine Sea. So mag-break muna po tayo para sa ilang paalaala.
7: Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop ang Religious Gift Store ng Rachel Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Rachel Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931 hanggang 39 local 111 at 122 o sa 0917-639-7664 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ.
8: Ronda Veritas Report.
3: Bulkang Mayon muling nagbuga ng makapal na usok kaninang hapon. Urat Molokay, Dennis Heron, Gadgadone.
9: Maraming salamat mga kapanalig. Muling nagkaroon ng babala ang mga kinaukulan sa area ng Albay, Bicol. Ito'y matapos na magbugang muli ng makapal at kulay gray na usok ang bulkang Mayon. Ito ay tinatawag nilang Pyroclastic Density Current o PDC, at ito ang isang pinangambahan na ibinubuga ng Mayon Volcano na ayon na sa mga residente doon. At ito ay naglalabas nga ng maitim at may halong kulay gray na makapal na abo at usok, at inaasahan naman na ang matinding asphalt sa malapit o paligid ng bulkang Mayon lalo na ngayong gabi. Iyan ang sitwasyon ngayon ng abnormality na galaw ng Mayon Volcano. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig, Dennis Heron. Sumayin niyo ang katotohanan.
8: Ronda Veritas Report.
10: Atento.
6: Ayan po, no, mga kapanalig, nagbabalik po tayo dito sa atin ito. At hinihintay pa rin natin yung dalawa nating kasama, si Miss Lovely Granada at si Matthew, dahil sila ay sumama dito nga po sa fourth mission sa West Philippine Sea. At binabanggit ko nga po na napakaganda nung inisyatibo na to, dahil binibigyan nila ng mukha kung ano ba itong West Philippine Sea. Dahil kadalasan kapag pinag-uusapan natin ang West Philippine Sea, parang ito'y napaka-abstract sa atin dahil ito'y malayo, no? Nasa tabi po yan ng bahagi ng Palawan. Actually, nagbumula po yan sa taas hanggang mula sa La Union, Pangasinan, pababa hanggang Palawan. So napakalawak po talaga ng West Philippine Sea na yan. At dinabanggit ko nga po, ano ba yung kaugnayan ng West Philippine Sea sa ating Meralco Bill? No, dahil mainit na mainit ang usapan noong mga nakakaraang araw dahil maraming nakatanggap ng kanilang electric bill at mukhang tumaas ang presyo at tumaas ang mga bayarin sa kuryente. At yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Pag tinignan ninyo yung Meralco bill nyo, bakit ang mahal? Ito ay dahil dun sa mga generation charges. Hindi naman dun sa mga ibang pass-on charges ng gobyerno at Meralco. Na, of course, importanteng questionin yan, ano? Bakit sa consumers pa chinacharge yan? Dapat gobyerno na nagbabayad yan? Bakit pati ba naman yung mga programa ng gobyerno? Ay double taxation na yan. Pinapasa pa through another form of taxation na kinukolekta ng Meralco sa atin. Pero tutok po tayo dito sa generation charge or yung generation ng kuryente na malaking bahagi ng bill natin. Yan po ay umabot ng halos 50-60% ng kuryente natin. So, bakit mahal yung itong sa Meralco? Kasi nga po, malaking porsyento ng enerhiya na binibili ng Meralco at pinapasa sa atin ay nagmumula sa LNG at coal. At ang LNG at coal ay mga imported na source ng enerhiya. At kung imported po yan, fluctuating ang presyo, nasasubject tayo sa variability ng presyo at the global level, kapag ang peso ay nagde-depreciate, mas nagiging mahal para bumili ng mga ganyang klaseng enerhiya, no? At in relation to West Philippine Sea, binabanggit ko, napakarami pong deposito ng langis at natural gas dyan sa West Philippine Sea. At kung ito ay mapapakinabangan natin at ito ay magagamit natin, makakatulong po ito hindi lamang sa energy security or pagsisigurado na meron tayong supply ng energy sa bansa, kung hindi makakatulong ito sa pagpapababa ng presyo ng kuryente sa bansa. So, hindi po ba magandang balita yon? Kaya, nagpapasalamat po tayo dito sa mga kababayan natin na patuloy na lumalaban at sumusuporta dito sa ating legal claim sa West Philippine Sea. Dahil yung buong mundo naman po, kinikilala na ang West Philippine Sea, yung area na yan, ay teritoryo natin at yan ay para sa Pilipinas. Ano nga bang ibig sabihin pala muna? Nung binigyan sa atin at inaward sa atin yung right, no? Sa West Philippine Sea, yung arbitral award na tinatawag dun sa UNCLOS. Well, ang kahalagahan po niyan ay nabigyan tayo ng karapatan bilang coastal state. Meron po tayong sovereign rights to explore, exploit, conserve, and manage the natural resources sa area na yan. Anong ibig sabihin nun? Kung may mga deposito ng langis, kung may mga deposito ng natural gas, maaari po natin itong gamitin para suportahan yung pangangailangan ng ating mga kababayan, ng citizen, no? Responsibilidad din. Nakita niyo yung importanteng salita doon, yung conserve and manage. Ibig sabihin, responsibilidad din ng coastal state, in this case, ng Pilipinas, yung pagmamanage at pagpuprotekta ng mga natural resources sa lugar na yan. So, hindi lamang yung pag-exploit o paggamit, pati na rin yung pagpuprotekta. Ibig sabihin, yung mga malalaking giant kabibe dyan, kung nasusundan nyo yung news na sinisira ng mga Chinese poachers, dahil yan po ay responsibilidad natin. Dapat po talaga na yan ay patuloy na pinuprotektahan din ng ating gobyerno. Kaya alam niyo po, napaka-importante ng budget na ina-allocate para sa Philippine Coast Guard. Kasi hindi natin pwedeng padala yung Navy natin doon pag Navy yung pinadala natin. Para ka na mag-declare ng talagang war. No? Coast Guard ang pinapadala natin dyan. Kasi yung Coast Guard po, yan ang PNP natin sa dagat. Yan ang police natin sa dagat. So sila po ang may responsibilidad para magpanatili ng kapayapaan o security dyan sa coastal areas natin, dyan sa West Philippine Sea. So, napaka-importante po na sinisigurado din natin ang sustainable na paggamit ng mga resources sa lugar na yan. Kaya maliban dun sa katulad po na binabanggit ko, maliban sa mga energy sources sa lugar na yan, meron din tayong iba pang natural resources, yung binabanggit kong mga giant kabibe na nasisira ng mga poachers ng China, no? Pero maliban po sa daming resources dyan, maliban pa po sa langis at natural gas, ay, alam nyo ba na halos 1/3 ng ating industrial fishing ay nanggagaling sa West Philippine Sea. So, kanina dinidiscuss natin ay energy security Ngayon, ang pinag-uusapan naman natin maliban sa pagpababa ng kuryente sa bansa, aba, ang West Philippine Sea din po ay malaking kasagutan natin sa usapin ng food security. Di ba nung araw pag pinag-uusapan natin ang presyo ng bilihin, galunggong ang bine-benchmark natin kapag tumataas ang presyo ng galunggong ay talagang nagre-reklamo na tayo dahil yan ang indikasyon natin, ang ginagamit natin indicator ng inflation, di ba, galunggong. Oh, e ngayon, paano pang gagamitin na indicator ang galunggong? Ay imported na yung galunggong galing China. Kinuha nila doon sa West Philippine Sea tapos binabalik sa atin para bilhin natin para sa pagkain natin. Pero kidding aside po, halos 1/3 ng industrial fishing natin nanggagaling sa West Philippine Sea. At ito pong estimate na ito ay industrial fishing, ha? Ito yung mga malalaking barko. Hindi pa po natin pinag-uusapan yung mga artisanal fisher folk natin. Yung mas maliliit na nakikinabang din dyan sa West Philippine Sea. So isipin nyo po, maliban sa pagiging energy buffer ng West Philippine Sea sa atin, kasi hindi na tayo masasubject sa energy shocks kung ang gobyerno ay sinisimulan ng i-explore at gamitin ang langis dyan, ito po ay malaking tulong din sa food security natin. At bakit ba importante ang food security natin? Kanina sinasabi ko, usaping Meralco. Kasi gusto kong ma-appreciate natin na kahit malayo ang West Philippine Sea, ito ay malapit sa puso natin dahil may epekto ito sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Kanina, presyo ng kuryente. Ngayon, presyo ng pagkain. Dahil katulad nga po ng sinabi ko, import tayo ng import ng isda. Marami pa ng deposito ng isda dito sa West Philippine Sea. Pero kung hindi natin i-assert ang ating karapatan dyan at hindi natin ma-empower ang ating Coast Guard na protektahan yung area na yan, ay hindi makakapangisda ng maayos ang ating mga mangingisda dyan sa area na yan. Nahanap ko yung may estimate po ako So kung ang estimate natin ay halos 1/3 ng mga isda natin ay nanggagaling sa West Philippine Sea, siguro po ay malamang-lamang may mga halos 500,000 to 700,000 na mangingisda ang dependent dyan sa West Philippine Sea. Pero katulad ng sinabi natin, yan ay yung figure na sinasabi ko kanina ay industrial fishing. So ibig sabihin, hindi lamang mga mangingisda ang dependent dyan. Isipin nyo, meron dyang entire value chain, no? Na dependent sa West Philippine Sea. So kung sinasabi natin mayroong mga kalahating milyon hanggang 700,000 na mangingisda na dependent dyan sa West Philippine Sea, ay maaaring umangat pa yan sa halos 2 milyong Pilipino na nakasalalay ang pinagkakakitaan dyan sa West Philippine Sea, no? So livelihood po ang pinaglalaban natin dito at saka employment. Pero maliban sa livelihood at employment, kung mapapakinabangan natin at ma-maintain natin in a sustainable manner kung paano ang pangingisda dyan sa West Philippine Sea, ay malaki po ang maitutulong niyan sa ating food security. Bakit importante ang food security sa Pilipinas? Well, malaki po ang mga challenges natin, ano? Sa access ng mga Pilipino sa sustansya. Bakit kailangan ng sustansya? Para

0: na dun sa decision ng International Tribunal, kinikilala yung karapatan natin dun sa portion na kiniklaim natin just sa West Philippine Sea. Ano. So, ilan na yung na-discuss natin? Sabi natin, napakahalaga ng West Philippine Sea para sa energy security. Napakahalaga nito sa food security. Napakahalaga nito sa livelihood ng ating mga mangingisda. Na napakahalaga din ng, sa livelihood nito ng iba pang dependent ang employment dyan sa West Philippine Sea na sa estimate natin na abot yan ng halos 2 milyon. Napakahalaga niyan sa national security. Bakit importante ang national security? Dahil yan ay may epekto sa kakayahan natin mag-mobilize ng investment sa bansa. Napakahalaga niyan sa global trade dahil strategic trade route or strategic trade route. Depende sa yung accent. Route or route. Yang West Philippine Sea, 1/3 ng global trade ay nangyayari dyan sa West Philippine Sea. So, katulad nga po ng sinasabi nating halimbawa. Kung ngayon nakikita natin ang epekto ng Strait of Hormuz, control ng isang bansa dyan, ang laki na epekto sa supply ng langis, kita nyo, anong mangyayari kapag isang bansa lang ang nagko-control ng West Philippine Sea, South China Sea, o yung area na yan, sa kabila ng, nasa mayan, sa kaliwa ng Pilipinas, diba? Sa kanan natin yung, ano, facing the Philippines. Oh, diba? Sa kanan yung Pacific, sa kaliwa, yun yung, ano, nandun po yung West Philippine Sea, sa area ng Palawan. Diyan po natin yan makikita. So, ano pa pong naiisip nyo? No, maliban dun sa trade route, nabanggit natin, importante yung investment climate at geopolitical stability sa ating bansa. Kapag ka, na-extract natin ang mga langis dyan, natural gas, mapapababa natin ang cost of energy na laging binabanggit na dahilan o factor kung bakit hindi natin mapalapalawak ang manufacturing sa bansa. Mahal ang kuryente. Eh kung mapapababa natin ang presyo ng kuryente, hindi lamang para sa mga household consumers, no, tayo yun. Pati rin sa manufacturing, makakatulong. Eh, kung makakatulong yan sa pagpapalawak ng ating manufacturing sector, pagpapababa ng cost ng manufacturing, eh hindi lamang yan may epekto. Again, sa presyo ng mga bilihin, makakadagdag po yan sa pagpapalawak ng bilang ng available na trabaho dito sa bansa. Kaya napakahalaga talaga. Kahit na hindi natin nakikita yung West Philippine Sea, napakalaking tulong nung ginagawa ng mga mission ng ating mga kababayan para bisitahin yan. Magbe-break muna po tayo ulit. 7:45, magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalaala.
1: Atin to!

0: More cafe products also available at Veritas Fruit Shop.
1: Flores de Maria. Flores de Maria ay isang debosyon sa mahal na birhen sa buong buwan ng Mayo. Ang pag-aalay ng bulaklak, pagdarasal at pag-awit ng pagpupugay sa Birheng Maria ang itinatampok sa buong buwan ng Mayo, kung saan ang posisyong kaugnay dito ay katatampukan ng imahen ng mahal na birhen. Si Maria ay isang simbolo ng pagsibol ng mga bulaklak, ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayong Mayo, tayo'y nag-aalay sa kanya ng bulaklak bilang pagpaparangal sa kanya bilang huwaran at masunurin na naging Ina ni Cristo.

buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation No. 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis. At kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang

0: suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
1: Ating to!
2: And po, mga kapanalig, nagbabalik po tayo dito sa ating programang atin ito. Wala pa po ang ating mga kasama. Baka po walang signal sa West Philippine Sea, no? Pati hintayin pa rin po natin yung kanilang pagbabalik. Pero sana po ay natutuwa kayo na ako yung kasama nyo. At nagkakaroon tayo dito ng mas malalim na diskusyon kung gano'n ba kahalaga ang West Philippine Sea sa atin bilang mga Pilipino. Nabanggit natin ang energy security, nabanggit natin ang food security, nabanggit natin ang national security, nabanggit natin ang global trade. Meron pa palang isa. Kasi po, alam nyo, sorry, favorite topic ko kanina, budget. Ngayon naman, tax. Oh, bakit importante to? Alam niyo po, ang ating gobyerno ay napaka-dependent sa revenue ng tax na nanggagaling sa tax. Halos 90% ng kita ng gobyerno ay nanggagaling lamang sa tax na kinukolekta sa atin. Samantalang sa ibang bansa, katulad ng Malaysia, Indonesia, Brunei, meron silang other sources of revenue. Ito yung nanggagaling sa natural resource nila. Tayo ay 90% dependent, galing lamang sa mga tax na kinukolekta sa ating mga kababayan, no? Eh, so imagine niyo kung ma-extract na naman natin yung oil, yung gas dyan, yung natural gas, at yung mga isda dyan, yung mga lamang dagat na makukolekta natin dyan. Yan po ay ibig sabihin karagdagang kita din sa gobyerno. Dahil kapag kayo mga oil at gas ay in-extract, hindi lamang yan ginagawang energy sa atin. Yan po ay may government share ang revenue na kinikita sa oil and gas. Alam niyo po ba halimbawa sa bansang Norway, nung in-extract nila yung kanilang mga langis, sa laki ng kinikita nila sa kanilang langis ay hindi nila yun ginagastos taon-taon at hindi nila yun nilalagay sa budget nila. No? Nilalagay nila yun doon sa tinatawag na sovereign wealth fund. At yung sovereign wealth fund na yan ay ini-invest nila sa hindi lang sa bansa nila, kundi sa labas ng bansa mismo. Doon sa New York Stock Exchange, mga ganyan. Sa Middle East, ini-invest nila para ito ay palakihin pa at mas maging kapakipakinabang. Hindi lamang sa current generation, kung hindi sa future generation. Ang tawag po dyan ay intergenerational equity. Bakit may ganong konsepto? Kasi po, halimbawa, ang oil and gas, mga non-renewable resources yan. Pagka in-extract na natin yan ngayon, ibig sabihin, ang future generation ay dinideprive natin mapakinabangan yan. So, challenge sa atin na mga kasalukuyang mamamayan na siguraduhin na pag ginamit natin ang oil, ang gas, pat ganyan din po sa pagmimina, no? Kailangan nating siguraduhin na kapag yan ay in-extract natin, unang-una ay may fair na kita na nakukuha ang gobyerno dyan. So, yun tinatawag nating revenue. Pag nakuha na natin yung revenue, kailangan nating siguraduhin na ginagastos yung revenue na yan para makakapakinabang din ang future generation. So, kailangan strategic ang investment dyan. Anong strategic ang investment? Infrastructure, human capital. Dahil pag tayo nakapagtrabaho ng maayos, na improve natin ang ating ekonomiya, aba, magandang ekonomiya ang haharapin ng future generation. Ano? Pero kung yung mga pondo na yan ay nakukurakot, lagot tayo sa future generation. In-extract natin itong mga resources na ito, tapos pinabayaan natin ibulsa lang ng ating mga politiko. Kaya yun po yung aspeto ng tinatawag nating intergenerational equity dahil nga non-renewable resources itong mga to. Pero napakalaki po ng epekto nun. Kapag halimbawa, na-extract na natin itong mga oil and gas dahil yan, ibig sabihin yan, karagdagang kita sa gobyerno. At kung may karagdagang kita sa gobyerno, aba, ibig sabihin po ay dagdag na pondo yan. Para sa social services, education, health, baka naman, o finally ma-address na natin ng problema natin sa kakulangan ng mga guro na magtuturo sa ating mga anak. Ma-print na finally ang mga libro at mabigyan ng mga libro ang ating mga estudyante sa public schools, mabigyan ng wastong materials ang ating mga teacher para sila ay makapagturo effectively, no? Paano ka nga ba magtuturo kung wala kang materials? Paano mag-aaral ang ating mga estudyante kung walang aklat? So, kapag ka nagkaroon ng karagdagang revenue ang ating government mula dito sa mga resources na hindi natin nagagamit sa West Philippine Sea, ay malaki ang epekto sa ating budget. Yun po yun. Ibig sabihin na hindi lamang manggagaling sa tax natin, tax ng ina mo, yung budget natin, kung hindi galing din sa mga untapped natural resources. At yan ay pwede rin natin gamitin sa infrastructure. Yan, mas mahaba-haba ang buhay niya. No? Pero hindi pwedeng infrastructure na waiting shed. Hindi pwedeng infrastructure na substandard. At hindi pwedeng infrastructure na flood control na mawawala pagtas na isang flood. Okay? Pag sabi natin infrastructure na intergenerational ang benefit, ang pinag-uusapan natin dito, infrastruktura ay malalaki, yung mga subway. Ah? Ngayon nga, wala tayong train system. Ano ba yan? Meron tayong train system yung papunta sa Bicol. Na-upgrade na ba yun? Bumilis-bilis na ba? Imagine if that's working, tapos efficient sa pagdadala ng mga tao at mga produkto. De, hindi lang natin kailangan mag-aeroplano papunta sa Bicol region. Maaaring natin gamitin yung train na yan at lalong lalakas ang turismo sa lugar. No? At kung hindi lamang papuntang Metro Manila to Bicol, dapat yung train infrastructure natin yan, train network natin sa buong Pilipinas, Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, no? So ganun kahalaga yung pagkakaroon ng pondo sa infrastructure. At kung matatap natin yung mga resources na yan sa West Philippine Sea, ay makakadagdag ng pondo para sa pagpapagawa ng mga mahuhusay at malalaking infrastruktura sa bansa. So ano pa? So sabi natin may epekto sa energy security, food security, national security, global trade, employment. Ito naman, sabi natin may epekto sa budget at fiscal space ng ating pamahalaan. Kaya napaka-importante. Actually, may iba pa pong macroeconomic impact yan. Kasi kapag tayo ay dependent sa imported, continuously buying imported fuel, imported oil, imported natural LNG, de magkakaroon tayo ng trade deficit. Pero huwag na tayong pumunta dyan dahil 5 minuto na lang ang naiiwan sa atin. Unfortunately, mukhang hindi makaka-join itong si Matthew at si Lovely, no? So baka dahil mahina ang signal sa West Philippine Sea. Pero balikan lang po natin, maliban doon sa mga benepisyon na to sa West Philippine Sea, bakit napakahalaga nung ginagawa nilang mission? Yung pagbisita nila dito sa West Philippine Sea. At ito po ay yung pang-apat na mission na, no? At kung magkakaroon ng mga ganyang mission, nakakatuwa kasi nung December, yata, nung mission nung December, di rin ako nakasama. No, dapat sasama ako nung kasi may concert, Dapat kakanta ko dun, Kaso may conflict sa schedule, so hindi tayo nakasama. So last time may concert sila. Kanina nakita ko, marami din yung sumama. No, meron iba nagyo-yoga pa nung umaga pagkagising nila habang sila nasa West Philippine Sea. Pero ating ko po napakahalaga dito ay yung pagsuporta, yung napapakita natin na suporta sa ating mga mangingisda diyan sa West Philippine Sea dahil sila po talaga ang naapektuhan in terms of their livelihood. No, kung hindi visible ang ating Coast Guard at kung hindi nag-assert ng karapatan dyan sa West Philippine Sea, ay naapektuhan sila nung kakayahan nila mangisda. E ngayon, ang taas ng langis, mataas ang presyo ng langis, at importante ang langis sa pangisda, no? Maganda na yung mission natin ay nakakapagdala din ng resources or suporta, dagdag na tulong dyan sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Mahalaga din po na dahil nga may dispute, sino ba yung may authority dyan na mag-utilize ang resources, ay nanonormalize natin yung presence nating mga Pilipino dyan sa area. At tayo, kapag madalas natin yung binibisita, ay na-assert natin lalo at nakikita ng mundo na tayo ang may claim talaga dyan sa area versus kung nakikita lang natin dyan ay yung ginagawang militarisasyon ng China. So, napaka-importante nung role din ng media na sumasama sa mga mission na to, no? Para ipakita sa buong mundo yung ginagawang pag-claim ng mga regular na citizen dito sa West Philippine Sea. Tsaka, ano pa? Alam nyo, ano din to, Tinatawag natin itong symbolic activism. Hindi po fake activism kasi alam naman natin na may nangako nung huling eleksyon na magje-jetski dyan sa West Philippine Sea, no? At magtitirik ng flag natin dyan. Yun ay fake na panghako. Daming napeke sa kababayan natin, eh, no? Na kuwari magje-jetski daw at ipaglalaban ng karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Ay hindi pala, ipapamigay pala ang ating karapatan dyan. Dahil nung panahon niya ay talaga naman, pinapasok na pinapasok ang mga poachers at hinayaan lang, no? Hinayaan lang ng ang patuloy na pag-assert ng China dyan. At ilang beses ko nang binanggit kung bakit kailangan natin i-assert yan at bakit kailangan palakasin ang ating presensya dyan. So, napaka-importante nung aktivismo na ginagawa ng ating mga kababayan para i-assert ang ownership natin dyan sa West Philippine Sea. Syempre, importante din bahagi ng pagbisita nila dyan ay yung monitoring and documentation. Kasi tinitingnan nila yung presence and activities ng mga foreign entities dyan sa area. Alam nyo, ang magandang pagkakataon din, dahil tayo ay chair ng ASEAN, napakagandang pag-usapan ito with other ASEAN members. Kasi ang ibang bansa, katulad Indonesia, Vietnam, may claim din dyan sa West Philippine Sea. May mga overlapping claims, no? So, tayong mga maliliit na bansa kasi madalas sinasabi, bigigirahin tayo ng China, napakalaki ng China kumpara sa Pilipinas. Di po totoo yun. At saka mas mapapalakas pa natin ang pag-assert na mas maliliit na bansa dyan sa West Philippine Sea kung tayo magkakaroon ng kooperasyon at bukas na diskusyon sa mga ibang bansa pa na nag-assert ng karapatan nila dyan. So, habang tayo ay chair ng ASEAN, tingin ko ito ay isang malaking opportunity para sa ating Pangulo na magbukas ng diskusyon sa mga ibang bansa pa na may claim dyan sa West Philippine Sea. Hindi naman po nangangahulugan na kailangan ating solohin ang lahat ng resources dyan. Pero pwede pong magkaroon ng kooperasyon kung paano natin i-utilize yan, no? Basta malinaw lang. Yan ay dapat constitutional. Na-discuss natin yan. Dapat 60% ng share ng ma-extract dyan sa West Philippine Sea ay mapupunta sa atin. Dahil kung hindi 60% ang share natin dyan, ay, hindi po pwede yun. Yun po ay magiging unconstitutional. Pwede naman tayong mag-partner sa ibang bansa sa pag-extract ng mga resources dyan, lalo na yung langis at saka LNG, kasi yan po ay nagre-require ng capacity at technology na ngayon ay hindi present sa Pilipinas. Yung malimpaya po yan ay under sa partnership and agreement din po, no? So, nakatuwa po na napakalawak na ating naging diskusyon ngayong gabi tungkol sa West Philippine Sea. Unfortunately, hindi nakasama yung ating mga guests na dumalaw sa West Philippine Sea. Siguro po next week, yan ay itutuloy natin. But magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Maaaring natin ituloy ang ating diskusyon sa West Philippine Sea. At pag sila ay nakabalik na sa lupa, ay maaaring natin silang imbitahan at i-share ang kanilang naging experience sa pagdalaw sa West Philippine Sea. But for now po, magtatapos na ang ating programa. Hindi ko akalain na isang oras ay kaya kong magsalita dito mag-isa, no? Sa pagdi-discuss ng West Philippine Sea. But maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayong gabi. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo dito sa ating programang Atin Ito. Happy weekend po at maraming salamat sa inyong lahat.
0: Inyong napakinggan ang programang Atin To. Abangan muli sa Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Oratio Imperata, para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang gubabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan. Ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisira, sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu,
1: Bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran na irumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
3: Maria, salamin ng katwiran.
1: Ipanalangin mo kami.
3: San Miguel Arcangel.
1: Ipanalangin mo kami.
3: San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod.
1: Ipanalangin mo kami.
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
4: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Mga kapanali, ang ating Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas alas 8 ng gabi. Araw ng Sabado, ikalawang araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
8: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
9: Ipinagdiwang ni Cebu Bishop Emeritus Emilio Bataclan ang kanyang ika-60 anibersaryo ng pagkapari sa pamamagitan ng isang Thanksgiving Mass. Idinaos ang misa sa San Carlos Seminary College sa Cebu kung saan nagtipon ng mga retirado at kasalukuyang lider ng simbahang Katolika bilang pagkilala sa mahigit 6 na dekadang paglilingkod ng obispo. Kabilang sa mga dumalo sina Archbishop Emeritus Osvaldo Padilla, Bishop Emeritus Emmanuel Cavajar, Archbishop Emeritus Jose Palma at Bishop Ruben Labajo kasama ibang mga pari mula sa iba't ibang diocese. Sa edad na 85, binalikan ni Bishop Bataclan ang kanyang bukasyon na hinubog ng pagninilay, panalangin at mga hamon sa paglilingkod. Ipinanganak noong September 20, 1940, siya ang kauna-unahang obispo mula sa Bantayan, Cebu at naordinahan bilang pari noong May 1, 1966. Itinalagasan ni Pope John Paul II bilang auxiliary bishop ng Cebu noong 1990 bago nagsilbing obispo ng Iligan mula 1995 hanggang 2004. Nagbalik siya sa Cebu bilang auxiliary bishop hanggang sa kanyang pagre-retiro noong 2015. Ang pagdiriwang ay naging pagkilala sa kanyang mahabang paglilingkod at sa patuloy na ambag sa simbahan sa Pilipinas. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumayin inyo ang katotohanan.
8: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.

0: Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapanalig. Tayo po ay nagtitipon ngayon upang magbigay inspirasyon muli sa ating lahat. Kabila po ng lahat ng mga krisis na ating kinakaharap, sa kabila ng mga problema ang ating dinaranas, nandito po tayo ngayong gabi sa programang MOM On Air na napakikinggan tuwing unang Sabado ng buwan, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito po sa Radio Veritas 846, ang radio ng simbahan. At kasama ko po ngayon, dito ngayong gabi, si Reverend Father Louis Nies.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat.
0: At tayo po ay kasama rin natin ngayong gabi via online, si Monsignor Matt at si Brother Mateo Pascual.
1: At happy anniversary po, 37th anniversary kay Brother Mateo at kay Sister Tina Pascual.
2: Naka-honeymoon yata, Brother Louis.
1: Oo nga eh. Kakaingit, ano?
2: Oo. Tingnan natin ang bunga. Ay, naka-mute pa yata si Brother Mateo. Naka-mute pa yata.
1: Okay.
2: Oo, set. Kaya baka busy sila. Nako.
3: Ayan. Nako, maraming salamat sa pagbati, Monzi at Father Louis. Totoo nga po, kami ay 37 years nagdiriwang ngayon ng aming wedding anniversary dito po sa Clark, Pampanga. Maya-maya po, pagkatapos ng ating programa, meron ding concert dito ang Ben and Ben at marami pang iba. Manunod din po concert.
1: Okay.
3: At sila nga po ay nandun na, susunod na lang po ako mamaya pagkatapos ng ating programa. At
2: alam mo ba, Brother Mateo, server ko yung mga yan, yung Ben and Ben. Sige mo, mag-silbi ulit sila sa simbahan.
3: Ako po, kanina po kasabay namin nag-breakfast yung magkapatid. Pa-picture sila Sister Marty at saka si Marijo.
2: Oh, wow.
3: Ako pinagkakaguluhan dito ng mga, pati ng mga nagsisilbi sa hotel.
2: Oh,
3: at punong-puno po ngayon, nakikita ko yung venue. At maya-maya nga po ay makikidalo po tayo ron. Okay, salamat. Salamat sa inyo.
2: Yay!
0: Bumati po muna tayo sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood ngayong gabi. Isang mapagdalang gabi po sa lahat po ng nakikinig sa Radio Veritas at gayon din po sa mga nanonood sa live stream sa YouTube channel po ng Radio Veritas.
1: Magandang gabi po. Again, happy anniversary po, Brother Mateo, at sa inyong lahat.
3: Salamat po.
1: Kapanalig, nagkikinig ngayon. At matagal-tagal rin kaming hindi pa nagsasama-sama. Dahil sa sobrang dami schedule, ay kahapon po, happy fiesta po happy sa aming po. Parish ni St. Joseph the Worker sa dito sa Tandansora under the Diocese of Novaliches.
3: Busy.
1: Thank you.
0: Si Monzi, baka may gusto po kayong batian.
2: Bumabati ako sa lahat na nakikinig at mag-enjoy tayo ngayon ay Flores de Mayo na.
3: Okay. Magandang pong gabi muli at sayang po wala akong ngayon dyan, pero nakailang programa rin din po tayo hindi nagkaroon dahil nga po may mga nagkaroon ng inayos dyan sa Radio Veritas. Kaya ngayon lang po ulit tayo mag-on air at sama-sama po tayo sa ating mga pag-uusapang topics po ngayon.
0: Okay. Welcome po ulit sa programang
1: MOM On Air.
0: Father Louis, bago po tayo magpatuloy, mananalangin po muna tayo ng ating pambungad na panalangin.
1: Opo. Simulan natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
3: Amen.
1: Panginoon, naririto po kami muli, nagpupugay at nagpupuri sa iyo. Nagpapasalamat po kami na sa kabila ng aming mga pagkukulang ay patuloy mo po kaming pinagpapala. Panginoon, sa pagkakataong ito, hinihiling po namin na ipadala mo ang Espiritu Santo upang kami ay samahan at gabayan sa pagtalakay ng paksa ngayong gabi. Naway sa maigsing oras na nakalaan para rito ay malaman at maunawaan namin ang kahalagahan nito sa aming buhay pananampalataya. Magbunga nawa ito ng pag-ibig at kapayapaan sa aming lahat. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Maria sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
3: Amen.
0: Mga kapanalig, mag-text na po kayo ng inyong mga prayer requests at petitions sa mobile number 0918-837-4827 or tumawag sa landline numbers 8925-7931-39. Ulitin ko po, mobile number 0918-837-4827 or kung gusto niyo po tumawag sa landline numbers 8925-7931-39. Tayo rin po ay sa bayan na pakikinggan at napapanood sa Radio Veritas 846, Veritas TV, Sky Cable Channel 211, Facebook page at www.facebook.com/tzrv846 at ganyan din po sa YouTube, www.youtube.com/veritasph.net at ang website po ng Radio Veritas ay www.veritasph.net. Ayan po mga kapanalig, halina po at makibahagi sa aming talakayan ngayong gabi at i-text ang inyong mga prayer request at petition sa numerong 0918-837-4827. At po mga kapanalig, huwag po kayong alis. Magbabalik po kami pagkatapos ng station break.
4: Sa bawat biyahe, may isang tsuper na nagsusumikap. Sa bawat sakay, may pamilyang umaasa. Ngunit sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, unti-unting bumibigat ang kanilang daan. Hindi man natin kayang baguhin agad ang sitwasyon, kaya naman nating magkabot ng simpleng alay para sa kanila. Kapanalig, maging bahagi sa Krusada sa Pasada, isang advokasya ng pagkakaisa, malasakit at pag-asa. Ang bawat handog ay para sa mga jeepney drivers para muling makabangon sa hamon ng buhay. Sa bawat ambag, may ngiting nabubuo. Sa ating tugon, may buhay na nababago.
5: Mga kapanalig, ako po si Father Roy Bilien, ang Pangulo ng Radyo Veritas. Meron po tayong Krusada sa Pasada. Ito po ay naglalayo na makaipon ng pondo para po sa ating mga kapanalig na super dahil nga po sa krisis sa krudo ay hirap po sa kanilang buhay. Kayo po ay maaaring mag-text sa ating po mga numbers ng programa pong ito.
4: Krusada sa Pasada. Makilaho, magmalasakit, makialay. Dahil ang bayanihan, hindi kailanman matatawaran. Para sa inyong tugon at suporta, makipag-ugnayan lamang sa Veritas Text Line 0918-837-4827. 0918-837-4827. Krusada sa Pasada.
6: Panalangin para sa kapayapaan ng mga bansa sa gitnang silangan. Amang makapangyarihan at mapagmahal sa lahat, ipadalay mo po sa amin ang iyong awa at biyaya sa panahon ng aming pangailangan. Yakapin mo ang bansang nakararanas ng digmaan sa gitnang silangan at ilayo ang kanilang mamamayan sa anumang kapahamakan at karahasan. Bigyan mo rin po ng ibayong kapayapaan ang puso at isipan ng bawat isa na nasa alanganing sitwasyon. Gabayan mo po ang mga Pilipinong nakikipagsapalaran sa nasabing mga bansa at naway humupa na ang labanan at mapalitan ng kapayapaan. Ang lahat ng ito ay idinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
7: Thank you.
0: nagbabalik pa rin po kami dito sa programang MOM On Air. Kasama pa rin po si Brother Mateo, ako po, si Brother Luis, si sama rin po natin ngayon si Father Louis at si Monsignor Matt. At Father Louis, ngayon pong buwan ng Mayo, ating pong gugunitain ang pistahan ng Our Lady of Fatima sa darating na May 13. Ano po ba yung mahalagang mensahe ng Fatima nung ang ating mahal na ina ay nagpakita doon sa tatlong bata?
1: Yes, at talagang ang aking pagtutok po ay doon sa mensahe At pero bilang background, ito po yung nangyari noong 1917. Siyempre, yung Mayo, yung po ang simula ng kanyang pagpapakita sa tatlong pastol na bata. Ito po ay si Lucia Los Santos at pati si Francisco Morta at pati na rin po si Cinta Morta. Dito natin makikita na pinili ng ating mahal na ina ang mga bata kasi sila po ay nasa edad ng pagkikinosente at saka pati na rin yung pagkikinig. Minsan pag tayo po ay buong-buo na sa ating mga karanasan, hindi na tayo nagkikinig. Kaya minsan kailang magkinig rin tayo sa Panginoon, hindi lamang na alam na natin ang lahat. Side trip lang po yun. Pero ito po yung kanyang overall, yung pagbuhay, pagpapalalim ng buhay panalangin, sa pamamagitan ng rosaryo, pagsisisi at yung pagsasakripisyo, yung tawag diyan yung penance, at pati na rin po yung pagpapanibagong buhay. Yung laging ito tawag ng ating Panginoon na dapat dalisayin natin ang ating sarili lagi sa pamamagitan rin ng pagtugon sa pagpapanibagong buhay. At yan po ang emphasis. Pero nais ko lamang pong bigyang diin yung mensahe ng ating mahal na ina kada buwan. Kasi nagsimula ito nung May 13. At yung dahil doon, dito kasi titingnan muna natin konteksto, yung anong nangyayari noon sa kasaysayan ng ating sa Europa, yung lumalaganap na yung socialism at saka communism, tapos talagang lumalakas ang puwersa ng mga tulad ng Russia at saka yung kanilang propaganda at saka mga proxy wars nagsisimula na yung sa Spain, kumakalat na hanggang sa Portugal. So yung mga tao at saka nandoon pa yung dating ng nung maraming gera kasi World War 1 po ito nagkakaroon ng gera ng World War 1 pero patapos na ito at inattribute din po parang kilala o parangal yung pagdarasal ng mga tao bakit natigil ang ang gera. Kaya dahil dito, gusto ko lamang pong bigyang diin rin po yung mga mensahe, para bagong lahat. Rin po ito, nakaugnay ito doon sa panahon na yon. Ng mga gera, yung mga propaganda, at saka yung materialism nandoon po, at saka yung ideology ng na walang Diyos. At dito magandang yung timing ng ating mahal na ina. Nung May 13, nagpakita ang ating mahal na ina doon sa tatlong batang pastol at doon po sinabi niya nung May 13 magdasal kayo ng Santo Rosario para makamit natin yung kapayapaan sa buong mundo, hindi lamang sa lugar na may gera o merong mga hidwaan or mga conflict pero ito po ay para sa buong mundo at ito po ay nangyari nga po nung World War 1 pero nagpatuloy pa rin nagpakita hanggang June 13 ang ating mahal na ina at sinabi niya gusto niyang itatag yung debosyon sa kalinis-linisang puso ng ating mahal na ina. Ano po? At yun po ay pinakilala sa buong mundo, yung kalinis-linis ang puso ng ating mahal na ina. Noong June 13, yun po ang pinaka-main message. Parang nagde-develop po ito hanggang July 13. Ano naman po ang mensahe ng ating mahal na ina? Na pinakita ng ating mahal na ina yung pahapyaw lang po na pangitain, no, pangitain kung ano ang larawan ng impyerno, no. Kaya nandoon po yung tinatawag ng ating mahal na ina na pag ano po, panalangin at pagtawag sa mga ano sumasampalataya para iligtas rin yung mga kaluluwang nasa purgatorio. Ano ho? At dahil dyan, nagiging mahalaga po sa atin na laging ang panalangin natin kasama yung mga kaluluwa, no, ng mga naunan na sa atin. At yun po ang din naging ano, devotion natin sa kalinis-linis ang puso ng ating mahal na ina. Hindi lang kaluluwa ng mga yumauna na maaring they might suffer, no? because of the pain of hell, ano ho. Kaya dito rin po yung dapat maging maayos, malinis ang ating mga puso. Noong August 19, pero ito lang ang nabago, yung August 19, sinabi niya, ano, pagdasal ninyo yung maraming kaluluwa, no po, na pumupunta sa impyerno, no po, because ano daw, wala pong nagdarasal para sa kanila. No po. At sinundan to ng maraming santo, eh, yung mga tulad ni Saint Therese, no. Kaya si may advocacy rin si ano, si Santa Teresita, no. Noong September 13, ito na po, sinabi niya, ipagpatuloy, ipagdasal ang Santo Rosario para makamit natin yung katapusan ng pandaigdigang ano po, gera, no. Kaya nung ano po, nung pagdating ng before October magdumating, ay sinabi ng ating mahal na ina na ipagdiwang din yung kanyang kapistahan ng sorrow, ano ba sa kapig,
0: happy
1: oh, yung happy ng ating mahal na ina, ng at pati na rin ang pagdiriwang nung ano po, yung ating mahal na ina ng Carmel, no po. At dagdag dito, ito maganda po dito sa September 13, sinama rin po si Saint Joseph. Ano po? Saint Joseph ay magpapakita kasama ng ano po, si Batang Jesus, no po, Child Jesus, at ibabasbasan nila yung ano. Dito po na nagkaroon po ng mas malalim na pag-unawa doon sa tinatawag nating hypostatic union. No po. Yung kay Maria, kay San Jose, at kay Jesus na nagsabi sa atin na dahil sa kanila ay sila po ang daan upang mabasbasan, mabigyan ng grasya ang ano po, sandaigdigan. Ano po? At kinakatakutan ng demonyo pala yan si San Jose. Nabalitaan ko nga. At marami po ang mangyayaring himala. No po. Dito po mapinakita yung maraming himala. Pero pagdating na po ng October 13, ito na po. Yung pinakahuling ano, pagpapakita ng ating mahal na ina, sinabi niya, I am the Lady of the Most Holy Rosary. So, ako ang ano, ang ina ng Santo Rosario. Ano ho? At ang nais daw niya ay magpatayo ng kapilya. Magpatayo ng kapilya in honor of her, of that ano po title, para ano po sa mga tao. At dito po yung parabang siguro pinaparamdam ng ating mahal na ina yung tawag na mag-pilgrimage ano sa buong mundo, ano ho. At nangyari nga po, and dito po natin makikita yung nagsimula po, at doon yung pinaka first time nagbigay pangitain ang ating mahal na ina na sumasayaw yung araw. Yung dancing of the sun. Ano po? At yun po yung parang sinasabi niyang affirmation. Yung affirmation na lahat ng mensahe na ito ay totoo. at galing sa ating mahal na ina. Pero, syempre, gawa ng ating Panginoon. Siya lang po ang larawan na kilala po natin at talagang nagmamahal sa atin. Yan po ang ating celebration po ngayon na sinasabi natin na simula this May 13, sinusunod natin yung diwa na yon, ano po, hanggang sa October 13. Sarap, ano, kung isipin mo, no, panakakatuwa na ang ating mahal na ina sa nagiging parte ng ating kasaysayan at pagbabago ng ating kasaysayan ayon sa at naidadala tayo sa ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Napaka swerte natin bilang Katoliko, ano, yung ugnayan na yan ay hindi dapat mawalay at hindi po dapat mapawi sa atin.
0: Maganda po yung nabanggit ni Father Louie. I think isa po yan sa mga na hindi natin na bibigyang halaga rin po yung papel na ginampanan din po ni San Jose noon sa aparisyon ng Fatima. Dahil nabanggit nga po ni Father Louie na noong October 13, nagkasama rin po pala si San Jose doon sa nagpakita doon sa tatlong bata. At napakaganda pong isipin, ano kaya yung mensahe? Kung tutusin, pwede naman si mahal na ina lamang po yung magpakita doon o kasama ang ating Panginoon. Pero nangyari po na kasama rin si San Jose. Sabihin, pati yung pagpapakita rin po ni San Jose ay may dala rin pong mensahe. Kung naalala ko po, nabanggit din po doon sa mga, kasi marami po sa ating mga Katoliko, di ba, lagi po tayong interesado doon sa mga sekreto, yung nabinigay ng ating mahal na ina, yung three secrets, diba? At sinasabi po na isa pong nilalaman po na doon sa mga sekretong iyon ay yung propesiya na sinasabing ang pamilya ay talagang aatakihin at sisirain ng kalaban ng demonyo. At iyan po ay kitang-kita natin ngayon, 'di ba, na nangyayari. Napakaraming krisis ngayon. Of course, may krisis sa ating ekonomiya, 'di ba, sa pandaigdigang ekonomiya. Dito sa ating bansa, merong krisis ng enerhiya, krisis apo ng kahit napakaraming krisis natin.
1: Tsaka yung mga pamumulitika ng mga tao. Tsaka yung mga korupsyon.
0: Korupsyon po.
1: Hindi matigil. Ano? Hindi nila makita yung ginagawa nila sa taong bayan. Ano?
0: Totoo po yan. At isang krisis din po na ating nakakalimutan ay yung krisis na nararanasan natin sa bawat pamilya. Kasi kung alam po natin na ang ating lipunan, ang pamilya ay sumasalamin sa ating lipunan. Kung kaya't kung ang ating pamilya ay hindi, kung ating mismong mga magulang, ating mga anak natututo ng magsinungaling, 'di ba? Natututong hindi magsabi ng totoo, natututo tayo na hindi trumato ng maayos sa loob ng pamilya, ay asahan natin na mismong sa ating lipunan ay makakaranas tayo ng mga hindi magagandang bagay. Kaya I think, ako po personally, I think yung pagkakasama po ni San Jose doon sa aparisyon ng Fatima, I think na malakas na mensahe rin po yun sa kahalagahan
3: pagpapahalaga sa pamilya.
0: Lalong-lalo na po yung sa papel na ginagampanan ng bawat tatay, ng bawat asawa, lalong-lalo na ngayon sa dami po ng problema ng mga kinakaharap ng mga mag-asawa at ganyan din po yung mga tatay na hindi tumatalima sa kanilang papel bilang ama at bilang asawa, mabuting asawa.
1: At idadagdag ko rin, di ba, dahil sinabi nga ni Father Peyton, at laging yung image ng Fatima ang ano niya, no, ginagamit niya. Dahil doon, sinasabi niya, the family that prays together,
3: stays together,
1: and become holy together. No, kasi yung image ng Holy Family, pag nagdarasal tayo, para bang na-imbibe rin natin yung virtue at saka yung ano, yung call to holy, a life of holiness. Ano, kaya si San Jose ay isa sa pinaka matingkad na halimbawa ng isang lalaki, no, ama at asawa na pwedeng maging banal. Oo.
0: Okay po. Mga kapanalig, dyan lang po kayo at magbabalik po kami makalipas po ang ilang mga paalala.
7: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
8: to the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
7: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time at 32 minuto makalipas alas 8 ng gabi.
10: Ronda Veritas Report.
9: Mga kapanalig, ating pakinggan ang follow-up report sa muling pagliligalig ng Mayan Volcano. Maraming barangay apektado ng ash fall. Detalye mula kay Dennis Heron Gadiad Kadane.
11: Maraming salamat mga kapanalig bilang follow-up report sa abnormality nagiging galaw ngayon ng bulkang Mayon. Ang ash falls ay umabot na sa lugar ng Ginubatan, particular na sa barangay Muladbukad at Nabunton, Ligao City, at ang mas maraming abo ay naranasan naman sa barangay Nasisi, barangay Basag at barangay Tambo sa Kamalig, Ligao, Alba. Ito'y matapos sa magbuga ng taas ng usok na may kasamang abo ng humigit kumulang sa 200 hanggang 1,000 metro sa itaas mula sa bunganga ng bulkan, at nagdudulot naman na ito ng malawakang nararanasang ash falls dahil sa lakas ng hangin na nadadala nito. Kaya't ang mga residente doon sa mga nabanggit na lugar ay pinapayuhan na magsuot ng face mask, at sa kasalukuyan ay naghahanda na rin ang lokal na mga pamahalaan upang mamahagi ng face mask, at particular na ang local DSWD doon. Patuloy naman ang pakikipagtulungan sa pagmumonitor sa galaw na ito o abnormality ng galaw na ito ng bulkang Mayon ng kabalikat sa Bicol region. Magugunitang kaninang alas 6 ng gabi ay nagumpisang magbuga ng maitim na usok na may kasamang abo ang Mayon Volcano. Mga kapanalig, isa sa lagi ang dalangin at naisin ng Simbahang Katolika ay ang kaligtasan ng buhay ninuman, lalo na kung may kalamidad. Kasama si Ronda Veritas Bella Medice para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ako ang inyong kapanalig, Dennis Heron. Sumainyo ang katotohanan.
10: Ronda Veritas Report.

0: Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating programang MOM On Air dito sa Radio Veritas. Ako pa rin po si Brother Luis, kasama po si Brother Mateo, Father Louis at Monsignor Matt Dersin. Monsi, kanina po tinalakay po ni Father Louis yung pagpapakita ng mahal na birhen sa Fatima at yung mahalagang mensahe ng pagbabalik loob, pagsisisi sa ating mga kasalanan. At ngayon po, sa darating naman pong Mayo 25, May 25, ay gugunitain naman po natin ang isa rin po sa mga titulo ng ating mahal na ina. Ito ang ina ng simbahan. At bakit po siya tinawag na ina ng simbahan? Alam po natin na lagi tayong tinutuligsa ng mga ibang mga sekta. Inaakasahan tayo na sinasamba daw po natin si Maria. Ngunit bilang mga Katoliko, alam natin na hindi po ito to. Hindi po ito totoo.
1: No truth.
2: Magandang gabi po sa inyong lahat. Naririnig niyo po.
0: Yes po, Monsi.
3: Opo, opo.
4: Pag kayo ay nag-contested prayer, special ang titulong itong very prayer.
0: Medyo mahina po, Monsi, yung...
4: Mahina ba? Mahina?
0: Ayan ba? Ayan.
3: Ayan, maganda na po.
4: Okay. Isang magandang panahon ang makikita kapag kayo na sa St. Peter's Square. Napakagandang mosaic portrait itong si Maria, ina ng simbahan. At ito ay ibinigay noong 1981 matapos ay magkaroon ng attempt sa buhay ni St. John Paul II. Alam nyo, yung dinikera ang titulong ito noong 1964. O, ilang taong ka na ba doon, Father Louis? Bata pa si Father Mateo dyan, ano? Ay, halaga, sapagkat ito ang katotohanan sa role yun ng mahal na ito sa buhay

0: nagkakaroon lang po ng konting technical difficulty at antayin po natin makabalik po si Monsi. Kanina po ay inumpisa niya na pong talakayin itong titulo ng ating mahal na ina, ina ng simbahan.
1: Opo. At pinainan niya yung magandang imahen sa St. Peter's Square. Ano ho? Talagang ano po yon? Talagang very much self-explanatory yung ano niya, yung image niya. Okay. Yun.
0: Ayan po, si Monsi, nagbabalik po.
2: Aba, nawala.
1: Ano po? siguro, signal problem po, Monsi.
2: Sabi ni Pope Leo XIII sa kanyang dokumentong Adjudicatum Populi, na ang pagbibigyan ni Maria sa simbahan ay dunga ng kanyang pagbibigyan kilala ng Diyos. Ang Pope ni Maria, kay Maria ang titulo iyan na ina ng Diyos, kung talagang mo kasi ang kanyang matalista oo at kanyang fiat, Luke chapter 1 verse 8. At kailangan ng kanyang buong pagnanaki na gawin ang kalooban ng Diyos na galing sumundo ang tagapagligtas si Jesus, ay inihanda niya ang kanyang sarili na yakapin anumang hamon upang maging tinas niya ng Panginoon hanggang sa krus. At nung siya ay nakabayubay sa krus, at iiwan niya ang kanyang mga apostoles at ginawa. Ano ang naging anyaya ng Panginoon at kanyang ina? John chapter 19 verse 26 and 27. Babae, ginawa niya ang kanyang ina. O ang iyong magiging anak. At tinignan si kanyang ina. O ang iyong magiging inukoy ng Panginoon San Juan ang representante ng simbahang itinatap upang tanggapin si Maria bilang so, yan ay isang ako, order ni Jesus yan, order ng nanay yan. Kaya nga ang lahat ng mga sinunod na naging tinatawag na alagad ng ating Panginoon ay simula noon ay kaya nga mismo sa Pentecost makikita ninyo nandiyan si Maria, nandiyan si Kaloob ng upper room chapter 1 verse 32. Hindi pinabayaan na ang simbahan ay mawalan ng ina, kaya nga doon dumating ang Pentecost ang Espiritu Santo ang tama si Maria sa pangkatatag ng pagbibigay bilang ina ng ina. Kaya na tama nga naman ano, si Jesus ang pinuno ng simbahan at si Maria ang ina ni Jesus, ergo si Maria ay ang ina. Kaya mga kapatid, maganda yung sinulat ni St. John Paul II sa kanyang dokumenting Redemptoris. Sabi niya, hindi niya mapaghihiwalay ang anak sa ina, ang Panginoon kay Maria. Alagad ng Panginoon na ang tawag ay simbahan sa ina na pinagkaloob. Kaya na ang mahal na ina ay patuloy na nangangalaga sa mga anak ng Diyos. Mas pinasyay na sa langit na ayon sa Diyos. So, simula ng Pentecost at total na magiging na Father Louis ang kasaysayan sa pangyayari sa 1917 Fatima, Portugal. Alam niyo ba hindi natapos doon ang pagpapahayag at pagpapakilala ng mahal na Virgin? Makikita ninyo ako ito ay tumuli ang mahal na ina dito kay Lucia sa Pontevedra Pero gusto kong bigyan diin yung pangalawang pagpapakita, hindi lang ng mahal na ina, kundi mismo ang Panginoong Jesus Kristo. Kasi nangyari na

hit in the June 1970. At nakaloob sa sitwasyon ito yung tinatawag na First Saturday Devotion. Ngayon ay First Saturday, ha? At nakikita niyo ay mayroong iniangal ang mahal na ina sa pagiging ingrato at pang-iinsulte ng mga tao. Kaya nga, ang Panginoon mismo ang nagpaliwanag ay kailangan ipalaganap ang devotion sa Immaculate Heart of Mary. Kaya pa nakikaliba ang First Saturday Devotion, na ibang consecutive yung hinihingi sa atin, sapagkat upang ating bigyan ng kaayusan at i-repair natin yung damages, mga pagkukulang at kasalanan natin sa mahal na ito. Ano yung limang ito? Ang mga blasphemy against the Blessed Mother. Unang-una yung mga yung pang-iinsulto sa kanya at hindi pagtanggap sa kanyang Immaculate Heart, yung kalimisin ni San Jose. Pangalawa, yung mga nag-question at ayaw tanggapin ang kanyang panghabang buhay na birhen. At pangatlo, ito yung kumikwestiyon sa kanyang pagiging ina ng Diyos at ina nating lahat. Ang apat, yung iniinsulto publicly at pinapawalang bahala ang tungkol kay Maria, ang halaga niya sa atin. At yung panglima, yung sira at pinahamak ang imahin ng mahal na. Kaya na, yung devotion ng Immaculate Heart of Mary since First Saturday, inais ng ating Panginoon niya. At ayon kay St. John Paul II, ay kung tanggap natin na si Maria daw ay ina ng simbahan sapagkat siya'y ina ng Diyos, ayon lahat ay kasati sa simbahan iyan, ang mystical na katawan ng Panginoon kung saan ang Panginoon ay ang ulo at tayo ang katawan, eh ang sinasabi dapat yan. At itong hamon sa atin, mga kapatid na nakikinig, eh gawin daw natin si Maria at si St. John Paul II sa hiyaran. Modelo sa pagtulad natin ay Jesus Christ. Ano ibig sabihin yan? Malilita bagay, unang-una. Tularan natin ang kanyang ang ipagtibay natin ang ating pagtitiwala, paniniwala at pagtalino. Pagtitiwala yung ating hope at yung ating paniniwala, yung ating belief and faith, at yung pagtalima yung ating pagtibod sa itos at makalooban ng Diyos. Ang alam mo, maging mabuting halimbawa tayo sa lahat ng oras. Halimbawa ng katapatan sa Panginoon. Katapatan sa ating kabutihan, kalinisan ng puso, at yung puso bang naglilingkod. Pangatlo, yung iwasan daw natin yung anumang kasamaan. Dagdagan mo daw ang iyong kabutihan ginagawa sa iyong kapwa. Maging aktibo ka sa iyong simbahan. Pakalagahan mo ang misyon ng simbahan at yung mga kasabi. Kaya nga, pag nagsisimba tayo, eh, tayo ba ay feel ba natin na tayo yung kapatiran? So, yung makinig lang sa akin, hindi at malta. Hindi, ikutiya yun. Hindi tamang makikitulo sa Diyos, pero wala kang pakialam sa mga kapatiran. Ang apat, yung pag malaki mo na ikaw yung anak ng Diyos, ay yung nari mo. Ang bansa, ang kamang, sinalaga o sinalagay, ay may kahiya na ikaw ay anak ng Diyos at na ikaw ay mito ng nagmamahal. Yan ang isang. Siyempre, dalid mo rin ang ilang kapwa, malaki sa pamilya mo. Malapit sila sa Diyos. Magbitin mo sila sa simbahan. Anong lalo ba ito pa ka? Pero, napong itong wakasan ang hamon sa ating lahat na tayo ay
magpasalamat.

0: katakan dibijakan langit yang tidak tahu benar tidak. Ya, itu
1: Maraming salamat po, Monsi. Again, napakaganda po ng binanggit po ni Monsi yung kahalagahan po ng papel ng ating mahal na ina. Hindi nga po talaga natin may paghihiwalay ang ating mahal na ina at ang kanyang anak na si Jesus mula nung isinilang ang ating Panginoon hanggang doon sa paglaki ng ating Panginoon sa hidden life ng ating Panginoon at hanggang siya ay pinako sa krus sa mga huling hininga, huling salita ng ating Panginoon, pinili pa rin ng ating Panginoon na tayo ay italaga sa kanyang ina na ating ina rin. Diyan lang po kayo mga kapanalig, magpapatuloy po tayo pagtapos ng ilang paalala.
2: Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop ang Religious Gift Store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radio Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931 hanggang 39 local 111 at 122 o sa 0917-639-7664 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ.
3: Hatid ng Veritas 846 ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin.
4: Payo sa mga kabataang lalaki mula sa Aklat ng Kawikaan. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong limutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan.
3: Ang tinapay ng buhay, inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Tayo po ay nagbabalik ito sa ating programang MOM On Air at tayo po ay nasa huling bahagi na po ng ating programa. Si Brother Mateo, baka po may mga announcements po kayo.
5: Nais ko lang na ibahagi yung aking karanasan nung pumunta kami 100 years anniversary nung Fatima noon. Nung nagpunta kami, ako kasama ko yung kaibigan ko si Julio, nagpunta kami dun sa mismong pinagpakitaan dun sa tatlong bata at talaga namang kinilabutan na talagang napakabango ng amoy ng bangong bulaklak na hindi ko malaman kung anong bulaklak basta't mabango. Nung makarating kami doon, nandun yung tatlong batang ribulto at saka yung anghel na I think nagbibigay sa kanila ng Eucharistia, no, doon sa Fatima. At mula noon nga, dahil sa pagdedebusyon na iyon at sa pang-araw-araw, talagang hindi nawawala yung debusyon ko sa mahal na ina, yung pagro-rosaryo. Pagsakay na sa sasakyan, kasama ko yung anak ko si Marijo, ayan, talagang lalo na natatraffic, siya talaga kami nagdadasal ng rosaryo tuwing umaga pagsakay pa lang sa ano. At napaka ano po, napakalaking tulong, napakalaking paggabay, no, sa lahat ng mga desisyon, sa lahat ng problema, andyan po parati ang mahal na ina. Yun lang po, kapanalig na Luis.
1: Eto, salamat po. Banggitin ko lang din po, mahalaga rin po yan yung dun sa buong apparition po ng Fatima, na bago po nagbigay ng mensahe yung ating mahal na ina, ay inihanda muna po sila nung anghel tinuruan ng tatlong bata sa kahalagahan po ng mga panalangin, kahalagahan ng pagbabalik loob, at lalong-lalo na po ang pinakamahalaga ay yung Eucharistia. At kung natatandaan ko rin po, binigyan din po sila ng Eucharistia yung mga bata ngayon, yung parang nag-communion din po sila noon bilang paghahanda po doon sa mismong pagpapakita ng ating mahal na ina. Okay, basahin po natin ang mga nag-text sa ating programa ngayong gabi. Good evening po mga kapanalig. Prayer po sa fast recovery ni kapanalig Rowena David. Maraming salamat po. At God bless, shalom. Please pray for Sister Elizabeth Marsan and families. Ayan po. Maraming salamat po sa pakikinig. At isasama po namin sa aming panalangin ang inyong mga intentions. Okay, Father Louis, batiin po natin ang mga nagdiriwang na kanilang karawan ngayong buwan po ng Mayo.
6: Okay. Ngayon po sa buwan ng Mayo, binabati po namin si Sister Baby Blanco ng ngayon po, ang birthday niya po, si Sister Baby Blanco. Sa May 4 po, si Father Elordi Odi Gomez. Ano po? Sa May 6, Brother Dong Adrada. Ano po? Sa May 10, Sister Imelda Castaneda. Ano po? Kaya ang tabayanan po natin yan. Sister Amy. At sa 20 po, Brother Nathaniel Pascual. Ano po? At sa 22, si Sister Aneline si Abengoso. At sa 23 naman, Sister Luz Usabal. Pati na rin po, ulitin ko rin po, sa May 6 po, 37th wedding anniversary po ng ating kapatid, mga kapatid na mag-asawa, si Brother Mateo, Sister Marty Pascual. Kaya, advance happy anniversary po sa inyo.
5: Salamat po. Salamat, Father Louis. And happy listening po sa lahat ng MOM at saka MYM members. Ano? Gayun din kay Father Elmer Ilaw, Father Odi Gomez, Father Franz Dison, Father Ian Gabinete, Sister Amy and Junjun Kamba, Lulu Concepcion, Baby Blanco, Resi Rojas, Teresing Bugayon, ang aking minamahal na sister wife Marty, si Joyan, si Jan, Marijo, Miguel at Maxine, at gayon din sila Winnie from Baguio, sila Tony at Lisa ng Barrio Gatid, Santa Cruz, Laguna, na parati po nakikinig sa ating programa. Okay. Okay
1: po. Ang Missionaries of Mary po ay nagkakaroon po ng prayer meeting sa Nakal Rosary tuwing Miyerkules po at alas 6 ng gabi sa Escolta. Ganon din po sa Maribel's chapter po. At magkakaroon po muli excuse me, ng Marian Encounter Seminar po sa darating po na buwan ng
5: July 12.
1: July, Julio.
6: 2026.
1: Sa University of Santo Tomas po. Magkakaroon po tayo ng mas maraming detalye sa mga darating pong panahon po. Monsignor, baka may gusto po kayong batiin.
0: Pasalamatan. Ito mga kapatid sa katapos ng kanilang LSS, Life in the Spirit, dito sa Santa Clara, about 85 of them are happy now that they are going for this growth seminar. At kami rin ay magbibigay ng renewal program para sa lahat ng mga leaders namin, yung first batch of 100 ngayon, May 16 at 17. Kaya kayong mga nakikinig dyan, register na, ha? Mga parish leaders ito ng Santa Clara de Montefalco. Pero ang gusto kong batuhin din dito ay sinabi ko sa kanya, makinig, ay itong mga kabataan natin sa vikaryate ng Santa Clara de Montefalco sa buong Pasay, alam niyo ba ay binibigod sila ngayon ng peer counseling seminar ng Natasha Golden Foundation.
6: Galing.
0: Alam niyo po, pagkatapos nito ay sila ay isikip ng mga professor sa USP, Department of State College. At paano makikipag-counsel sa mga kapwa kabataan, lalong-lalo na yun ay mga mental health issues.
5: Mm-hmm.
0: At kanila ang kanilang sarili, meron silang matapakya. At isa lang yan sa mga marami program at sinatikihain para sa mga kabataan. Kaya ipagpatuloy ninyo mga kabataan na nag-perform ngayon dyan sa Jesus the Way Shrine, last day natin ay Lucas Holiday. Yun lang po ang aking gusto. Of course, kung magpapasalamat, meron ako dalawang seminarista from San Carlos Seminary, si Brother Romeo at si Brother Stephen. Sila ay hindi ko sa amin. Para maging balap naman kung sila'y magbupare, handa na silang ilagay at isabak.
6: Amen. Talaga naman. Kailangan natin yan. Bukasyon.
1: Okay po, para po sa pangwakas na panalangin, Monsi.
0: Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
5: Amen.
0: Panginoon, maraming salamat po sa natapos na pakta sa naming kinalaka. Gusto ninyo kaming pagpalakin at bigyan ng kagalingan ang lahat ng aming mga kapatid na tumaratos ngayon ng pagtubok sa buhay. Ay patuloy na nagdarasal sa lahat ng aking mga kapanalig na laging nakikinig sa programang mga biyak at pagpapala gawa mga araw na dinunod ng pagkansinalata magbunga sa tibayang paglago at pagkiyaan ang gibustuhan sa mahal na Berto. Alot sigit ang aming buhay pananampalataya. Mahal si Maria, talap ng patuloy na pagpagdaba upang kami ay libos sa mamahalin sa inyong mga sinasabi. Po kami maging nagsulad sa karapat-dapat sa lahat ng biyayang kaloob ng puong may kapal. Lalo nga ngayong Mayo sa sinisimulan ng mga parokya, ang Flores de Mayo ang katisipo para sa mga bata. Nawa higit nilang matularan dahil nakikintihan ang kabananang buhay o mahal na. Sa pagsunod sa inyong ang lahat ng ito ay binataas namin o aming mapagpalang sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa alam ni Jesus.
6: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Espiritu Santo. Amen. Ayan po mga kapanalig, natapos naman po ang ating programa. Muli po namin kayong inaanyayahan na makinig sa susunod na unang Sabado, na first Saturday sa darating po na June 6, 2026, 8 to 9 p.m. Dito pa rin po sa programang MOM On Air. Ugaliin po natin magdasal ng Santo Rosario araw-araw at makinig at tumutok dito sa Radio Veritas 846, ang radio ng simbahan. Mga kapanalig,
6: sumayin niyo ang katotohanan.
7: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
8: to the World Wide Web. Veritas 846,
7: ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Mga kapanalig, ang ating Philippines Standard Time, 2 minuto makalipas sa alas 9 ng gabi. Araw ng Sabado, ikalawang araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
10: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
11: Inihahanda na ng Vatican ang isang pandaigdigang pagtitipon na pangungunahan ni Pope Leo XIV upang tugunan ang lumalalang krisis sa kasal at ang pag-iwas ng maraming kabataan sa pagbuo ng pamilya. Sa pagpupulong sa Roma ngayong Oktubre, ipinatawag ng Santo Papa ang mga pinuno ng mga Catholic Bishops Conferences mula sa iba't ibang bansa upang talakay ng mga hamong kinakaharap ng mga kasala o pag-aasawa sa modernong lipunan. Nagsagawa rin ng Vatican ng preparatory study session kung saan tinalakay ang pagpapalakas ng paghahanda sa mga pari upang mas mahusay na gabayan ang mga magkasintahan, engaged couples at mga mag-asawa. Ayon sa mga eksperto sa pagtitipon, kabilang si Father Andrea Bocciolo, luwalakas ang kultura ng pagsasama na hindi pakasal bilang trial stage. Binigyan din na sa kasalukuyang lipunan. Hindi na tinitingnan ng marami ang kasal bilang mahalagang hakbang sa pagbuo ng pamilya, kaya tumataas din ang bilang ng paghihiwalay at hindi matatag na relasyon. Ito mga talakayan, hindi dapat sisihin ang kabataan sa mga pinagdaraanan. Ngunit hindi rin dapat ipagwalang bahala ang premarital cohabitation dahil may epekto ito sa kahulugan na katagan ng pagsasama. Ayon sa Vatican, layunin ng summit na palakasin ang paghuhubog ng mga pari upang mas maging handa sa paggabay sa mga pamilya at maipakita ang kasal bilang isang sagradong sakramento. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 10 sa kanyang kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan.
10: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
12: Veritas 846, ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.

0: Pinas Express na!
1: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa skulo sa trabaho? Nako, delikado yan!
2: This Hypertension Awareness Month, take charge na! Eat healthy, move more, chill lang, bawas stress! Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
3: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
4: Flores de Maria. Flores de Maria ay isang debosyon sa mahal na birhen sa buong buwan ng Mayo. Ang pag-aalay ng bulaklak, pagdarasal at pag-awit ng pagpupugay sa Birheng Maria ang itinatampok sa buong buwan ng Mayo, kung saan ang posisyong kaugnay dito ay katatampukan ng imahen ng mahal na birhen. Si Maria ay isang simbolo ng pagsibol ng mga bulaklak, ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayong Mayo, tayo'y nag-aalay sa kanya ng bulaklak bilang pagpaparangal sa kanya bilang huwaran at masunurin na naging Ina ni Cristo. Flores de Maria.

0: Ating pakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito, hatid ng Daughters of St. Paul, Paulines Radio at Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Halaw sa mabuting balita ayon kay San Juan, Kabanata 14, Talata 7 hanggang 14.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: "Kung nakilala sana ninyo ako, nakilala rin ninyo ang aking ama. Ngunit kilala na ninyo siya at nakita ninyo siya."
4: Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ituro mo na sa amin ang ama at sapat na sa amin."
2: Sumagot naman sa kanya si Jesus,
3: "Di yata matagal na panahon na ninyo akong kasama at hindi mo pa ako kilala, Felipe. Sa pagkakita sa akin ni numan, ang ama ang nakita niya. Paano mong masasabing ituro mo sa amin ang ama? Hindi ka ba naniniwalang nasa ama ako at nasa akin ang ama? Hindi mula sa sarili ko sinasabi ang mga salitang binibigkas ko. Sa aking nanunuluyan ang ama at siya ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Maniwala kayo sa akin na nasa ama ako at nasa akin ang ama. Kung hindi dahil sa akin, maniwala kayo dahil man lamang sa mga gawa. Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, magagawa ng nananalig sa akin ang aking ginagawa at mas dakila pang mga bagay ang kanyang gagawin sapagkat sa ama ako papunta. Anumang hingin ninyo sa ngalan ko'y gagawin ko upang luwalhatiin ang ama sa anak. At kung sa akin may hihingin kayo, sa ngalan ko, gagawin ko yun."
0: Inyong napakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito, inihatid ng Daughters of St. Paul, Paulines Radio at Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
5: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
6: to the World Wide Web.
7: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
5: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Kapanaligang Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ng 9 ng gabi.

0: Hello, Father. 911.
1: When marimba rhythms start to play.
2: Hello, hello, hello mga kapanalig. Sabi naman po ito, Hello Father 911. Saturday edition, nandun po ito ng Dice of Caloocan. Ako si Father Romy, ito Azon. Mabati sa inyo na mabiyay, pagpalang gabi. Saan man kayo naroon, ano man yung pinagdaraanan, adalahanin natin, kasama natin ng Diyos sa lahat ng panahon.
3: Magandang gabi po mga kapanalig, Jojo Robles po. Lagi nagsasabi, Jesus, I trust in you. Napakabilis ng panahon, ano, Mayo na, sigurado maraming mga Santa Cruzan, lalabas yung mga namamanata na magiging reyna sila. Andyan yung mga magaganda, pinagpala at kung ano-ano pa. Pero alam nyo, marami kami mga didiscuss mamaya. So, mga nakakatawa at mga very inspiring na mga discussion mamaya. Lalong-lalo na yung pinakaabangan yung mga awitin ni Father. So, wag po kayong lilipat na istasyon. Jojo Robles po. Jesus, I trust in you.
4: Magandang gabi po mga kapanalig. Gigi Delara po ang Panginoon ay sapat na.
2: Okay, so simulan po natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.
4: Amen.
2: Ama namin, makapangyarihan, mapagmahal, hindi na po at samahan mo kami sa aming programa. Naway sa pamamagitan ng programang ito ay matagpuan ng aming kapanalig ang tuwid na daan, ang katotohanan at ang buhay na ito ay matatagpuan lamang natin sa nag-iisang ating daan, katotohanan at buhay, si Kristo. Naway lagi nating bigyan ng panahon ang pagkilala at paglapit sa ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat pong ito, samot na langin namin sa ala ni Kristo na aming Panginoon.
4: Amen.
2: Mahal na birin ng katotohanan,
4: ipanalangin mo kami.
2: San Roque, patron ng diocesis ng Caloocan,
4: ipanalangin mo kami.
2: Sa ala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.
4: Amen.
2: Okay, so bigyan muna natin ng pagkilala yung mga dapat nating pasalamatan. Unang-una na ang minamahal nating obispo ng Diocese of Caloocan, ang kanyang kabunyan, Pablo Bergilio Cardinal David.
3: Ang ating Bishop Emeritus, si Most Reverend Deogracias S. Iñiguez Jr. D.D.
4: Ang ating pong Vicar General, Reverend Father Jeronimo Maria J. Cruz.
3: Ang main anchor po ng Hello Father 911 Saturday Edition, ang SOCOM Director ng Diocese of Caloocan, ang ating Spiritual at Inspirational Concert Priest, walang iba kundi si Reverend Father Romy C. Tuason.
2: At syempre ang ating Radio Veritas President, Reverend Father Roy Belien.
3: Ang Curia and Chancery officials and staff.
4: Ang benefactors and friends sa Hello Father 911 Saturday Edition.
3: At syempre lahat kayo mga kapanalig na patuloy na nakikinig sa Hello Father 911 Saturday Edition. At ibig po naming pasalamatan ang bumubuo ng production team ngayon, ay ng Veritas team, andyan yung nasa production, technical at ang garden duty natin. Maraming salamat Kuya Romar, Kuya Miguel at ang garden duty natin, si Kuya Walter. Maraming salamat po.
4: Maraming salamat.
2: Okay, so para sa ating announcements.
4: A piyesta po kahapon ng San Jose Agudo. Tama po.
2: Kay Father Tim Galing. At sa...
4: At bukas po ang San Jose Nabotas.
2: San Jose de Nabotas.
4: At and a Lady of Grace.
2: Yeah, si Father Joey, St. Joseph the Workman.
4: Happy Piesta po sa kanila.
2: Okay, happy Piesta po.
4: Sa May 3 naman po, which is tomorrow po na nan, si Father Arden Dacoma OP, Presbyteral Anniversary, at si Father Rogelio Kaalim OMI, Presbyteral Anniversary din po.
2: Happy anniversary, Father Arden.
4: On May 5 naman po, anniversary ni Father Rene Richard Bernardo and Father J.R. Bin De Leon.
2: Okay, happy anniversary Father Rene and Father J.
4: Then on May 8 naman, birthday po ito ni Father J. Arvin De Leon.
2: Happy birthday. Advance happy birthday Father J. Arvin De Leon.
4: And so May 8 din, presbyteral anniversary ni Father Gracioso Charcos MJ na sa Exaltation po siya.
2: Happy
4: Presbyteral
2: Ordination Anniversary, Father Gracioso Charcos MJ. Okay, so meron pa ba?
4: Wala na po.
2: Okay, para sa ating mga panalig na nagdiriwang ng kanalawan.
5: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express.
6: Narito na ang tangpuling kapanalig. Makinig.
2: Happy birthday sa ating mga panalig Edgardo Silaya, Edna Picardal, Eduardo Velasco, Elisa San Pedro, Erlinda Saromines, Erlinda Gasilia, Erlinda Garcia, Raquel Balanza, Carmelo Rafael D. Tangsenko, Jessica Yanan, Susan Natividad, Maria Liway Watas, Maria Pilipina Cruz, Maria Teresa Blanca, Magdalena Magpok, Marco Angelo Santos, Margie Kabigting, Maria Paz Torato, Bernadette Galang, Nena Ligtas, Dolorosa Gabuco, Sister Mary Antoinette ENCCV. Happy birthday din sa ating mga panalig Raymond Romano, Rodolfo Melencio, Sumerilyn Joneda, Teresa Teddy, Valentin Unarse, Violeta Cruz, Atanasia Guevara, Ronald Maguate, Ainis Ramos, Ness Santiago, Lourdes Almeida. Kayo po ay pagkakaloban ng birthday blessing mula sa Diocese of Imus, Cavite, ni Most Reverend Reynaldo Evangelista Didi.

Pinabati kita ng maligayang karawan, kapanalig, at naway pagpalain ang panibagong taon ng iyong buhay. Ako si Bishop Reynaldo Evangelista mula sa Diocese ng Imus. Muli, maligayang karawan, kapanalig. Hangad kong ipagpatuloy mo ang pagiging isang mabuting Kristiyano at sa ngalan ng Diyos ay gumawa ng maraming mabuti para sa iyong kapwa. Isang mapagpalang karawan para sa iyo, kapanalig, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: para po sa ating biyayang kapanalig winners ngayong May 2, no? Ang kapanalig winner po ay walang iba kundi si Eduardo Velasco ng Caloocan City. Nanalo po kayo ng isang religious item.
1: Congratulations, kapanalig!
2: Congratulations! Para naman po sa nanalo sa birthday celebrator, ang nanalo ay si Mirna Santiago Sulit ng Bulacan. Ang napanalunan niya po isang kapanalig items.
1: Congratulations, kapanalig!
2: Upang makuha ang iyong premyo, tumawag sa 8925-7931 up to 39, local 128. O personal na bubisita sa ating himpilan, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. All our claim prices will be forfeited after 30 days.
3: Abangan muli ang Tambuli Kapanali. Sumainyo ang katotohanan.
4: Ang bahagi ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
5: Hello, Father. 911.
6: Flores de Mayo.
7: Alam niyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay iniladaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito namumukadkad ang iba't ibang bulaklak, ang Flores de Mayo batay sa kasaysayan ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854. At ang debosyong ito sa Mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa.
6: Flores de Mayo.

0: laging tingnan ang antas ng langis. At kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
1: Hello, Father. 911.
2: Nagbabalik po, Hello Father 911, Saturday edition, handog po ng Diocese of Caloocan. Ito po si Father Romy Tuazon.
3: Jojo Robles po.
4: At Gigi De Lara po.
2: Okay, so batiin muna natin yung mga nasa Facebook.
3: Sa akin ang first honor, si Tita Dory Pamaran. Thank you, Tita Dory, for
2: hello, Tita Dory.
3: Watching
2: God bless.
3: All the way
2: hello
3: from po. San Francisco.
2: At si Tioti Manalo Pagunsan is also watching.
3: Si Virgil Ronolio Negas is also watching.
2: Si Amor Mantele.
3: Si Aris Del Rosario. Tapos si Emma Sar Ang Canlapan. Prayer intentions niya. Nessie Cor. Si Laini Bobis Adriano. At Gigi, meron
4: sa'yo. Cori Capanya. Amen. Emilia Montemayor Pinlac. Lord, please listen to my prayer.
3: Si
4: Riz Dacanay Adalia, pray for us.
2: Mona Sindo.
3: Winnie Julian.
2: Eva Toreta from Bacolod City, Negros Occidental.
3: Si Cora Campolio.
2: At si
4: Jasmine Jeronimo
2: Meren Olarte.
3: Si Mona Sindo is watching.
2: Si
4: Corazon Santiago is
2: Marcia
4: watching.
2: Banag
3: Norma Rico Reville. Sabi ni Mona Sindo, magandang gabi po Father Romy Tuason, Father Jojo, Ate Gigi, magandang gabi rin po.
4: Sabi ni Maripe Bito Milano, good evening po. Hello, Father. Thank you, Lord.
2: Good evening po.
3: Si Janer Jeronimo, Father, binabati kayo at para sa kanya mga prayer intentions po.
2: Hello, Janer. God bless.
4: Okay. Don't let woman cry, sabi ni ano.
3: Ano ba yun? Si Corazon Santiago, Father, ayan, may binabati kayo. Ako sa kasi Ate Gigi.
4: Tapos nagre-request siya ng don't let woman cry.
3: Ano ba yun? Baka dapat next week yun kasi Mother's Day edition yung next yeah, week.
2: Miles Oineza is also watching. At yung nasa si Marsan.
3: Ayan.
4: Marsan family. And prayer for you too. God bless Shalom. Please pray for Elizabeth Marsan families. Thank you po.
3: Tapos ito po, good PM. May prayer request para sa Kalawal Estelita at Solita Santiago at kapatid niya si Panfilo Orduna galing kay Clarita Santiago ng Valenzuela. At yung iba po, happy birthday kay Joel Lindo and Marita Santiago galing kay Corazon Santiago. At healing nga kay Jeronimo family, Santa Teresa family, AJ Sales, Roy Vincent Viray, Danny De Guzman at Dayaw, at kaluluwa ni Laura Jeronimo galing kay Jainer. Kaluluwa rin ni Bernie Yunihio galing kay Grace Adalia. Okay. Si Minda Ferrer Baxendale, Father, nag-hello sa atin ngayon. All
2: hello,
3: the way from
2: Sir Minda Ferrer Baxendale.
4: Hello yeah po.
2: Okay, so nasa ikalimang linggo na po tayo ng Pasko na Muling Pagkabuhay. At sa linggo po ito ay tayo hinahamon ng ating ebanghelyo upang matagpuan natin ang daan patungo sa Ama. Iisa lamang ang isang daan. Si Jesus lamang ang daan, sabi niya, ang katotohanan at ang buhay. Kaya sana po ay makita natin kung paano natin tinatahak itong daan papunta sa Ama sa pamamagitan ng nag-iisang daan, si Jesus lamang. Kaya ang ating pong focus question

0: Paano mo sinasabuhay ang daan, katotohanan at buhay? Tawag na po kayo kay Father sa 8925-7931-39. Mari din po kayo mag-text sa 0918-837-4827 or 0918-VERITAS. Napapakinggan po kami sa Signal Cable Channel 313 and E-Radio Portal. Napapanood naman po ng live sa FB page sa DCRB 846.
1: Okay, so siguro paano ba natin sinusundan si Jesus bilang daan, no? Sa minsan sa buhay natin, parang naliligaw tayo, hindi lang sa lugar, kundi sa direksyon ng buhay. Hindi natin alam kung tama ba ang ating ginagawa. Pero malinaw ang sabi ni Jesus, ako ang daan. Hindi lang, kaya may sinasabing, hindi lang siya nagtuturo ng daan, kundi siya mismo ang daan. Ako ang daan, sabi niya. Kung gusto nating makarating sa Ama, sumunod tayo kay Kristo. So siguro magandang tanong natin, sinusundan ba natin si Jesus sa ating mga desisyon o yung sinusundan ko lang ang gusto natin, ang gusto ko, no? Paano ba tayo magdesisyon sa buhay natin? Ito ba yung gusto ng Panginoon o gusto natin? So kung tama yung ating direksyon, kung gusto na gusto natin ay tama yung ating pupuntahan, tamang daan si Jesus lang, no?
0: At sa tamang daan, Father, dapat may katotohanan ang ating buhay, 'di ba po? Kasi minsan pag masyadong naliligaw na ng landas, nahihirapan na tayong lumabas doon sa pagkakaligaw na yan.
2: Pero hindi ba yung daan, sabi nga, di ba, ako ang daan, hindi madali tahakin yung daan na yan. No? Hindi naman siya yung sinasabi, the easy road.
1: Yung makipot daan, makipot ang pintuan, sabi. Pero, at saka yung kumbagay, hindi laging patag yung daan eh. Minsan may lubak-lubak.
0: Obstacles.
1: Minsan may
2: may mga hukay-hukay. Oh.
1: Kaya talaga yung pagsunod natin kay Kristo ay may kasamang sakripisyo.
2: Mga pagsubok.
1: Pagka yung talagang tayo ay sumunod sa daan ni Kristo, kakambal nito, may sakripisyo tayong pagdadaanan.
2: Di ba parang naalala ko yung isang kanta ng Holy Week, kinakanta rin ni Father, yung tinatakak niyang landas, no? Na napakahirap.
0: Totoo naman.
2: Napakahirap.
1: At sabi nga si Jesus, ang katotohanan, no? Sa panahon ngayon, ang daming mga fake news, no? Na talagang sa social media, pagka ang lagi kang nakatutok sa Facebook, sa mga nakapost, mako-confuse ka, no? Minsan madali tayong malinlang no, ng digital technology. Mm-hmm. Alam mo, totoong-totoo yun, siya yung nandoon.
0: Mm-hmm. Pero yung pala, yung mga AI.
2: Yan.
0: Pero mapapansin mo naman sa AI, kahit na kamukha mo, naiiba naman
2: yun. Alam niya naman yung mga tao ngayon, ano? Konting ganyan lang, yung makasama ko lang sa office. Sabihin, ay Doc, nabasa niyo ba yung ganyan? Huwag ka naman. Minsan yung nangyayari na mismo sa opisina. Sabi ko, sino ba nagsabi si ganito? Bago kayo magpapaniwala dyan, kausapin niyo muna yung talagang tao.
0: Concern
2: na tao. No, kahit naman sa simbahan, ay sabi niya ganito, sabi niya, hindi naman yan. Basta yan, sa social media, ang dami-daming fake news. Huwag lang di mabasa na ganito, nagpapapaniwala. Actually, minsan, parang maniniwala ka na. Kaya kahit na mamaya off the air, kukwento ko yon. Pero lalo na sa mga politics, yung mga nangyayari, marami rin dyan, kahit against kayo doon or hindi kayo favorable na sa particular na tao, tingnan nyo rin naman kung fake news pa rin yan. ano, kasi ang dami talaga naglalaban.
1: Kaya importante marunong tayong kumilatis, no? Marunong tayong kumilatis kung sino yung nagsasabi ng totoo.
2: Dapat ma-discern na, no, Father, kung ano talaga yung totoo.
1: Siguro, paano natin madi-discern, no? Siguro, paano natin malalaman na tama yung ating desisyon, yung ating nakikita, tama o dapat ba nating paniwalaan? Isa lang yung katotohanan, sabi nga, ang ating paghuhugutan, si Jesus lamang. Ito ba yung ayon sa turo sa ginagawa ni Jesus? So, yun siguro yung ating batayan para hindi tayo maligaw, hindi tayo malito, hindi tayo madaya. Kailangan lagi nating basis yung katotohanan na kay Kristo lamang, yung salita ng Diyos.
0: Totoo.
2: Kaya ngayon nasabi ng Radyo Veritas, di ba?
1: Ang katotohanan. Kaya ito yung ano ng Radyo Veritas. Sumayin niyo ang katotohanan.
0: Totoo naman.
2: Masalo ng ano, yung maraming kasagsaga ng mga fake news at kung ano-ano-ano. Talagang ini-emphasize ng church kung ano yung totoo. At eventually, ngayon na naman, in a couple of months, maraming ano na naman, no? Election na naman ng kabarangay, tapos marami na naman mga kung ano na naman mga kasinungalingan.
0: Malilito ka na talaga sa social media. Lalo na kung doon ka nakapokus ngayon. Pagising pa lang sa umaga, social media agad.
2: Actually, minsan, may isang program dito sa ano eh, sa Veritas Sunday yun, nakalimutan ko lang. Pero dinidiscuss din nila yung sobrang yung paniniwala mo sa social media na hindi ko lang maano, pero may program na ng Sunday dinidiscuss nila yung mga sobra-sobra na yan.
0: Kaya sa mga kabubukas pa lang ng radyo, ang ating pong focus question, paano mo sinasabuhay ang daan, katotohanan at buhay? Tawag na po kayo kay Father sa 8925-7931-39 at mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Pwede din po kayong mag-share sa DZRB846 FB page. Live po kami doon. Kitang-kita po kami diyan.
2: Ito, Father, basahin ko lang to sa ano, si Rita Pagsahan, Angeles. Hello, good evening, Father. Good evening po. Si Choti Manalo Pagunsan. Good evening, hello, Father 911 Diocese of Caloocan. Reverend Father Romy Tuason, Brother Jojo Robles, Sister Gigi Delara. Watching from Silang, Cavite. Si Choti Manalo Pagunsan, itinataas natin yung prayers na para sa kagalingan ni Tristan Pagunsan, Ana Larena, Tio Tima Pagunsan, at Tyron Edwinson Larena. Maraming salamat. Kay Virgil Rinola, Ate Gigi.
0: Good evening, guwapong Doc Jojo, gandang Sister Jim, at sa guwapong Father Romy Tuason na magbibigay ng mini-concert. Abangan niyo po yan, marami pong nakapilang kanta.
2: Pwede ba tayo kung may mini concert, may mini GC, GC, Gcash number. Tapos mini. Si Christina Cruz tan, Ate Gigi.
0: Good evening po, Father Romy at mga kasama. Please pray for healing of my chicken pox. Diagnosed through online check-up with Doctora Sherlyn De La Cruz Norelia. Birthday ko po sa May 6. Happy birthday. Kaya lang po sa house arrest po ako. Please pray for me. Salamat po. Christy Cruz Tan, JMJ, Subdivision Abangan, Notre, Marilao, Bulacan.
2: Ayan. Okay, hi, Tita Dory. Siguro nawawala-wala sa linya si Tita Dory, tapos nakaka-online ulit, no? Wala pa si Kuya Art, so hindi kami alam nyo kung ganon kainit ang panahon sa labas, no? Ganon mamaya papainitin din ng programa ang ating mga kapanalig listeners. So, may problema pa rin, Father, dun sa ano eh, dun sa iPhone, hindi send ng message, kaya yung mga gumagamit
1: si Jesus ang buhay, no? Kasi maraming nabubuhay pero parang hindi buhay. Sabi, walang kabuhay-buhay. Minsan, hindi pa buhay pero parang patay dahil parang hindi siya nag-exist, ika. Tapos parang walang kabuhay-buhay, no? Kaya ito tinuturo sa atin, yung sabi ni Jesus, ako ang buhay. Siya nagbibigay ng tunay na kahulugan ng buhay. Siya nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng mga problema. Kahit mahirap ang buhay, masama natin si Jesus, may saysay, may kahulugan ang buhay. Kaya tunay ngang kay Jesus natin matatagpuan ang buhay at magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Nandiyan na yata si Art.
0: Pero we have to balik na lang po.
2: Ang magbabalik ka, Leo Father, makalipas ang ilang sandali.
3: Hello, Father. 911.
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
4: Member Catholic Media Network and Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Kapanalig ang Philippine Standard Time, kasampu ng gabi ngayong kadalawa ng Mayo, 2026.
7: Narito ang Veritas News Alert nationwide.
8: Inihel ng Vatican Observatory na apat na asteroid ay pinangalan sa mahalagang personalidad sa kasaysayan nito, kabilang si Pope Leo XIII na muling nagtatag ng institusyon noong 1891. Ayon sa ulat, ang mga asteroid ay natuklasan ng mga astrologists gamit ang Vatican Advanced Technology Telescope sa Arizona, United States at opisyal ng kinilala ng International Astronomical Union. Kabilang sa mga ipinangalan ang mga individual na may malaking ambag sa agham at kasaysayan ng obserbatoryo, kabilang ang mga pari at siyentista na naging bahagi ng pag-unlad nito sa loob ng mahigit isang siglo. Binigyan din ng Vatican Observatory na ang hakbang ay patuloy ng patuloy na ugnayan ng pananampalataya at agham, na layong ipakita na magkasama ang dalawang larangan sa paghahanap ng kaalaman tungkol sa kalawakan. Nauna ng pinaliwanag na ang pag-aaral ng mga asteroid ay dumadaan sa proseso ng pagtukoy ng kilang orbita bago tuluyan mabigyan ng permanenteng pangalan at numero. Sa ngayon, daan-daang libong asteroid na ang natutukoy ng mga siyentista, ngunit maliit na bahagi lamang ang opisyal na nabigyan ng pangalan. Magbabalik ang mga balita bukas ng umaga, manatiling nakikinig sa himpilan ng Radyo Veritas, ang radyo ng simbahan. Ako inyong kapanalig Marian Navales Pulgo, sumainyo ang katotohanan.
7: Abangan muli ang Veritas News Alert nationwide.
3: Hello, Father. 911.
1: Hey, nagbabalik po. Hello, Father. 911, Saturday edition. Handog po ng guys sa Kalokan. Ito po si Father Romy Tuazong.
2: Jojo Robles po.
0: At Gigi Delara po.
1: Okay.
2: Papakabasa atin Gigi yung kay Eman.
1: Gusto ko lang din. Tige.
0: Wait lang. Asan ba si Eman? Parang nawala na si Eman.
2: Ayan yung
0: sabi ni Eman sa ating focus question, sa pagkalat ng mabuting balita, hindi chismis. Mm-hmm. Which is yun naman talaga.
1: Okay.
0: Kasama siya sa katotohanan.
2: Tapos may pinapabati siya.
0: Pabati daw po kay Sister Susan Daroy, Sister Connie Bacolod, Sister Susan Pasaksak, Elsa Lonisa, and Tiny Castillo at lahat po ng katikista na nakikinig ngayon. Maraming salamat po.
1: Okay, so binabati ko rin sina Dr. Marisa de la Serna, si LB, si Nancy, at si Kathleen Mendoza.
0: Hi! Hello!
2: Yeah.
0: It's okay.
1: Yeah, so, ating focus question.
0: Paano mo sinasabuhay ang daan, katotohanan at buhay? Tawag na po kayo kay Father sa 8925-7931 up to 39, 8925-7931 up to 39.
2: Yan.
0: Pwede po kayong mag-text 0918-837-4827 or 0918-VERITAS. Napapakinggan po kami sa Signal Cable Channel 313 at E-Radio Portal. Mapapanood naman po kami ng live sa FB page sa DZRB 846.
2: Okay. Ano na?
0: So, aawitan na ba natin? Aawitan na ba? Bubuksan na ba natin ang floor?
2: Okay, syempre. Naka-on na yung jukebox natin. Ayan. Okay na, Kuya Art. So, upang mabigyan kayo ng pagkakataon mapagnilayan ng ating focus question, pakinggan po natin itong unang awitin na ito.

0: Sabi ni Eman, i-request daw sana niya yung kantang yan.
1: Galing, no?
0: Ha, ang ganda ng kantong.
1: Ito talaga yung the way, the truth, eh. No?
0: Nakawitin na to. So, sabi ni Virgil Rinaldo Niegas, pinapasama niya sa panalangin yung kanyang baby. Si Clive Niegas, 8 months lang, naka-incubator na. Sana maging maayos at makauwi na. Sabi ni Malu Ramos, good evening po, Father Romy. Pray po, please pray for me, my healing po, and healing of my husband and son, siblings, for their illness.
1: Conversion.
0: Oo, si ano ito, si, basahin mo na yung kay Romel Dizon, Ate Gigi.
1: Ang sagot niya sa ating focus question, ipahayag ang mabuting balita sa gawa. Nasasalamin si Kristo sa katauhan, ang naniniwala na si Kristo ang daan, katotohanan at buhay. Dapat mabait sa kapwa, hindi salbahe sa kasambahay. Kasama sa bahay at kapitbahay, ayaw ng Diyos ang pakitan tao, lalo na kung lingkod simbahan ka. May paalala po siya rito. Paalala, ang buwan ng Flores de Mayo ay buwan ni Maria. Hindi dapat pagsamahin ang Santa Cruzan dahil magkaiba ito ng kategorya. Dapat isagawa ito ng September 14, pista ng pagtatampok sa krus. Ang mga sagala ng Flores ay dapat ayon sa litanya. At bihis ng titulo ni Maria, hindi nakagown. Dapat bihis ng aparasyon ni Mama Mary. Ito'y galing kay Kapanalig Romel Dizon ng Cabiao. Pakisama sa dasal si Lola Simang Dizon.
0: Yan.
1: Maraming salamat.
0: Sabi naman ni Sean Aaron de La Paz, sinasabuhay ko po ang daan, katotohanan at buhay. Unang-una sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos at pagme-meditate dito. Pangalawa ay pagtangkilik sa mga makatotohanang bagay, lalo na sa balita. At pangatlo, sa pagpapahalaga sa buhay, binabati niya, medyo marami na naman to, si Caprice, Cristel, Mejes, Elisa Bromeo, Ariana Joy Obreo, Bernadette Tabor, Riona, Rayleigh, Tuason, Elois, Martino, CJ Borja, Amber de Guzman, Micael Afonso, Jay Princess, Annalyn Bass, Reynald Bass, para sa kanyang pamilya, De La Paz family, si Father Mariano Bartolome, Father John Bartolome, Father Adrian Magnait, Father Ryan Boris, at kaluluwa sa purgatorio.
1: Amen. So, sa mga kabubukas pa lang ng radyo, ang ating pong focus question, paano mo sinasabuhay ang daan, katotohanan, at buhay? Kaya pwede pa po kayong tumawag kay Father sa 8925-7931-39, 8925-7931-39. Maaari din po kayong mag-text sa 0918-837-4827. Napapanood po kami ng live sa DZRB 846 FB page.
2: Okay, so kanginan yung Tagalog ng si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay. Siguro yung English version naman ito. Para medyo
1: mabuhayan naman
2: yung mga charismatic.
0: Tapos sa Eman Villacorte, tinataas natin yung kagalingan ni Catherine Bardahe na may cancer po.
1: Okay.
2: Yung John 14:6. This is the way, the truth, and the life.

0: charismatic po.
1: Ang kantang yan.
2: So, pampagising
3: sa mga nakikinig nating kapanali.
1: Ayan, si Evelyn Jorge, meron siya mga emoji na pinadala. Pasensya na medyo something irritating dito sa bato ko.
2: Okay, so...
3: Magbabalik po uli ang ating...
1: Pwede na siguro. Ah. Magbabalik po. Hello, Father. Makalipas ilang sandali.
4: Hello, Father. 911.
5: Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation Number 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panukilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis, at kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
6: Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop ang Religious Gift Store ng Radyo Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radyo Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931-39, local 111 at 122 o sa 0917-639-7664, 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ.
4: Hello, Father. 911.

0: Nagbabalik po, hello Father, 911 Saturday Edition. Andug po ng Diocese of Caloocan sa ating focus question.
1: Paano mo sinasabuhay ang daan, katotohanan at buhay? Tawag po kay Father sa 8925-7931-39. Mari po kayo mag-text sa 0918-837-4827 or 0918-VERITAS. Napapanood po kami ng live sa DZRB 846 FB page.
0: Okay.
2: May prayer intention si Lainey Bobis Adriano. Prayer for the souls of Marlon Adriano para sa kayapayapaan ng kanyang kaluluwa galing sa kanyang pamilya.
0: Okay.
2: At so, hindi ako makagat sa kuya. Pasensya na po. Yan. Ano ba yung mga naka-line up natin? Kasi yung request, don't let woman cry and lihin kitang minahal. Ano ba yun?
1: Hindi ko alam eh pa.
2: Uh-oh.
1: Ano ba yan?
2: Mamaya na lang.
1: Jerry Valera yun.
2: Siguro okay. Next week na lang yun. Ano, mas naaangkot.
0: Para sa Mother's Day.
2: Mother's Uh-oh. Day na lang. Tandaan mo na lang, ano, kuya, next week. Ayan.
0: Okay,
2: si Tess Ramirez, Father, prayers para sa kanya, may ovarian cancer siya. Para din sa asawa niya nag-aalaga. Lakas para sa asawa ko na nag-aalaga sa kanya. At anak ko, Mary, na may lagnat ngayon. Ramirez family, yung tinataas natin.
0: Okay, so
2: ay, susunod na nakalina.
1: So, aawitan na lang tayo ni Father sa mga nag-iisip pa kung paano nila pagninilayan ng ating focus question.
2: Upang babigyan kayo ng pagkakataon mapagnilayan ng focus question natin, ay pakinggan po natin itong susunod na awitin na ito.

0: yung earlier nating discussion na pag nawawala ka, talagang dapat may nagli-lead sa'yo. Yes. Kasi sabi nga, di ba, I am the way, the truth, and the life. Wala kang magli-lead sa'yo sa tamang daan, no? Talagang maliligaw ka. Lalong-lalo na kanina, tinitingnan namin yung mga reflections na sa ibang mga site. Yun nga yung kapag dumadating yung mga pagsubok, nawawalan tayo ng tiwala. Una-una sa sarili natin, wawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Kung saan-saan tayong landas na napupunta. Minsan, akala natin yung kakilala natin, kaibigan natin, saan pa din na close sa puso natin, akala natin yun yung magli-lead sa atin. Pero madalas, nawawala tayong landas kasi nawawala yung focus. Hindi ba sabi, ito yung daan, katotohanan, at ang buhay. So once naligaw ka talaga, napapariwa yung sinasabi nilang napapariwara ang buhay. Kaya minsan, nakakatulong talaga, sabi nga ni Father, yung reflections, yung tawag dito, discernment, para malaman natin kung saan ba tayo dapat pumunta. Mm-hmm. Na maibalik tayo dun sa tamang landas.
1: Na gusto natin. Na tama talaga.
0: Yan.
1: Sabi dito ni Kapanalig, Marjo Mercado, magandang gabi po, Father. Binabati ko po ang lahat ng lay minister sa San Lorenzo Ruiz and companion martyrs sa aming parokya sa Nabotas. Tungkol po sa tanong na paano ko isinasabuhay ang daan, katotohanan at buhay. Isinasabuhay ko po ito sa araw-araw kong pamumuhay sa pamamagitan ng pagninilay-nilay, pagbabasa ng Biblia at taimtim na panalangin. Sa mga gawaing ito, mas lalo po akong napapalapit sa Diyos at nagkakaroon ng gabay sa tamang landas ng aking tinatahak. Isinasabuhay ko rin po ang katotohanan sa pamamagitan ng pagiging tapat sa aking salita at kilos, pag-iwas sa pagsisinungaling at paggawa ng mabuti sa kapwa. Naniniwala po ako na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nakikita sa ating pananalita, kundi higit sa lahat sa ating mga gawa at pakikitungo sa iba. Samantala, ang buhay ay aking na ipapakita sa pamamagitan ng pamumuhay na may pag-asa, pagmamahal at layunin. Pinapahalagaan ko po ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng paggawa ng tama, pagtulong sa kapwa at pananatili ng mabuting ugnayan sa aking pamilya at komunidad. Sa kabuuhan, patuloy ko pong sinisikap na sundan ang mga aral ni Kristo bilang aking gabay sa araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos. Father, kung maari po, makahiling din po sana ng awiting Umasa Ka Sa Diyos. Paborito ko po kasi ito, kanta, kasi po ito yung kantang nagbibigay lakas at pag-asa sa akin. Galing to kay Kapanalig Brother Mario. Maraming salamat po and God bless.
2: Okay.
1: Napakaganda, Father. Isa-isa niya yung ano. Pero salamat, yung kanyang Brother Mario request na okay. Ano yan?
2: Umasa Ka Sa Diyos.
1: Umasa Ka Sa Diyos. Ito po, Brother Mario, sa inyong napakahabang ano?
2: Actually, yun yung sa ano, wag
1: pagsasabuhay ng
2: sa
1: salita ng
2: bungad ng ating ebanghelyo, yun eh. Kayong matakot eh.
1: Umasa ka sa Diyos. Okay, ito na po yung Umasa Ka Sa Diyos.
0: Pati mamaya batiin niya anak ni Gina Vicente si Aljon.
2: Si Tita Lucy, ano din to eh. Paborito niya. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin.

0: 천 핵시크인이 보여주는 소소한 감이 너무 좋습니다.
1: 헬로 파더 911
2: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
3: to the World Wide Web.
4: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
2: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Kapanalig ang Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas, 10 ng gabi.
1: Hello, Father. 911.

0: Okay, nagbabalik po. Hello, Father 911, Saturday edition ng Bigbon ng Dice of Kalokan. Ito po si Father Romy Tuazo.
1: Jojo Robles po.
2: At Gigi De Lara po.
0: Okay.
1: Parang bilis-bilis sa oras.
0: Si Gina Vicente.
3: Teka, Father. Magandang gabi po sa inyong lahat, Father. Tapos nanonood po ang anak ko, Father, si Adjan Pakibati daw po.
0: Hello, Adjan. God bless.
3: Natutuwa daw po siya pag kumakanta kayo, Father Romy. Sumisigaw pa.
0: Ay, hello. Shout out kay Adjan.
3: Tapos si Noni Alarcon, Father, ito yung tinanong ko off the air. Kakaibigan niyo yata ito yung si Noni.
0: Hello, Noni. God bless.
3: Okay. Tapos si Dolores Bolinaw na siyan...
0: Seno.
3: Okay.
0: Siyan Seno da kanay.
3: Yan. Pray for soul of Bernardo Eugenio
0: Jr.
3: Yung ano po, para kay Brother Romel, yung mga Marian po, may edition tayo ng May para lang sa mga
0: next Saturday.
3: Next Saturday po, abangan nyo. Mother's Day and Marian edition po yon.
0: Ang buwan po ng Mayo ay buwan araw kay Maria, no? Flores de Mayo, no? Kaya marami tayong panahon para kay Mama Mary this month, no?
3: Huwag po kayong mag-alala. Limang Sabado po ang edition.
2: At ang sabi ni Brother Carlo from San Juan City, sinasabuhay ko po ang daan, katotohanan at buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga aral ng ating simbahan Katoliko. Pagkilala kay Kristo, pagsunod sa sampung utos ng Diyos, pagdarasal at paggawa ng kabutihan. Dalangin ko po ang kapatawaran, kapayapaan at kagalingan para sa lahat ng may sakit. Pa-request, Father, ng awiting Jesus. Maraming salamat po.
3: Ayan.
2: Jesus.
3: Ayan. Hi, Tita Dori. Good evening. At binabati ko si Regine. Kasama ko ito sa choir at inaanak ko sa kasal. Ano? Hi, Regine. And,
2: ano Jesus siya? Kristo? Ay.
0: Jesus. Ano yung request niya?
2: Jesus. Ayan. No?
3: Jesus. Ito. So, ayan. Jesus.
0: Oh, yung Jesus. Akala ko, Jesus, maraming salamat. Ano ka? Jesus, maraming salamat.
3: Ano ba yun?
2: Hindi, awiting Jesus.
3: Jesus, okay.
2: Pure. Maraming salamat po.
0: Okay.
2: Jesus. Sige. Jesus daw po.
3: Okay. Alam ko yung I'm Ever With You, nito lang din kinanta ni Father yan. Eh. Ito yung a couple of weeks ago. Yan. So, ano na? Okay, so, pakinggan po natin itong susunod na awitin na ito for the last, ano, ilan na lang itong 15 minutes pa bago tayo pumunta sa last quarter.
0: Sino nag-request niyang Jesus?
2: Si Brother Carlo ng San Juan City. Kapanalig Brother Carlo. Okay.

0: Actually, di ba, pag Lenten season, kinakanta rin yung, kinanta na rin ni Father yung, yung ano na yan.
1: Yung
2: sabi ni Mario Mercado, maraming salamat po, Father, sa napakagandang awitin at makalangit ninyong tinig. Makalangit,
0: Father. Heavenly.
2: Heavenly voice.
0: Heavenly
2: hindi na siya golden. Mario.
0: Hindi na golden, heavenly.
2: Heavenly voice na siya, be. Dati, ano siya. So, nais pang umabol kay Father, meron pa po tayong ilang minuto. Ang ating pong focus question, paano mo sinasabuhay ang daan, katotohanan at buhay? Tawag na po kayo kay Father, may chance pa sa 8925-7931-39. At pwede rin po kayong mag-share kagaya ng iba sa FB page sa DCRB 846. Mari din po kayong mag-text sa 0918-837-4827. Paano mo sinasabuhay ang daan, katotohanan?
0: Taga Navotas to, no? Yung si pangalan nito, Mario Mercado. Based dun sa bati niya na
1: San Lorenzo Ruiz.
0: San Lorenzo Ruiz. Yeah. Father, isa may dagat-dagatan ba ito?
1: Yung parang, Father Alan.
0: Mamaya off the air, may kwento ko tungkol sa simbahan na ito.
1: Queen of Heaven, Rich.
0: Oo, really? Yeah, paalala niyo. Nakakatawang kwento.
2: So, meron pa bang pag-share, Father? Meron pang isang makabuhay? Yung makalangit na tinig.
1: makalangit pa rin. Dwelling place.
0: Ayan, wow. Love it. Ayan. Okay. Para sa last song for the itong edition na to.
2: Para po sa inyong lahat.

0: lamang ka nag-create. Sabi ni Toti Bapa Gunsan, maraming salamat po for including our prayers. Angelic voice ni Father Romy ang nakakaginhawa ng pakiramdam. Magbabalik ang hello, Father.
1: Hello, Father. 911.
2: May mga bagay na nasisira ngunit nagagawa ng paraan para lamang mapakinabangan, tulad na lamang ng bisikleta, damit, sapatos at iba pa.
3: Daddy, nasira yung bike ko.
4: Tara anak, ayusin natin.
3: Mami, napulit yung shirt ko.
5: Sige anak, tara ayusin natin.
3: Daddy, Mami, nasira po ang favorite na sapatos ko.
4: Anak, okay lang yan. Nandito lang kami ni Mami. Tutulungan ka namin.
5: Oo nga anak. Ano? Tara ayusin natin.
3: Daddy, magkaaway po ba kayo ni Mami?
4: Oo anak.
5: Yung daddy mo kasi hindi makaintindi.
3: Daddy, Mami, tara ayusin natin.
2: Ang isang bata ay nangangailangan ng buong pagmamahal at paggabay ng kanyang kapwa magulang simula pagkabata hanggang sa paglaki. Ang hindi sapat na pagkalinga sa anak dahil lamang sa hiwalayan ay magre-resulta ng trauma na maaaring yung dalhin sa pagtanda. Protektahan ang mga bata. Gawing buo ang pamilya. Tara! Ayusin natin! Isang paalala mula sa CBCP Episcopal Commission on Social Communication, Society of St. Paul, Communication Foundation for Asia, EWTN, TV Maria, Veritas, 846, at nanghimpilang ito.
1: Hello, Father. 911.

0: Okay, nagbabalik po Hello Father 911 Saturday Edition. Handog po ng Diocese of Caloocan. At naku, napakabilis po ng oras. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Kaya't upang makatulong sa ating ginagawang pagninilay, pakinggan po natin ang Ebanghelyo para sa ikalimang linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ito po ay hango sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 14, Talata 1 hanggang 12.
1: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag mababag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Maraming silid sa bahay ng aking ama. Kung hindi, hindi ko sana sinabi sa inyong papunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar. At kapag nakapunta na ako at nakapaghanda ng lugar para sa inyo, muli akong darating at isasama ko kayo para sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon, gayon din naman kayo. At alam ninyo ang daan sa pupuntahan ko."
2: Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano naming malalaman ang daan?"
1: "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sinumang nakalalapit sa Ama liban sa pamamagitan ko. Kung nakilala sana ninyo ako, nakilala rin ninyo ang aking Ama. Ngunit kilala na ninyo siya at nakita ninyo siya."
2: Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ituro mo na sa amin ang Ama at sapat na sa amin."
1: "Di yata't matagal na panahon na ninyo akong kasama at hindi mo pa ako kilala, Felipe. Sa pagkakita sa akin ninuman, ang Ama ang nakikita niya. Paano mong masasabi, ituro mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang nasa Ama ako at nasa akin ang Ama? Hindi mula sa sarili ko sinasabi ang mga salitang binibigkas ko. Sa aking nanunuluyan ang Ama at siya ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Maniwala kayo sa akin na nasa Ama ako at nasa akin ang Ama. Kung hindi dahil sa akin, maniwala kayo dahil man lamang sa mga gawa. Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo,

0: Magagawa ng nananalig sa akin ang aking ginagawa at mas dakila pang mga bagay ang kanyang gagawin sapagkat sa Ama ako papunta.
1: Ang mabuting balita ng Panginoon.
2: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
1: Tunay nga pong isa lang ang daan, ang katotohanan at magbibigay sa atin ng buhay, magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang tunay na daan, ang tuwid na daan na magdadala sa atin sa tahanan nating Ama ang buhay na walang hanggan. Kaya't sana'y pagsikapan po natin makatahak tayo sa tuwid na daan sapagkat ito lamang ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At ngayon po ay ating itaas yung ating mga prayer intentions at prayer requests.
2: Para sa special na intensyon ng Robles, Acolola, Daval Santos at Del Rosario family, na Jake Ramirez and family, Tess Marquez, Chris Pacheco, Atty. Al Santiago, Brother Jun Hiyo, Tita Baby Hervasio, Ate Gigi De Lara and family, Ani Herrera, Miraflor Castor, Arlene Kayanan, Yam Luchi, Morris and Tammy, the Poor Clares of Aritao, Children of Notre Dame and Mother Prayer Group.
1: Para din sa pasalamat at intensyon ng kay Serenity Tours ni na Christian at Shane Torno, at para din sa intensyon ni Gemma Aquino Lakindanum at ni Ginang Salud Roque, Divine Presnido, Mary Rosal, Lucy Luna, Sabirita Monge, Nitz Manuel Lerma Limbok, Flory Tongko, Adreng at Cora Sabino, Eva Cruz, Miles Aguirre, Ida Cherry Herrera, Maribeth Enriquez, Mindy Perez, Perlita Cruz, Hilat Dubi Bautista, Charito Batakan, Rosalina Mendoza, Norma Senko, Ruby Vicente, Yoli Lopez, Grace Diaz, Tina Evangelista, Dory Tess, at Maria Mary Pamaran, Nili Evangelista, Hambi Eboy Mika Dorian Bautista, Cherry Chodoro, Jocelyn Akupang, Imelda at Hernani Zapra, Mulong at Nelly Chodoro, Mart at Leia Halili, Lot de la Cruz, Noni Alarcon Cruz, Jean Eulalio, Cotaco Family, Martinez Family, Luz Mauro, Denver Gonza, Doctora Marisa de la Serna, Rose Manahan.
3: Para naman po sa kagalingan ni Jeronimo, San Teresa, EJ Sales, Roy Vincent Beray Family, Danny D. Guzman, Dayaw Family, Tristan Pagusan, Christy Crustan, Clee Viniegas, Catherine Batdahe, Tess Ramirez, Ramirez Family, Veronica Serrano.
1: Para din sa galingan ni Jan Puro, Berry Simaho, ni Opelia Calpito, Grace Diaz, B. Vicente, Lito Ramos, Janelle at Rosalie Tuazon.
2: Para po sa kagalingan ni Miriam Daval Santos, Michael at Claire Robles, Faith Del Rosario, Angelina Ramirez, Perfecto Ebrio, Benida Mercado, Patrick Pacheco at Patricia May Gargantiel.
3: Para naman po sa kaluluwa ni Felicitas, Laura Jeronimo, Bernie Eugenio, Estelita Solito Santiago, and Panpilo Ordono.
1: Para din sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Elena David, ang Helena San Jose, Father Doji Asuncion, Lauro Bernardo, Precisima Tuazon, Araceli Aldana, Adelpa Adriano, Virginia Carlos, Alice Kawachi, Alberto Cantolino, Zenaida Jose, Estelita Librada, Milagrosa Barcial, Princess Joy Buluran, Patricia Marco, Yopronio Bordador, Adela Rubio, Dolores Santiago, Angelito Ramos Jr., Carlson Aldana, Victoria Padilla, Norma de la Rama, Renato Magadia, Sotera, Felicissima, Luisa Dominador, Bonifacio Tuazon, ni Luisa Jimenez, Emilio de los Santos, Pascual Roque, Antonio Santillano, Dolpo de los Santos, Amparo Esguera, Laura Jeronimo, Ireneo Bilianca, Elias Galiardo, Ricardo Nicolás, Carlos del Rosario Jr., Armando Cotavo Jr., Marcela Chozon, Rodolfo Navarro, Maria Martinez, Rodolfo Nicolás, Priscilla Cruz, Princess Joy Buluran, Benedicto Azon, at Pelisa Nepomuceno.
2: Para po sa kapayapaan ng kaluluwa nila Jose Pasensya Dante at Lina Robles, Herbert Sinayda Colola, Angelina Estrella, Joaquin Ramirez Sr. Jr., Roberta Tuason, Ramon at Cipriana Yurubi del Rosario, Ricardo at Mercedes Pacheco, Enensya Magat, Angel Ramirez, Father Aloy Alino, Kylan Joaquin Manuel Herrera, Reggie Mariano, Lidia Lim, Catalina Santos, Pasita Villarosa, Yanida Oliveros, Noravin Luan, Sabel Murillo, Elena Salvador, Diana Peña Florida at Estelita Chan Peña Florida.
1: At lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, maraming salamat po sa mga biyayang patuloy na pinagkakatiwala sa amin, sa higit sa lahat sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng hanap buhay, sa biyaya ng magandang kalusugan, sa aming mga kapanalig na nasa banig ng karamdaman na pinagdaraanan, dalangin namin ng lunas ang kanilang kaginhawaan. Nawa po, Panginoon, sa nagaganap sa aming bansa, sa buong mundo, ang kaguluhan, ang hindi pagkakaunawaan sa Middle East, sa Iran, sa US, nawa ibigyan mo sila ng turo mo sa kanila ang tuwid na daan, ang katotohanan at ang buhay. At nawa ay hiniling din namin ang agarang paghupa noong sunog dito sa landfill sa Nabotas. Nawa ay walang hindi magdulot ito ng kapinsalaan. At nawa ay ikaw ang patuloy na maghari sa aming buhay araw-araw. Lahat pong ito, samot dalangin namin sa ala ni Kristo na aming Panginoon.
4: Amen.
1: Sumainyo ang Panginoon.
4: At sumainyo rin.
1: Pagpalait, ingatan kayong lagi na ating makapangyari at mapagmahal. Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo.
4: Amen.
3: Maraming salamat po mga kapanali. Gigi Delara po ang Panginoon ay sapat na.
2: Habol ko lang to, Father. No? Good evening, Fathers. Father, Sister, and Brother, isinasa buhay ko ang salita ng Diyos sa pagpatuloy kong pananampalataya at paglingkod sa ministry galing kay Brother Rafael ng Nabotas. Maraming salamat po. Jojo Robles po lang nagsasabi, Jesus, I trust in you.
1: So bukas po ay Linggo, muli tayong dumulog sa Banal na Eucharistia upang kilalanin natin ang nag-iisang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ito po si Father Romy Tuazon na patuloy na nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik at pakikisa. Mula po sa Diocese ng Caloocan,
4: sumainyo ang katotohanan.

0: Ventas 846 ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.
1: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan.
2: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy. Move more. Chill lang. Bawas stress. Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
3: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong Hypertension Awareness Month.
4: Kapanalig, available na ang Veritas Mobile Apps para masubaybayan ang mga programa ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846 at iba pa sa social media platform. Pumunta lamang sa Google Play Store, i-search ang Veritas PH, i-click ang download at hintayin na ma-install. Kapag na-install na, makikita sa Veritas PH Mobile Apps ang mga balita, blogs, church directory, truth shop, mga schedule ng misa, at mga daily gospels, reflections, and responses. Maaari ding mag-donate at mag-pledge gamit ang Veritas PH Mobile Apps. Kaya i-download na ang Veritas PH Mobile Apps upang maging updated sa mabuting balita, impormasyon at iba pa. Veritas PH Mobile Apps.
5: Music and more. Inspiration.

0: Ventas 846 ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.
1: Malaki man o maliit, marami man o kakaunti.
2: Sa bawat pagnanasa ng pag-aari ng iba, may tinig na maririnig.
0: Ang ikapitong utos, huwag kang magnanakaw.
1: Ang kawatan, madalas hindi nakikita. Minsan, ito'y nasa tahimik na pandaraya, sa sukling hindi binibigay, sa tiwalang nilalapastangan, sa pondong nilulustay at kinakamkam.
0: Ang ikapitong utos, huwag kang magnanakaw.
3: Kapanalig, igalang ang pag-aari ng iba, mamuhay ng may dangal, lumaban ang patas sa buhay, magbigay, huwag magnakaw.
4: Sapagkat ang yaman na galing sa nakaw ay hindi kayamanan, kundi bunga ng mabigat na kasalanan.
0: Ang ikapitong utos, huwag kang magnanakaw. Kapanalig, be good, do good. Isang paalala mula sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
5: Mas pinalawak pa ang misyon ng inyong kapanalig na himpilan bilang tagapagpadaloy ng mabuting balita sa radyo at social media.

0: dahil mapapanood na ang mga programa ng Veritas 846 sa Sky Cable Channel 211. Tandaan, mga kapanalig, ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, is now on television. Veritas TV on Sky Cable Channel 211.
1: Music and more. Inspiration.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
2: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Pinupuri ka namin, may likha ng lahat, sapagkat pinagkalooban mo kami ng mapubuting bagay sa lupa at binigay mo sa amin ang araw na ito. Araw ng pagpupuri at pagpapasalamat sa lahat ng kabutihang handog mo. Mga kapanalig, ngayong araw ng Linggo, sama-sama tayong magbigay puri at magpasalamat sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Panginoon awitan ng bagong awit. Ang Panginoon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Ang Panginoon ay tunay na dakila. Marapat na siya ay papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya ay dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan ay pawang Diyos-Diyosan. O ang Panginoon ay purihin ang sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at kabanalan. Ang pagpupuri ay iukol sa pangalan niyang banal.
1: Ama, Hari ng langit at lupa, gabayan mo ang aming isip at katawan sa maghapong ito at kami ay pakabanalin mo. Gawin mong maging matapat kami sa iyong mga utos, sa wika at sa gawa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo. Amen.
2: Ngayon naman, buong pag-ibig at pagtitiwala tayong manalangin ng Santo Rosario. Sa bawat misteryo ng Santo Rosario, inaanyayahan tayong pagnilaya natin ang mahalagang bahagi sa buhay ni Jesus at ni Maria.
3: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
4: Amen.
3: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
5: Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
3: Mga misteryo sa luwalhati. Ang unang misteryo, ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Ipanalangin natin ang bawat pamilya. Naway maghari ang pagmamahalan, kapayapaan at kaligayahan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
4: Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
3: Ang ikalawang misteryo, ang pag-akyat sa langit ni Jesus.
4: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
7: Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
3: Ang ikatlong misteryo, ang pagpanaog ng Espiritu Santo.
8: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
4: Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
6: Ang ika-apat na misteryo, ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birhen.
4: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
6: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
11: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
7: Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
3: Ang ikalimang misteryo, ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen.
12: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
13: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
14: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
13: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
14: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
13: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
14: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
13: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
14: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
15: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
16: Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
17: Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw ng taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin sa aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, abang pintakasi ka namin, lingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristong Panginoon namin. Amen. Manalangin tayo. O Diyos na ang kaisa-isa mong anak sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli, itinango para sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang nilalaman at makamtan namin ang kanilang ipinapangako. Alang-alang sa Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.

0: Alam mo ba ang daan? Mabiyayang ikalimang linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, Kapanalig. Sister Rose, agtarapo ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay na tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 14, Talata 1 hanggang 12.
1: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
2: "Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Maraming silid sa bahay ng aking ama. Kung hindi, hindi ko sana sinabi sa inyong papunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar. At kapag nakapunta na ako at nakapaghanda ng lugar para sa inyo, muli akong darating at isasama ko kayo para sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon, gayon din naman kayo. At alam ninyo ang daan sa pupuntahan ko."
3: Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano naming malalaman ang daan?"
2: "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sinumang nakalalapit sa Ama liban sa pamamagitan ko. Kung nakilala sana ninyo ako, nakilala rin ninyo ang aking Ama. Ngunit kilala na ninyo siya at nakita ninyo siya."
3: Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ituro mo na sa amin ang Ama at sapat na sa amin."
2: "Di yata't matagal na panahon na ninyo akong kasama at hindi mo pa ako kilala, Felipe? Sa pagkakita sa akin ni Numan, ang Ama ang nakikita niya. Paano mong masasabi, ituro mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang nasa Ama ko at nasa akin ang Ama? Hindi mula sa sarili ko sinasabi ang mga salitang binibigkas ko. Sa akin nanunuluyan ang Ama at siya ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Maniwala kayo sa akin na nasa Ama ako at nasa akin ang Ama. Kung hindi dahil sa akin, maniwala kayo dahil man lamang sa mga gawa. Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, magagawa ng nananalig sa akin ang aking ginagawa at mas dakila pang mga bagay ang kanyang gagawin sapagkat sa Ama ako papunta."
0: Ibinahagi po ni Father Albert Garong ng Society of St. Paul ang pagninilay. Ngayon, sanay na tayo sa GPS. Ilang pindot lang sa cellphone, alam na natin kung saan liliko, gaano kalayo, at gaano katagal ang biyahe. Parang gusto natin, malinaw lahat. Walang kaba, walang tanong. Pero dati, kapag hindi mo alam ang daan, wala kang ibang choice kundi magtanong. Hahanap ka ng taong mapagtatanungan. At kapag mabait ang napagtanungan mo, hindi lang siya magtuturo, sasamahan ka pa niya. Gagabayan ka hanggang makarating ka sa tamang pupuntahan. Sa mabuting balita ngayon, parang ganito rin ang hinahanap ng mga alagad. Gusto nila ng direksyon, ng kasiguruhan, ng malinaw na sagot kung saan pupunta. Pero ang sagot ni Jesus ay hindi direksyon, kundi relasyon. Ako ang daan. Hindi niya sinabing, ituturo ko sa inyo ang daan. Ang sabi niya, siya mismo ang daan. Parang sinasabi niya, huwag kang mag-alala. Kung hindi mo kabisado ang lahat, sumama ka sa akin at ihahatid kita. Ang pananampalataya kung gayon ay hindi parang paggamit ng GPS na hawak mo ang kontrol. Mas kahawig ito ng paglalakad kasama ng isang taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi mo man alam ang bawat liko, panatag ka dahil may kasama kang nakakaalam. Maaaring hindi malinaw ang bukas. Maaaring may kaba, may tanong, may pag-aalinlangan. Pero kung kasama natin si Kristo, hindi tayo nawawala. Hindi niya tayo iiwan sa gitna ng daan. Sasamahan niya tayo hanggang makarating tayo sa dapat nating puntahan. Maaaring maraming duda at kalabuan sa ating daan. Pero may isang bagay na tiyak, may kasama tayo at makakaasa tayong nasa tama tayong daan. basta't siya'y ating susundan. Magnilay tayo, kapanalig, sa paglalakbay ng buhay mo ngayon. GPS ba ang hinahanap mo? O handa kang sumama kay Kristo na siyang tunay na daan? Kapanalig, sana'y natulungan ka ng ating maikling pagninilay sa salita ng Diyos. Muli, anuman ang laman ng iyong puso, pasasalamat at kahilingan, i-text mo lang sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng ating programa, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. At sa ngalan ng Daughters of St. Paul at Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang mapayapa at magandang umaga. Patuloy kayong makinig sa susunod na programa, Ang Gabay sa Biblia. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sumainyo ang katotohanan.
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
4: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon.

0: Maraming salamat sa nagbasa sa ating gospel reading si Judge Jovai Rosario Mercado. Kayo po ay nanonood ng aming episode for the fifth Sunday of Easter. Our gospel reading is coming from John chapter 14 verses 1 to 12 and the title of our episode is Finding Home. Ito po si Brother Joey Angeles coming from Angeles City. Kumusta po kayo?
1: Magandang
2: City
1: din po. Kumusta din po kayo?
2: Si Father Edwin Bilay po mula sa Diocese ng Kabanatuan.
0: Maraming salamat, Dr. Annette and Father Edwin. Of course, kasama din po natin ng ating laging naaasahang Men of Light Director na si Father Jonathan Bartolome. Let's begin. In part 1, when the heart feels lost, Jesus says, I am the way. Thomas speaks for all of us. Lord, he says, we do not know the way. This is not a question. This is a cry of the heart. How many people feel like this today? They feel lost or confused or even unsure of their direction. Siguro nagsisikap ka naman pero pakiramdam mo walang saysay yung pagsisikap mo. Siguro may mga plano ka pero hindi ka sigurado kung tama. Siguro umaandar naman ang buhay mo pero sa loob mo, sa loob-loob mo, ang pakiramdam mo parang hindi ka talaga umuusad. And then we try many roads. Success, money, recognition, pleasure, relationships. Malaki ang inilalagay nating oras, effort at puso sa mga ito. Umaasa tayo na mabibigyan tayo ng kapayapaan. Iniisip natin na dito natin mararamdaman ang tahanan, home. Pero paglipas ng panahon, may napapansin tayo. Hindi pala sila sapat. Yes, Dr. Annette.
1: Gusto ko yung sinabi mo, Brother Joey. Sabi mo, home, tahanan. Iba pag at home ka, tahanan, yung tahan yung worries mo, tahan yung... Kasi relax ka. Mm-hmm. So, pero ngayon dahil parang sa sobrang kabisihan, gusto mong gawin to, gusto mong gawin yun. Parang ang dami-daming ginagawa.
0: That's right.
1: Parang sa amin, no? Ang dami-daming ginagawa. Pagod ka, pero may say-say ba yung ginagawa ko? Ginagawa ko lang ba to para sa sarili ko? Or isang nanay na nagpapagod and all that, no? Pero kapag yung bawat effort, bawat pagod, nakakonekta, nagiging body-body mo si Jesus, na alam mo, siya yung magiging daan nang sa ganoon may katuturan, yung kapaguran. And then, wala yung pagod. Tumatahan, tumatahan ng takot, tumatahan, tumatahan ang pagkabalisa. Di po ba, Among Edwin?
0: Among Edwin?
2: Yung aking naalala dito kasi nag-joke tayo pagka sa kainan, di ba? Yung limbawa, yung mga spipata, yung mga taba-taba, sinasabi, halimbawa, pampabata, di ba? Di natatanda. O kaya, pampaliwanag, kasi pagka maliwanag, may burol, no? Pero meron ako isang nakinggan na, Father, ito, masarap ito, kaya lang, stairway to heaven to. No? Ibig sabihin, no? papuntang langit na to, ito. Pero, alam mo, yung daan, papunta doon sa tahanan ng Ama. Pero ito talaga, sinabi ni Jesus yung kasi parang sinasabi niya yung dinaanan ko, yun ang daanan mo, makakauwi ka. No? Yun, para sa akin yun eh. Talagang meron tayong mga dinadaanan at paraan na ginagamit sa buhay na papuntang langit. No? Hindi lahat ng daan kasi papunta doon eh. Tuminsan palayo. No? So, sabi ko nga, ang tawag ko doon, biyaheng langit. No? Ito bang iyong ginagawa? Ito bang iyong prinsipyo? Ito bang iyong buhay? Biyaheng langit ka ba? O saan ka ba papunta? No? Magandang tinatanong yun paminsan-minsan. Kaya itong gospel na ito, nasabi ko kanina, itong paborito sa mga burial masses. Eh.
0: Mm-hmm.
2: Napakalala. No? Saan ka ba ngayon sa daan ng buhay?
0: When we indulge ourselves in these other roads, we get to realize that these are only pit stops, not the destination. Life becomes a long and winding road, to borrow the phrase from an old Beatles song. We take detours, we make wrong turns, we follow voices that lead us away from God, sabi nga ni Father Edwin. And slowly, confusion grows. We begin to ask deeper questions. Where am I going? What is my life really all about? Why do I still feel empty? Thomas had the courage to say it, "Lord, we do not know the way." And maybe today we need to say the same thing. Jesus answers this confusion gently, "I am the way." He does not give a map, he gives himself. Yes, Dr. Annette.
1: May naalala kong parang illustration or picture. Sabi niya, "Ride on." Tapos yung driver si Jesus. No, tapos yung sasakyan, jeepney. So, Pinoy na Pinoy, no? Sabi ko, wow, ang ganda naman ito. Nakalimutan ko na kung sino yung, I don't know kung pinate ba siya or what, no? Kasi kadalasan, bisan ginagamit ko ito pag I'm talking to youth, no? Let Jesus drive your life. Kasi nga, ako, driver ako, no? Misan, talagang, pag di ka sanay sa, lalo na hindi ako magaling gumamit ng Waze or Google, no? Pero yon, parang sa buhay, if you let the Lord drive, edi joyride ka lang. Kasi siya na yung driver. Edi mas hindi ka maliligaw.
0: Amen. Father Edwin?
2: Babalikan ko yung sinabi ni Doc Ned kanina. Napakinggan ko ito kay Gary Granade, alternative artist ito eh. Na sinabi niya yung daw, kasi di ba sanay tayo bahay eh. Pero yung tahanan, mas malalim. Kasi yung sabi ni Doc Ned na yung tahan, dinagamit natin yung kayong bata yung umiiyak, di ba?
0: Tahana.
2: Empo. Yung bisa pumayapa ka. No? Pumayapa ka. At para sa akin, yung tahanan nga is, home is where you find peace. No? Yun eh. Kung saan ka payapa, kung saan walang pagpapanggap, kasi sa bahay mo ikaw eh. No? Yung tahanan mo ay payapa ka dun eh. Kaya, yun ang dapat na sikapin ng lahat ng mga magulang na gawin yung tahanan na purian kung saan ay matatagpuan yung kapayapaan na ito. Kasi ang hirap naman na pag-uwi mo, gulo, di ba?

0: malaki man o maliit, marami man o kakaunti.
1: Sa bawat pagnanasa ng pag-aari ng iba, may tinig na maririnig.
2: Ang ikapitong utos,
3: huwag kang magnanakaw.
0: Ang kawatan, madalas hindi nakikita. Minsan, ito'y nasa tahimik na pandaraya, sa sukling hindi binibigay, sa tiwalang nilalapastangan, sa pondong nilulustay at kinakamkam.
2: Ang ikapitong utos,
3: huwag kang magnanakaw.
4: Kapanalig, igalang ang pag-aari ng iba, mamuhay ng may dangal, lumaban ang pata sa buhay, magbigay, huwag magnakaw.
5: Sapagkat ang yaman na galing sa nakaw ay hindi kayamanan, kundi bunga ng mabigat na kasalanan.
2: Ang ikapitong utos,
3: huwag kang magnanakaw.
2: Kapanalig, be good, do good. Isang paalala mula sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
6: Flores de Mayo.
7: Alam niyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay inilalaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito, namumukadkad ang iba't ibang bulaklak. Ang Flores de Mayo, batay sa kasaysayan, ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854. At ang debosyong ito sa Mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa.
6: Flores de Mayo.

0: para sa ligtas na paglalakbay. Makapangyarihang Diyos, ikaw ang nangangalaga sa amin sa iyong kabutihan. Tulungan mo kami sa harap ng malaking pananagutan sa kaligtasan ng aming mga pasahero. Ilayo mo kami sa lahat ng panganib sa lansangan, sa mga kapwa at tsuper na walang pakialam sa kapakanan ng iba, sa mga kasama sa hanap buhay na walang pagpapahalaga sa buhay ng kanilang kapwa. Ipagkadya mo rin kami sa mga masasamang loob. Pagkalooban mo kami ng malusog na paningin upang maliwanag naming makita ang aming dinaraanan. Sapagkat mahalaga sa amin ang aming mga pasahero, tulungan mo kaming maging magalang sa kanila, lalo na sa mga nakatatanda at may kapansanan. Amen.
1: Hello! Magandang oras po! Si Kapralig Lorraine Ikalia po ito ng programang Kalakbay ng Pamilya na maririnig Lunes hanggang Biyernes alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Alam nyo ba, may bago kaming exclusive freebie para sa'yo. Opo, Kapanalig. Ito ang bagong Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Sa bawat 1,000 pisong pledge of support sa Radyo Veritas Foundation, maaari kang makapag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt na may makabuluhan at makasining na disenyo. Bilang taus-pusong pasasalamat sa inyong suporta sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at patadagin ang pananampalatayang Katoliko. Para sa detalye kung paano makapagbigay ng Pledge of Support, tumawag sa 028-925-7931 Local 128 o mag-text at tumawag sa 0917-621-1902 at makipag-ugnayan sa Kapanalig Department. Kaya mag-pledge na at mag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Sumainyo ang katotohanan.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
2: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Welcome back to Men of Light. You are in the third part of our discussion, and in this segment, let us talk about another way we lose our way home. When the soul feels tired, Jesus says, "I am the life." Maraming tao po ngayon ang pagod na pagod. Pagod sa trabaho, pagod sa problema, pagod sa expectations ng iba, pagod sa paulit-ulit na laban sa buhay. Some are physically tired, but many are spiritually tired too. Yung tipong gumigising ka, pero parang wala kang gana. Tuloy ang buhay, pero mabigat ang pakiramdam. Gumingiti ka, pero sa loob, pagod ka na. Some are tired of trying actually, tired of hoping, and even tired of believing. At minsan, pati faith natin naapektuhan. Prayer becomes routinary. Mass becomes an obligation. And God feels distant. Into this kind of tiredness, Jesus speaks, "I am the life." Hindi lang po ito tungkol sa buhay na darating, ha? Ito ay tungkol sa buhay ngayon. Yes, Dr. Annette.
4: Pag tinranslate natin yung life, no? Life, para alam mong buhay ka, dapat humihinga ka, you breathe, no? Yun nga, hinga. Hinga and pahinga, no? Kaya ang ganda ng Tagalog, no? Kung humihinga ka, yung bang hinga mo, eh, pahinga. So, kung ang hinga ko ay galing kay Jesus, dapat bawat hinga, nagiging hawaan ako, napapahinga yung aking kalooban. Totoo yung sinasabi mo, Brother Joey, no? Minsan nakakapagod yung buhay na para bang you just survive. But with the Lord, with Jesus, na siya nga anak ng Diyos, nahirapan, siya rin nagutom, siya rin he bear yung kakulitan ng mga apostles niya. Ako kaya na humihinga sa akin si Jesus, am I just surviving or am I thriving? No? Yung paghinga ko ba nakakaginhawa, nakakabigay ng hininga din sa iba?
3: Dr. Annette, you just showed the beauty of our Tagalog language. Yes, Father Edwin?
5: Eh, siguro dun sa Matthew 11, para doon sa mga nabibigatan, di ba, yung "come to me and I will give you rest." Talagang iniimbitahan niya yung mga pagod na. Sabi ko nga, at may ano yun eh, may mga tanda, may mga symptoms na pagod ka yan. Diba, magagalitin ka na, naninigaw ka na, ano? Parang kalat na yung buhay, yung isip, parang litang na. So, sabi niya, my yoke is easy. Ano? Hindi niya tatanggalin yung yoke eh. Ibigyan ka niya, pero kasama siyang magpapasa. Hindi ka niya iiwan na mag-isa. Pero hindi niya tatanggalin. No? I will give you rest. My yoke is easy. My burden is light. No? Andun yung burden, andun yung yoke. At kasama mo ako and we will carry this together. No? Yun yung rest na ibibigay niya. No? Kasama mo ako.
3: Jesus is not promising eternal life someday. He is offering new life today. Buhay na may pag-asa. Buhay na may direksyon. Buhay na may kahulugan. When we stay close to Jesus, something changes. He gives rest to the weary heart. He renews the tired spirit. He strengthens us to continue. Minsan, hindi nawawala agad ang problema, di ba? Pero may bagong lakas kang harapin ito. Minsan, hindi agad nagiging malinaw ang lahat. Pero may kapayapaan kahit anong kahit hindi klaro ang bukas, sabi nga ni Father Edwin kanina. Because life with Jesus is different. It is not just about surviving, it is about truly living. Yes, Dr. Annette.
4: Kaya nga lagi itong sinasabi, start the day, right? Kasi di ba minsan dahil alam mo may marami ka pang tatapusin, alam mo marami ng notifications doon sa email mo. Don't grab the phone yet. Don't grab your gadgets yet. But be quiet and still and greet the Lord. Ako lang sinasabi, Lord, yeah, we are sinners, pero beloved mo rin kami, di ba? So, as I make the sign of the cross, I would always say, I am the beloved of the Father, and I am the beloved of the Son, and I am the beloved of the Holy Spirit. And then, ibig sabihin, you started it with the Lord, not with yourself. So that life, that hininga ng Diyos ay mapasa atin.
3: Father Edwin?
5: Sige, tutungan ko na yung hininga ni Dr. Annette. Mas kabisado niya ito eh. Di ba pagka ang tao ay namamatay, sinasabi, nalagutan ng hininga. Pero yung tao na hinihimatay, nalunod, ay pwedeng dugtungan yung hininga sa resuscitation, di ba? Yung huminto na yung paghinga, pero pwede mong bugahan yung bibig niya, sabay masahe sa may dibdib, at babalik yung hininga. No? Siguro yun ang imbitasyon ng yung I am the life. No? Pwede rin tayong magbigay buhay. Eh, no? Hindi lang physical na ganoon, kundi siguro sa ibang paraan tulad nito, salita ng Diyos na nagbibigay buhay. No? Kaya maaari din natin ibahagi yan sa ating kapwa.
3: To be with Jesus is to begin again. To remain in Jesus is to be sustained. To trust in Jesus is to keep moving forward. Unti-unti nararamdaman natin, buhay na ulit tayo. Because home is not just a place we go to someday. Home is a life we begin to experience now when we are with Him. Magbabalik pa po ang Men of Light in our final segment. Please stay with us.

Flores de María. Flores de Maria ay isang debosyon sa mahal na birhen sa buong buwan ng Mayo. Ang pag-aalay ng bulaklak, pagdarasal at pag-awit ng pagpupugay sa Birheng Maria ang itinatampok sa buong buwan ng Mayo, kung saan ang posisyong kaugnay dito ay katatampukan ng imahen ng mahal na birhen. Si Maria ay isang simbolo ng tagsibol ng mga bulaklak, ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayong Mayo, tayo'y nag-aalay sa kanya ng bulaklak bilang pagpaparangal sa kanya bilang huwaran at masunurin na naging Ina ni Cristo.

0: dalangin para sa kapayapaan ng mga bansa sa gitnang silangan. Amang makapangyarihan at mapagmahal sa lahat, ipadali mo po sa amin ang iyong awa at biyaya sa panahon ng aming pangailangan. Yakapin mo ang bansang nakararanas ng digmaan sa gitnang silangan at ilayo ang kanilang mamamayan sa anumang kapahamakan at karahasan. Bigyan mo rin po ng ibayong kapayapaan ang puso at isipan ng bawat isa na nasa alanganing sitwasyon. Gabayan mo po ang mga Pilipinong nakikipagsapalaran sa nasabing mga bansa at naway humupa na ang labanan at mapalitan ng kapayapaan. Ang lahat ng ito ay idinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa bawat biyahe, may isang tsuper na nagsusumikap. Sa bawat sakay, may pamilyang umaasa. Ngunit sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, unti-unting bumibigat ang kanilang daan. Hindi man natin kayang baguhin agad ang sitwasyon, kaya naman nating magkabot ng simpleng alay para sa kanila. Kapanalig, maging bahagi sa Krusada sa Pasada, isang advokasya ng pagkakaisa, malasakit at pag-asa. Ang bawat handog ay para sa mga jeepney drivers para muling makabangon sa hamon ng buhay. Sa bawat ambag, may ngiting nabubuo. Sa ating tugon, may buhay na nababago.
1: Mga kapanalig, ako po si Father Roy Bilien, ang Pangulo ng Radyo Veritas. Meron po tayong Krusada sa Pasada. Ito po ay naglalayo na makaipon ng pondo para po sa ating mga kapanalig na tsuper dahil nga po sa krisis sa krudo ay hirap po sa kailang buhay. Kayo po ay maaaring mag-text sa ating po mga numbers ng programa pong ito.
0: Krusada sa Pasada. Makilaho, magmalasakit, makialay. Dahil ang bayanihan, hindi kailanman matatawaran. Para sa inyong tugon at suporta, makipag-ugnayan lamang sa Veritas Text Line 0918-837-4827. 0918-837-4827. Krusada sa Pasada.

Kapanalig, pakinggan natin ang pahayag ni Jesus sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 14, Talata 6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ngayong Easter season, inaanyayahan tayong tanggapin ang katotohanan at ang bagong buhay na kaloob ni Kristong muling nabuhay. Siya ang buhay na gumaganap sa atin at ang daang patungo sa Ama. Nawa po ang panahong ito ay maging tanda ng mas matatag na pananampalataya. Sumunod tayo kay Kristo sapagkat siya ang maghahatid sa atin sa kahariyang ipinangako ng Panginoon. Ako po ang inyong kapanalig, Obispo Jose Elmer I. Mangalino mula sa Diocese ng Bayumbong. Happy Easter, mga kapanalig!

Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasingding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia, maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan

0: para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria. Maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page DZRV846 o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan.
1: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
2: to the World Wide Web.
3: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Magandang araw mga kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan si Nono para sa isa namang edisyon ng Pasakalye, kwentuhan at kantahan habang sabay-sabay nating hinahanap ang tamang kalye, ang tamang daan. Nasa ikalimang linggo na po tayo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, 5th Sunday of Easter. Samantala, unang linggo naman po ngayon ng bagong buwan ng Mayo, 1st Sunday of the brand new month of May. Magpapaalala lang po tayo sa pagsisimula ng ating programa. Nasa panahon pa rin po tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ha? At sabi nga natin noon, sa panahon ito, iisa lang ang ating assignment. Tulad nung panahon ng mga alagad ni Jesus, si Jesus ay muli nang nabuhay at siya ay nagpapakita sa kanila, nagpapakita sa atin. At ang tanong nga, nakita niyo na ba si Jesus itong mga nakaraang linggo? Have you seen the Lord? Sa mga kwento pong narinig na natin sa panahon ito, nagpapakita si Jesus sa kanyang mga alagad ilang beses, maraming beses, pero hindi siya nila nakikilala kasi may kung ano-anong tiring sa kanilang mga mata. Yung iba, galit o kawalan ng pag-asa o sobrang kalungkutan o ano pa mang mga drama. Tayo po, ano ang mga balakid kung bakit hindi natin nakikita si Jesus na muli nang nabuhay? O heto, example. Ako po halimbawa, ang linaw-linaw sa pagkataon ng ating Santo Papa, Pope Leo XIV, nagpaparamdam sa atin ngayon si Jesus. Nagpapakita siya. Sa magiting na pagtuligsa ni Pope Leo sa kasalukuyang giyera sa gitnang silangan, kitang-kita natin si Jesus na naninindigan para sa kapayapaan, para sa mga naaapi, lalong-lalo na yung mga walang malay at walang kalaban lamang mga kabataan na nasa gitna ng mga digmaang ito. Ay, nagpapasalamat talaga tayo na naririyan si Pope Leo at matapang na ginagabayan tayo sa krisis na ito. Marami pong mga bansa, nagpapasalamat din sa kanyang malinaw at matapang na tinig sa panahong ito. Saan pa nga ba natin nakikita ang ating Panginoong Jesus, mga kapanalig? Example lang yun. Sino-sino ang ginagamit na instrumento ng Diyos para maramdaman natin ang kanyang presensya at pagmamahal ngayon? Opo, patuloy at araw-araw na nakikipagtagpo sa atin ang ating Panginoong Jesus na muli nang nabuhay. Ang tanong, bukas ba ang ating mga mata, puso at kaluluwa para sa Kanya?

Noon pong pinadala ako sa Australia para sa isang formation program, na-assign po ako sa isang institusyon na nangangalaga sa mga kabataang may dinadaan ng mental health problems. Sa simula pa lamang po ay napansin ko nang parang iniiwasan nila ako, parang asiwa o malamig sila sa akin. At mabuti na lang po isang araw, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap sila ng masinsinan. Hindi dumating kasi yung aming cook, kung kaya't napilitan po ako magluto ng aming pananghalian. At syempre, niluto natin ang number one food ng Pinoy, adobo. Aba, takam na takam po sila. At sa kagalakan, nagbukas na nga po sila. Allergic daw po kasi sila sa pare, sa simbahan, sa relihiyon. Tanong ko, bakit naman? Eh kasi nga raw, sa natutunan nila sa religion classes nila o narinig sa mga pastor o pare, malupit ang Diyos. Ito isang hukom, judge, at pinarurusahan ito ang mga makasalanan. Iwas na lang daw sila, baka mahusgahan pa sila at mapagmalupitan. Dahil tingin nila, marupok sila, makasalanan. Ay, halos maturog po ang puso ko. Piling-pili po ang aking mga salita sa aking pagtugon. Ani ko, pero ang tinuturo ng simbahan, si Jesus. At tanging si Jesus ang tunay na larawan ng Diyos. Sa pamamagitan niya nakikita, nakikilala natin ang tunay na mukha ng ating Diyos. At ito'y walang iba kundi na siya ay pag-ibig. Walang pasubali, walang hanggang pag-ibig, unconditional love. Si Jesus na nag-alay ng buhay sa krus para sa pag-ibig sa atin, yan ang ating Diyos. Siya ay pag-ibig, period. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Iyan ang ating Diyos.

Naalala ko po yung karanasan kong yan sa Australia dahil sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Nagpapaalam na po kasi si Jesus sa kanyang mga alagad. Oh, siyempre naman, kailangan na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. At sa ebanghelyo nga po ngayon, may mga bilin siya sa kanila. Huwag raw silang mangangamba dahil kaya siya aalis para ipaghanda yung kanilang titirhan sa langit, sa tahanan ng kanilang tunay na ama. At dito na nga paulit-ulit na binanggit ni Jesus ang isang malalim na pundasyon ng ating pananampalataya. Ang daan sa Diyos ay sa pamamagitan ni Jesus. Anya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung nakilala niyo ako, nakilala niyo na rin ang aking Ama. Nakilala niyo na siya at nakita niyo na siya. Dahil sino mang nakakita sa akin ay nakita na rin ang aking Ama. Ang Ama ay suma sa akin at ako naman ay suma sa Kanya. Ang aking mga salitang binibigkas sa inyo ay galing sa Kanya. Ganun din ang aking mga ginagawa. Ang Ama na nananahan sa akin ang pinagmumulan ng lahat ng yan. Muli sinasabi ko, ako ay suma sa Kanya at ang aking Ama ay suma sa akin. Paulit-ulit po si Jesus sa kanyang malalim na mensahe. Siya at ang Ama ay iisa. Sa teolohiya po natin, sa turo ng simbahan, sinasabi natin na si Jesus ang sukdulang pagpapahayag o pagpapahiwatig ng Diyos sa atin. Jesus is the definitive revelation of God. Siya ang kaganapan ng pagpapakilala sa atin ng Diyos. O sabi nga ni Pope Francis, Jesus is the face of God. And that face is the face of mercy and compassion. Pinakilala ni Jesus ang Diyos sa atin, at ang Diyos na pinakilala niya ay Diyos ng habag

Napakahalaga po mga kapanalig ng tinuturo ng ating ebanghelyo ngayon. Dahil hanggang ngayon, laganap pa rin ang hindi pagkakaunawa ng marami sa tunay na kasarinlan ng ating Diyos. Tulad nga ng mga kabataang nakilala ko sa Australia. At ang malungkot, minsan ang nagpapakalat ng mga maling kaisipan tungkol sa Diyos ay mga naturingan pang religious leaders. Halimbawa, dito sa kasalukuyang giyera sa gitnang silangan po, yung mga evangelical pastors sa US binabasbasan itong walang kwentang giyerang ito. At ang dahilan nila, ang pangulo daw ng US ay hinirang ng Diyos para sa giyerang ito. Nais daw ng Diyos na manalo ang US at Israel sa giyerang ito kahit na malipol ang milyon-milyong mga tao. Wow! Sino kayang Diyos ang sinasamba ng mga ito? Katatapos lang ng Semana Santa at narinig natin, pinagalitan ni Jesus si Pedro dahil inuumang nito ang kanyang tabak sa mga sundalo. Hindi ba? Kaya't tinuligsa po ni Pope Leo ang mga ito. Anya, ang digmaan ay hindi nanggagaling sa Diyos. Tanging kapayapaan ang nanggagaling sa Diyos. Tanging pag-ibig at habag. Dagdag niya pa, hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga panalangin ng mga taong ang mga kamay ay pulang-pula mula sa dugo ng mga inosente. Ay, nakakalungkot. Kaya't kailangan po nating ipagsigawan ang mensahe ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Siya at siya lang ang mukha ng Diyos at ang pinakikilala sa ating Diyos ni Jesus ay walang iba kundi ang Diyos na nagpapako sa krus alang-alang sa pagmamahal niya sa atin. Period.

Mga kapanali, ginabot na po tayo ng oras ng pamamaalam. Sana nga po ay nakapagbigay kami ng kaunting aral o inspirasyon sa inyo ngayong araw na ito. Kung may nagustuhan po kayo sa mga kantang pinatugtog namin ngayon, available na mga yan sa internet, lalo na sa Facebook, YouTube, Spotify, or iTunes. Kung nais nyo lang po kaming sulatan, ipadala nyo lang inyong liham sa pasakalye@jescom.ph. Muli po, pasakalye@jescom.ph. Magalay na po tayo ngayon ang huling panalangin sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang kaloob nyo sa amin araw-araw. Naway, lumalim pa po ang aming pag-unawa at pagyakap sa aming pananampalataya, sa aming pananalig na ikaw ay walang hanggang pag-ibig, na ang pagmamahal mo sa amin ay walang kasing taas, walang kasing lawak, at walang kasing lalim. Amen. Amen. Hanggang sa susunod na pasakalye, mga kaibigan, naway lagi po tayong maging alisto sa lahat ng pasakalye ng Diyos bawat sandali ng ating buhay.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
2: Veritas 846.
0: Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Kapanalig ang Philippine Standard Time ay isang minuto bago ang ika-anim ng umaga. Ngayon ay araw ng Linggo, ikatlong araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
4: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig!
5: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.
6: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas ang lahat na intensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, mga personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga kaluluwa. At sa intensyon po ng ating mga Eucharistic Advocates, Benefactors and Donors, isama din po natin sa ating panalangin ang kapayapaan sa buong mundo, lalong-lalo na po sa gitnang silangan at sa ating bansang Pilipinas. Tayo rin po ay napapanood sa TV5, 1PH at DZRH TV. Ganon din po sa Veritas TV, Sky Cable 211. Ngayon po ay ang ikalimang linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ang ating pagdiriwang ay pangunahan po ni Reverend Father Roy Villien, ang presidente ng Radio Veritas.

0: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumainyo.
0: Mga minamahal na kapatid, atin pong patuloy na ipanalangin ang pangangailangan ng mundo, hindi lang po ng ating pamilya o ng ating pong sarili. Lalo pa nga po ang pangangailangan ng kapayapaan. Ngayong mga panahon ito kung saan maraming gulo at maraming tao ang apektado. Maraming pamilya ang walang matirahan, walang tao, maraming tao ang walang kabuhayan. Atin silang alalahanin, ipagdasal sa banal na misang ito. At alam natin, ang ating dasal ay pakikinggan. Lalo pa nga't ang Panginoon mismo ang ating kasama sa ating panalangin sa ating Ama. Sa paghahanda natin para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, atin munang aalahanin ang ating mga pagkukulang at hilingin ng Panginoon ng kapatawaran at lakas. Panginoong Hesus, Ikaw ang dakilang pinunong naglilingkod at namamatnubay sa amin sa pamamagitan ng iyong halimbawa ng kababaang loob at paglilingkod. Panginoon, kaawaan mo kami.
2: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Panginoong Hesus, Ikaw ang panulukang bato, ang sandigan ng aming pag-asa at kinlalasap namin ng katiwasayan at kapayapaan. Kristo, kaawaan mo kami.
2: Kristo, kaawaan mo kami.
0: Ikaw ang aming daan patungo sa Ama, ang aming kautuhanan at ang aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami.
2: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
2: Amen.

0: Inaanyayahan ko po kayo, ating pong iyuko ang ating ulo at mataimtim tayong manalangin. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo po ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
2: Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napababayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi na ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pababayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamaan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangaral ng salita." Lalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Pilipe, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang gentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote. Marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan.

Panginoon tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap.

Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay.

0: Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit inira ng Diyos at nalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng naatalaga sa Diyos, magandog kayo sa Kanya na mga hanging espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, "Masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sino mang nanalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay isang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapan ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapot kayo ay isang laing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan." Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumaiyo rin.
0: Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan.
1: Papuri sa iyo, Panginoon.
0: Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama, maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda kayo ng maitirahan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda kayo ng maitirahan, babalik ako at iasama kayo sa kinaroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin lalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang kautuhanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na rin ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanit ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako ay suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nanalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
0: Isang pinagpala pong umaga sa inyo, mga minamahal na kapanalig, sa mga nakantabay ngayon sa atin pong broadcast sa radio 846 AM, sa atin pong live streaming sa cable, at of course through our media partners. Kung nasan man po kayo ngayon at naabot ng broadcast na ito ngayong Linggo, ngayong 5th Sunday of Easter, sa pong pinagpalang araw sa inyo. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw na ito, napakagandang ulit-ulitin, basahin ng paulit-ulit o pakinggan po yung mga sinasabi ng Panginoon. Ang sabi niya, "Huwag kayong mabalisa. Huwag kang mag-worry. Huwag kang matatakot." Parang tamang-tama na ngayong mga araw na ito, sa dami ng ganap sa ating paligid na maaring dahilan upang tayo matakot, kabahan, o mawala ng pag-asa. The words of Jesus, we hold dear to our hearts. Huwag kayong mabalisa. Do not be afraid. Do not worry. Itong mga nakaraang araw po, no? Yung po mga digmaan sa paligid po ay patuloy. Although, sabi kahapon, baka sakaling huminto na po doon sa gitnang silangan. Sa atin pong politika, maaaring sa bansa, may kaguluhan pa rin po, no? May mga bagay na hindi pa rin nasosolve, no? Kagabi, kahapon, yun pong mayo, no? Yun po sa yung aming probinsya, no? Yan po sa mga taga-Albay, no? Keep safe po kayo. Yung mayon po ay nagbuga po ng abo kahapon. Hopefully, it would not be worse, no? This coming moments, coming hours, this coming days. Gayunpaman, maraming dahilan upang tayo mabalisa sa ating mga personal na buhay din po. Siguro, yung ating kalagayan, kalusugan, kabuhayan, yung lagay ng ating pamilya. Ngayong araw na ito, maganda po na atin pong panghawakan ang mensahe ng ating ebanghelyo. Yun pong pinaka mabigat na salita ng Panginoon. Huwag kayong mabalisa. Alam po ninyo, ang ebanghelyong ito ay marami pong konteksto why it is used ngayon pong 5th Sunday of Easter. Una-una po, ang konteksto ng ebanghelyong ito, it comes from John chapter 13. Ito po ay bahagi po nung farewell discourse ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ito po yung bahagi noong pong Last Supper kung saan ang Panginoon nagpapaalam na po siya sa mga alagad. Ang sabi niya sa mga alagad, ako ay huhulihin. At nakakalungkot pa, iya sa inyo, ipagkakanulo ako. At sabi niya, si Pedro na pinakamalapit sa Panginoon, sabi niya, ikaw Pedro, tatlong ulit mo akong itatatwa. And then, ang anak ng tao ay kukunin, papahirapan, papatayin. Yung tao, yung Panginoon, yung rabi, yung guru na kailang sinusundan, ginagalang, at lubos na talaga namang lumalakas ang kailang loob pagkasama siya. Ngayon, nagpapaalam, aalis, huhulihin, pahihirapan. Kaya yung time na iyon, napaka-tense, no? Napaka-toxic. Ika nga yung, when the Lord was saying this, mabigat po yung atmosphere noon pong Last Supper na iyon. Pangalawa po, this is also in the context of Ascension Sunday. 2 weeks from now, ang Panginoon po, ating pagdiriwang yung pag-angat niya sa langit. And may iwan na naman yung mga alagad. Muli na nga siyang nabuhay, tapos ngayon aalis na naman siya, aakit sa langit. Paano na? Anong gagawin namin? Baka kami ay pahirapan hulihin ng mga taong galit sa atin. May takot, may pangamba doon po sa puso ng mga alagad. And of course, ang sabi raw po, yung ikatlong dahilan why this gospel is very much actually suited sa konteksto, ito rin po, nung sinusulat po ang Gospel of John, it was in the context when yung mga first Christians, yung first century, they were being persecuted. Yung mga Kristiyano, yung mga Hudyo na naging Kristiyano at tagasunod ni Kristo, they were being expelled sa mga sinagoga, sa mga Jewish communities. No? Pinapaalis sila, ayaw sa kanila. And that time, pa ikaw po ay pinaalis sa Jewish community, saan ka pupunta? No? Ikaw ay Hudyo, pero ayaw sa'yo ng mga kapwa Hudyo mo. Anong gagawin mo? Labis-labis ang kanilang pangamba. Ito po yung mga konteksto why this Gospel of John suits very well yung mga mensahe po ng kanyang ng Panginoon na huwag kayong mabalisa. Mga minamahal, sa mga saglit na tayo rin po, we feel worried, no? We feel toxic, no? May problema, may mga hindi magandang nangyayari. Ang ating unang gagawin, paano na? Ano ang gagawin ko? Ano ang kailangan ko? Saan ako pupunta? Ang ating tanong lagi, ano makakatulong sa akin para maligtas ako? But the Lord tells us ngayon pong linggong ito, hindi po ano, hindi anumang bagay ang magliligtas sa iyo. Sino? Kaya ang sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang kautuhanan, at ang buhay. It is not things that will help us. It's our relationship with Jesus. Yung relasyon, sabi nga po, maraming tao ngayon para bang pag may problema, ang solusyon palagi, kailangan kasi ng pera. Kailangan ng gamit, no? Kung may maganda tayong bahay, siguro mas wala tayong problema. Ano ang solusyon? Siguro we have heard it being said over and over, no? Money can buy you a house, but not a home. Money can buy you a watch, but not time. Money can buy you medicine, but not life, not your health. Hindi po kayang bilhin lahat ng pera. Wala pong bagay na may solusyon sa lahat. Mauubos, mahisira ang mga bagay. Pero ang Diyos mananatili. God will always remain faithful. Alam po ninyo noon pong 1930s, doon po sa isang lugar, isang ospital, doon po sa New York, Bellevue, New York, ang pangalan po ng lugar, meron pong ospital doon. At meron pong isang doktor, si Dr. Harry Balwick, ito pong si Dr. Harry, siya po ay may napansin sa ospital nila nung time na iyon. Nung time na iyon, yung ospital doon sa Bellevue ay modern na po iyon. Although it's 1930s. But nung time na iyon, It was one of the modern places. Kaya po, nagtataka siya, bakit every time mayroon pong mga bata, no, mga batang kapanganak lang, may hina pa, nadala sa ospital, may sakit, nanghihina. At nakakalungkot, may mga namamatay pa nga. Modern yung kanilang gamit, no? May mga gamot naman sila, maganda yung kanilang facility, no? Bakit yung mga bata hindi gumagaling, nanghihina, at may iba binabawian ng buhay? At napansin ng doktor, parang alam ko yung solusyon. Ang ginawa po niya, sabi niya, every day for 3 hours mayroong isang nurse ang bubuhat sa bata, lalakad-lakad doon sa paligid, no? Yung nurse, kailangan buhatin yung bata, kakanta siguro, magsasalita yung nurse, no? Para yung bata maramdaman niya mayroong taong nagbubuhat sa kanya, mayroong nag-aalaga sa kanya. Hindi yung gamit lang o yung gamot lang, may tao. At after that, nag-improve po yung possibility na yung mga bata ay gumagaling. Lumalakas po yung mga bata. It was relationship that made these children strong. Mga minamahal, ito po ang paalala sa atin ngayon pong linggong ito. Hindi po gamit, bagay, o pera ang solusyon. Na madalas, ito po yung ating naiisip. Relasyon sa Diyos. Meron pong isang quote ang sabi, when you have Jesus, you have everything. When you have everything but not Jesus, you have nothing. Maaari ang lahat ng bagay mayroon ka, pero ang lahat ng bagay lilipas. But when you have Jesus, you have everything. At hindi lang po yan relasyon sa Diyos. Madalas, may mga tao ngayon, busy-busy kakatrabaho, no? Para po may pangbigay sa pamilya. Sa sobrang trabaho, yung relasyon naman sa pamilya ang napabayaan. Nagkatrabaho ka para sa iyong asawa, sa iyong anak. Pero nakakalungkot, yung asawa at yung anak mo, wala ka namang time para sa kanila. Tapos, magtataka ka, nasira yung pamilya. Hindi po gamit o bagay ang solusyon. It is relationship. Ito po ang dahilan when Christ was assuring the people sa kabila po ng mga pagsubok, hindi po pinako ni Jesus na mula ngayon, ang lahat ng problema niyo ay mawawala. Hindi po. Ang sabi niya, pag dumating yung mga pagsubok, no? Katunayan po yung John 10 and following, ito po ay tungkol sa mga persecution na maranasan ng mga Kristiyano. And Christ tells us, when difficult moments happen, understand, hindi bagay o gamit ang solusyon. I am the way, the truth, and the life. Your relationship with me will be your strength, will be your source of grace, your assurance that all will be well. Ang lahat ng bagay, makakayanan mo dahil kasama mo ako. Mga minamahal na kapatid, hindi po pera o gamit o bagay ang solusyon pag dumating po ang mga pagsubok. Totoo, nakatulong sila. Pero may hangganan ang mga bagay na ito. But when we remain in Christ, the God who lives forever, we are assured we are going to be saved. Ang ating relasyon sa Diyos, nawa ang ating panghawakan. At tunay nga, ang sabi ni Jesus, huwag kayong mabagabag. Ako ang bahala sa inyo. Amen. Tatayo tayo ngayong lahat upang ating sama-sama ipahayag ang ating tiwala at pananampalataya sa Diyos. Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo,
0: isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Mga minamahal na kapatid, nagtitiwala ang pagbabalik ni Jesus sa Ama ay magbubunga sa atin ng pranahan ng Espiritu Santo. Tayo ay tumawag sa Kanya ng buong pananampalataya at ating sabihin, Jesus ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
1: Jesus ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
2: Para sa Santo Papa Leo IV at mga leader ng simbahan, manatili nawa silang tapat sa kanilang paglilingkod sa simbahan ayon sa puso ng mabuting pastol. Manalangin tayo.
0: Jesus ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
2: Para sa pandaigdigang kapayapaan, naway ang pinuno ng lahat ng bansa ay kumilos hindi lamang para sa kanilang kabutihan ng kanilang bansa, kundi para na din sa tanan. Igalang ang buhay at kabuhayan at wakasan ang digmaan. Manalangin tayo.
0: Jesus ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
2: Para sa lahat ng mga mag-anak, manahan nawa ang pag-ibig at pagpapatawad. Ang mga magulang ay makatupad sa kanilang dakilang tungkulin at ang mga anak ay lumaki na may paggalang. Manalangin tayo.
0: Jesus ang aming daan, katotohanan at buhay, pakinggan mo kami.
2: Para sa mga nakadarama ng depresyon, kalungkutan at pag-aaninlangan, daluhan nawa sila ng mga taong mapagkalinga, mahabagin at may mabuting kalooban, at samahan sila sa kanilang paglalakbay. Manalangin tayo.
0: Jesus ang aming daan, katotohanan at buhay. Pakinggan mo kami.
2: Sa ilang sandali na katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natangin kahilingan ng ating Eucharistic Advocates. Manalangin tayo.
0: Jesus ang aming daan, katotohanan at buhay. Pakinggan mo kami. Kapagmahal naming kapatid at Panginoong Jesus, ang iyong kaloob sa aming pag-ibig ay higit sa dapat naming tanggapin. Bigyan mo po kami ng biyayang makasunod sa iyo ng may mababang loob. Ikaw na nabubuhay at naghari, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.

0: Manalangin kayo, mga minamahal na kapatid, na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
1: Ang ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buhay.
0: Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagkapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami ay pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo po ang aming paikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya rin umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumainyo.
0: Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa.
1: Itinaas na namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahan. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.

Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, inipunggoing banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."

Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang aking kalis. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."

Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap niyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasama po namin na kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa nilayo na aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Inyo rin pong alalahanin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang lahat ay muli mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw na amin ngayong inaalaala at pinapanalangin sa misang ito. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at aming Ina, kaisa ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.

kapag nasa atin daw si Jesus, nasa atin na ang lahat. Kung kaya kasama ni Jesus, sama-sama tayong tumawag sa Ama sa panalangin siya mismo ang nagturo sa atin.

0: Hihiling po namin, Ama, kami po ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala po aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpahayag ng aming kapagligtas na si Yesu Kristo.
1: Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
0: Panginoong Yesu Kristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad at sa aming lahat, inyo rin pong sinasabi ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming napakarami at may bigat ng mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo.
1: At sumairin.
0: Ang sabi ng Panginoon, siya raw po ang bahala sa atin. Huwag tayong mabagabag, kaya ngumiti naman kayo. Huwag naman kayong nakasimangot. Ang Diyos, hindi tayo papabayaan kung kaya may kapayapaan sa ating puso. At ngayong batiin ng kapayapaan ang ating kapwa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.

0: Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus ang ating Panginoon. Siya ang ating daan, ang kautuhanan at ang buhay. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.

0: Panalangin para sa mga pari.
1: Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
2: Antipone ng pakikinabang. Ako ang puno ng ubas, kayo'y aking sangang lahat. Ang manatiling matapat, magbubunga ng matapat. Aleluya sa Mesiyas. Panalangin para sa kapayapaan at proteksyon sa gitna ng digmaan sa Middle East. Panginoong Diyos ng awa at kapayapaan, sa mga oras na ang langit ay napupuno ng ingay ng digmaan at takot, lumalapit kami sa iyo ng may mapagkumbabang puso. Iniaalay namin sa iyo ang mga mamamayan ng Middle East na dumaranas ng digmaan, takot at pagkawala. Yakapin mo ang mga pamilya, mga bata at lahat ng inosenteng naapektuhan ng karahasan. Maging kanlungan ka nila sa gitna ng panganib at bigyan mo sila ng lakas at pag-asa. Patahimikin mo ang puso ng mga pinuno ng mga bansa. Naway manaig ang awa kaysa galit, pag-uusap kaysa armas, at kapayapaan kaysa digmaan. Ipadama mo ang iyong presensya sa mga sugatan, nagluluksa at nawalan ng tahanan. Pagpalain mo ang mga tumutulong at nagliligtas ng buhay, at ingatan mo sila sa kanilang paglilingkod. Amang Diyos, gawin mo kaming mga instrumento ng panalangin at kapayapaan. Naway muling sumikat

0: Pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Sa pong patalastas, sa darating pong May 4, unang Lunes po ng buwan, yan po ay bukas, ang ating healing mass ay paungunahan po ni Father Joey Falier. Alas 12 po ng tanghali ito. At inaanyayahan po namin kayo na dumalo sa ating healing mass dito sa Our Lady of Veritas Chapel. Kaya kayo po ay maaari pong manood sa ating pong streaming, makinig sa ating pong broadcast sa radio at sa Sky Cable. Kayo po ay maaaring tumawag lamang sa Religious Department sa numero 8925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589. Inyo pong hanapin lamang si Mr. Ne Jose o si Miss Ali Nahe sa ating pong mga pamisa o mga intensyon. Maraming salamat po. And of course, kahit po hindi ako si Joy Falier, ang ating pong healing priest, si Father Roy din po, no, every time we celebrate Mass, we always profess and believe it is a healing Mass. Kaya po, hayaan nyo po na kayong lahat na nakaantabay ngayon at nasa chapel po ngayon, ipanalangin ko po kayo a prayer for healing. Inyo pong ilahad ang inyong mga palad, ipikit ang inyong mata habang aking ginagawad sa inyo at pinapanalangin ang panalangin para sa may sakit, ang panalangin ng kagalingan. O makapangyarihan at mapagkalingang Ama, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman sa isip, katawan, kaluluwa ay dumudulog sa iyong kalooban sapagkat ikaw ang tagaaliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpagaling mula sa iyo. Taglayang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman at para sa aming sarili. Atin po ngayong banggitin ang ating mga intensyon at ang mga taong ating nais ipanalangin. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa at ligtas mo itong mga mahal namin sa buhay at maging kami. Ilayo mo po kami sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang kaming lahat ay makabalik sa paglilingkod kay Jesucristo na iyong anak at aming Panginoong nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Mahal na Birhen ng Lourdes,
1: ipanalangin mo kami.
0: Mahal na Birhen ng Veritas,
1: ipanalangin mo kami.
0: Sumainyo ang Panginoon
1: at sumaiyo rin.
0: At nawa pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos.
0: Isang pinagpala pong linggo sa ating lahat.

Marami salamat po kay Father Roy sa kanyang panguna sa pagdiriwang ng banal na misa. Ganon din po sa ating mga lektor, kay Brother Jeff at Sister Ali. Maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Salamat po. At sa TV5, 1PH, DCR HTV, maraming salamat po. At sa ating mga Eucharistic Advocates, Benefactors, and Donors, maraming salamat po. Ganun din po sa ating cameraman, sa kay Miss Crystal, ganun din po sa ating technical department, kila Sir Marlon, sa ating mga production coordinator, at ang social media team, at ang ating religious department sa pangunguna po ni Miss Renee Jose.

0: kasama po si CJ Reta. Maraming maraming salamat po. Abangan po ang misa natin mamayang alas 12 ng tanghali na pangungunahan ni Reverend Father Vincent Carrera Bugas Bunagan. Maraming maraming salamat po. Susunod na po ang Our Father in Heaven. Ako naman ang inyong kapanalig Homer Viray na nagpapasalamat at bumabati na isang mapagpalang linggo ng umaga. Mag-ingat po tayong lahat at sumainyo ang katotohanan.
1: Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig!
2: Kapanalig, ugaliing makiisa sa on-air and online healing masses mula Lunes hanggang Linggo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, alas 12 hanggang alauna ng hapon, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, at alas 12 hanggang alauna ng hating gabi. Healing Mass sa Veritas. Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. At mapapanood sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211 at sa DZRV 846 Facebook page. Healing Mass sa Veritas.
3: Veritas 846, ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.
4: Flores de Mayo.
5: Alam nyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay inilalaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito namumukadkad ang iba't ibang bulaklak, ang Flores de Mayo batay sa kasaysayan ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854, at ang debosyong ito sa Mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa.
4: Flores de Mayo.

0: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa skulo sa trabaho? Nako, delikado yan!
1: This Hypertension Awareness Month, take charge na! Eat healthy, move more, chill lang, bawas stress! Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise! Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
2: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
3: Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation Number 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis, at kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
4: Panalangin para sa kapayapaan ng mga bansa sa gitnang silangan. Amang makapangyarihan at mapagmahal sa lahat, ipadalay mo po sa amin ang iyong awa at biyaya sa panahon ng aming pangailangan. Yakapin mo ang bansang nakararanas ng digmaan sa gitnang silangan at ilayo ang kanilang mamamayan sa anumang kapahamakan at karahasan. Bigyan mo rin po ng iba yung kapayapaan ang puso at isipan ng bawat isa na nasa alanganing sitwasyon. Gabayan mo po ang mga Pilipinong nakikipagsapalaran sa nasabing mga bansa at naway humupa na ang labanan at mapalitan ng kapayapaan. Ang lahat ng ito ay idinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
5: Flores de Maria, Flores de Maria ay isang debosyon sa mahal na birhen sa buong buwan ng Mayo. Ang pag-aalay ng bulaklak, pagdarasal at pag-awit ng pagpupugay sa Birheng Maria ang itinatampok sa buong buwan ng Mayo, kung saan ang prosesyong kaugnay dito ay katatampukan ng imahen ng mahal na birhen. Si Maria ay isang simbolo ng tagsibol ng mga bulaklak, ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayong Mayo, tayo'y nag-aalay sa kanya ng bulaklak bilang pagpaparangal sa kanya bilang huwaran at masunurin na naging Ina ni Kristo. Flores de Maria.

0: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
2: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Kapanalig Philippine Standard Time, alas 7 ng umaga, Linggo, ikatlong araw ng Mayo, 2026.
4: Our Father in Heaven. Para sa sapat at tumpak na pagpapahayag sa liwanag ng salita ng Diyos, pananampalataya at buhay na relasyon sa Panginoong Jesus. Our Father in Heaven. Tuwing Linggo, mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Our Father in Heaven. Makinig.

At sa pamamagitan po ng awiting inyong narinig, ito pong muli ang programang Our Father in Heaven, ang programang naghahatid ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga kapanalig. Simulan po natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Our Father in Heaven, muli, nagpapasalamat kami sa iyo sa patuloy mong pagkakaloob ng pagkakataon na ikaw ay aming mapaglingkuran at sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Patuloy mo nawa kaming samahan sa lahat ng kampanya na ipinagtiwala mo sa amin, lalong-lalo na sa broadcast ng programang Our Father in Heaven. Nawa, ang lahat ng sumusubaybay sa iyong programa ay magkaroon ng adhikain na maglingkod ng may buong pag-ibig sa Diyos. Kaya't samot dalangin namin sa iyo, Our Father in Heaven, na ikaw ang magbigay sa amin ng mga salitang nais mong aming pagnilayan upang umunlad ang aming pangunawa kung paano ka namin mapagdilingkuran ng buong pag-ibig. At sa malakas naming tinig ay patuloy ka naming sinasamba. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. He who was, He who is, and He who is to come. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. He who was, He who is, and He who is to come. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. He who was, He who is, and He who is to come. And to the Lamb that was slain to redeem us back to God again, be glory, honor, praise, and thanksgiving forever and ever. Amen. And by the power of the Holy Spirit, grant us, O Lord, your holy presence, and be the one in control of this broadcast. At kasama ang mahal na Birheng Maria, mga anghel at mga banal, ito po ang samot dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Mga kapanalig, magandang umaga po sa inyong lahat. Linggo na naman po and welcome sa ating programang Our Father in Heaven. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Noni Amos.
1: At ito po si Brother Theologay.
2: Ito po si Brother Jamie.
0: Alam niyo, akala ko po ako'y mag-iisa ngayong araw na ito. No? Si, ako'y nagulat at ako'y may mga kasama pala dito. No? Mga pagod dito mga kasama kong ito eh. Pero wala po si Brother Ara. Okay, siya po ay family day niya sa Laguna ngayon eh, no? Kaya kumusta dyan sa inyo, Brother Ara, no? Kay Tatay Tolitz at kay Mama Anna, good morning sa inyo dyan. Okay, isa pong malugod na pagbati, okay, sa aking sa patuloy po na nagtataguyod ng Escuela Maria at Joseph's Home sa Pamilya Maris po, sa panguna po ni Tita Cynthia. Magandang umaga po sa inyo. And of course, kapistahan po ngayon. Ngayon sinaselebrate ang kapistahan diyan po sa San Jose de Navotas Parish.
1: Anong ano San Jose
0: po? Workers sila. At na-i-launch doon, na-i-launch na yung song na kinompose ni Lucas. Congratulations kay Lucas. Ano po? Ito po yung very talented na apo ni Sister Benny at ni Brother Elias.
1: Okay. Ba, anak yan, oh.
0: Yeah.
1: Kay Brother
0: James. Oo, dapat magtagpo itong dalawang ito eh, no? Bata pa ito. Bata pa itong naging ano eh, hymn ng parish.
1: Okay.
0: Kaya nung pinakikinggan ko, may kilabot. Sabi kong ganun, isipin mo, parang kailan lang talagang maliit pa lang ito ngayon. Nagkukompose na ng songs. Okay, talagang ang gifts nga naman. Ano?
1: Parang yung ano, nung nag-talk tayo, nag-lecture tayo sa Kidapawan. Eh, merong participant tayo na gumawa ng parang Taizé song.
0: Nakakatuwa. Nakakatuwa. So, good morning po sa inyo and of course, maraming salamat po kung wala itong pamilya din ng mga prunang ito. Eh, wala kaming tirahan siguro. Okay. Kanina siya pong naalala ko kayo dahil ang ating ebanghelyo ay tungkol sa mansyon, okay, ng ama. Okay, at salamat po. And of course, thank you din po kay Sister Chinky. Tayo po ay narito pa rin dahil sa mga suporta ng mga ganitong ano po, mga biyaya sa atin ng Panginoon. Okay, thank you sa iyo, Sister Chinky. Marlon, good morning pala. Hindi ako nakapag-good morning sa iyo kanina. Igayak na natin yung ating happy birthday song dyan dahil may gusto akong batiin. Ano? Happy birthday po kay Virgilio ng Juanita Cars dyan po sa Kainta. Ano? Nako, maligayang kaarawan sa iyo. No? Belated in fact. At salamat sa patuloy mong pag-aasikaso sa assistance mo particular ano sa pagsasaayos po ng mga papeles ng service ng Escuela Maria.
2: Speaking of ano, belated happy birthday kay Father Jojo Buenafe.
0: Yeah, yes. May one. Kaya siya Jojo eh, no? Kaya Rosalito yan eh, no? Si Father Jojo. Magkasama po kami sa Baguio nung last week lang, ano po. At nagbigay po ako ng, nag-facilitate ng retreat sa mga empleyado po, sa staff, okay, non-teaching person. Sa San Carlos. So, so, ang hinangad kasi ni Father Jojo ay bigyan sila ng Josephine yung retreat kay St. Joseph Josephine. As a worker.
1: At ako rin, ano, babatiin ko kasi kahapon ay nasa ICAM ako. So, meron tayong mga estudyante doon na nakikinig, no? Una, yung mag-asawa na sina Nico tsaka Jenna Okaya. Sila ay, alam mo, yung mga couples for Christ na yun, no? It's the season for CLP, yung Christian Life program nila. So may ano sila, sa may Cavite, no? So, good morning sa mag-asawang Nico at Jenna. At ganun din, no? Sina, ito, mag-asawa rin, no? Estudyante natin sa ICAM. Si Chuchay tsaka si Angel, no? Good morning.
0: Sila yung may daladalang bata, di ba? Parang nakita ko sila nung yan, nakakatuwa, no? Mag-asawa nag-aaral sa katisismo. Okay.
1: Yes.
0: Anyway, wag na po tayo magpaligoy-ligoy dahil napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito, no? At ngayon po pala ang ikalimang linggo na sa panahon po ng pagdiriwang pa rin natin ng Easter, ano? Easter pa rin po tayo, no? Mm-hmm. Akala kasi ng iba talaga ang Easter, eh. Yun talagang Easter Sunday na, ano, no? Na natatapos na doon. Hindi po, no? 2 weeks pa bago magtapos ito. So, ngayon po ay nasa 5th Sunday na po tayo ng Easter pa rin. Okay?
1: Kailan ba ito matatapos?
0: Sa Ascension.
1: Okay. Ascension.
0: And then, may Pentecost na, yun na po. Ano. Okay, pakinggan po natin. Ready ba tayo dyan, ha, Brother Jamie? Okay, pakinggan po natin ang ating Ebanghelyo ngayong araw na ito, ikalimang linggo po. Okay, sa panahon po ng ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay.
2: Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi gayon, sinabi ko na sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daang patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. At ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat papunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
0: So, yan po ang ating Ebanghelyo ngayong araw na ito. At sa konteksto, Brother Theologay, may baon ba tayo dyan para maunawaan muna natin yung konteksto, kailan nasabi ni Jesus yung ating Ebanghelyo ngayon?
1: Ito po ay sinabi ni Jesus nung katatapos, nasa Last Supper sila, so tapos na siyang...
0: Ito yung tinatawag na farewell.
1: Farewell discourse. Parang kay Socrates, no, bago siya patayin, bago siya mag-uminom ng poison hemlock, at kay Moses din, bago siya mamatay, may mga gantong farewell discourse. Kumbaga, huling habilin. So, ito po ay nangyari pagkatapos na naghugas na ng paa si Jesus at sinabi na rin niya na may isa sa mga disipulo niya, alagad niya, ang magbe-betray. So imagine nyo yung, kung narinig mo yung farewell, ano, nagpapaalam na sa'yo, ano yung mararamdaman mo? Siyempre, dyan yung takot. No? Kaya ganun na lang yung sinasabi, paano kami? No? Tapos saka magsasalita si Jesus ng mga famous one of the famous I am sayings niya.
0: I am the way, the truth, and the life. Naku, lagi itong hinukota, no?
1: At ginagamit din po ito sa mga funeral masses.
0: Yeah.
1: Context na ito.
0: Pagka sa mga funeral masses, naririnig po natin ito dahil ito ay may binanggit nga patungkol sa paghahanda ng ating ng silid ng ating Panginoon sa tahanan ng Ama sa Langit. Ano po? Kaya madalas natin itong naririnig pagka mayroong funeral mass. Ano po? Pero mamaya, kung talagang may oras pa tayo, dahil nabanggit mo na rin yung funeral mass na yan, siguro po pwede din nating pag-usapan kung may time, ano, mamaya, na sandali, ano, hindi lang ito tungkol sa ano eh, doon sa kamatayan ng tao, no? Because this is also has something to do with the here and now, yung mansion na yan, ano. Kung titingnan natin yung konteksto. Anyway, sa pagbabalik po ng ating programa, himay-himayin po natin, pag-aralan natin ang ating ebanghelyo. Nang sa gayon po, kung maunawaan natin ang tunay, ay kasunod na yung maisagawa natin ang mensahe sa ating ebanghelyo.
3: Our Father in Heaven.
4: Almusal na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw! Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Our Father in Heaven.
1: Okay, sa pagbabalik po ng ating programang Our Father in Heaven, kasama niyo pa rin po si Brother Noni Amo, si Brother Theologay at si Brother Jamie. So, ganito po, ano? Siguro, alamin muna natin, ano ba yung dahilan talaga ng kanilang kabalisahan? Kasi ang sinabi nga ni Jesus dito, huwag kayong mabalisa, ano? Addressing yung mga apostol, ano po? Gaya na sinabi ni Brother Theologay, ang konteksto nito, ito yung Last Supper na, huling hapunan. So, nababanggit na ni Jesus kasi, even before this, yung kaganapan ng huling hapunan, yung siya'y pahihirapan, okay, siya'y ng mga elders sa templo, no? Siya'y magpapakasakit, siya'y mamamatay, ano? So, nabanggit na, several times, nababanggit na niya yan. Pero dumating na sa punto na ito na, no? Daman-daman na siya'y dadanas na ng paghihirap na ito, no? Pero, okay, ang pinakamabigat na nangyari dito, eh yung, just imagine that night, hinugasan yung mga paa nila. Yung naging kababaang loob ng isang, sa kanila, ito yung Messiah, no? Ito yung anak ng Diyos. Kasi nangyari na dito, yung confession ni Peter na ikaw talaga ang Messiah, ikaw ang anak ng nag-iis ng buhay na Diyos. And yet, tingnan mo, no, yung hinugasan yung paa nila, okay, naalala ko tuloy nung Maundy Thursday, yung nung hinugasan ng pari yung mga paa ng, labing dalawa. Sa totoo lang, lumuha ako yung nung nakita kong hinahalikan ng pari yung mga paa, naluha ako dahil I was really contemplating on the fact na ito'y Diyos, si Jesus ay isang Diyos, and yet sa tindi ng kababaang loob ay humalik sa paa ng tao. Just imagine that, kung paano niya pinakita yung pagmamahal na yan at yung bili niya na magmahalan din kayo, maglingkod kayo sa isa't isa, no? So ang ganda nun, no? And yet tingnan mo, parang ito yung naging pabaon in that particular context na kababaang loob na hinugasan niya yung paan. Ano yung naging dahilan nung kanilang pagkabagabag? More than yung mamamatay si Jesus, Kasi sa totoo lang, ang nangyari dito, nung sinabi ni Jesus na may magkakanulo sa kanya, tapos sinabi ni Jesus na si Pedro, itatatwa siya ng tatlong beses, ang naging cause talaga ng pagkabagabag, na-disturb itong grupo na to na, sandali, all the while may magtataksil kay Jesus. So, ang tanong dito, sino yung mapapagkatiwalaan sa atin, yun po yung reason ng pagkabagabag, More than yung iniisip nila na mamamatay, pero yung magiging dahilan ng mamamatay na siya'y pagkakanulo, siya'y pagtataksilan, yung sino sa kanila. So, ang namayani dun sa atmosphere nung gabing iyon, ito magandang naiportray ito dun sa The One, kung there is one good thing about that film, nung pinakita na in between dun sa discourse, nakikita ni Jesus na nagbubulungan yung mga alagad, yung mga apostol na, sino sa atin? Ikaw ba? Nagdududa sa, baka si Tomas, yung gano'n, ang daming pagdududa. So, ang namayani, nung gabing iyon, kawalan ng tiwala sa isa't isa.
2: Mm-hmm.
1: So, sa makatwid, division, na-divide. In that particular context, sa discourse nga nung gabi na yun, di ba, ang panalangin ni Jesus, sana yung magkaisa sila, magkaisa. Ngayon, makikita natin, ano po yung indication dito, yung salitang ginamit, Ito na naman, kumisa nakakalungkot talaga yung mga translations natin pagka tinranslate na sa ibang lingwahe, no? Kasi sa binasa ni Brother Jamie kanina, ang sinabi is, huwag kayong mabagabag. Pero yung English translation na to, na mas totoo dun sa original text, let your heart not be troubled. Kung titingnan nyo po, yung heart na ito ay singular. Let your heart not be troubled. Pero ang ina-address niya, yung kanyang, yung mga kanyang mga, yung mga apostol, ano? So titingnan natin, kasi ang ginamit na term doon sa original, ano eh, cardia, no? Cardia, singular siya. Dito nanggaling yung salitang cardia, cardiac arrest, cardia, puso. Yung puso, ano, doon sa Greek term na yan. Singular. So, dito, ipinakikita ni Jesus na sandali, nagkakaroon na ng, ano eh, yung atmosphere ng division, ano, na wala ka, hindi, ay, ayan na, hindi mo na alam kung sino pagkakatiwalaan, lahat pinagdududahan. So, the moment na sinabi niya na yung cardia, let your cardia not be troubled, ang pinakikita lang dito ay kaisahan ng puso. So, yun yung indication nito na kaisahan. Okay, yung kaisahan. So, having said that, yung kaisahan na yan, it will already point to what, ano? It's about communion, yung singular heartedness nila. Yan ang pinupunto dito, no? You don't be troubled. Come on. Parang sinasabi ni Jesus na tingnan natin, ano, na sandali, parang makikita rin natin dito yung implication dun sa sinabi ni Jesus na iisang sambahayan kayo ng Diyos. Okay? Yung referring, pointing to ito na yung tahanan, yung bahay, yung mga kwarto, yung mga silid, ano? And then pointing to the second reading today, yung sinabing spiritual temple. Okay? So hindi ito patungkol lang dun sa afterlife eh, yung mga silid na yan, but it's about huwag kayong mabalisa. Okay? Let your heart not be troubled. Ang ibig sabihin lang dito, let your heart, okay, come into communion, being one, because you are in one sambahayan ng Diyos Ama. Okay, iyan ang pinopoint dito, no? Whereas when you say yung spiritual temple na binabanggit sa second reading, ito po yung ang pinakikita sa atin dito is andali, dapat may kaisahan tayo sa pananaw, kaisahan sa pangunawa, kaisahan sa damdamin, sa emosyon, sa gawa, which is the very definition of what a heart is in the scriptures. Yun yung puso, no? So it's about kaisahan. It's about kaisahan. Okay.
0: Okay, gusto ko idagdag lang diyan, ha? Kasi may yung I am dito na I am the way, the truth and the life. So yung sa sinasabi po ni Brother Noni na communion, i-connect po natin doon sa experience natin na yung nagdadasal tayo para sa isang bagay tapos hindi natupad. So ang tatanong mo, para saan yung pagtitiwala ko kay Jesus kung yung dinadasal ko, kasi sinabi rin yan eh, no? Knock and the door will be opened. Pero ito po yun eh, when we put our faith in God through prayer, hindi po ito yung tinatanggal niya yung problema natin, hindi po yung tatanggalin niya yung worry natin, kundi ito nga po yung sinasabi ni Brother Noni na communion eh, yung i-reorient tayo papunta kay Jesus. Kumbaga, titingnan natin itong dasal natin in communion with the will of the Father. So, ito po yung sinasabi natin na ang prayer, no? Kasi itong text na I am the way, the truth, and the life, no? Minsan na masyadong nagiging ano to eh, weapon eh.
1: No?
0: Pero on one hand kasi, sinasabi rin natin na yung faith natin kailangan naka-angkla kay Jesus. So, kung meron kang kailangan, abay, padaanan ko Jesus. Kaya lang, sa experience po natin, minsan, ba't hindi naman naibibigay sa akin yung gusto ko?
1: Mm-hmm.
0: Pero yun nga po eh, na minsan, kailangan nating tingnan na baka ang ginagawa sa atin, nire-reorient tayo.
1: Yeah, you know, having said that, ano, kasi kinapos itong gospel reading na binasa ni Brother Jamie, ano, ang kasunod na kagad yan eh, hilingin nyo sa Ama eh.
0: Mm-mm.
1: Sa pangalan ko eh, kung yung kailangan niya ito ibibigay, ano? Eh, yun ang point dito, ang dami na nating hinihiling.
0: Mm-mm.
1: Pero sandali lang, ba't din yun naman binibigay? Eh, in fact, lagi natin naririnig, ano? In Jesus' name, may hinihiling ka, pero hindi, ano? Pero that's the point eh. Kasi titingnan mo, yung mga kahilingan mo ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Mm-hmm. Okay? Yun lang eh, no? Kung ang kahilingan mo ay para sa sarili mo lang, and yun ang pinakadelikado eh, no? Kung ang kahilingan mo ay para sa sarili mo lang, out of context yan.
0: Sa communion.
1: Oo, sa communion. Kaya nga, we are so troubled, eto na, no? Nababalisa tayo dahil dun sa division nga eh, no? Mm-hmm. Ang context nito, uulitin ko, bakit troubled yung mga disipulo? Pinagdududahan na yung isa't isa, no? Pinaprotekta na isa't isa. Ikaw ba yun? Ay, hindi ako yun. Baka ikaw yun. So, division, ano? So, yung dasal natin, kaya nga ito po yung measure, ano? Ano yung pamantayan na yan ay kalooban ng Diyos, yung ipinagdadasal mo? Kung yung ipinagdadasal mo, ang magiging resulta na yan ay communion.
0: Yes.
1: Halimbawa, yung gagaling ka, pagalingin niyo naman po ako, ang tindi po ng rayuma ko ngayon, hindi po ako makalakad. Pero pagka nakalakad ka, ano gagawin mo sa paglalakad mo?
0: Mag-sabong.
1: Oo, di ba? No? So, hindi eh. Yun ang makikita natin na tutugunan ng Diyos yung dasal mo kung yung dasal mo ay naaayon sa kaisahan, sa communion. Ano?
0: Gusto ko rin idagdag eh. No? Yung nakikita kasi, naalala ko lang si Father Pong eh. No? Yung sinasabi, may joke siya dito sa, nakalimutan ko nila yung joke niya about the yung the Son of Man has nowhere to lay down his head. But don't worry, I have many mansions in heaven. Okay, yung sinasabi po dito mansions, sa Greek word, nakakamaganda yung wordplay.
1: Yeah,
0: no? Yung money tsaka money. No?
1: Meno.
0: Meno pala, meno. It is something, hindi po ito physical abode. It is about having a relationship with Jesus.
1: It's more of, ang ginamit kasing term talaga is, ang root word ng monai is meno.
0: Mm.
1: Okay, yung sinabi mo hindi, kasi ang ganda nito eh, no? Yung meno na yan ang pinaka essence noon, yung root word ng monai is meno. O sige nga.
0: Yun. So ang sinasabi kasi in light of eto mga nangyayaring division ano, division sa mga disipulo, eh pina-assure niya, okay, magalala, ihahanda ako dun sa langit. No, meron pa rin kayong relationship sa akin.
1: Mm-mm.
0: So, kumbaga, meron man division sa inyo, pero there is still one thing that unites you, and that is your relationship with me.
1: Mm-mm.
0: So, yun po, maganda po itong i-point out, kasi minsan, yung word ni Jesus, yung words ni Jesus na I am the way, mm-mm, the truth, eh parang ang nangyayari po dito, eh nagiging cause of division din. Sa panahon natin, ha? Kasi ang sinasabi, abay, kung hindi ka aanib sa tunay na simbahan, abay, hindi ka maliligtas. So, nangyari, yung words na ginamit ni Jesus para i-assure yung mga disipulo na meron tayong union, huwag kayong mag-alala.
1: And then, nakakalungkot yan. Even in Mariology, okay, pagka nagtuturo po ako ng Mariology kasi, ito lagi yung criticism na narinig sa mga estudyante, bakit kailangan mong dumaan kay Maria? Eh, Jesus is the way. Ito po yung mga misunderstanding na yan. Ano? Once we get to understand yung meaning ng way na yan, ay makikita natin wala itong conflict sa ating paglapit sa kay Inang Maria, kay Tatay Jose, at dun sa mga santo pa. No? I'd just like to go back dun sa mansion na sinasabi ni Brother Theologa. Eh, ano po? Yun po ay more than just the abode. Kasi ang monai, okay, ang kahulugan din yan is abide.
0: Mm-mm.
1: Yung abiding. So, ito yung, hindi lang ito yung physical, but when you say abide, abode, abide, mm-mm, ito yung you abide sa law. Di ba, no? Yung sumusunod ka, okay, sa law. And then, ang menu po, ang pinakamaganda dito, ang menu, ang pinakakahulugan niyan, ginamit din to sa ano eh, sa endurance po ang literal meaning ng meno, kagaya ng hopomeno, yung suffering produces endurance. Eh, yung endurance is hopomeno, magkamukha sila ng root word ng monai, ano, na ano ibig sabihin dito, ano? So you endure, you stay under. Okay, kaya nga bahay eh, you stay under the roof, under the protection, under the love, compassion of God. Yung po yung ano eh, yung kaya nga itong mansion ito, it has a spiritual significance, okay? Kaya nga buhay na ba to, yung sinabi sa second reading, ano? So, this is about life and a life that is relational, kagaya po ng sinabi ni Brother Theologai. So, yung bahay, yung mansion, is pointing to a relationship. Yung relationship natin with God the Father, yung relationship natin with Jesus, And of course, manifesting dun sa relational dimension nating mga mananampalataya. So, napakaganda po, no? Ang tahanan ng ama ay munay, meno. It simply means we are to endure because we are under God's protection. Mm-hmm. Okay? We are under God's protection. We are under God's provision. Kung ano man ang pinagkakabalisahan natin na yan. Okay? Pagpatuloy po natin ito sa pagbabalik po ng ating programang Our Father in Heaven.
2: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
3: to the World Wide Web.
4: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
2: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Kapanalig ang ating Philippine Standard Time, alas 7.32 ng umaga.
5: Our Father in Heaven.
6: Yung reflection ko in this gospel, no? I've been reflecting about fear. Kasi yun naman talaga yung nangyari sa mga apostles, no? After the resurrection, there is still fear. Tapos ngayon, mababalitaan nila na si Jesus ay lilisan ulit. So, there's more fear, diba? Kasi looking at fear, parang lalo na ngayon, no, with somebody na parang tinitingala mo, leaving you, you're very exposed. Para kang exposed. Walang nagpo-protect, walang
1: vulnerable.
6: You're very vulnerable. So yun yung fear na meron ng mga apostles at that time. And alam natin in our human experience na when we are afraid, when we are fearful, nababalisa ka, hindi ka mapakali. Diba? Talagang you're looking for answers, you're looking for, hindi ka makakalma, kumbaga ganun. And this is Jesus telling us, paano ka kakalma? In our fears, He tells us, I am the way, sundan mo how I do things. So, if this is the way, you follow it. Diba? I am the truth. Yung sinasabi ko ay katotohanan. So if you feel na in a world of ang daming ingay and ang daming nagsasabi kung ano yung tama or may opinion, my words will give you clarity because those are words of truth. Diba? And I am the life. In your life na minsan napapagod ka na, no? Gusto mo nang isabit ang buhay mo over something else, alcohol, drugs, ganyan, or anything worse than that, isabit mo sa akin because I am the life. So, here is Jesus giving us an assurance na when we live in fear, which we always do, every day we live in fear because the future is always uncertain. Hindi mo alam, hindi mo nakikita, it's always uncertain. Ito yung response niya. I-ankla mo sa akin yung fear mo. Because I am the way, the truth, the life.
1: Okay, having mentioned I am the way, the truth, and the life, okay, lagi natin ito naririnig din, ano? Eh, siguro pag-usapan na natin talaga, ano ba yung tinutukoy ni Jesus na I am the way, the truth, and the life, ano po? Nako, eto na. Dito na tayo talagang magkakasubukan, eh, no? Ito pong ebanghelyong ito, eh, ayon kay San Juan, ano? At talaga naman po, ano? Ang audience po and the manner of writing nitong gospel ni St. John ay talagang highfalutin, ano? In fact, heavily philosophical. Hindi lang theological, but heavily philosophical. Doon pa lang suumpisa, eh, ng gospel niya sa 1:1 pa lang, ano, gumamit na siya ng mga Greek terms na logos na hindi po ordinaryong term yan nung araw, ano.
0: Sino mga philosopher gamit? Si
1: lahat,
0: Plato.
1: Not just Plato, no, lahat yan mula ng even before Socrates. Pagka pinag-usapan yung logos, ang hinahanap na doon ay yung primary or stuff or the primary prince, the ultimate principle of reality, no? Yun yung logos, ano? So, highly philosophical, nakapasok siya sa philosophical systems. Kaya nga talaga yung mga nagpapare, kaya po nag-philosophy yan, eh. para talagang may structure yung kanilang pangunawa to the revealed pangunawa doon sa revealed truths na pag-aaralan eventually sa theology, no? So pag-usapan natin, ano ba yung ano ba yung way na to?
0: Well, yung way, no, again, ilagay po natin sa konteksto na hindi po ito tungkol sa exclusivity, no? Na si Jesus lang, no? Yun yung kasi yung understanding na pag hindi ka pumasok sa daan na nilatag ni Jesus, no, eh hindi ka makakapasok sa langit, no. Please take note, ang way po na tinutukoy ni Jesus ay buhay. Ibig sabihin, siya yung daan, pero pag sinabi natin si Jesus ang daan, hindi po ito yung passive assent na I have accepted Jesus as my Lord and Savior. Kasi sa bandang dulo po niyan, ano, yung I am the way, the truth, and the life, sasabihin din, no one comes to the Father except through me. Hindi po ibig sabihin niya na dahil kilala ko na si Jesus, automatic, meron na akong advantage na makapunta sa langit. Ang kailangan po natin gawin yung sa dulo, isabuhay, na gayahin yung ginawa ni Jesus nung siya ay nandito. So, ibig sabihin, kung ako ay kikilos, ang aking batayan ay yung ginawa ni Jesus. So, siya yung aking magiging way in order to know who the Father is. So, how do we know the Father? It is through the revelation of Jesus. And how did Jesus reveal the Father? Through His loving and compassionate works while He was here on earth doing His public ministry.
1: Okay, so nabanggit ko na rin kanina na kung uunawain natin to, gamitan natin ng tinatawag na philosophical lens. Kasi ang ginamit na term dito, okay, so sabi nga natin kanina, no, full of wisdom itong Gospel of John, and when we speak of wisdom during that time, ano, eh namamayani din yung instrument how to express that wisdom through Greek philosophy, no. Ang ginamit po ditong term is odos. Yung pong odos, yung way odos, ito po ay ginagamit na sa philosophical systems noon. At ano yung meaning ng odos? Ito po yung tinatawag na methodical odos, method. So ano yung method na to? Yung way is not about the literal way. Nung tinanong ni Tomas, hindi po namin alam yung daan eh. Saan po ba kayo pupunta? Baka po pwede pong ituro nyo yung daan. So hindi po ito yung literal na kalsada, daan, ano. But sa paggamit ng odos, ang pinupunto dito ni Jesus, nung sinabi niya, I am the odos, I am the methodical way. So I am the way of life. Okay, so I am the purposeful ito. Okay, yung method kasi ginagamit ng mga philosopher ito nung araw to arrive to the truth.
0: Ang guide, ano?
1: Oo,
0: guide.
1: Kaya nga po ang kasunod kagad ni Jesus nung sinabi niyang I am the way, the truth. Okay. Ano na eh, sinakto na ni John ito eh, no? Yung methodical odos, in fact, ang salitang odos ito po yung nakapagitna. Hodos ito sa spelling eh. Dito po nang galing yung salitang method. Okay? Yung method, ano, yung nasa gitna, yung odo doon, ano. Ito pong method na to, it's more of a purposeful journey. At yung journey na to ay makita mo yung katotohanan. So kasama na dito yung malaman mo yung way of life. Ito po yung progressive progression of knowing, ano, yung way of knowing, yung way of understanding, yung way of life, yung path of life, ganito mabuhay. And then yun naman kasi ang purpose ng pilosopiya nung araw eh. Paano ba tayo mabubuhay ng maganda pagka nakita na natin yung katotohanan?
0: Yes.
1: And that katotohanan yung pointing to the logos nung araw, ano? Pagka nakita natin to through certain method, yung way, and then ayun na, this becomes our way of life. So, ang odos po is a way of knowing, a way of understanding towards wisdom, towards the truth. Okay? So, at ano to? I am the way. Ito yung ano, this is the way. Yung sinabi mo nga. Tingnan nyo, oh. paano ko ipinakita sa inyo? Mm-hmm. Pagpapakain sa gu, ano yung billing ko sa inyo? Pagpapakain, yes, sa gu, gugutom, sa mga hubad, damitan nyo, sa mga may sakit. So very concrete. Mm-hmm. These are ways, ano? Ang mga bilanggo, dalawin nyo, implying forgiveness.
0: Yeah. Alam mo maganda
1: yun. Love, compassion.
0: Ay, isingit ko lang. Kasi minsan, ito, binabagit ko to sa klase ko na, bilang Kristiyano, how do we know our priorities? Di ba? Ano ba yung bilang Kristiyano, ano yung parati nating babanggitin? Ito yun, ano? Kasi po minsan we get lost in trivial matters, eh. Halimbawa, ha, yung ano ba, pag ako yung magsisimba at ako yung mangungumunyon, ano ba dapat gawin ko? Dapat bang receive by the tongue or receive by the hands? Okay, balikan po natin yung binanggit ni Brother Noni, yung I am the way. Gano po siya kaimportante doon? Eh, alam po natin ang Eucharist, ang presence po niyan, hindi lang sa pare, hindi lang sa salita ng Diyos na pinapahayag, hindi lang po doon sa tinapay at alak. Yan din po ay nandoon sa komunidad. So, ako po ay magtatanong, aba, ganun pala, no? Igagayahin ko si Jesus. So, pag ako ay nagsimba, ang unang tatanong ko, paano ko kaya makaka-communion yung mga kapwa ko? Kasi gano'n naman ang ginawa ni Jesus, eh. Ang kanyang actions, alam niyo yung binabanggit ni, minsan yung na-criticize ni Cardinal David, yung Phariseeism, na masyadong nakafocus sa legal rituals, na it becomes an obstacle to participate in the mighty works of Jesus. Para bang, halimbawa, yung may tutulungan ka, o kaya, ito yung ginamit ko example kahapon, nasa isang liblib na lugar ka, tapos ang simbahan lang dun, hindi katoliko. O kaya, sabi mo, Muslim, ano? Tapos niyaya ka magsimba. Dahil alam na Linggo, samin ka na magsimba. Eh, sasabihin mo, ay, hindi pwede, kasi hindi kayo yung ano, hindi kayo yung tunay na reliyon. So, parang ang nangyari ngayon, naging obstacle pa yung difference nila sa iyo, para ikaw ay sumamba sa tunay na Diyos. So, yun po yung iingatan natin, na yung priority of our beliefs, dapat po nagsisimula dito sa way, sa truth. No? At ito po ay ang pagkatao ni Jesus.
1: Yeah, oo. So, malinaw na, ano po, nung sinabi ni Jesus na I am the way, it has something to about the progression po ng ano, yung knowledge natin, progression ng ating understanding, yung progression ng wisdom, okay? And that is a journey, it's a kind of a journey towards knowledge, a journey towards the truth. It is the way of truth, and it is the way of life. Kaya po yung way na yan has something to do with paano ba, okay, yung way, ano, paano ba ipinakita sa atin ni Jesus ang katotohanan at ang tunay na buhay. And then let's proceed now to the truth. Ano yung truth? Ang truth po ay hindi abstract concept or things like that. Ang truth po ay hindi yung kamukha, halimbawa, na totoo yan pagka yan ay pumasa sa test of truth. Halimbawa, yan bang claim mo corresponds to reality? Pagka sinabi mong it is raining, itetest mo yung truth, okay, by correspondence, ay umuulan nga. Ang truth ay hindi about 1 + 1 = 2. They are true, no? Truth yon, conceptual, okay, coherence, mga true yan. Pero hindi po ito yung truth dito, no? Ang truth na ginamit ni Jesus dito, yung salita, is aletheia. Ang aletheia po, hindi po ito patungkol dun sa mga abstract concepts. Ang aletheia has something to do with, ang ganda po ng aletheia, no? Yung truth na to, it has something to do with an event. Hindi po ito conceptual, but an event. Yung aletheia, yung truth na sinabi ni Jesus, I am the truth, this truth is an event, and what kind of an event? Sa salitang ginamit ditong aletheia, ito po ay unveiling. Unveil. So, pagka na-unveil, you discover. Okay? So, ito pong aletheia, literally, that which cannot be hidden anymore, kasi revealed na. So, ang truth dito, ay yung revelation na in Jesus, the event of God the Father revealing Himself through Jesus. Kaya nga sinabi niya dito sa gospel na to, yung nakakita sa akin, nakakita na sa ama ko eh.
0: Yung
1: gawain ng ama ko, yun yung...
0: Okay, yung event pong pinatutungkulan ni Brother Noni ay incarnation. No?
1: Yeah.
0: Yun po yung ano. At natutuwa, alam mo, recently lang, ano, nung nagpe-prepare ako ng bagong approach sa marriage, ano, at sacra marriage as truth, no?
1: Mm-mm-mm.
0: Natuwa ako dyan sa Aletheia, no? Sa tagal ko nag-aaral ng philosophia. Ngayon ko lang reiterate yung Aletheia na yun.
1: Yeah.
0: Yun nga yung unconcealment, eh. Yung parang, halimbawa, yung bank account ni Brother Noni ay ating bubuklatin, no? Mm-mm. Alam na natin na walang laman, ano? Walang laman. At maawa ka, magdodorate ka. Yun po, ano? Okay. So, yan po ay ating i-conclude na, no, sa last part po ng ating programa, Our Father in Heaven.
7: Our Father in Heaven.
8: Mare, ang mahal ng mangustin ngayon.
9: Mare, mag-Guya Max ka na lang. May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa. Yan ang 4-in-1 na sikreto ko. Ang gaan ng pakiramdam ko.
10: Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: araw-araw.
1: Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kapanalig, available na ang Veritas Mobile Apps para masubaybayan ang mga programa ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas, 846, at iba pa sa social media platform. Pumunta lamang sa Google Play Store, i-search ang Veritas PH, i-click ang download, at hintayin na ma-install. Kapag na-install na, makikita sa Veritas PH Mobile Apps ang mga balita, blogs, church directory, truth shop, mga schedule ng misa, at mga daily gospels, reflections, and responses. Maaari ding mag-donate at mag-pledge gamit ang Veritas PH Mobile Apps. Kaya i-download na ang Veritas PH Mobile Apps upang maging updated sa mabuting balita, impormasyon at iba pa. Veritas PH Mobile Apps.
3: Our Father in Heaven.
4: Okay, so nagtutuloy po tayo, no? Basahin muna natin yung mga bumabati sa ating programa. Unang-una po, ito, hindi ko to nakita sa lamay ni Yusek Jojit, no? Siya na lang dadalo sa iyo. Si Brother Randall Serrano, ito po yung, siya yung host ng Every

0: Ganon din po, pagbati kay Pam Nodalo ng Carmona, Cavite. Pinabati si Manong Estong at ng Glo Gallarde ng Victoria Tarlac. Ba? Malayo to, ha? Okay? Ito naman, ganon din po, no? Mapagpalang umaga kay Nanay Dulce Fabre ng Las Piñas, no? Our constant listener, no? Ito naman kay Brother Rafael ng Navotas. Good morning, brothers. Jesus is the way because through Him, one comes to possess the Father, hence to possess truth and life. He is the sacrament of the Father, the revelation of God's love and gift of life. Through Him, the Heavenly Father offers humanity salvation and liberation. The supreme expression of this salvation is in Jesus' selfless death on the cross to give life to all. Thus, Jesus is the way because through Him, humanity has been given new life. Okay? Parang sinintesize na tayo ni Brother Rafael. Okay? At sa YouTube, ito, no? From Sean Vinluan, kaya po pala ang prayer ng Panginoong Jesus sa Last Supper ay so that they may all be one, ut unum sint, no? John Paul II. Okay? Good morning po, Brother Noni and Brother Teologay, Brother from Brother Angel and Sister Chuchi pala. Chuchi pala, Sister Chuchi. At kay Christina Perez, good morning po mga brothers. Thank you for the explanation para sa aking pagsisimba mamaya. I-reply ko po ito mamaya to really understand. I-reply pala. I-reply po ito mamaya to really understand more fully. God bless you.
1: Okay. Yan, binabati po natin si Rosana Villa. Angel Villa, good morning sa inyo. Gliseria Pugao Pacaira, good morning. Clarita Espino, good morning. Si Gian Lorenzo, good morning. Salamat po brothers sa learning. Paki-greet po ang theater and scriptwriting students under the mentorship of Aurora Yumul, Creativity, Spirituality. Prayers for the departed soul of Danny Vibas. Good morning kay Bernadette Jerico, kay Violeta Katakutan. Good morning. Pwede pong pakibati ang anak ko na nag-birthday kahapon, si Maria Cecilia Anier. Belated happy birthday. Good morning kay Victoria Carion, Theodora Senillo, Cory Capanya, Doris Nepasina. Good morning. Nini Manigas, good morning. Kay Mona Sindo, good morning. Hilario Chan, magandang umaga. Prayers for my deceased brother Edilberto Chan Jr. Good morning kay Mike Condes, kay Ray Cordova. Praise God. Grabe mga brothers, hitik na hitik ang inyong turo. Kulang ang isang oras. At saka pahabol, no? Blessed day and keep safe. Galing kay Miles Oineza.
0: Basa ko doon, itik eh. Gutom na ako. Itik yung basa ko kay Ray Cordova. Okay, ganun din po, no? Humabol, no? Salamat. Good morning po mga brothers from Mrs. Tuason of San Pedro, Laguna. Salamat po sa laging malinaw na pagpapaliwanag, no? Ng scriptures. Yan. Ito, nasisingit ko lang ito. Medyo nabagabag ako. Kasi, alam mo, Brother Noni, no? Na ito makaka-apekto sa iyo kasi yung may draft eh na yung CHED ulit, no, na magbabawas na naman ng subject, no, at ang kasama po sa ibabawas ay philosophy, na parang ano pa po ang purpose ng pag-aaral kung tatanggalin natin yung mga humanities. Nakikita niyo po dito sa programa kung paano po namin nagagamit sa pag-iinterpret ng scriptures ang philosophy. Eh lalo na po sa practical na buhay, kasi po ang philosophy eh ito rin po yung magtatanong, mapapatanong ka, may gagawin ako. Actually, ano ang kabuluhan itong gagawin ko?
2: Yung way na sinasabi ni Jesus dito, ito nga yung sinasabi natin, yung odos, methodical process ito eh. Yung way, ito yung way for us to know the truth. Mm-hmm. Tapos tatanggalin mo yung pamimilosopiya. Eh, sa totoo lang, itong talaga apektado ako diyan. Nakakalungkot talaga.
0: Oh, okay. Okay, wala si seminaryo ka ba nagtuturo. Hindi naman tatanggalin niya. Okay. Pero hindi kasi mahirap po yung method eh. Pag wala kang method, ano ba kanina may nagbabanggit dito, ano, nag sa ano sila work acting. May method diyan eh. Mm-hmm. Magsasayo ka,

0: May method yan.
1: May way.
0: May way.
1: Oh.
0: No, hindi ka pwedeng spontaneous.
1: Yeah,
0: no, kasi pag spontaneous, inconsistent.
1: Si Brother Jamie lang, sa composition niya ng mga music niya, mga songs niya, may method, di ba? No? Odos way. Kaya nga, ang kinakailangan mo, di ba, yung rhythm, combination of notes, di ba? Same thing yan yung odos na sinasabi ni Jesus na, I am the odos. Ito yung method of life. Ito yung purposeful method for you to know the truth. Because without odos, we will never discover the truth. And that odos is a philosophic method.
0: Natandaan natin, yung bakit mo kailangan itong odos na to? Alam nyo, isa pong nagbibigay anxiety sa tao, marami kang options. Ang hirap, pag marami ka palang options, nakaka-stress. Ngayon kung ikaw purposeful, ang utak mo purposeful, ang pagpili mo, hindi ka may stress kasi parang pupunta ka halimbawa sa supermarket, bakit ka nagpunta? Bibili akong itlog. So diretso ka doon sa bilihan ng itlog.
1: Matalisod ka man. Okay.
0: Ngayon may makita ka sale, buy one take one. Hindi ako bibili niyan.
1: Kasi bakit? Itlog ang bibili
0: kasi
1: ko.
0: Kasi itlog ang bibilin ko. So, 'yun po yung method na yung freedom mo aalisin niya yung anxiety na paano ba ako pipili? Ano ba pipiliin ko? Mm-hmm. Ang sinasabi ni Jesus, eto method ng pagpili. Tanungin mo ano ba purpose mo? Next question, sa lahat ng choices, ano yung pinaka makakabigay sa'yo ng best result doon sa choice na hinahangad mo?
1: Kaya nga yung heart dito, yun, let your heart not be troubled, the singular, because this points to single-heartedness. Isa lang.
0: Yun yung focus. Kaya
2: mahirap pumunta sa mall o sa grocery ng walang purpose.
1: Yeah.
2: Uuwi ka, mas marami kang binili.
1: That's very true.
0: Tsaka, alam mo, dapat alam mo rin yung purpose ng supermarket. Yeah. Bibili kang itlog. Nasa ng itlog? Nasa dulo.
2: Ganun din sa online shopping. Pag wala kang purpose at nag-scroll ka lang, mauwi ka, ang dami mong binili na hindi pala magagamit.
1: Yeah, so odos yan, the way. Ngayon, sinabi natin kanina, ang bilis ng oras, yung aletheia, hindi po ito abstract truth, okay? Ano yung truth na yan? Sinasabi ni Jesus. Nung sinabing, I am the truth, ang sinasabi lang ni Jesus dito, I am the aletheia. What is aletheia? Okay.
0: Ako ang nag-unconceal.
1: Yeah. Revealing. Unveiling. Okay. Unveiling ng an event. At ano yung event? Kasi ang truth dito ay hindi static . Hindi yun yung conceptual lang. Ang unveiling, ang revealing is an event. And it is the event of presence.
0: Yeah.
1: Presence of God the Father in Jesus. Kaya nga sa atin, pagka sinabing I am the way, the truth, dapat truth bearers tayo. Ano ibig sabihin ng mga kapanalig? Dapat tayo ay isang event din. At ano yung event na yan? The presence of God among men. Okay.
0: Oo.
1: Then diretso na natin, dahil 3 minutes na lang, the life. Ang life dito, ang hindi po ginamit ni Jesus na I am the bios. Yung Greek na bios, ang bios po ito yung living things, no? Ito po yung sa biology, no? The biological life. Ang Greek term na ginamit dito hindi bios, hindi biological life, but yung zoe. Pero ano yung zoe? Ito po yung animated life. Ito po yung divine life. Ito po yung fullness of life, the quality of life, so perfect, so righteous, because we participate in the divine life, and that divine life is a Trinitarian life, a life of communion.
0: Okay.
1: Let your heart not be troubled. Speaking about communion, single-heartedness. Okay, singular po ang cardia.
0: Hoy, ihabulan natin to kasi nagpapabati si Divinia. O Lord Vida, pabati po. Birthday ko po ngayon. No? Happy birthday sa iyo. Mga huling sumabit. No? Shout out to Selly Esquadro ng Kabanatuan. Loyal Veritas listener.
1: Yeah.
0: Okay, at ganun din kay Jocelyn Lopez at kay itong Randall Serrano, kanina pa to text at ganda daw na discussion. May maghanda ka na dyan, Brother Randall, at kasama niya po, no, susunod na rin gabay sa Biblia si Brother Mike Ibiernas and Sister May Antin, no? So again, bitin po tayo. At maganda po ang bitin, dahil pag bitin, babalik ka pa.
1: Okay, no? Huling hirit sa iyo, huling mensahe kay Brother Jamie.
2: Para sa mga kahenerasyon ko noong mga 90s. Sabi nga nila, no, WWJD, what would Jesus do?
0: Mm-hmm. Yeah.
2: So, let's be guided by that, because Jesus is the way, the truth, and the life.
1: Yeah, at ito po si Brother Noni Amos.
0: Ito po si Brother Theologay.
2: Ito po si Brother Jamie.
1: Okay, tingnan po natin ang daan, ang katotohanan at buhay. Sumain niyo po ang
0: katotohanan.
3: Inyong napakinggan ang programang Our Father, Father in Heaven. Tuwing Linggo mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan Our Father, Father in Heaven. Sumainyo ang katotohanan.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web. Veritas
0: 846, ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mga Kapanalig, Philippine Standard Time, alas 8 ng umaga, ikatlong araw ng Mayo, taong 2026.
3: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
4: Makararanas ng bahagyang maaliwalas at mainit na panahon na malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa PAGASA Weather Forecasting Center, patuloy na umiiral ang easterly, so ang mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko na makakaapekto sa Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao na magdudulot ng mainit at maalinsangang panahon. Sa kabila nito, maaari pa rin makaranas sa mga panandali ang pagbuhos ng ulan sa bansa, partikular na sa hapon at sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa monitoring ng PAGASA, wala na rin anumang sama ng panahon ang namataan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa bansa sa mga susunod na araw. Sa kabila nito, patuloy ang panawagan ng simbahan sa publiko para sa pangangalaga ng kalikasan, kung saan nasasaad sa encyclical letter ng kanyang kabanalan Francisco na Laudato Si, na babalik lamang sa tawang sakunang maaaring idulot ng kapabayaan at pang-aabuso sa kalikasan at kapaligiran. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig Grinalin Letran Ibanez, sumain niyo ang katotohanan.
3: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
5: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ampalaya Plus.

0: Happy, happy, happy, happy Sunday mga kapanalig, and welcome sa Gabay sa Biblia sa Radyo Sunday Edition with Brother Mike.
1: And Sister Melanti, magandang umaga, first Sunday po ng Mayo.
0: Grabe, Mayo na!
1: Yeah, ikang lamang linggo na po ng Easter. And good morning, Mike. Good morning sa mga kapanalig natin.
0: Kumusta good morning po sa inyong lahat. Good morning, Sister Mayan. Magandang araw, no? Yes. Kung hindi nyo po nanonotice, mga kapanalig, no? Nasa panglima na ba tayo? Panglimang buwan na po tayo ng taong 2026, no? Limang buwan na, isang buwan na lang po, kalahati na po tayo, no? So, we are very grateful and thankful na the Lord has sustained us for the past 5 months, no? And we are very much excited, looking forward, no? To truly experiencing ang mas marami pang biyaya, ang mas marami pang kapayapaan at pagmamahal na ibibigay ng Panginoon Diyos sa ating lahat.
1: Amen. Amen. We're so excited, and nais ko pong batiin lahat ng nakikinig sa atin sa radyo, sa Facebook, sa YouTube, or kung saan lahat pa ng platforms natin, ano? So, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa bawat dako pa ng mundo. Maraming salamat po for always tuning in.